0: pantong madakpantong na ningit kang paho sa tupad ka balay nanda. Ngayon di ana. Kung may magreklamo gani karon, priso na yun. Dibla? Nga kung sa bagay gani ka tropang Alex, iban nga mga paho, hindi ka karahulog lang dya. Pero galing ti pangawat managyapon, kaya may kaglisensyas tag iya. Kaya din pagkatapos, ito ng mga politiko, hindi ito ng mga manggaranon nga kung mag may waran to pares gani kung manaog na daga baralatian di sandaman e gani way patwaran to pares nga nanaog ro nagrulupa do sa napad to sa luwas ang pungsod samtang way pat hold departure order ka na da nagrulupa ron ay maando lang tara kadyaho di sa karon may katrupa. Ah, di ka ba yung makuhan dyan? May... O, sa case ni Ani Speaker Martin Valdez, kabay nga mag-ayos siya. O, kag magpakabakod. Kay para matubang niya sa gusto ang anang kaso nga dyan, ginabato ka na mga katrupa dito sa may sandigang bayan. Kay hindi basta-basta nga kaso, abi. Taman ka bugat, yung manang budlay abi sa plunder. Kay hindi ti mo pidik piyansa, hindi bala magsobra 50 million plunder na. Tikinanglan dapat kung mga awat ka mo, mga 49,999,000. Mga dira-dira lang, pakabus-kabusan mo, hindi mo pag-itangko kaya sa 50 million. Ano kay ginaspasubrahan nyo ginabi? Hindi pati nyo kumpurme kang 50 million now? Kang 49 million? Gusto nyo kitin nyo daw unlimited? Hindi naman na madara sa... Daw kalahin mo, hindi naman madara sa langit. Kasi sigurado, hindi naman sila kapalangit katropang Alex ng mga kakawatan sa gobyerno, no? Hindi rin sila kapalangit. Tambalon, ta na lang. Hindi nyo madara sa imperno. Kamu pang rason, pero may nga may mga murto. Kaya ang inyong mga kalag din nagkapabili, no? Kaya inyo... Ito daw ay kamugana, ito magpa-imperno. Or ano pati si Satanas, guro daw na hadlock ni Magbaton ka nanda, no? Kaya base ang bangkaw ni Satanas, to bla, katro, Alex. Ang tinidor ni Satanas, bla, base ang ikawat nila, bla. Base ipakilo nila, bla, sa... Ano rin sikat nga junk shop sa aton? May gabi junk shop din, no? Duro ang gabi junk shop, ano? Dito sa Antique, duro tong gabi junk shop mo. Oo. Oh. Diba sa'yo mo lang mahambal si Satanas ni? Dali lang, kawatan ka to sa Pilipinas ng politiko. First, hindi ka rin pwede sa imperno. Diba sa'yong tinidor ko nga ginabit-bit-bit-bit kag kung kaysa makapoy ko, ginahimo ko ng baston. Diba sa'yo mo lang kay kawaton mo, diba lang kay pakilo. Sumakit ka rin tuhod ko, ay naku, gamiton ng baston di. Andaman mo lang. Hindi ka rin pwede. Maluoy ka. Do silo na tablita katro pag Alex do gadalom do gining aton nga mga analysis gani. Domingo man sa bonga. Lala pa gini katro pag Alex. Ang lain ba si pwede man baka lang trono. Kag magawon ba. Bullseye. Bullseye. Demo jang lain gi doon no. Basi mambal hops dali lang dumayad yang dumital yang kwanaw do himo just bulawan yang yung trono ni Satanas di sa impirno ah dali lang black ay tumindog li dyan kron si Satanas tapos kaya kron ang pungkuan yang dyan. Hindi lang alam manabi ni nga daw hindi man pwede dyan nga sa langit dyan makanto sa dati. Do pala ay kay ang termino ta perme hindi mo man yung madala ding kwarta mo sa langit. Tingin sigurado hindi man sila makapalangit katrupang Alex. Sa imperno gining tupa nanda. Tembalon ta lang hindi mo man yung madala ang kwarta mo to sa imperno. Do nag-ugyon si katrupang Alex sa aton analysis. Katrupang Alex daw darwa na tanga pwerteng dalming subungaw. Sige lang, nga Domingo man subong ah. Sige na, paagitan na lang ni mga katropa sa mga may bilyon sila mo base kaya baklon amo nag hindi sila mabaton dito. Gali. Pero gani mambal ni si Satanas tonto ha? Ako gani ang naghalaka barigwal yung utok nyo para ikwanonta ka mo para tintaronta ka mo nga pangawat. Dahil yung pagkatapos ka ambal ginadiktahan ka bila ni Satanas nga. Gamuamog na magkadlaw, no? Pero pagkatapos, kawata, kawata, kawata, gamuamog na si Satanas. Pero pag kawat, ginawat, tingin man tarso nyo. Ginawat, tingin man. Sigurado, maduro ka mo di sa impyerno. May tax ya guru ang pagsulod to, no? Hindi ganun, may bayad bla. May mag-aboto daw mahinulsol siya tanas bla nga durdurong mga Pinoy, mga politiko to na yun bla nga dito sa impyerno bla, padulong bla, destinasyon. Nukulbaan guru si Satanas to magtindo guru kay Basim Hambal. Doon malang malain ini. Doon sumalang ako ng desisyon. Hindi ako magtindog. Ang akon nga tinidor nga ini, hindi ko gid pagbuyan. Kay basi wala kon kawaton ini sa mga kawatan ini ng mga Pinoy ng mga politiko. Ay maando lang oo. So, amo ning sitwasyon di sa aton sa Pilipinas. Ano ka unfair tuod no? Nanotis ta na ini. Kaduro-duro sa mga politiko na ton na nagkakasuhan doon pagkatapos hindi makasulod sa karsel ang iba ng mga politiko naton kung kaisa pag ilis termino maging pardon lang why gani kahimas rihas kay bilog nga piraktuig nga samtang why pa nagbaylo ang administrasyon kag nakakita to maninoy nga mapardon kananda ay hindi tandak sulod sa prisuhan. Doon gastuhan pa kang gobyerno ang andang mga bantay ito. Diba? Ito kalain. Pero pagkatapos, ang ordinaryo nga mga Pilipino tanang kakapriso, tanang anong hambal ni nung Kamlon. Ay, by the way, happy birthday ha, kay sa pambansang tiyoy ng Pilipinas. Si Tiyoy Kamlon. Si Tiyoy Kamlon ang nagkakantabla kang provincial jail. No, Iloilo provincial jail ang akon ginsudlan. Ang ano to gani ang bugas kang NGE. Ang gintigang. Birthday ni pambansang tiyoy ng Pilipinas. Okay, ti tanan nga makatapos ang media, ang tawag niya, ablos mo. Hinablos niyang tanan nga mga media. Ti, happy birthday, ano, kay Kamlon Ang. No, kay pambansang tiyoy ng Pilipinas, Kamlon Ang. Ah. Birthday man ni katropang Alvin Dennis Arabang. Oy, happy happy birthday katropang Alvin Dennis Arabang. Institusyon dia sa media di sa Iloilo. Si katropang Alvin Dennis Arabang, happy happy birthday. Kag birthday man no ni katropang Jovin Anisco, ang station manager man kang XFM Rojas. Happy happy birthday katropang Jovin Anisco man. Duro pili ka birthday subong no. Kagapon birthday man sa akon nga pakaisa si Eunice Labrillaso, si Ma'am Eunice Labrillaso. Eh kabay nga makakita kana kang imong nga Prince Charming. Yeah, di. ang imong paramanhon ah. Oh, ano? pira kadlaw ya, yawan ti paligid gina sa kadram sa langit kon mag-abot ang chimpo. Ini magsugot. Ibaligya ko ng pakaisa ko. Maistradya ha, maistradya. Guapa, maputi. Ang panit do porcelana. Pero galing sub-sub sa trabaho. No time for love. Pwerte. Sige kay... Sa akong pakaisa kay Eunice Labrillaso. Ma'am Eunice Labrillaso, happy, happy birthday. Te, balik kita. Di mo nagali ang unfair katropang Alex, no? Ang mga imol naton ng mga kauturan, tada, direkta, just prisuhan. And pagkatapos, ang mga pareho ni kanay Martin Romualdez, tada, direkta sa ospital kung may kaso. Di para rihom lang ng ginabatsyag sa tanan ng mga priso. Sino ang priso, abi nga nalipay, abi nga kagway ginakulbaan kung no, may kaso. Wow. Bisa ng kaso mo da karon katropang Alex da karon ginpasaka si mo da mga kwan lang mga physical injury o di gani da ang ginpasaka si mga kaso da karon katropang Alex ning ano gani ni ano ang kaso sa ginpasaka sa nagapanglingling katropang Alex. Oh, ang kaso mo dahil yung bawi, karoon na malicious mischief. Ay, maando lang talaga ka dyan. Kulbaan ka man gihapon. Libla, ga-saka man ang imo, ga-kuba-kuba man ang dughan mo. Pagkatapos ang BP mo, ga-salta man yung gararawas eh. Yan ang pagkidahiyan ko ng imo nga kaso, di plunder. Hindi pwede piyansahan. Sa nahambal talaga gani, ang priso to nga ginpasakan kaso nga rape gani sa may San Rafael, naghambal na lang gani nga, mas mayad na lang mapatay ako! Nga tiniwon ko kang polis! Sang sa mapriso ako kag gini makagwa! Ti amuran man kung kaisa ang leksyon sa aton tanan, nga antes kita mag-ubras ang sarakabagay, paminsaron tagin anay, itmayad. E pareho ni sa mga kwa naton, sa mga politiko naton ngini. Katropag Alex, tatanan ng mga politiko, ilabi na yung makawat, hindi tanan niya at hindi mo niya pwede nga magamit nga depensa nga, ay, dali lang gid. Judge! Na? Judge! Pasensya gid, judge, pasensya ako, kay na yung pito ko, muna nga nangawat ko. Di ba? Hindi pwede. Hindi pwede magamit nga rason ang pasensya ng judge. Kitikita ako sa akto to, abi. Nakita ko sa akto to, judge, ang kwarta. O, ang kwarta nga gapuka-puka. Tiyan mo to, nakuangin ko, judge, na impito ko. Ti, sa sobra ko nga kaimpito, nagparanulong panuro ko. Doon nadura ko sa kugalingon ko, judge. Ti, ginkuot ko. O, ginkuot kong tanan ng kwarta to. Yun pagkatapos, tanan ng mga lahas to. Nga nakita ko sa kaban sa atong gobyerno. Di, pasensya ka, judge. Okay na, judge. Hindi pwede. Kaya ang kaso nga pagpangawat ka, Tropang Alex, ginaplano tanan na. No? Ginaplano na yan. Bisan ka mga kawatan, ganyan nga kapaningit, ganyan yung mga kwan mo da, ka mga underwear dyan ka, Tropang Alex, ginaplano mananda na ka, Tropang Alex. Ginalantawan na yun nanda kung may tawo kung wahay, di ba? Bisan ko isa nakahalay, nasulod kang balay, singito nanda. Di ba? In short, tungod sa buot. Why ta na dyan isang hambal ng aksidente lang? Hindi mo na pwede nga mahambal pa pasensya gid kay aksidente gid nga nakawat ko ni. Unlike sa mga nagadadrive sa mga motorsiklo, bla, nagadrive sa mga salakyan, nga kung isa aksidente, din na bungguan mo ang isang salakyan nga ginasundan mo. O na ginagulpiyada lang tumabok ang tao to karon. Nabungguan mo, di aksidente. Pero hindi pwede di ito nang gamiton nga dipinsa, di nga nangawat, di mo tagpila ka bilyon, di pagkatapos pira ka tuig di karon ng kinawa timeless kaban kang gobyerno. Doon pagkatapos, gamiton mong dipinsa, Judge, kag sa mga Filipino people, sorry gid ah. I'm sorry. Mamamo ka na. Hindi pwede magamit na nga dipinsa. Kay bangod mga katrupa, ang kaso nga pagpangawat, ginaplano iniiya. Sangkawatan. Amo ini mga katrupa, sa aton sa pungsod Pilipinas, ay ahay, maluoy kitas kaban sa aton nga gobyerno. Kay daw malaka na lang kita kakita sa politiko subong kag mga leader naton nga ginabutang sa pwesto nga hindi kawatan. Kag amo man ining explanation mga katrupa, nga away guswag ang aton nga pungsod, nga puwerte ka manggaranon. Diba? Manggaranon ng Pilipinas. Imagine, kay makita mo ini mga katrupa, bisan sa mga projects nga ginabutang diri sa aton, sa bisan diin man nga lugar diri sa aton, example sa Iloilo, example sa Antique. Makita ina. Kaya nga aton nga mga projects, bag-o lang gin simento, example lang aton nga karsada, pagkabrubay guba. Kung wara guba, gubun sang hungod. Sang taga DPWH o kung sino man nga korap nga politiko na ito, ipatiltig na nila, sige tsug-tsugado dyan. Kino piradok tuig dyan, naway dyan kakaguba ng karsada nga dyan. Aber, i-asphalt overlay ta dyan. Ting asphalt overlay, basta asphalto, yung katropag Alex. Mauranan lang dyan kag matiniran kang tubig. Pag abrubaya, na kwan dyan, natunaw. Oh, mambalyo, pag-on yung karsada, yung simentado nga dyan, buhay-buhay doon dyan, huwag yung ma... huwag yapon dyan na nag-lub-luhub man. Huwag dyan na nagkaguba. Pwes, i-asphalt overlay ta. Purti man kamahal galing asphalt overlay ka trupang Alex. Mahal-mahal man. Kaya ang matarong nga simentado nga karsada, kung i-asphalt overlay mo, hindi dyan mag-tinir. Hindi dyan mag-tinir. Ang aspalto ang ginbutang mo dyan, kay umuran lang ganit krut munog. Ang dyang pwerte ka hining-hining aspalto, kaya pag-abrubay dyan, kagruwaan mga bato-bato niya na. Kapin pa ako ng pag-aspalto, sinipigaw daw hilaw ka tropa Alex. Sos, gakanaano dyan. Di ilabi pa gin sa mga porsyon nga mahuruman sang tubig, pagkasunod nga adlaw, why nang si imo aspalto, tingin yung lubak-lubak na, may rason naman dayon. O sige, tiltigon ta naman. Bullseye! Ang buot na ito ng balon, usik sang kwarta. Kaya dyan mga ginatos kamilyon o kung bilyones mga katropa nga ginabutang na ito. Sa example sa project nga karsada nga dyan, kada darwa tatlog tuig karon nag-ilis kita kang karsada. Kung ginbutang ini mga katropa, kung bakod lang pag-ubra sa mga projects nga ni, flood control man na, o kung karsada man, o kung ano man nga mga buildings sa kang gobyerno na ito, nga mga puslanon, kung mabakod lang pag-ubra, diyang kwarta nga ini mga katropa nga tuig-tuig ginaalat da para sa repair para mga katropa sa pagbago sa mga substandard ng mga dalan o kung projects. Tiko ni pwede ta daad mabutang to sa iban pagin ng mga kinanglanon. Pareho sa paglibre mga katropa sa hospitalisasyon sa nga aton nga mga imol nga mga pumuluyo. Diba? Bisa ni gani imol, middle class naton. Bisa ng mga manggranon, maubos kwarta mo katropag Alex, kung ma-hospital ka o. Diba? Tiko di dapat pwede natin malibre ang hospitalisasyon sang duro ng mga Pilipino. Kung hindi lang kurap halimbawa ang mga leader natin ini. Kag subong man, diyang mga proyekto ang ginabutang, ginaubrak natin. Diba? Kasi balik-balik malang ang ubra sini. Kay kada tuig, kada darwag tuig, tatlog tuig, nagchug-chug-chug-chug kita kakarsada. Ilis naman kita bago. Yan konkrito nga dalan mga katrupa, dapat nagalawig dyan na tag... Kung may labot mo na 15, 25 anyos, 30 anyos, palabuta. Nga ang manami nga dalan, pakinanglan mo gubon. Kita mo dyan sa may din gani dyan, sa may kabatuan, kita mo ga, may gana riniklamo naman ng mga pumuluyo. Oh. Nga mayan pa ang dalan, tsug-tsugon duman naton kang islan. Bullseye! Bullseye! Diba? ti usik sa kwarta. Ti di mga substandard mga katrupa ng mga dalan or mga projects nini pareho sang flood control, mga karsada, mga tulay, flyover. Oh. Mga katrupa, simbolo ina sang korupsyon. Sign ina nga may korupsyon nga nagkatabo sa aton nga pangginobyerno. Kay kun matarong ang aton nga mga leader, dapat ni ginabit-bita nila ni sang baseball bat nga may nakapurun-purun nga mga nga alambre diyan sa may punta katrupa Alex astas tunga-tunga. Di ba? Kadyang mga kurakot, kadyang kang nag-ubra ka mga substandard ng mga proyekto nga ini, dapat ginabatiran ni Staludon. Di ba? Kadi ginausikan yung kwarta sa mga pumuluyo, dapat sinisa ila magkalapriso, dapat wailo-iloy. Di ba? Kadi ginausikan yung kwarta sa mga pumuluyo, eh pagkatapos ng mga nagamaranggrano ni mga tunto nila dayo, no? Ay, maaando lang. Pero ang serbisyo, mga katrupa, sa ato ng mga Pilipino, pigado. Di kita ng mga Pilipino nag-antos din pagkatapos so ipadagaan ng kita ayuda-ayuda. Di ba? Padagaan lang kita sang ayuda-ayuda. Gawain ka nisang kaplano-plano, pareho ka diyang ayuda nga diyang ding para sa mga kwanaton, graduating students ba lang? BBM scholars nga niyo. Daway kaplano-plano ni Katrupang Alex. Daway maplanuan sa gusto lang kung paano i-implement. Butang ta dito sa Antique. Dari sa Iloilo, daw hindi tantong mareklamuhay Katrupang Alex, no? Daw okay dito na gawa sa Iloilo. Dito, tanas sa Antique, mas lala pagin. Kaya ginareklamo ninyo nga mga... Ang ginareklamo ninyo nga mga... Bata ni Kagawad, bata ni Kapitan. Ah, why that? Tapos kumalingking reklamo to sa mga taga-antike. Mas lala, pagkita na to. Ordinaryo na lang yung bata ni Kapitan, bata ni Kagawad, libayo ni Iske Chairman, pamilya kang mga barangay officials, ay ordinaryo na lang na dito ya. Mas lala, pagkita si iban nga barangay dito sa Lawaan eh. Ang fourth year college nanda, why nanda ginlista? Ang ginlista nanda, bata kang kapitan ng first year college, kag second year college ng bata ni Kagawad. Ang andang graduating students, why madaras lista? Oh, may dito man, may prekbilog ang graduating students, andang barangay, pero why tanda madara ang graduating students? Ahay, ang ginlista na natanda, ang third year college kag ang second year college. Eh, kadlawan mo na lang ni. Pero, sign ini mga katrupa nga daw pigaw gin. Kaga mo rin nga dapat madayon gining barangay eleksyon, no? Nga gina pasar na gali, by the way, ha? Sa second reading, pati sa lower house, no, sa Congress, mga katrupa, sa House of Representatives, kagsubungman, sa may Senate, pasado ron sa second reading, butang balonte. Sa sunod ganyan ang simana, laban-laban, hitso na ni. Although, nag-preparar na, nag-testing ng kumilekto sa ilang mga machine nga gamiton. Pero ti mag-amuning sistema daw laban-laban gid basi kun hindi madayon ng barangay election daw bisan ubol na ay dasok man gyapon. E dapat madayon gid ini. Kay pangkakason ta ning mga korap kani kag abusador nga mga barangay officials so. Kay sa how BBM scholarship nga ini nga tag 20,000 mga katrupa, 5 ka graduating students kag mga imol kag deserving kag ginhambal nga ang priority gid. Priority rin dya ang estudyante nga tana pa lang ang mag-graduate sa nagpamilya. Nanay, tatay, kang mga bugto niya, why ka-graduate? Tana pa lang mag-graduate nga una sa pamilya nanda. Amo dya ang pinaka-priority. Pero dito sa Antique, mapatig si hindi. Why, dyan na. Si Kapitan, tanang bala. Ginakakas dyan tanas listahan, mga amo-amo sini. Bata ni Kagawad, libayo ni Skate na to, kag bata ni Kapitan ang idasok. Bumaan doon lang, oh. Ipanag-aan na lang kita sa amo-amo ni Pirmi ng mga ayuda. Sa nga aton nga gobyerno, no? Ti baliskad ini. Kay kun maayo lang mga katrupa, hindi lang kurap halimbawa bing aton gobyerno. Kay mga politiko naton, mga leader naton, bisan diin man nga hinsya kang gobyerno naton, waya bisan korupsyon halimbawa bing. Kun halimbawa mga kurap abin ay may halimbawa ang tanan ng mga kurap, may ginabatiran din isang baseball bat, bala nga may nakapurun-purun katrupang Alex Perming, kuan bala, nga alambre. Ning kuan ba mga kuan pa na ang barbed wire. Amo na nagapuron-puron da. Bidon pagkatapos may isa ka matarong ang ubra lang amo da. Kada mamanaan nga kurap ja, ah, batira ni dayon katropang Alex mga taglima ka batter halimbawa bisa taludtod. O ini kadi hindi sa taludtod ay guon mo gini sa may dughan bladapit. Ngayon kada igo blaga sido blaga katropang Alex kada ma ga awas-awas ang kalag niya sa lawas ni katropang Alex. Ay maando lang. Matadlong guro ding aton nga pungsod. Kaya ang baldagani, kung ang leader abi kang kung ang leader diri sa Pilipinas sa limbawa abi daw mga mabuot. Daw matiyagan mo daw puwerte ka kurap dayon ang gapiesta mga kurakot sa gobernota, notice mo. Pero kung ang leader nga kinanglan diya sa Pilipinas, kinanglan ning puwerte isog black aga. Daw diktador na amuning bagay sa mga Pilipino. Hindi ba ta maghambal nga ala digong kay si digong hindi ma to perfecto. Pero tanan hadlok no. Hindi ba ta maghambal nga digong gid. Eh karon mabaha naman ang dugo sini. Pero balon tanan ang Lee Kuan Yew nga style nga may pagka diktador pero do tarong-tarong. Kita mo nag uswag ta na Singapore. Amo ning leader di sa aton kita mo sta subong katropang Alex pagpa Singapore mo no ganing hambal to kang kang mga kilala mo to katropang Alex nga kaagi ubra to sa Singapore bla. Hindi pwede ta nato Singapore kon nagaubra ka didto. Nga maghambala in kontra sa Singapore. Hindi ra pwede. Aton dito na ordinaryo lang nila sa mga Pilipino. Eh, hindi po nabi mapunggan kay pwerte kakurap yung mga Pilipino. Tini mapunggan man kang mga Pilipino, ang baba nanda nga i-criticize gobyerno naton. Ay, maano lang pro ah. Dapat na din nga leaders Pilipinas yung isog bala doon pagkatapos may kamay na bakal ah. Bisan babae man or lalaki man da. Basta may kwan bala, determinado bala nga pasabto ng mga nakasala. E una-una na din nga sulbaron dapat sa Pilipinas yung korupsyon ang mga drugs-drugs ganiyo. Nagaugat this korupsyon, hindi man yung magsanyog ang illegal nga droga mga katrupa. Kung hindi kurap ang aton ng mga opisyal sa gobyerno, hasta mga katrupa panaog sa PDEA kag pulis. Kung tuntuod gining kampanya na ito, halimbawa, abe, yung mga unseen hand, ganyan, dapat pang bariyon yung mga unseen hand, ganyan, nga nagapangkuot, nga nada. Mga tao, blas likod, yung pirti ka, impluensyado, nga ay nagapakita, siling mo do, sino nga mga mayad, ganyan, bala? Kung magatubang sa publiko, siling mo do, sino nga mga mayad, pero saan nagaling sa likod, bala kang mga droga-droga ngayon, eh? Sa Gapon, gabalik ni corruption. Kay kun mga matarong mga katrupa halimbawa mga leader naton kag may kamay na bakal amo ning una-unahon no tanan nga nakasala dapat pasabton gid pating mga huwes kadya nga naga dribble gani sa mga kaso perme o nga perme lang kabakod sa ebidensya pero acquitted perme o dapat pati mo na lagson pagid. Hindi bla. Amo ni kinahanglan tang leader nga straight. Kinahanglan ta leader hindi lang straight kundi kamay na bakal. Dapat pagkatapos wala kang termino niya hindi na magpadalagan paliwat. Pagkatapos kang termino na layas na sa dayon ng Pilipinas, kilaban-laban lang son man sa dayon. Kaya mo nang cycle sa aton. Pagpanaog mo bilang presidente, or gano'y pagpanaog mo bilang leader, dahil kang straight ka, laban-laban mong ulintas kayo kaso. Diyang abayin po ilugman nga ginadulong sa inyo sa kaluan kang Santon Gold Coffee Mix. Namit nga kape, healthy nga kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Kape nga ginbutangan mangustin, ginbutangan kang ahos, ginbutangan kang turmeric o kung kalawag. Gindugangan pagid mga katrupa kang balunggay kang superfood nga spirulina. Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix mga katrupa, waay nagtapos ka na dyan. Buta na kang vitamina kang mineral sa aton nga lawas. Protektado ang aton nga health, gindugangan pagid kang glutathione nga collagen. Kay para healthy ng aton nga panglawason, namit ang ginahigop na aton nga kape. Samtang nagakape kita sigisigi sining Santon Gold Coffee Mix, sus nagagwapo pataton. Di ba? Akon gini sa sigisigi kung gamit sini dugay-dugay ang tawag na sa akon ni si Papa P. Buli ni Papa P. Way problema. Ga amat-amat puti ang imo nga panit sini kag sumungman nagabataon ang imo nga mga selula kay may glutathione kag collagen. Di nakakape ka na, nagagwapo ka pa, nagaputi ka pa, nagabataon pag itsura mo, hindi ka pa. Santon Gold Coffee Mix kag ang limag empty sachet niya sini intra ninyo sa aton nga promo Santon na Next FM libu-libong pa premyo. Oy, ang last weekly draw naton sa September 18 na ha. Last weekly draw. Dayon pagkatapos mag grand draw na kita dayon. Gani kung may mga entries pa kabo diyan nga mga bilin, hingagawa ninyo hulog. O, diri sa XFM Iloilo, diri sa station. Dayon kun taga-Antique kamo, hulog lang da sa aton nga station, magagutok ang aton nga mga nga drop box sa kadruhon kang mga ginahingagaw nga mga entries. Oh, sige. Ano pagid? Ang pwede nga proof of purchase, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga katrupa, diyang food supplement nga nagpabakon resistensya kontra balatian, mga bukol-bukol sa kalabasan, ta mabuliga niya kita. Dahil na nga aton nga blood sugar level, makontrol ginaton. Ang aton nga turog, nagamukamudo na aton, nagadami, di kita buringot, iniminiton ulo na aton. Kay gina-enhance ng happy hormones sa aton nga lawas, sa aton nga brain. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga katrupa. Isa ka blister pack, isa ka entry sa Santon na Next FM, libu-libong pa premyo. Ano pagin premium D3 soft gel capsule. Isa man ka blister pack, isa ka entry. Diya ang premium D3 soft gel capsule, mas makusog na purma kang vitamin D3 ini. Ang nami sa premium D3 soft gel capsule kay mga katrupa, vitamin D3, nagpapakod ng resistensya kontra balatian, pero hindi jaabi ang vitamin D3, tandaan ninyo, hindi ka function kang gusto kung why imaw ang healthy fats. Dapat may healthy fats nga imaw. Amo ini nga ang premium D3 soft gel capsule, gindugangan kang virgin coconut oil nga nagapato sa bakterya kag viruses. May malunggay oil pag nagatugro kang vitamina kag mineral sa aton nga labas. Gani mas makusog nga purma kang vitamin D3 ang premium D3 soft gel capsule. Isa ka blister pack, isa ka entry sa promo na to na ano pagid turbo dietary food supplement for men. Sa amon dito sa Antique may mga winner kami nga turbo ang anang proof of purchase. Ayawan man sa datok pinangita sa mga butika kang turbo pro subong daw sige-sige na. Ay may butika dito nga M. Anilorriega kag subungman ang Midcare Pharmacy dito sa dalom sang station namon sa XFM Antique nga nagabaligya sini kag sa online. Okay? Pwede ka mo kabakal kang turbo. Kay ba ng turbo mga katrupa, kinanglanta pa diyang i-explain. Ang turbo, sikreto ini sang mga malipayon nga mga mag-asawa. Amanan gani, ang yambal talang kaninyo, balikdan nyo dyan ang tupad ninyo, abe, si kumari ninyo, lantawa da, lantawa ang anang abutkon, lantawang panit niya. Kung dry gani ang panit niya, daw kulang niya sa langga-langga, guru. Hindi talang maghambalon, nga daw kulang sa dilig. Kaya daw kalain, no? Hindi talang maghambalon, na. Hambalon ta na lang, Nga tayo daw kulang sa pagpalangga. Yun. Ni mister niya. Pero kung si mister ang nakaturbo niya, laban-laban, ang panit ka dyan ni Marini mo dyan. Ang balabla ni si Marimo, ling mo Mari. Ang balabla si Baklibla at ang turbo dietary food supplement for men si Kumparibla. Laban-laban, pagkasunod niya sinimana, Mari, ang panit mo, hindi ka glow dyan. Kung si mister ang nakakuha, nakaturbo, hindi mag-glow kay si mister nakaturbo, daw ay ginakutoy. Hindi ko na yung himuon niya ka Disney princess. Ay, sos! Himuon niya ka Disney princess. Yun ang balon niya kasi gihala na langga. Lantaw ka lang niya kang AI mo. Yung pagkatapos, magpamati ka lang niya. Ang sakit-sakit. Huhu, ang hibi. Huhu. Yung pagkatapos, ang saya-saya. Haha. Di sige halang da. Kaya ko lang di bahala. Ako din madaha. Kaya nga ton nga sudan. Kaya tinakaturbo si Mr. Bisan halin sa trabaho ay ginakutoy. O, oh, yung pagkatapos ang balon niya na si Langga. Langga. Tama na yung AI mo dyan, ha? Feeling mo na do, Sterling do, na belong ka na sa Sterling family kag sa Blackwood family. Tama na yun lang ka. Oh, Rejao, may kwan ko di, may habon ko di, may Santhron Gold, may Santhron Plus Herbal Soap ako di. Nagaglow ni Langga, ang imo nga panit kung gamiton mo dyan sa imo pagparigos dyan, ang muling habon mo, pagpanibin ka muling habon mo, gaglow dyan Langga, ang imo nga panit. Kay may kapayas, may bayabas, may mangustin, may kwan pagid, may ara pagid nga balunggay. Tinagahealthy yung panit mo Langga, may antibacterial properties pa dyan, yung panit mo nagaglow, gaputi ka Langga. E doon pagkatapos, sinigani, may clear skin herbal soap ni Langga. Parang imo nga panit, humuk-humuk, puti-puti, kagwara, buho-buho Langga. Kay Glutacogic soap with virgin coconut oil niya Langga. Ang clear skin herbal soap. Te, hindi pwedeng balik kita sa turbo. Andot nga ang balon mo gin gado. Do bastante daw nakaturbo si mister niya. Kaya hindi dry yung panit ni Langga-Langga niya. Hindi pwede nga naka Santhron Plus Herbal Soap lang to tana si Langga niya. Nga nagaglow ang panit niya. Hindi pwede nga nag-clear skin herbal soap lang to tana. Amo na nga, ang ana nga panit humukumuk puti-puti kagura buho-buho. Diba? Nga ang balon mo gin nga, grabe le Mari ba? Nagaglow gin Mari ang imo nga panit. Do naganami ang imo nga panit Mari. Do bastante gin. Siguro si mister mo nakaturbo. Ini pwede nga nagamit lang to tana habon nga Santhron Plus Herbal Soap kag Clear Skin Herbal Soap. Sige. Pagbalik naton mga katropa istoryahan ta naman. Ay, by the way, mabakal yun sa mga butika, sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok Shop. Kag subumaan, mabakal man ninyo sa Yes to Health Clinic and Wellness Center sa Yulo Street, sa City Proper, atubang sa Iloilo Midtown Hotel. Ara, dira, no? Si Doc Ray Impinado man, pwede ka mo dira maka pamangkot kay Doc Ray Impinado kung paano mag-gamit kang mga, kwan ba lang, mga tanom pariyosa para sa inyong mga ginabatsyag dyan. Kung gusto niyo alternatibo nga pagbulong, ano nga mga tanom ang pwede niyan kaninyo, paano ipreparar, paano niya gamiton. Itudlo inasang libre dira kaninyo. Kay itudlo man na kaninyo kung gusto niyo mga ang pagkaon niyo magaserbi bulong sa inyong ginabatyag. Itudlo ina ni Doc Ray Impinado. Wara bayad, libre. Adto lang kamuda. Kung hindi available ang mga diyang mga tanom sa palibot niyo maiwat gin kag budlay pangitaon. May mga alternatibo dyan ng mga kapsula nga pwede nyo mabakal. Mga herbal food supplement nga pwede nyo mabakal kag pwede makabulig kaninyo dyan sa Yes to Health na clinic. Tanan ng mga produkto kang Yes to Health, mga Santhron products, ara madira pwede nyo mabakal. Ha? Bisitahin ninyo ang Yes to Health Clinic and Wellness Center, Yulo Street sa City Proper, at ubang sang Iloilo Midtown Hotel. Pagbalik naton mga katropa, nagtaas na gid ang numerosa nga mga nakita nga bangkay dito sa nasunog nga barko tos may Koron Palawan. No? Di ba nakapakuron kita katropang Alex? Di ba? Hi. ti kaluluoy man, nagsaka na sa 76 ang mga bangkay nga na-recover. Last 8:43.
1: XFM.
2: Yes, Tosh!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
3: Sample Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya nara palaw. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pili ko minsan akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Pero nung rin na wala na, subok sa akin. Yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. Manwik up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take nga po ng Vision X Plus. Yun, ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes, to help!
2: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
3: Santon plus gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Jackpot!

0: Aminah ang natulungan.
1: Nanlabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabigay.

Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
5: Oh.
4: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Exciting time, 8:55. Bullseye. Balik diri sa aton nga pangalagad, mga katropa. Taligid lang, no? Kay pang-acknowledge ano yung mga nabili naton diri nga mga tramyawon. Dali lang gid. I-acknowledge na yung mga kwa naton di mga tagpramati. Or by the way, happy birthday, ha? Happy third birthday kay Lulu Puertoliano. Happy third birthday Lulu Puertoliano Subong Adlao. Happy birthday. Daligid lang, no? Sa linya naton si katropang Jansen Crisostomo. Baw kay bangod sining permi brown out dyan, no? Baw, ti kay duro nagagamit kang andang transformer kag generator. Sos kinawat diri sa Haro area. Check tang report ni katropang Jansen Crisostomo sa sining matinion. Report. Katropang Jansen.
1: Katropang Emerson, padayon nga ginaayam sa aton nga kapulisan ang hindi magnubo sa apat ka mga suspetsyado nga galigar nagkawat sa ining transformer sa kuryente kagin nakarga sa tricycle mga alas 2:30 sang kaagahon kagina katropang Emerson. Gin follow up naton diri kay Police Captain Dexter Sevilla o galing kay unavailable pa sa subong si Police Captain Sevilla kay may ginrespondihan man may ginabantayan subong dito sa may nga bar examination sa tropang Emerson. Padayon sa pasini based sa tong initial investigation nga padayon pa nga gina follow up sa ato niya kapulisan.
0: Proklaro ang taga tropang Jansen na recover ni ang transformer.
1: Oo, na recover ni katropang
0: grabe Emerson. Grabe man, di na nabutang transformer ako sa poste o kung dyan sa may naba lang.
1: Amo pa na ang ginimbestigahan sa ating kapulisan subong katropang Emerson. Kaya initially based sa sa mga nakakita sini pasado alas 2:30 kaginasang kagahon diri sa may MH Del Pilar Haro katropang Emerson along sa igad langgit sang dalan. Nakitaan niya

0: ang ini nga informant, no, nakita niya ini ang tricycle nga abi niya nagubaan lang, kumbaga daw ano bala daw while lang nagaandar nga may apat ka mga kalalakihan ang iya nakitaan. Pag palapit niya katropang Emerson, dahil nga kitaan niya ini nga transformer. Tapos siyempre gin sang nagapalapit na siya, gulpi lang nga nagdralagan ang mga suspitsyado.
1: Oh, mga mukhang guilty na.
0: Oo. So pag ano niya, pag palapit niya pag katropang Emerson, kibot na lang sa transformer gali ang ginakarga nila sa tricycle. That's why nga ti nagpangayo ini isang bully kag nagresponde man ato niya kapulisan kag na-recover ni ang tricycle nga ginabandonar sang mga suspitsyado kag ang transformer nga ara pagyapon sa tricycle katropang Emerson.
1: I see. So amuning ana ka mga suspect ni nga mga tricycle ning ginakargante ang driver kang tricycle ni lagyo ban.
0: Lagyo git sila tanan katropang Emerson.
1: Basi bila ko ng pating tricycle gini kinawatan bla ni katropang Jansen kiti kun anda ya nga tricycle kun ila ni nga tricycle bisan magkainano dalo nila ni dapat pro galing ang natabo pagkita nilang may tawo nga nagaparapit nalagyo sanda binili na ng tricycle nanda nga may karga nga transformer nga ni katropang Jansen.
0: Yes, katropang Emerson. Kag base pagid sa nakakita, daw may ara pagid nga isa pagid ka motorsiklo nga possibly upod Manila. Nga muna nagparalagyog sila tanan pag kakita sila kay based on information to nakasalakyan ang ining informant. Kag muna nakita niya ning dumay ginahakwat sila, may ginakarga. Muna nga ginpalapitan sini katropang Emerson.
1: So, tamaan kabugat ni ang transformer mo, hindi naman dara, ganit siguro sa isa lang katawo, katropang Jansen, para ikarga tama. Na di sa may tricycle nga ini, no? Nga, ang ana nga sidecar, daw sidecar ka tricycle, amo nang iyang sidecar. Kag katropang Jansen, ang transformer, dira man sa MH Del Pilar sa may haro ni Halin,
0: possibly katropang Emerson.
1: Okay, dira man lang nilang area man kundiin nakita ning tricycle ngini, dira man dapit ning girekarga.
0: Yes.
1: I see.
0: Gina-verify pa ni Subong, may ginpamangkutan kita diri sunod sa ila is gina-verify pa ni kung iya sang more power ang ini nga transformer. Kung bala kung bag-ugid ni or taan.
1: Oo.
0: Pero sunod sa ito nga ni Sir, diri nga police officer, initially daw hindi iya sang more power katropang Emerson.
1: So kaiti kada kwani pariyo ni mga establishment mga dalagko di karon ang konsumo sang kuryente. Sila ni ang nagabakal kang transformer katropang Jansen, no? Para hindi kaiti dako ang capacity or ang konsumo nila sa kuryente. So kalabanan ng mga dalagko nga mga establishment may transformer ni nga ila. So usually, ang transformer, nubo-nubo li ni gawa, why niya tas may babaw tok posti katropang Jansen. Diri ni dapit, sa may tupad kang building man, nakatungtong, may ginabutang, nakita mo ni permis sa mga, ano, may nakatungtong, pero galing depende man kung di nila ni dapit i-plastarya sa building na nakatropang Jansen. So, ang hindi lang karon mamanaan, kung di ini nga building halin, kay kung hindi inisang iya sang more power, kung private ang tag-iya sa ni, kaya ti, gina-require ka nanda at dapat, dira ni dapit sa may, or dira ni dapit sa may building nila naka-plastar, kagwa ito sposte, kaya kung iya sa more power, kalabanan sposte ni, kung mga sa residential lang gin nga gamit, no? Pero kung sa mga lagko, nga mga konsumo sa mga buildings naman, sa kuryente, diri ni dapit sa may atubang dapit sa building nila, din nga area ni kagabi yung may brownout tao?
0: Amo pa na, katropang Emerson.
1: Kiti sa akong brownout, no, may rotational brownout kita kada adlaw din sa may syudad sa Iloilo, no? Ti may posibilidad nga gin, kung nagagana pa ini, may posibilidad nga gin kawat ini during brownout.
0: Posible katropang Emerson. Pero sunod sa atong polis, kung hindi gin man ini iyasang more power, posibleng basidaan na ni bala
1: or like,
0: kin, ginhaboy na lang ni or ano abi may basigin dispose man ni or ano no pero
1: mahal ni katropang Jansen ko no bag-o limo i-baklo nila ni kaysa sa more power ginila ni laban-laban baklon mo sa pagintindi na to no ti mahal ni katropang Jansen ang kuan nga ang bili kang transformer. So kun scrap na ini why na ni gagana gamon ni nga ginkawat nila mabrubugat gawa ni katropang Jansen siguro laban-laban duro ni ang mga kwande mga saway sa sulod niya katropang Jansen kun buko nila
0: doon din natin madala katropang Emerson eh gin try na natin hakwat pero do alang-alang goro kinanglan gid goro may assistance
1: sa ka dako na sang imong maskulo hindi ka pakdara no.
0: Siguro dapat mga duwa tatlo gin man kamo sini ma no mahakwat gin usisa pagid naton ang mga writing sabi katropang Emerson basta may mga makitaan wala kita nga mga basi may nakabutang abing more power or property of ano abis ni nakita lang naton ang Philippine Electric Corporation nakabutang distribution transformer nakabutang kag may mga date ini may weight kag number lang katropang Emerson no pero wala man abi nakabutang gate kun kay sino nga property posible mo niya ang company nga naghimo lang yan no sang ini nga transformer.
1: Sige, no? In a way, check ta na dugang no? Kung sinong kaparag iya sini kag sinong ginkawatan transformer dyan kaway takmaan kung nag-function pa ni or guba na ni pero galing the fact nga ang mga nagakarga sini na lagyo botang balon kinawat nila ni kag ang ilang tricycle nga ginkargaan way plate number ginbili nila so maskin pakamaayon nila nga malagyo ikumpara kag daroon ang ilang kagibilin, I mean, ang ilang tricycle sang sa manakpan sila katropang Jansen, no? Anyway, i-check na ito ng dugang siling update. Salamat, Gid.
0: Okay, katropang Emerson. So, live diri sa Police Station 9, ang ining balitang gadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 Cag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, kag XFM Antique, ako si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
1: Nabatian ang report ni Katropang Jansen Crisostomo, may kang tanan sining transformer nga ginkarga di sa tricycle sa mga kawatano. Laban-laban kinawat kiniya Katropang Alex kay ang apat ka mga lalaki nga nagkarga sini di tricycle sang may lalaki nga nakakita sila, kumuyang padalagan, bilin ang ila tricycle. Ang tricycle nila, ano ni smash, no? Nga pula. Ang motor, dahil pagkatapos may plate number, pero ang motor niya do bago pa ni Gawao. Ining Suzuki, no? Suzuki smash, nga pula. Why plate number? Dahil may sidecar ini, nga do nakasikad lang sidecar nga niyo. Dirigin karga ang transformer ngini. Kita nyo ning transformer, kita nyo ning tangraan nyo blada ang inyong kapuste, dabla. Ning do talagbasan blada sa may babaw ngini, da kapuste. Amo na ang transformer. Pero, why lang, hindi mo lang ni makita sa may puste. Kaya ang sa mga puste ngini kalabanan ni mga residential niya ang nag-aangot na da. Amo ini nga kung mag-brown out, talibaw kung overloaded ang area mo dyan, duro ang sobra ang konsumo kang kuryente sa lugar mo dyan. Gapisik ni katropang Alex, no? Ang daw may porsyon ni ang transformer nga nagapisik. Nga kinanglan, singiton liwat ni kang troubleshooter, kang more power o kung taga-electric operative man, fuse niya ng gapisik, no? Butongo niliwat kag itai para magpilit naman di pailalo mo na ama na masiga naman dayo na pero kung overloaded karon ang area diyan sobra-sobra ang konsumo kung kuryente kumparar sa kapasidad kang transformer nga nakaangot diyan sa poste mapisik liwat niya diba ama na kung may mga naga-jumper da nagapisik ning transformer kiti sobrang konsumo na dahil sa kurinti sa kapasidad kang transformer. Amo na mag-apply ikaw gani sa, alibawa, electric operative or ni gani sa more power. Gina-check nanda dyan, gina-pastipulate sa imo kung ano ka dako ang konsumo mo diyan sulod sa balay, ano mga appliances mo na kay ginabanta na. So, amo ni ang ginkawat, pero hindi pa ni karon sigurado kung iyan isang more power o kung sa private ini nga mga buildings. Kag hindi pa ni sigurado kung guba o kung hindi ni, pero galing daw ay man tanag kaguba ni dali-dali ang mga transformer katropang Alex. Di ba? Daw ay pa ko kakita nga may naguba nga transformer di katropang Alex, ha? Ga-function niya kalabanan. Kag puwerte ni kamahal katropang Alex. I think to mga milyon gawan yung ginabayran kang mga establishment katropang Alex, no? Kung magpatakot ikaw kang transformer para git sa imo nga building, milyon gawa dya ang bayran nimo sa more power kung diri ka sa syudad sa Iloilo. So hindi ni basta-basta kay puwerte ni kabugati kung himuon mo ni laban-laban himuon ni scrap. Kaya lang alam maninila ibaligya to sa nagkinanglan transformer. Kaya doon pagtakod do kron sang more power, tumdakpan man gyapon sila. Bullseye! Di ba? Kaya lang itakdan doon yun. Ay ka... Kaya requirement ni katropang Alex mo, no? Di ba? Sa mga lagko ng building, requirement ni. Kay ti pwerte ka bugat ang... kung pwerte ka dako ang konsumo ni mo, dapat may transformer kagi. Bullseye! Bullseye! Oh, sige. Ti sigurado kawatan giniya katropang Alex ang tong apat. Hindi na ito magpaligoy-ligoy ni. Kawatan gito ya. Bullseye! Baho lang pagduda ko pating tricycle gini kinawat ni katropang Alex kay nga Y plate number. Then pagkatapos kung anda dyan ang motor, bisan paano daro nila gini katropang Alex? Kay kung nagpaipoy-ipoy lang to sila, why dapat, why tani sila na booking ang mga kawatan sila? Kay kung may backup sila ko, no, may motor pagin ko no nga dire sa area. Kaya kung ipakilom lang, bahol gawa ni ang sa sulod, yung laban-laban, may mga saway pa ni katropang Alex, pero budlay-budlay lang ni galing, bukon. Pero kung pag-abot sa kinilo lang ni, kung scrap mo lang ni, ay, purtik bugat ni. Bawo maluoy ka. Dali ang pang-acknowledge na naman nag-imaw dik naton. I-acknowledge na. Uy, si Mame Riricabar sa Florida, USA. Good morning, Gid. Good evening dyan sa Florida, USA. Mame Riricabar. Kag subungman si Ryan Mundiar. Ryan Pacman Mundiar. Good morning, Gid. Pa-shout out lang sa Gabayron Bunaris sa family dyan sa Barangay Badyang, San Jose. Kag Ebrio Fadol Crispo Bunaris Gabayron Mundiar family sa Marajuna Bilison. Thanks, Gid. Greetings from 8 World Division Champion Ryan Pacman Pacquiao. Si Gloria gid kara ang mandatos kang hospital arrest. Ambal ni Ryan Pacman Mundiar kag subong man iban pagid nga mga taramyawon dali anayo dali lang gid la kay pangtamyawon ta una kita sa XFM Radio Patrol Iloilo nga Facebook page dali lang gid kay pang-acknowledge na to, no, ang mga nag-imaudik naton na kadyang oras. Si Ma'am Elma Sobrevega, good morning, Gid. Ma'am Elma, sa May Bato North, San Jose Antique. Mafe Pedregosa Andaya, happy Sunday. Bali, Ma'am Mafe Pedregosa Andaya, tibalan mo, stressed, sanda, ti amo na nga nagamarasakit, sanda, kag especially kabayaran sa mga korap nga politiko. Pero galing tikon mga imol, Mama Fe Pedregosa Andaya, gaka-stress man, sobra pagid gani, kaya bisan pang buol kang abogado, ay pagid mo. Pangbayad mo dyan sa abogado mo, ay. Di mas, kung baga, mas ang kulba kag ang stress nga madulot kang kaso, sa imol kag manggaranon, mas sobra pagid ang baratsyagon kang imol eh. Bullseye! Bullseye! Katropang Arnel sa Unoy, good morning, Gid. Kag subong man, Nits Silva Ninyo Franco, good morning! Nag-greet ko na si Lulu. Happy third birthday, Lulu Puertoliano. Lulu Puertoliano, happy, happy birthday. Kag Subuman, Rowena Espilio Manuel, good morning. Shout out family Subaldo, kag Manuel family Espilio. Diri sa San Carlos Anilao, kag sa Libertad Antique, family Urbano, thank you so much. Salamat gid na Ma'am Rowena Espilio Manuel. Jacqueline Bunsalan Osorio, good morning. Kag Subuman, Ma'am Ivan Dinueva Sodario, good morning gid. Kag Ma'am Marian Moreno, good morning. Kag kay okay, hindi ko iban makita di no kay ang kalabanan nga makita kong live lang. Sailo kita sa XFM Antique nga page. Ma'am Margie Cubillas, good morning gid. Ma'am Luisa Iglesias no diyan sa may Business Park no sa may San Jose Antique, good morning. Kay Bing Martinez, Josephine Ramos, Kent Abiera sa Jinky Pharmacy sa Sibalom, kag kay Tits sa Sabando Dried Fish Section. Good morning gid diyan kaninyo. Kag of course naga imaw man. Dali lang gid. Kay para ma-acknowledge bala naton. Sige si Ma'am Maria Fe Triste, good morning gid kay Nana Irlinda, good morning kaninyo diyan. Alang-alang ng oras naton diri sa aton kapag pangalagad. Kita kits naman kita sa masunod nga Domingo diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa room ano buwas sa may antiki naman kita ma-programa. Ako naman si katropang Emerson Gonzales Labrillaso, upod si katropang Alex Saspa sa XFM Iloilo, kag subungman katropang James Dinhongko sa Antique. XFM News.
2: Bullseye. XFM.
3: Mga katropa, X

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier, nabudayan din po sang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami gid bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon obra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
8: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santone Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin. Ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
9: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister

0: Pain, fast, and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Diet ako bukas, ha?
0: XFM.
2: Katropa mo!
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

0: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagpulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Kasi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Deer premyo sa Tansan Promo. See boosters for details from a period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02-93 series of 2026. To work responsibly.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Jackpot!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, naggapay ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santone Coffee Mix. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. May yamang mapagkukunan ng medium drain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. May yaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung malaki.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
9: Yeehaw! XFM.
10: Katropa mo!
8: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
6: anak. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Ako si Danny, isa kabus driver. Upo tulid sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
10: Pa-college na ko!
6: XFM.
10: Katropa mo! Exciting!
11: Mga katropa, excited!

0: FM.
1: Yes, to health!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin, nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold, mambibi sa iyong mga supimutika. The Secret of Health.
3: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
5: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix at kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa! Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health. Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
6: Pangangati, pananakit ng mata at pang-

0: Podcast sa Jang Ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
2: Ulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes, to health, mga katupa. Exciting!

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumalaki yung mga kumpari ko sa bench. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuhan ko, mga kaugwaran ko, pinasolve na ng Santo Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santo Gold.
0: Mabibili sa inyong mga suging butika.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Sound for gold. Coffee Bigs.
3: Ako si Rodel Sangtakul. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaa naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Sandton Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sandton Gold Coffee Mix na.
2: Sandton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sandton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sandton Plus Coffee Mix.
4: Ako

0: okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha your skin ko.
8: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
10: Oh no.
8: Sa imo, nagpauli.
10: Ay ko.
11: XFM.
12: Patropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Taansan promo. Si Benji Sararanya, 60 years old. Hangin sa Haro Iloilo. Isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 pesos. Isa ka Taansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sa entries para sa chance ka magdaog sang cash prize. Grocery package kag mobile phone dali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga pa-premyo nga nagabalor. Tub-tub 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See post for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 2027 for DOH FDACFRR permit number 02930 of 2026. Drink responsibly.
2: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na? May Santone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bilhin na.
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ooh, wow. Guapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay din Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
3: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiyan tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Sampon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sampon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sampon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sampon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako si Ibon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sampon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
4: Sampon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas. Sister Pain.
6: Si Sairan ni Sambay Bayro Hasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
7: Tropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Marilu Daanoy, Sangtan sa Bonifacio, Iloilo Cities. Nagpasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Madamog it nga salamat.
7: O, ikaw man ka tropa, may chance sa kapang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pa-diet na kabuwasa.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Ayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki naton nga mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo sa ninyo ay kayong lawas? Kamusta ang inyo sa ninyo pamatsyagan? May ginabatsyag ka mo sa lawas? Inang daw hindi bala kinaandan ay kinanglan nyo na bala ipa-check up kay para mapunggantang ang posible sini malala ng mga infection or hindi gani komplikasyon. Ang hindi normal nga pamatsyagan nagapatimaan ina nga may problema kita sa lawas kundiin ina. So dapat ang eksperto maka-identify ina, it's either sa mga test nga i-conduct niya sa imo, physical test, or hindi gani i-subject ikaw sa mga laboratory test. Pero ang aton sini nga mga ginabatsyag sa lawas, kalabanan sini hindi man tanan ha, kalabanan dala sang kakulang sang aton sini nga nutrisyon. Bangod sang kakulang sa nutrisyon sa lawas, tang lawas takon kaysa gapatimaan sa aton, nagapadala sinyali sa aton. Uy, kulang na sa nutrisyon ang amuni nga party sang imo sini nga organ ho. So kinanglanon naton ina nga suplementuhan. Kung kaisa, may mga intake kita, may mga nakaon kita nga sobra-sobra bala. Nagapadalaman na sinyas ang lawas ta. Selling nga, oops, doon na sobrahan ka. Pareho sabi, basic kapatimaan ha. And this is also being asked by experts, doctors. Selling nga, kung mangihi ka, pagkatapos mo pangihi, selling nga, kinasubli, kasubay, selling nga, inhian mo. Paghambal mo ganing odok, inapulihan ka subay, pula kag itom. So i-subject ikaw dayon sina sa laboratory test to test kung balang imo sining lawas. Ang imo nga sugar content bala basi tama ka taas? Basi ara ka na sa type 2 diabetes, hindi lang sa insulin resistance. So mga bagay nga ini ato ni pagatalakayon diri sa ato sini nga pagpanagad sa programa The Secrets of Health. Para nga mahatagan ka mo sang ideya, mahatagan ka mo sang informasyon sa mga dapat naton ninyo sininga himuon. Ang programa The Secrets of Health live kitang mabatihan sa tanan nga mga XFM station sa Isla Sang Panay, amuman sa Negros Island Region. Base ko may mga palamakutanon ka mo dara, hindi ka mo maguya-uya. I-text lang ina sa ato sininga text hotline 0950975697. Pero nahibaluan ta, mas mahapo sa inyo mag-message through PM eh. Through messenger bala. I-message lang ina ori PM sa Facebook page sang XFM station. Yung mo sinigin ang pamatian. Dari sa Panay or ni ganit, dari sa Negros. Pero kung gusto, ginin nyo nga direkta nga mabasa sa aton karon nga consultant. Pwede nyo na i-PM direkta sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Sa ato sa ninyo pagparagad, upod ta sa gihapon ng ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ninyo programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa aton sa ninyo pagpangalagad. Siyempre, upod sa aton sa ninyo mga suking ang mga tagpalamati. Nga kung sa diin, maghahatag naman kita, makapakigbahin naman kita sa isa na naman ka-tupiko nga makahatag, siyempre, isa kaayuhan. As always, amo na nga aton sa ninyo pinaka-tinguha dari sa kada programa naton. Kag may mga ginabatsyag, bala kita, Sir Josil, ano, sa aton sa ninyo lawas na kadamo sa mga anggulo nga ginatanaw naton. Pero basi gali sa aton sini nga pagtutok sa mga specific nga ginabatyag naton. Hindi ay Hanser Josil, no? Posible makapamangkot kita sa aton tagalingon. Basi komplikasyon lang ini. Ano ay hanang pila ka may labot sini? Nga kung may improve tagali, ang pinakaugat sina, ang mga ginapaligban naton nga problema, amo man gali, kagkaupod man nga masolbar man sa aton mga tinguha nga ma-regain ang aton sini nga ikayang lawas.
0: Ang masami ginahimo ta sini abi dok kon anong mabatyagan ta sa lawas ta amo nang ginabulong ta labi na gid mga naga self medicate bala inang sila-sila lang bala nagabulong mahambal nga sila nya do permi ko na tuyo haw abi sila nya kay itulog ta lang gali kay ang katuyo ya driven as always sa mataas sa sini nga blood sugar levels sa lawas Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, katibalan mo daw na andan ta bala kag masamita man na batian, may maka impart man sa aton sa mga opinion nga more bala sa Diyos ilong focus sa symptoms.
0: Oo.
1: Once nga maging symptomatic, kita budlayan, kita sinimagpaayo sa aton sini mga sakit. So anong butang balon? So dapat maging causative kita because disease never comes without a cause. So kung gusto mo nga makuha o kung mapapas ang hilamon sa imo sini nga ugsaran, hindi mo lang permiso sa Diyos ilong pag-utdo no, kundi upag itrim. Kundi dapat gid naton kabuton.
0: So umpisahan ta kundi in gid ya naghalin kay kun simptoma lang bulngon ta makuha la na ang sakit, makuha la na ang tawag naton sa ni aside sa sakit ano pang mabatsyagan naton kun kay salingin sang ulo, lain sang ginhawa, do malipong ka, makuha lang ina pero eventually mabalik-balik laman gid sa gihapon kun indi tagali matreat ang pinakaugat kun nga nagaabot ina sa aton, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn. Kung gusto mo gani nga magtambok ng isa katanom, gusto mo manalingsing isa hakahoy, triman mo kung utdan, sundon mo sang utod ang iyas ni mga sanga, sundon mo ka utod ang hilang mo na kung trim, mas nagatambok pag din ha. Aray, Sir Jocelyn, okay lang ina. Kung ikaayong lawas ang aton siniginaistoryahan, ginanourish na aton ang aton siniging ikaayong lawas, what if kung sakit nga ginasigil ang galing naton, Sir Jocelyn, trim, pero sa pihak nga bahin gali, likom sa aton ni hibalo, or ang iba na hibaloan, pero kulang sa efforts to reform or sang lifestyle modification nga mga dapat bagoon sa kabuhi. Mas labi gali naton, Sir Jocelyn, nga ginapalambo ang sakit, or kung hindi man ginapalambo, ginamaintain lang naton ang mga symptoms.
0: Ang pinaka-common sining komplikasyon, Dok Leo, or pinaka-common sining balatian ko ng balon na nagiban sa tao, no? May madamo sang komplikasyon, damo sang apektado nga parte sa ato sining lawas. Isa ang nagapanguna gidira Dok Leo, no? 1 and 2 diabetes kag high blood pressure. Damo-damo ang komplikasyon niya sini kay for example, bulungon mo high blood pressure mo. Pagkatapos kon may diabetes ikaw, kung hindi ka magiyahan sa eksperto sina Dok Leo, may mga medication ikaw, may mga mayo kung taning himon ikaw, ina synthetic medicine ha, ngayon nun ikaw, basi kung hindi pwede sa isa mo pagidsin ng kabalatian.
1: Correct.
0: Ang isa mo kabalatian bulungon mo, basi ang bulong mo, hindi pwede sa isa kabalatian. Pero may common sining nga pwede na ito mahimo, Dok Leo, nga ma-reduce mo ang risk sa high blood pressure, ma-reduce mo ang risk sa diabetes, proper nutrition and supplementation, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn.
0: So, inaya overall and holistic approach, ha? Hindi mahambal nga bulngon tang diabetes, bulngon tang high blood pressure, we will reduce the risk and eventually eliminate the risk, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn. Kaya una bes, ang isa sang pundasyon sa aton sa nga ikaayong lawas, healthy lifestyle, amo, Sir Jocelyn, ang nutrisyon. Teko ni upod pagid naton Sir Jocelyn ang positibo nga panghunauna, iupod pagid naton ang gusto nga panulog, kag-ara pagid sa ni Sir Jocelyn ang ehersisyo, kadamo sang problema, balatian mga kondisyon na ginaantos, ka nagapaantos sa kadamaan subong ang amat-amat nga ma-improve Sir Jocelyn, kagabi niyo kung nano, amat-amat nga mag-ayo. Magambal kita nga mag-ayo, huwag ka na sa symptoms sa mabatsagan, mabiyaan mo ng imo sa mga maintenance medication, eventually, kung ma-improve ni mong imo sa nga lifestyle.
0: Kung hindi lang innovative katamang tao, Dok Leo, in terms sa ginapasulod ta sa lawas ta. Ang kinahanglan naton kuntani as much as possible kung pwede pa malang raw. Mga pagkaon nga pwede naton makaon raw bala. Pichay pwede naton makaon ina raw. Pareho sa bisang talong actually nga muyo-muyo pwede makaon raw. Butamulon hilaw. Ang palayaw ko na marguso pwede mo makaon hilaw o raw. Kaya ang ahos pwede mo makaon hilaw o konro. Kadamo kita sa mga pagkaon nga pwede naton makaon in its original state. Ang problema sini kay tama saton ka innovative, tama saton ka adventuriro, agudto nga pasundan nang ang kanamit nga ginapangita sa aton dila abi Dok Leo.
1: Correct Sir Jocelyn. Kag tikon magbalik abi kita kun tani sa traditional nutrition. Sa naturopathic medicine ti may subject kami sa Sir Jocelyn nga Philippine traditional nutrition. Ning sinauna ba lang pagkaon sa mga Pilipino? In fact, dito magani medyo napukaw man ang concern ng interest nga ang simple gali nga structure sang balay sang una Sir Jocelyn bla. Ina balang mataas. inabalang may haligi nga taas si dito ka mas babaw naga puyo tanan.
0: Oo, sa dalom niya arada kanding manok kung kasi karabaw pa.
1: Correct Sir Josil. Ultimo naga bayo ka sang una sang humay o kung sang kafe. May lusong ka dito nga may haligi nga mataas dito sa babaw ang imo sini nga lusong maligo ka may tambi ka dito nga dito ka maligo Sir Josil. Nagapakita gali na Sir Josil nga ang mga dumaan nga Pilipino sina una nga Pilipino waay sing arthritis.
0: Kaya ti saka na og kasagdan.
1: Correct.
0: Pagkatapos maka-exercise ang imo sini nga siko kagabaga kaghawak kun nagabayo ikaw pati ang imo sini nga tuhod kay naga duko ka man kay nagakulo ang tuhod mo. Untayon mo kag magkulo naman nali may pusda kang alo sa lusong dokleo.
1: Correct Sir Josil. Kag with regards sa ginatawag ehersisyo, especially stretching exercise, ang mga tao sa una Sir Josil magtigtalanom, gatanom sa humay, gagabot sa humay, gapang laknit, gapang hilamon, part of our overall ginatawag nga obligasyon Sir Josil kung mahimo sa lawas naton nga ang iban ginatanaw ato sa unang hardships pero sa lawas galin naton Sir Josil benepisyo adto.
0: Subong abi the lesser ang imo sining physical work you are being known to be manggaranon or may kwarta the more nga palaubra ikaw makitaan ka balada nga nagapangalo kahit malapad parang hindi ka tantugid mainitan kon singkal ng init sang adlaw hambalis lang nga inamigado na si kwanto sila tanawas niya kapangariskis na lang.
1: Ako hindi ganyan makita ganyan Sir Josel yung nag-exercise ka medyo naghalong ka na sa pagkaon mo masiling iban gurme sakit na
0: but hindi natin pagkalipatan amo na dapat ang nato relisa
1: correct
0: ang nato sinigarawas protik diri kita sa gihapon isa sa nagapanguna sini nga culprit kun nga ang kita madamo sa mga komplikasyon o konbalatian base kung nag-ugat ina sa ginatawag naton sini nga blood sugar content or madamo or nag-aalalawas nga blood sugar content sa ato sini nga lawas ang pinakaginaumpisahan niya sini hindi dayon maghambal kang diabetes ha or type 2 diabetes kundi nag-aumpisa sa insulin resistance Dok Leo.
1: Correct Sir Josil kay mahimo nga maghatag pasang ligwa ang aton sa ning lawas sa pagtolerate sang mataas ng insulin before magsurrender Sir Josil nga hindi na magwork ang insulin sa aton hindi na magrespond mayong aton cellula kag dira na magtaas ang aton sa ning blood sugar tinuig pa ina Sir Josil.
0: Actually ang pag-alter naton sang kunanong naturalisa may mga pros and cons and may mga ill effects ini if hindi kita kay balo magdisiplina sa aton ko galingon. That's why ang mga supplementation katulad abi sang Yes to Health Incorporated halin ini sa natural nga estado niya ginpreserbar ang tanan para nga makahatag sang dugang nga supplementation or nutrients sa lawas ta pareho sa bisang Santon Gold capsule or Santon Plus Gold capsule premium D3 soft gel capsule kag Santon Vitamin C ini halin sa original nga estado nga ginproseso nga ma-preserve ang tanan ni sa mga nutrients para makabulig sa aton kay nga sa sige-sige nga pag-alter naton sang mga ginakaon ta para lang to please our taste buds bala mag manamitan lang kita magdamo ang kaon ta ang possibilities ini sang insulin resistance kun may ara ka nais mahulog sa type 2 diabetes di kun mag type 2 diabetes na Dok Leo butang tabi ari ha para maintindihan na gid naton ha nagadamo tawos kalibutan Dok Leo hambal nila gagutok na dugay-dugay ang kalibutan why ka na istaran amo na panumdong iban sila nya masaka tato sa Mars sila nya pwede ta ka istar to gina-explore. But time comes bangod sang kasakon kag kadalok sang tao maabot ang chimpo Dok Leo basi kon apektadong fertility ta kon magsigisigi nga madamo sini ang magsuffer sang insulin resistance ag type 2 diabetes.
1: Possibly gid Sir Josil kay ma-alter man Sir Josil ang aton sini nga balanse sang hormone dira. May iba nya mga pungsod Sir Josil nga naga problema sila nga wais ang kabataan nagpamatan-on. Kaya nag-aamat-amat, Sir Josil, siyempre, ang edad na ton, samtang nag-edad kita, nag-tigulang kita, pakadong kita sa kamatayon eh. In fact, ginambal dira sa Ingles, nga ang death, nag-start sa mataong isa katao. Pakadong na kita sa ton, sa kamatayon, ito yung problem karon Sir Josil, kung ang cycle, wala mag-untat. mas damo karon Sir Josel ang nagakaladula kaysa sa nagakalabuhi bala kun ginahimo, mas damo ang tigulang kaysa sa kabataan. Problema gid Sir Josel ano? Pero mas problema pag Sir Josel nga ang kausa sang imo sini nga gidatawag infertility o kun hindi pag reproduce sini tungod sa imo sini nga lifestyle.
0: Mm-hmm.
1: Okay lang kung tani, kung nalimbawa tungod sa iban nga mga rason tang iban sa Sir Josel, masako mo. Tamo ang mga may ara-ara Sir Josel gagway kabataan.
0: Oo.
1: Kay sako ang ginasakuan nila padamo sa ila sining resources.
0: Mm-hmm.
1: Ato may ara man nga
0: damo man may damo man ginasakuan Doc Leo.
1: Yes. Oo. Amo na ang balon tigo may ara man nga damo man ginasakuan.
0: Oo.
1: Damo man liwat.
0: Amo nang hambal nila nga ti damo man base dalapugan.
1: Kag damo man sa lustintuhan.
0: Sa amo niyang delikado ha. In short, si Doc Leo, ang magapabilin, let's say, hindi man ma-develop into a full-blown type 2 diabetes. But samtang nagapabilin ikaw nga may ara sang ginatawag you're suffering sa insulin resistance. In short, ga-resist ng imo sini body cells, blada. Hindi sa dali-dali, bala maghambal nga, oops, ari na ko. Ang blood sugar, i-reject ya, hindi maproseso, makadto sa ito siling bloodstream. This could eventually affect fertility, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. In fact, before pa mag-occur ang diabetes,
0: okay.
1: Pwede ini matabo nga bisan hindi pa diabetic ang isa katawo or even hindi pa pre-diabetic ang isa katawo, Sir Josel.
0: Mm-hmm.
1: So, muning alandaman na ito na kay base magsalig kita nga or kumpiyansa lang kita
0: mm-hmm.
1: nga tungod ini sa diabetes. Actually, long years before that, pwedeng maging infertile ang isa kalalaki o kung isa kababae kung may aras sa insulin resistance. Liba, sa babae, kung permi mataas ang emosyon ng insulin dira, may insulin resistance ka na, impaired ovulation, hormonal imbalances. Sa kalalakin ha, lower testosterone, reduced sperm quality, erectile dysfunction. Ang problema sa ni Sir Josel ano, kay ang punto bla naton ngayon naton ginatulok nga ayhan bangod ini sa insulin resistance bla.
0: Oh.
1: So kung nagadako buyon ta, una-unaon naton, basi. Ha, basi kay kung nagataas ang aton sa ning insulin, nag-accumulate man Sir Josel ang fat sa aton sa ning lawas, especially sa aton abdomen, sa aton mga bilbil naton dira nag-aamat-amat dinamol.
0: Mm-hmm.
1: So isa na sang aton sa ni bulubantayan kag lalaki mismo baka notice Sir Josel erectile dysfunction. Kung halimbawa may ara sa sang insulin resistance. In fact, sa record gani Sir Josel sang nabalhag sa PubMed Central gani Sir Josel sa large analysis covering sang 1990 to 2021, Philippines is among the highest levels of fastest growth in infertility sa Asia-Pacific region.
0: Philippines, ah.
1: Correct, Sir Josel.
0: So, in short, let us not just count today and this year.
1: Mm-hmm.
0: Tanawon ta, mga anong matabuayan 5 years after? Ining mga supposed to be teenagers now, soon to be married.
1: Mm-hmm.
0: Basi kung magnubo man ang tawag fertility, in short, magamay sini ang mga younger workforce man sang Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: Kung magamay ang younger workforce sa Pilipinas kag mga gulang na nagkalabilin, there's a danger ang ato sining ekonomiya. That's how simple it is ang analogy dira. So kung aton sining dumdumon, dapat nga maumpisa ini sa aton ang disiplina. Number two, something must be done. Dapat sa ato sa ninyo regulasyon, abis sa ato sa ninyo gobyerno, Doc Leo, pertaining to prevention nga maka-acquire sang type 2 diabetes ang madamo sa aton nga mga Pinoy.
1: Kag education, kid Sir Josel, ang pinaka-importante nga mahimo na ton dere.
0: Mm.
1: Amo ning isa sa pinaka-importante nga tool nga mahimo na ton, pagpahibalo, kag pagpahangup sa aton sining mga katawhan sa citizen naton. Kay ang talaksan sang isa Sir Josel ka mauswagon nga pungsod, amo ang ikaayong lawas ang iya sining citizen.
0: Oho.
1: Kag ang iya sining health services. Kay kun pigaw gani Sir Josel health services sa kapungsod, pigaw na nga pungsod.
0: For example, hindi lang amo ni ka mainuswagon ang Canada.
1: Mm-hmm.
0: Kon younger ang ila workforce.
1: Mm-hmm.
0: Ang Canada right now, grabe ang acceptance nila sa mga gusto mag-migrate ng mga skilled workers, younger generations, bangod kay nagatigulang ng ila sa ninyo workforce. So, amo nang delikado, if in case ang inatawag naton sini nga maglabot na sa punto nga magtabo na bala, ang full effect sang diabetes, damo nang magka-diabetes, damo nang mangin infertile, so magamay ang aton sini nga multiplication sang younger generations offspring. So magatigulang ang ato sini nga populations, magadegrade nga maganubo ang ato sini nga production rate. So eventually we will suffer, all of us will suffer. So pangkabilugan ina, pero sa sulod sang balay, amo nang problema, Dok Leo. Kay tikon may problema kana insulin resistance, may type 2 diabetes kana may maintenance ka pa. Buta malo sini minus nas budget ta?
1: Correct.
0: Tikon minus na sa budget, ta, instead niya bakal mo bugas, bakal mo sudan, mambal, ay, nalipatan ko, siling niya, sige ah, sipian, ta sila yung nagbakal, siling niya, sang ibantang kinanglanon, kay bakal ko pa maintenance. Tani, makadto pa na, sa maintenance to make your health much, much greater, kag tawag na ito, sini, maayo, Dok Leo eh.
1: Correct, Sir Josil. Kagaring isa na ton man kabadantayan. Once gali karon niya ang parents, Sir Josil, hindi karon magsubay sa husto. Ang kadala nun pag-abot sa lifestyle, mapasama na sa ila sininga kabataan. So ano ang paabuto na ton sa masunod sininga mga henerasyon? Sundon gyapon dalang pattern sa ila sininga ginikanan. Kung ano ang problema sa ikaing lawas ng ginikanan, makita man, pag-abot sa panahon dari sa kabataan, kagrasunan lang natin yung panubli sa ginikanan.
0: Problema si naginasaway mong bata. Day, to, di ko mubra kainom soft drinks ha?
1: Mm-hmm.
0: Oh, selling niya, hindi nami na. Pero kada kaon yung hambal nga, ah, baka lang to, anay ka soft drinks, talagsa mo lang na selling. So, amo ng problema. So, that's number one danger. Ang inatawag pa infertility, basi mapiktuhan kita in the long run. Just like karon sang sakto na, I've read that item Dok Leo, sa Japan right now. Nagatigulang ang ila sini nga populasyon.
1: Mm-hmm.
0: Because of infertility.
1: Mm-hmm.
0: Ang China ya ginhaway ka pugong one child policy, pero ginlift na nila ng one child policy kay gamat amat mantigulang ang ila sini nga population.
1: Correct.
0: Magluwas sa infertility, Dok Leo. Sa ato sini, we're speaking about insulin resistance pa lang ha. Makadto na dugay-dugay sa type 2 diabetes. Amo nang unang halintay, kaduhang halintay ya type 2 diabetes. Kung may ara ka na insulin resistance, anong epekto ya sini sa imo sini nga cardiovascular system? Sa ato sini nga heart, Dok Leo.
1: Ang isa sini, Sir Josil, pag-abot sa cardiovascular system sa korason na kaugatan na ton, ang isa sini ka problemahon, amo ang pagtaas ang presyon or high blood pressure. Medical term is hypertension. Tungod ini, Sir Josil, nga ang
0: mag best friend gali ni si high blood kag si diabetes.
1: Mauna anay, Sir Josil. Amuning iya sini nga mensahidor. Mauna anay sa hypertension antes magkadto si diabetes. I-prepare anay ni hypertension ang dalanon antes paabuton si diabetes. Kaya kung hindi husto nga ito sa nga lifestyle, diba si ginalatagan pa na sa red carpet eh. Para mas mahapos pag yun ang pagsulod ni diabetes. Oh. Nga ginunahan ni hypertension. Ambot na ko ng balon, pwede nga una hypertension, magsunod ang diabetes. Kung ang imo sa nga lifestyle, medyo naghalong-halong ka pa, it will take maybe 5 to 10 years, Sir Josil. Pero kung pawala ang imo sa nga lifestyle, pag-abot simpre sa imong ikayong lawas, imo sa nga nutrisyon, mas less than 5 years.
0: Mm.
1: From hypertension, may diabetes ka naman.
0: So kung may hypertension ka na, may diabetes ka pa, kung kaysa daw mahambal kita, te, pila target mo mabuhi, buhinin na lang minus 10. O, buhinin na lang, minus 10, negative 10.
1: Mm-hmm.
0: Buta mo na target ko mabuhi ko, mga stinta. Ati, mga sisinta lang na, pre, may high blood ka na, may diabetes ka pa mo.
1: Pero at least, hindi ka magtigulang.
0: Bata pa. Hindi ka na magantos kung nasang katigulang mo na.
1: Pero hindi maya, Sir Josil. Kaya pwede magali kita magtigulang, ngaway kita nag-antos eh.
0: Oo.
1: Sa balatian, kung healthy nga ito, sarang lifestyle. Pag-abot sa high blood pressure, kung hypertension, Sir Josil, ang insulin, ang inkabangdanan niya, ang kidney na ito, mag-retain sa sodium eh. Ang mga nagataas ang ito, sininga, ginatawag blood pressure. Gina-activate ang insulin kalin nga aton sa nga sympathetic nervous system, meaning fight or flight system na ton. Nagapadasig sa nga aton sa nga heartbeat, nagapataas sa aton sa nga heart rate, blood pressure, nag-release ang stress hormone. Kagang aton sa nga lawas, Sir Josil, bala, gamay nga diferensya, kadako sa nga reaction. Over time, nagapatiga sa aton sa nga kaugatan. So problema, Sir Josil, kag nagakatabo ina kung may insulin resistance ka, bisan uay ka pa sa nisang diabetes. In fact, sa 2021, Sir Josil, sa nga dato sa expanded National Nutrition Survey sa DUST FNRI, ginabanta, Sir Josil, nga lima or sa kada lima ka Pilipino may isang hypertensive. Mga hamto nga Pilipino, 20 anyos pataas.
0: No. So that's unusual. Bangod man kiti tama pa kabata, supposed to be athletic pa katama na that age. Mm-hmm. Mga 20s and early 30s. Pero ti delikado ha. So resulta ya cardiovascular problem and possibly makapaharden, makapatig-a sang wall sang imo sining mga arteries. So kun magtigang wall sang arteries mo, Dok Leo, at isunod sina ako na lang mauna.
1: Mhm.
0: Bota malo sila ginatawag yan na stroke. Gamo na nasa kadapitik sang dughan mo bala sang imo kurason bala, Doc Leo. Gapanawag sa stroke. In short, prone ikaw sa stroke, Doc Leo.
1: Heart attack and stroke, Sir Josil. Duha ina.
0: Oo.
1: Pwedeng sa kurason ng igo, pwedeng sa utok ang igo.
0: Mm.
1: Kung nagapadayon, Sir Josil, ngayon hindi ma-manage, kag hindi mabantayan, kag madumadahan ang aton sining blood pressure nga taas. Kag may labot ini, Sir Josil, diri, balikaw naton ang insulin resistance. Kaya ang insulin resistance, yung chronic na ini, Sir Josil, mahimo nga mag-damage o kung mag-halit dira sa hapin sang aton sining tinae. Aton sining atay, stand corrected. Kaya nag-increase ang inflammation, kag oxidative stress ni Sir Josil, kaya nag-promote ini sa ginatawag plaque formation dira sa aton sining kaugatan o kung ginatawag na ito lang atherosclerosis.
0: No.
1: So kadamo, Sir Josil, sa i-considerar na ito nga hindi lang ini basta-basta ang insulin resistance, gali nga dapat aton pabuyan-buyanan. Kag, ang ibansan eh, maghulat pa, Sir Josil, nga mag-diabetes o kung magka-diabetes, antes maghulag.
0: Kaya mugin man ang kanabana na bidok layo, no? Pakonsulta sila, kanto sila sa clinic sa Yes to Health Wellness Center. Actually, libre ang consultation dari ya sa mga gusto iya magpakonsulta sa Iloilo City. May clinic dari Yes to Health Wellness Center ara sa iyang building sa Yolo Street. Tubang na sa Midtown Hotel. Kung magpa-konsulta ka dara, ang iban sila nagasiling, siling niya, insulin resistance pa man, hindi pa man na diabetes, yeah, okay pa na. Gali kay sa insulin, pagka-develop ninyo sa insulin resistance, Dok Leo, insensitive na sa insulin na bigay mo sining mga body cells, may worst na nga effect gali sa ikayong lawas mo ini.
1: Correct, Sir Josel. Gambalon yun man aton. Mas mapalala pagid ang imo kondisyon kung maghulat ka pa sang pagtaas imo sa ninyo blood sugar o kung diabetes.
0: Hmm.
1: Kung ang upan ang hulaton mo.
0: Oo, kaya tihambal nila. Sinya boundary pa malang na siling niya. Pa-check up lang ta siling niya permi para mabalanta. Kung nag-amat-amat na siling niya saka ang blood sugar. Untat naman tayo.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi dapat tamo ng attitude ta.
1: Correct.
0: Dapat niya attitude ta, panormalon ko ini siya.
1: Correct.
0: Buta mo lang aralan sa average. Hindi man pwede nga why ti blood sugar. Why gin kita ti sugars lawas, Dok Leo? Siguro kung why sugar lawas, taba si patay man kita mo.
1: Pati aton brain surgery, sa lili na magtrabaho eh.
0: Mm-hmm. So ang development pagidabi, Dok Leo, for example, sang non-alcoholic fatty liver disease. In short, maghamal ka nga fatty liver disease. Delikado man. Hindi kiti atay na ito nila. Gakadunot. Para sa simple na lang hambal, madunot kag nagakadunot ang aton atay sina, Dok Leo.
1: Madamage sa nga aton sa nga liver cells, Sir Josil. Ang aton atay nagumpisa sa aton sa nga liver cells. Ang halit sina kag ari pagid. Hindi kita malipatang may ara duha ka klase man sa nisang fatty liver disease. Hindi ko mo way ka nagainom, way ka hindi ka mag hindi ka madelikaduhan o kung ay kasing risgo sa fatty liver disease kati non-alcoholic ni siya.
0: Mm.
1: Magluwas iya sa naga inom pagid. Kaya nga man, ang too much nga insulin sa aton sa nga lawas, kung mataas nga aton sa nga insulin, nagahutik ni o kung nagahambal sa aton sa nga liver nga mag-store ini sa dugang pagid nga fat. Kagsasigisigi nga pag-store sining fat, nagaklag ang aton sining atay sa nga ginatawag fat. Kag nagapabungol ini Sir Josel, termino to bla, nagapabungol ini sa pagpamati sang mando sang insulin man.
0: Oo. Ini naka ini nakbatyag ko hiton. Mm-hmm. Gusto niya tapungulon.
1: No, gusto si paon. Which is nga problema kita ni Sir Josel no, sa aton sa nga lawas. Kag magka problema pag kita sing dugang kun nagataas pag yada nga aton sa nga blood sugar kun nagaabot na bilang nga diabetic ng isa katao. Pero ari iya sa ginatawag pagtaas palang ini sang insulin. In fact, sa mga datos ganin Sir Josel sa 2026 sa nga analysis agin gamit sa niyang global burden of disease sang nagratuwaga 2023 nilang survey, nagapakita Sir Josel nga sa kada 100,000 ka mga Pilipino, 15,000 dari ang may non-alcoholic fatty liver disease.
0: And that's 15%?
1: Yes, sir. Yes, Sir Josel. Dako.
0: So, gataas lang ang gataas because of pagka-adventuriro. Ta again, pagka-innovative ta, hindi lang sa teknolohiya, kundi patis pagkaon para lang mapanamit abisaton panabor.
1: Correct, Sir Josel. Pero ang pagka-innovative ta, tungod sa ginatawag processing and ultra processing and highly processed yung mga pagkaon, Sir Josel, nga may negatibong impact sa aton sa nga ikaing lawas. Ang aton sa nga pagka-innovative, may mga tao man yung Sir Josel na nag-innovate for goodness, for our health. Mm-hmm. Kung paano mabuligan ng aton sa nga ikaing lawas. Like for example, kung sang una kinanglanon na bagid magbugtaw aga pa para mag-prepare sa isang balunggay, manguha kag manglatas ka dito sa pagkuha sa isang ampalaya, mahulat ka pa sa season sa magtigbulunga ang mangustin, subong niya Sir Josel, ara nagili sa kapsula. Inatungod sa innovation, Sir Josel.
0: No.
1: Pero para ya sa ikaayos ang aton sa nga lawas.
0: Kag for easy access, number two, para mapadali man ang tawag nato sa ni. Pangginawi ta, nga hindi na kita magproseso pa on our own. Ini na naton bla pagdigamuhon, kag ini na naton pagpreparahon, pwede kita makabakal sa mga supplementation katulad sini. Para nga it's as if, down natural gyapon ang inapasulod na sini nga balunggay, garlic, spirulina, mangustin, ampalaya, sa lawas ta sa Santhon Plus Gold Capsule, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kagkapin pa, samtang nagamoderno nga nagamodernong aton sini Sir Josel nga panahon, amat-amat naton ginabiyaan ang aton sini nga natural nga panabor.
0: Mm-hmm.
1: Dapat. Damo nang hindi makauyon, Sir Josel, sa kung ano makapaayo sa lawas, kagdamo ang nanamitan sa hindi makapaayo sa nga ton, Sir, nga ikayong lawas.
0: Hindi din kayo mo kakita, sinayang tangkon mo lang yun ang kamuti pagkatapos kanon, pagkatapos mo tanok, panitan mo pa, and then masahon mo kag prituhon.
1: Mm-hmm.
0: So, ang mantika ay nagamit na tunok, okay lang kung good fat.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung inigani, hindi manami, hindi maayong source sang imo sining mantika ang gamit, that could eventually damage your internal organs. Pwede man nga pagtanok mo, kanon mo lang dayon, okay na.
1: Kag amo man gina dapat, Sir Josel.
0: No.
1: Pero tungod gani sa damo sang kaartihan sa ni, to suit our taste buds, parma please ang aton sa panabor, kag may mga bisita mo kita, te maliban ni Sir Josel ko nang bisita mo, pero man si mo mentalidad sa ring health conscious man kag more blas sa prevention.
0: Oo.
1: Kati malipay siya handaan mo sang tinanok na saging sa ba.
0: Kaya rin lang i-implos ni Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ang native nga manok sa managakaon manok, ha? Native nga manok, kundi layaw, tawag mm-hmm. naton buhi.
1: Mm-hmm.
0: Manamit ang iya sining sabaw, manamit ang iya sining karne. Ang mga ginkurong mo, mambal niya mayuna, buta mo doon, kasumod. Pero even ang mga ginatawag na ito sa mga broilers, 45 days. Tistingin ninyo kagbuyan bala, kagpaidara pariho sa native nga manok. Kagpaimpuna sa native nga manok, it will taste just like sang native nga manok, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel, ka depende sa environment, nagalain man ang chemistry sa aton sa lawas.
0: Oo. So, amo man na ang aton sa nga lawas, dapat ha, ibalik ta sa naturalisa ang tanan.
1: Mm-hmm.
0: In short, hindi lang ta maghambal nga, may bulong pa man, may atay pa man, may baga pa man. So, kinahanglan nga sa subong, fast-paced pa nga buhi ta, we need really supplementation through Santhon Plus Gold Capsule, Premium Dithrosoft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C, Gia, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel, kati gina-foresee na nga dani ni mo, nga ang mga tao, pag-abot sa isang panahon, in fact sa nagliligan pag ani makulangan na sa panahon sa Diyos sa pagpasilak sa adlaw, makulangan na sa panahon sa pagprepare sang utanon. Ang iban di na gani magkaon sa nisang utanon, especially mga pamatanon. Pero di tanan ha, ang iban sa nisang Diyos makulangan na sa pagpasulod sang vitamina sa lawas, gani na magkaon bayabas, hindi na magkaon sa nisang mga sources sang vitamin C. That's why, ang ining combo sa Diyos nga aton sa nga ultimate trio, ginhungod di na nihimo sa tinutuyo nga ang panahon bala samtang nagalipas, Sir Josel, mabisan paano mamitigate ba lang naton ang negatibong epekto sa kakulangan naton sa aton sa nga lawas pag-abot sa nutrisyon, kag ang kasobrahan pag-abot sa nisa mga sangkap nga di na kinanglano na ginapasulod naton sa aton sa nga lawas. Tiyari nga aton sa nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Santhon Vitamin C nga magahatag sa aton, Sir Josel, sa mapabilin, kung mapabilin labisan paano ang pag-kwanblas ng lawas naton, pagbulubalanse, Sir Josel, sa lawas naton sa mga ginagmay man lang sa umpisa nga kinahanglanon. Pero kung mapabayaan, magaresulta sa lagko sini nga mga kondisyon tagbalatian sa kalawasan.
0: Pero pertaining niya sa mataas nga blood sugar level naton. Pagkatapos ang nagapabilin kita sa estado nga may insulin resistance. Nagapadasig ini sang ato sini nga aging process, Dok Leo. Pati nga ito sila nga skin aging, gina-accelerate siya man, gina-padasig yan na, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josel. Actually, generally, kung blatian nun ka, kung masakiton ka, dasig ka magtagulang.
0: Bisan hindi man sa blood sugar lang, no?
1: Yes, Sir Josel. Pero, mas madasig ya kung related sa insulin resistance.
0: Ay, si amuneng pinakadasig gali, ha?
1: Mm-hmm. Nagapadasig sa pag-edad sa aton sini nga panit.
0: Oh.
1: Which is ang talaksan, Sir Josel, sa kadamaan sini sa pag-edad sini sa katao, panit.
0: Mm-hmm.
1: That's why kung makita ka sa katao, pwede sa maghambal nga, or kung i-guess ba lang mo sini nga edad,
0: oh,
1: pwede sa maghambal nga edad mo, mas tigulang kaysa sa lawas mo,
0: oh,
1: or mas bata kaysa sa panglawason mo, depende sa makita is pamanit mo.
0: Mm-hmm.
1: Pwede sa maghambal nga bisan 50 taon ka na, pwede sa maghambal nga daw 30 taon ka pa lang.
0: Oh.
1: Pero pwede sa maghambal nga bisan 30 taon ka na, daw senior citizen ka na.
0: Mm-hmm.
1: Tungod sa aton sa nga panit, faster skin aging, loss of muscle mass, mitochondrial dysfunction, nagaluya ang aton lawas, hindi lang nga nagalaboy ang aton sa nga panit, Sir Josel, nagagamay o kung nagagamay ang aton sa nga kaunuran, instead nagadamol iya ang tambok, kag nagakurinot gid ang aton sa nga panit. Tungod, ang insulin resistance nagaupang ini sa cellular repair and longevity pathways. Sa bagay, sa isa kabahin kung hambalon ka man naton, Sir Josel, sa daw pinilusupo ang hambalan nun, at least hindi ka magtigulang.
0: Bata, paway ka na mo.
1: Nah, bata ka pa paway.
0: Pagkatapos pabalon si mo, ahay, buotan ni klase tao to.
1: galing kay Naro. Oh.
0: So, mga bagay-bagay ini niya, you know, dapat naton maintindihan. Kagang iba na kasi, tinga siling nga dapat upuron kinang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, kag Santhon Vitamin C. Ma preliminary ko da. Right now, for treatment purposes, treatment na niya ha, buta malo sini, using even synthetic medicine. Nga magbakal ka subong sang collagen, hindi ka kabakal sang puro nga collagen, kundi may porsyento sang vitamin C.
1: Mm-hmm.
0: So, gusto na ito nina pa-explicar ko kay Dok Leo. Synthetic na niya, you need collagen supplement. Hindi ka kabakal, kag-iwat-iwat ka makabakal sang puro-puro nga collagen, but collagen with vitamin C. Ang porsyentos na mga 10 to 12% of vitamin C, the rest is collagen. So, amo na ang isa sa analogy na ito. Nga, aup doon tayo Santhon Plus Gold Capsule, Premium Detox of Gel Capsule, kay Santhon Vitamin C, Dok Leo.
1: Magiging hambal kita, Sir Josel, sa mga nagbasa sa Biblia nga, two heads are better than one. Kung kaya kung matumba ko ng isa, may nag-aalalay.
0: Mm-hmm.
1: Kung matugnawa ng isa, may nagpainit. Amo ng purpose mo. Kung nga, ang ato, sa nga ultimate chuyo, kinanglan nga, iupuron gina ito ni siya. Kay isa kag isa sa ila nagabinuligay sa tagsa-tagsa sa ila sa mga sangkap. Like for example, ang collagen, tumang kaimportante sa aton sa nga lawas. Pero kinahanglan ng vitamin C para maghimo sa collagen ng aton sa nga lawas kag para maproseso ang collagen sa aton sa nga lawas.
0: Oh.
1: Ang iron, tumang kaimportante sa aton sa nga lawas. Especially kung more ka sa imo ginakuhaan sang iron sa plant source, kinanglan mo sining vitamin C para maproseso ina sa imo sining lawas.
0: Mm.
1: Ang vitamin D tumang kaimportante sa aton sining lawas, pero kinahanglan nun man, Sir Josel, ano, sa ginatawag ang magnesium para maproseso ang vitamin D sa lawas. kag para mapabakod man sang aton sining lawas ang aton sining tul-an kinanglan siya sang calcium. Ang calcium kinanglan man sang vitamin D para nga madulong dito sa kinanglanon or sa parte sang aton sining lawas para nga maproseso maayo. Kag para nga di sa magtalang kinanglan man sang vitamin K para nga hindi magtalalang sa iban nga parte hindi dapat kaduan kundi didogad sa aton sining tul-an, which is amuni ang nagkakalatabo o kung amuni ang relasyon sa mga sangkap sa aton sining ultimate trio Sir Josil.
0: Oh. Sa kape, Doc Leo, may collagen kaglutathione ng Sansone Gold coffee mix mo.
1: Mm-hmm.
0: At pamangkot sini, kung kinahanglan para ma-process ang collagen sa vitamin C, ang sangkap sa ito Sansone Gold coffee mix, may ara-dera kita source ang vitamin C, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So, we have that. Sa Balungay, may vitamin C, Doc Leo, no?
1: Actually, balong yung man naton, Sir Josil, waay ni ginhimo ang ining mga suplemento nga waay nag-serve sa isang purpose.
0: Oh.
1: Kundi may tinutuyo, kundi ni, kung nga, amuni ang kombinasyon, but ang balong, waay nali, waay lang ni Sir Josil, yung patakaan mo, hindi ni pros ang taksi, nga bungi turo niya. Nga mayon lang kung may igo mo, mayon mo kanindi.
0: Oo, sila niya tulot timplada na magnami kuloria, pagkatapos sila niya pasundilan na para magnami saborya.
1: Na, kundi gintunaan kita ni Sir Josil. Kasi bumlas ang kilala ko bala Sir Josil nga kwansa mo, kumpiyansa kasi sa abilidad niya mo. Siya once ganit nga magdala eskupita niya, kung magkados talon, bisan mapabukal ka yung tubi. Kaya kumpiyansa sa katanda, Sir Josil mo, magtiro sinisang mga kapispisan dito. Ang pinakapunto na ito, Andre, ginhimo ining mga kombinasyon lang ato sa ring Ultimate Trio, Sansone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Sansone Vitamin C. Sa purpose nga nagabinuligay, Sir Josil, ang isa kag-isa sa iya sa ring mga sangkap, hindi po tamalo na ginhimo lang ni para baklon yung nga maigo sa Y data. Kundi kinanglanon sini sang Sansone Plus Gold ang Premium D3. Ang Premium D3 kinanglan man sa ginatawag bulig halin sa Sansone Plus Gold kag para nga bugos ang epekto kag binipiso sa aton sa ning lawas may universal vitamin kag Sir Josil nga Sansone Vitamin C. Amo man sa kafe na to, hindi lang basta nagpainit-init kita sa sulok-sulok na to sa ni Sir Josil mo. Hindi lang basta masigisigin na to ng cycle sa naanda na to, kung agaganig ang pangita kita mainit-init para magkafe kita. Kundi may purpose ni, kag specifically, sa to sa nga ikahing lawas.
0: So, amo ni gani sa mga kauturan tabala, make it a habit niya kung mga naanda na to, masabi na to niya nakagawian bala, make sure niya may makuha kita da nga benepisyo kay pares ni sa pagpangapi palangadaan. Ayun yung kape para lang painit-init. Sigurado ko may Sansone Gold Coffee Mix ya may makuha ka mo dang suplemento sa Sansone Plus Coffee Mix nga why coffee coffee beans kag caffeine. May makuha kita dang suplemento ang Premium D3 Coffee Mix. May makuha kita dang suplemento. Actually, bisan mamangkot ka mo bala, pamangkot ka mo sa sukit nyo mga butika ha. Pamangkot o hindi gani sa Mercury Drugstore. Pamangkot ka mo dar sa Ross Pharmacy sa TGP, South Star, All Green Pharmacy, Generica, kag sa Watsons, kung anong pinakadahog ng kape. We can vouch. Nga, hambal gani nila, sila niya, grabe sila niya. Kung kaisa sila niya, sakong order na mon sa central office sila niya para lang mapadeliver.
1: Mm-hmm.
0: Bangod sang madamo na sini ang nakagamit kag nanamian. Hindi lang sa sabor, Doc Leo, nanamian sang epekto sa ila sa ikayong lawas.
1: Correct, Sir Josil. Kahit kung ang bala nun, ganyan niya pa init-init na sulok-sulok ang inalagas na ton. Inom na lang ka mula ba, Abtubi? Hindi nyo lang pabutangis ang kung ano, dira. Pero, ang punto na ton, mabulong pang aton sini nga ginatawag kabugnaw sa sulok-sulok. Hindi literal lang, nagkabugnaw sulok-sulok ta. Kundi kapangita sa mainit-init, bala, Sir Josil. At the same time, may sustansya pang ginapasulod sa aton sa ring lawas. Like for example, hindi magid naton malikawan nga mag-irad kita Sir Josil. Pero kung may ginapasulod gali kita adlaw-adlaw ng glutathione ng collagen, bisan paano nagapahinay ni Sir Josil sa aton sa ring madasig ng pag-irad?
0: Oo.
1: Kag mahimo na to nina sa pag-inom sang kafe. Kag kadamo Sir Josil sa mga hamtong nagatigula nga hindi sila makahimo Sir Josil sa isa kaadlaw nga daw waay gid nagapangafe. Pero kung Sansone Gold Coffee Mix mo ginainom, may benepisyo pa sa ring lawas. Nagkafe ka na, nagtahom ka pa.
0: So, muna gani ngang iban bala, kay balo ka mo, younger looking pag-ihapon. Pero actually, tanawon yun na ang ilas ining puno.

0: sponsoring a lifestyle upod Sir Josiel sa nasa husto man yung mga suplemento like Xanthan Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule and Xanthan Vitamin C. Mabuligan kayo makita Sir Josiel nga mangin healthy ang aton sa ring cells, mitochondria na aton, masagod na aton, energetic per me. Nagabulig Sir Josiel para nga mapahinay sini ang madasig nga pag-abot sa aton, pagbatyag na aton sini, kag makita bala sa iban sa aton nga nagadasig nga aton sini nga pagtigulang.
1: Oh.
0: Tungod yung manourish na aton ang aton sini nga lawas.
1: Actually, ningin na pang mention naton sa mga supplements sa quality products ini sang Yes to Health Incorporated. Julie approved sa Food and Drug Administration. May kaugalingon iyang laboratory ang Yes to Health Incorporated na functional. Kag may kaugalingon iya may eksperto nga nagatuon sini sa mga combination sa mga supplements ang iya sini nga mga ingredients para nga maging responsive sa kinanglanon sa lawas ta sa fast pace nga pangabuhi ta. And initanan actually mabakal mo sa mga suki nyo butika kag pharmacy sa Bacolod City kung gusto nyo magtingob gidya. Matanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. Sa Habon, we have Santon Plus Herbal Soap, Clear Skin Beauty Soap, may Turbo Kita, Dietary Supplement, may ara makita sang Sis the Pain, may ara kita sa Santon Plus Herbal Oil, may may Visionix Plus kita. Pagkatapos may Santon Plus Plus Gold Herbal Tea kita. Ini tanan mga produkto sang Yes Health Incorporated. Kung gusto nyo one time big time magbakal ka mo bala, mambal kumpletuhon ko na lang sa Yes to Health Store sa Bacolod City, sa Barangay 39, Lizarri Street, Bacolod City. Kag kun diri naman sa siyudad sa Iloilo sa clinic kompleto gid ini. Diri sa Yes to Health Wellness Center, A, Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper, atubang sa Midtown Hotel. May libre dang konsultasyon daily. May consultant magkita dara nga naka-duty. Initanan, again, is a quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. So speaking about this insulin resistance and mataas ining blood sugar level, Taduk Leo, iban sinigalabot na gani sa diabetic stages, type 2 diabetes. In short, sinibisan anhon mo lang gali ka pang lotion kag pang habon sini Doc Leo. Kung taas ni mo sining blood sugar level, tigulang kita na wala ng imo sining bisan anhon mo kalugod kuno sang lugod sang ate Doc Leo, hindi kidya ma disponera ng imo sining panit no?
0: Dugal na ko no pilo ya.
1: Nagbulo-baruron lang gid no? Mm-hmm. Nagkolorinot pag itapat.
0: Ina bangod nga dito susulod Sir Josiel ang problem.
1: Mm.
0: So kung dito susulod ang problem, dito susulod dapat nag-aumpisa ang aton sa ring approach. So kung may imbalance sa sita sa blood sugar, dapat hindi lang blood sugar aton tanaon, kundi ang aton sa ring insulin resistance kaya dira na nagsugod, kundi komplikasyon na sa ginatawag insulin o kung chronic insulin resistance ang pagtaas ng aton sa ring blood sugar.
1: Oho.
0: That's why ang aton sa ring na-recommend lifestyle modification gid. Kag syempre, ang pag-inom Sir Josiel sini sa ginatawag Xanthan Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Xanthan Vitamin C. Kami arak at sila binipiso ni Sir Josiel pag-abot iya sa pagbalanse amat-amat at sa aton sa ninyo insulin. Kag manami gidang ilan sa ninyo role, kag papel, pag-abot gidiya Sir Josiel sa prevention.
1: Kag actually kung may ara ka na, buta mo pre-diabetic ka na ha,
0: mm-hmm.
1: Or hindi gani may insulin resistance ka na, Doc Leo, nag-sensitive gali ang imo sininga panit.
0: No? Mm-hmm.
1: In short, sinig gamay lang pressure, gamay lang bakiras, dugay mag-ayo.
0: Correct.
1: So tihalong kita dira, kay even ang ato sa ninyo pagsinalayo sa matagad lawad-lawang tanan risgo man ini mo and pati sa pagtaker sa ato sa ninyo panit syempre kung gusto ninyo ang habon nga makabulig ya panaris sa inyo sa ninyo skin pero it doesn't mean nga kung taas-taas na blood sugar ninyo mabuligan niya na ha buta malo sinibulngon tanay ang diabetes nyo kagbuligan sang habon niya panami ang inyo sa ninyo mangin smooth ang inyo sa ninyo skin. We have Santon Plus Herbal Soap and we have Clear Skin Herbal Soap, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josiel. May mga diabetic, Sir Josiel, nga may mga special sila yung habon nga ginagamit.
1: No.
0: Deporte, hindi man tanagya pamati sa ton, mga diabetiko mo.
1: Mm-hmm.
0: Kadamo, man yung may mga concern sa ila sila nga panit, nga resulta, Sir Josiel, sa maisog na sangkap sila sila nga habon. Resulta man Sir Josiel sang hambalon gyud man aton medyo alang-alang balang sistema o kung klase sa pagpanilo nila sila sa ning lawas bala Sir Josiel.
1: Oh.
0: Or resulta man sa

0: Radiosil sa mga ginagamit nila like habon nga do nagbasi lang sila sa Radiosil nga mahamot ini, that's why do na kumbinsi sila nga maggamit sini.
1: Mm-hmm.
0: Nga nagresulta sa nagkalain-lain nga problem sa aton sari nga panit. Puras ang aton sari nga Santhone Plus Gold akon Santhone Plus Herbal Soap himo ini sa natural nga mga sangkap. Ara ang balunggay, ara ang kapayas, ara ang bayabas, sa iban pagin natural nga mga sangkap nga nagabulig kondisyon sa aton sa nga panit, naga-nourish, kaginahalungan pa sa Radiosil ang mga friendly skin bacteria, dira. Pero ginabuligan man papas sini ang mga bacteria nga kabangdanan sa pagbaho sa aton sa nga lawas, especially kung kita sini ang balhason.
1: Oh.
0: Amo nga damo yung naka-appreciate Sir Joseph sa Santhone Herbal Soap nga may mga body odor, may mga katol na do kadugay magpali. Bisan pa ganun may mga lanag, Sir Joseph naka-appreciate sa paggamit sa ning Santhone Herbal Soap.
1: Mm-hmm.
0: Tungod siya sa ning antibacterial effect, kag benefit, kag sa iban pagid sa ning mga kagaw sa aton sa ning lawas. Kag panumdumo na ton, kung healthy ng aton sa ning panit, sa sagwa, isa man sa dako gid nga benepisyo kay nagaprotect ina Sir Josil para hindi makapenetrate ang kagaw magsulod sa aton lawas nga magtugaw pag dito sa dugang infection.
1: Masakit gali sini kon matasay mo sini nga blood sugar level abi Doc Leon. Kag may insulin resistance ka na nga ang nagakadula Doc Leo ang sensitivity pati sa imo sini nga panitaw. Kay kun ka isa ang iban nagasiling ha, makalabanan sini nga reklamo. Siya budlay man kon diabetic ka na. Kung nga man, silingya kay kondapuan kay kalamu kag kututon, hindi ka kabatsyag, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil.
1: Luwas lang kung makitaan mo. Tikong kung mabatsyagan mo na iya kung sensitive ikaw, why be problema ang imo sini kayong lawas, mabatsyagan mo na ang sakit niya may katul nga kutot sang lamok, Doc Leo. Pero mga diabetic, balalabi na gina mga nagabatsyag nila nga parte na sang lawas, lower extremity sa tiil, nalik kututon sang lamok, balaga punsok ng lamok, hindi pa sila kabatsyag, Doc Leo, kundi na makitaan.
0: Ang iban gani, Sir Josil, bisan subay.
1: Oh.
0: Kag speaking of makitaan, ti mayo eh, kung ang diabetes mo, mag-complicate siya mo sila panulukan eh.
1: Mm-hmm.
0: Paano karo kung nagburon pag hindi mo panulok? Hindi mo makita, klaro, karo nga lamok na galito.
1: Oh.
0: Or kung ano na galing hindi makapayo sa aton sa nga panit. Inibangon, Sir Josil, ang circulation, pag-abot sa punta ng mga bahin sa aton sa nga lawas, affectado na.
1: Mm.
0: Pati ang mga nerves na aton affected, na that's why nga aton sa nga sensation affected naman. That's why ginarecommend ganit, Sir Josil, sa mga diabetiko na magsulot gid sang medyas. Always magchinelas gid or magsapatos as much as possible kaya base makasandad ka mo, matunok ka mo, hindi ka mo makabatsyag dayon.
1: Oo.
0: Para malikawan ang further pagid nga complication. Ting isa Sir Josil nga makabulig sini no sa aton sa mga tagpanamati, especially kung may concern kita sa nisa, mahimo komplikasyon pagid sa kagat sini sa mga sapat-sapat, kag kun makasaho man lang kamo, pwede makagamit Sir Josil sang Santhone Plus Herbal Oil.
1: Oh.
0: Kaya nga man, maproteksyonan kita. Tido, ano bla karon Sir Josil nga may diabetes ka na, may dengue ka pa? Doka sapnot na gitsin mo sa mga kondisyon, sitwasyon.
1: Paano ako nabutangan sila sa dextro, sabi IV fluid bla?
0: Mm-hmm.
1: Kaya ti nalitos lukon ang imo sa nga butkon karon kang magbanog naman.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kaya ti diabetic ka. So, kabudlay, no? Santhone Plus Herbal Oil, actually, makabulig para makalikaw ka mo makututan sang lamok, makututan sapat-sapat, or ni gani, subay, Doc Leo, kay kontra sila sining panimaho iya ang scent sang Santhone Plus Herbal Oil, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kag ang VCO nga, aridere, kombinasyon man sang malunggay oil o kung moringa oil, nagabulig man, Sir Josil, moisturize and nourish aton sa ringa skin at the same time.
1: Mm. Kagsama nag-suffer sa diabetes na, actually, ang deterioration siya na hindi lang sa inyong skin condition, pati sa inyong panulukan. While makabulig ang Visionix Plus, yung may lutein, beta-carotene, vitamin E, kagsasanthin, but dapat i-treat gid ang inyong sining diabetes, anay, Doc Leo?
0: Correct gid, Sir Josil. Pero may ara man balaan nga ang problema sa mata, magluwas sa diabetes because of poor nutrition, Sir Josil.
1: Mm.
0: Undernourishment, tungod nga kulang sa antioxidant, why mapasudlan sa kinanglanon nga lutein and zeaxanthin, vitamin E, kag beta-carotene, which is, pag-abot niya sa nutrisyon, may tuman kadako nga papel sa aton sa nga mata, Sir Josil, nga madugangan na ton nina, o kung masuplayan na ton nina, kung nagatumar kita sa ni, sang Visionix Plus Soft Gel Capsule.
1: Oo. Oh. Andi, amo nang hambal ni Doc Leo kagay na kadaga na natita pa init-init sa kape, no? Pero kung magbugtaw gusto magpainit-init, siyempre dapat hindi hulunan ng imo sining lambidan, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Problema lang sinay kunali, kaya ni mang lambid na ka mangkuhit, Kag wala ka man lang ibugang hamal do kalain matyagan do sa kondisyon do dula gana ko ha. So ti antes ikaw manglambed hamal nga ati igola na 30 minutos sinom ka mo na 1 capsules ng Turbo Dietary Supplement for men.
0: Pwede pwede Sir Jocelyn, no? Especially kung hindi man tungod gyud sa diabetes or insulin resistance imo sering problem or ang cause na. Balan mo kun may insulin resistance kag nagkadto na sa type 2 diabetes Sir Jocelyn. Amo ning mga bagay hindi naton gusto matabo sa aton sering lawas mo. Nagaamat-amat Sir Jocelyn, damol ang mga tambok sa lugar hindi naton gusto magtambok.
1: Mm-hmm.
0: Like aton mga bilbil aton sering buyon. I don't know, magluwas sa iba na gusto magbuyon. Sir Jocelyn, kag nagatiga ko no ang mga hugatan di dapat magtiga pero nagahumok man dapat patigahon. Amo ning problem Sir Jocelyn, kami mga nagabaliskad balay nagkakatabo sa aton sininga lawas because of imbalances. Ti dapat diri ka mauna sa root cause. Lifestyle modification, tapos supplementation, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santhon Vitamin C. Pero may ara man balaan, Sir Jocelyn, nga ang tuga o kung ang rason, kung nga ang hindi mayo makaperform isa kalalaki, gumun ang iya sinipaminsaron mo.
1: Mm.
0: In fact, sa luwas ang pungsod, may tuon, may pagtuon na ginhimo, Sir Jocelyn, pag-abot sa niya sa ginatawag analysis bala sa ila sa niya ginatawag sperm. Ginbasihan, Sir Jocelyn, kada sigon o kung ang kalawigon, kada muon. Asang marilis ang isa sa ni kalalaki. Kagabihin nyo kung nano, ano ang ginatawag opinion sa ni isang chemist. Ang madasig, kag may madamo sa ni harvest, ginasiling niya nga, manggaranon ang iya sa ni imahinasyon.
1: Oo.
0: Kaya dira na nag-umpisa actually gede sa imahinasyon sa isa sa ni tao. Kaya dira man sina ang stimulation. Which is, ang kombinasyon man Sir Joseph sang maka kay Clavo Waska, nagapuling magli-kondisyon sa aton sa nipaminsaron.
1: Mm-hmm.
0: Nga kung magnami ang kondisyon sa aton paminsaron, amat-amat man balik aton sa niyagana, nagapuling mo pa nami sa aton sa niya blood circulation.
1: Mm-hmm. Base bala kung masubrahan na ka mo kay imahinasyon, ha?
0: Mm-hmm.
1: Kag sawa nyo, upod nyo, ngala artista lang yung nasambit nyo.
0: Problema agad. Base bala kung si Iba na.
1: Iba na gali.
0: O Iba na
1: gali. Well daw, alang alang, tas tiyempo, dari sa ato sering ang pagparagad sa programa The Secrets of Health. Kabay pa naka-impart naman kami sa inyo. Nakakuha ka mo sa mga mapuslanon ng mga health tips and informations. Lastly, kuantan lang siguro sa iya siring parting words at siring certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos, Doc.
0: May mga kondisyonis, gali kita nga ginabatyag sa aton siring lawas sa kadamo sa mga complications before pa man maglabot sa reality or sa gina-expect na ito niyang isa pagid ka problema sa lawas nga isa man gali ka komplikasyon kasubong siring insulin resistance nga masami diabetes ang aton siring ginapaabot pero kadamo pagili sang posible mag-develop sa aton siring lawas until sa man magkadto sa diabetes. Which is ang aton blood pressure, ang aton sinigitawag reproductive system, ang fatty liver disease naton, iban pagit ni problema sa aton sinigalawas once karon nga ma-improve naton. Ang aton sinigay insulin resistance, ang ining ma-complication ang mahimo man ma-improve kag masolusyonan gali Sir Jocelyn.
1: No.
0: That's why healthy lifestyle, tulog temprano, exercise, kaon sa gusto kag pagtumar sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C para mabuligan amat-amat na pa-increase ang aton sinigay insulin sensitivity. Sa kinaandan, ang inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunog pa sa ginisiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sa inyo certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tumtum sa masunod naman yung edisyon na sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM.
5: XFM.
6: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Korinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babatihin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan. Ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban. Ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali. Ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya, papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan, papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong pinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad nawa ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. Maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
3: XFM. Mga katupa, exciting!

0: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang inihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo Dietary Food Supplement Full Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement Full Men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Seven Plus Herbal Soap.
4: Pinamaoda, pagkasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Seven Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
7: XFM.
8: Katropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Softgel.
2: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamog ang entry, mas madamog ang tansan na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Pasi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang tansan na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Si Boosters for details. Promo period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
3: Sunful Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Sunful Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
3: Sunful Plus Herbal Oil.
4: Sunful Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunful Vitamin C, Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
4: Sunfall Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
7: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na utrini, hindi ka nalikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ko akong lalis sa Sister Pain para diro-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bili sa mga butika.
8: Makalage na ko.
4: XFM.
8: Patroba mo.
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, 1:05 na sa hapon.
1: Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office na nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Kagyari ang inyong mga

0: Mayong hapon, Iloilo. Welcome na diri sa aton sini nga programa. Nga nagdulong sang balita impormasyon sa buong man inisiyatibo. Proyekto kag serbisyo sang inyo sini nga mga kapulisan. Diri sa probinsya sang Iloilo kada Domingo sang hapon. Alauna tub-tub alas 2 sang hapon diri sa XFM Iloilo. Aton sini nga programa Ilonggo Kapsanayel. Of course, adlaw kita nga Domingo, pizza 13 na sa bulan sang September tuig 2026. Ikaduwa sini nga Domingo. Kaga 103 dias na lang, Christmas Day na. Kadasig lang sang inadlaw. Kag-welcome madri sa aton nga ika-159 ng episode. Sa aton sini nga programa Ilonggo Kapsun Air. With XFM Iloilo. Sa ngalan sa itong Provincial Director, Police Colonel Abiani Manuel Razalan. Kag sa ngalan sa itong sining Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Mangin ko po ninyo sa subong Domingo sa ngapon. Ang inyo sining kabalikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Happy Sunday afternoon everyone. Nagaturotalitin na naman ang aton sining palibot. Nagkagaginas ang agad ako namin sa aton sining atimpo. Subong nagaturotalitin naman. Kagmapadaga naman aton ang kapaang. Kag-expect kita nung medyo mag-ulan-ulan naman sa subong sining hapunanon. Welcome na diri sa aton sininga pagpangalagad. Ilabi na gino sa nagamonitor sa aton sininga mga official Facebook pages. Sa official FB page sa IPPO, ang PNP Iloilo Police Provincial Office. Kagsubong man sa tanan sininga mga official Facebook pages sa XFM Iloilo. And of course, sa nagpamati sa aton sa 100.7 FM sa inyo sininga mga radio dira. Isagid ka manami kag matulotalithing hapon sa aton tanan. Pwede ka mo kapadangat sa inyo sininga mga comments and participation no sa aton sininga comment section. Diri sa aton sininga official Facebook page ang PNP Iloilo Police Provincial Office. Kagsubong man sa official Facebook pages ang XFM Iloilo. Sa aton sininga mga topiko sa subong hapon. Una na dira nung activities ang inyo sining mga kapulisan o diri sa probinsya sa Iloilo. Ilabi na gino ang paghiwat naton sa National Simultaneous Earthquake Drill. Sa tinikdan sining September 2026. Iniginiwat naton sa provincial headquarters sa Iloilo Police sa Provincial Office. And of course, kadungan man or simultaneously conducted man sa bugo sining pungsod no sang tinikdan sining webes nga adlaw. Agon nga matagaan no, agon nga ma-inform, ma-rehearse kag ma-practice nato na sa gihapon kung anong nagakadapat sining imuo no during linog or earthquake. Kaya mo ni nga daan nga kalamidad no ang hindi pa ma-predict. Sang or wala pa sang equipment dira or aparatos or tool no nga maka-predict dira kung saan o ano oras kag kung sa diin ang epicenter sang siningalinog no kundi after lang gid no or during lang gid. So wala pa sang advance dira nga equipment nga maka predict or maka forecast no kung saan o ini magaluntad. So isa na ginahiwat nato no ang quarterly na pag-iwat sa simultaneous earthquake drill sa tanan sining mga government agencies lakit na sa mga eskwelahan naton. Kag-even no, ang inyo sining mga kapulisan no, diri sa probinsya sang Iloilo ang nagahiwat no quarterly nagon may baluan nato no kag ma-refresh kita kung anong nagakadapat sining mo o no during sang linog or kung may linog sining magalunta sa aton sining lugar. Yela benegid no diri sa aton sininga probinsya. And of course, agad nga ma-equipment na naton sini or ma-equipment naton sini nga mga pumuluyo kagibin ang inyo sini nga mga kapulisan o dari sa probinsya sa Nilo kung ano ang pagadapat sini nga paghimuon during sang linog. So hindi lang pagkalipatan pero minong tatlo sini katinaga. Una na dira ano ang pag-duck. Kagikaduwa no ang cover kag hold no. Una dada no mag singungkong hindi mag tindog during sang linog. Ikaduwa is mag cover or magpanago, magpalipod. Kag ikatatlo is mag panguyat gid. So mo na ka importante no kung during linog hindi na sagay dalagan, hindi mag tindog no kundi mag singungkong kita. Kag isa na dira no hindi mag panic. Kaya kung after sang pag mga pila malang ka seconds nga shake matamat na dayo nung magagawa sa mga building kaya hindi pulipatan nung mag-cover man sa aton sininga ulo kaya sa ato no, sa inyo sininga mga kapulisan is ready na may mga go bag na kinadara subong man ang aton sininga nakapipirang man dara ang aton sininga helmet naka-helmet na kinadara no? Muna ang ginagamit naton. And guys, kung may muna muluntad, no, yung agawon tayo, nakuha sa inyo sining mga helmet. Yan na butang na ito, no, rin yung proteksyon sa ulo. So, kuha yung kanda ko, or malayo man, nga, or hindi nyo na makita, magkuadras mga bagay nga mapidi na ito nga mapanabon sa ito sining ulo. Isa na dira, no, kangay sa mga libro or logbook, or rin yung mandara nga mapidi na ito makaver sa ito sining ulo. Kung wala na, biskan kamot na lang. So muna kayo prante, no, tapos mag-exit sa mga building. Kung mag-exit man kita, no, hindi nga siling magdalagan, magkuyampad. Kaya muna iban ko isa, no, kakalinan sa disgrasya or mga injuries. Isga pinalumba, no, kung may in case na may linog. So dapat presence of mind lang, hindi mag-panic. Kag matamat kita magwa, no, sa mga any building mandira. So dapat ano lang, chill-chill lang. Hindi nagay pakulba. Hindi gid mag-panic. Kag mag-kadto no, sa safe sining area. Kaya area man na piliyo na ito, hindi masiling nag-gwa ka man tuwad sa mga building. Apang malambot ka man nag-iapo, no, basi matumpaan ka na sa mga poste. So dapat no, sa open field. Nga malayo ka mo dira matumbahan sa poste, kahoy man, o kung mahulugan sa ini pag hindi mga debris man. So dapat palayo man kita sa mga matagasin ng mga building. So kadto lang gid no, sa mga open field. Nga hindi man ka mo dira matumbahan sa mga street lights or mga ini dira or electrical lights dira or electrical post I mean. Agod nga malayo man ka mo sa disgrasya. Kag of course no kung may mga kaupdanan kita no always gid nga check naton. I-check naton aton sining mga kaupdanan kung nakagwa man kay kung basi ko na injured na to at least no maka pangayo kita no sang bulig no sang rescue. So mo na kay perante no nga hindi gid magpakulba. During sang linog kay mo nga disaster nga daan ano lang sinigundos lang no kag pinakwalawig na 1 minute. So dapat alert lang gid no hindi mag siliban ka panic na ang iban gani gan lumpat pa na sa mga bintana pero likawan na nato no makangay sina ang mga sitwasyon. So that's why no sa aton sining simultaneous earthquake drill ang gina-discuss dira no kag gina-remind gid sa aton sining mga disaster experts nato no kag siyempre no pagpanguna sa aton sining mga MDRRMC mga municipal or city disaster risk reduction office nga muna nag-guide sa ato, nag-assessment sa ato sa pag-andak na ito no, sa simultaneous earthquake drill kagdara no, sa banwa sa Santa Barbara no, si Sir Ryan no, aton sininga aton sininga MDRMO dara ng always king of present guide sa aton sininga National Simultaneous Earthquake Drill. Kagini no, ika third quarter na sa subong sininga tuig. Kagini nga NSED naton or National Simultaneous Earthquake Drill ang pag-iwato naman sa last quarter naman. So probably no by November na naman. At least no ma-refresh no ang aton sining mga kapulisan. Kag siyempre sa aton sining mga eskwelahan man. Included man drang aton sining mga estudyante kag mga school authorities naton. Kung anong nagakadapat nila sining pagaymuon no during sang mga kalamidad kang isang linog. Agad nga ma-refresh man aton sining mga estudyante. Kag siyempre no sa aton sining mga pumuluyo. May mga kung nakaya ano kita naka-join kita no sa kangay sa mga rehearsal ngayon eh dapat ano man ato no i-share man aton sa aton sining mga family, friends and relatives. Kag siyempre no ilabi nagin sa aton sining mga pamalay no nga family members aton dapat ma-informan kung anong nagakadapat nila siningay moon during sang mga kalamidad kangay sa linog. So always man no nga hindi kini makakalipat perme sang tatlo sining katinaga no ang duck cover and hold. Always gid no nga hindi naton pagkalipatan. Kay sang linong ni nali lang may time gisang any time of the day, may gabi, may udto, may hapon, may aga pa or may tungang gabi no. Iban gani mo ay nagabatyag kung gisa ko maglinog kay mamuo kang tulog. So muna blanin din natin mapaktano kung anong oras ini nga mag-abot. So dapat preparado lang kita no all the time. Agon nga hindi kita makaagob no sa mga patal sini nga mga injury. So dapat refresh yun permi nga taon sini nga kaugalingon. Sa taon sini nga oras nga launa 18 na sa hapon. Na ginadulong naman sa inyo sang ascorbic acid, xanthan, vitamin C. Kaga, good afternoon, gidra, no? Sa kay buddy Chris Vincent Dusa Jr. No? Thank you so much, good sa pagbunitor. And of course, ang pututan ng PS ng kabunitor man sa ataon sining program sa subong hapon. Thank you so much, gino, sa pag-subaybay nyo sa ataon sining programa. Sa ataon sining oras nga launa, 19 na sa hapon. Sa piyag naman nga bahin sa gihapon no madamo sa mga criminal online sa gihapon ini mga cyber criminals no nga baway gid nagapaway adlaw man o kuno gabi basta naga open kita sa mga social media ta or nakuyat kita sa aton sining mga gadgets cellphones. So present gining mga cyber criminals. So alerto kita dira no nga dapat hindi kita magpainto gid kay always man aton ginambal no nga wala sang mga manuginto kung wala sa nagapainto. So sa sining mga cyber tips naton or mga safety tips and reminders naton on cybercrime. Kay nasari-sari ini nga daan nga mga modus. Kay majority nga daan sa aton nagawayat sang gadget everyday. Nag-open sa aton sining mga social media. So always ang gid nung hindi pagkalipatan pero may nga mangin security and safety conscious all the time. Ilabi na gid no sa kung kisa naga mahilig kita mag-deal no through online mag-transaction dira no sa online no sa mga stranger kumbaga. Ay hindi man aton gani makita ang kisa apang iban kisa naga ano na dayon na nagapadala na sa kwarta. Iban naga-invest na. O tanan-tanan ba even palawagan ko ni may online na eh. So muna pala kabudlay no kung mag ano kita mag atag mag transfer man kita or mag contribute kita sa mga lamutan ng isa through online man. So muna pala gano even kaya invest million pa gani or linibo through online man. Kasi siyempre tamaran ka na magpabangko ka pa mapawidraw ka pa maano ka pa to. Pero when it comes sa mga investment so dapat no personal na naton nga eh ideal no hindi kita makipag transaksyon dira online sa mga persona kisang hindi mo kilala na bisan na sa video call wala nagapakita kay damo lang rason no amo paginab lang kung kaisa no iban madasig lang magpadala sang tanan nila sining mga savings tanan nga mga sinuptan tanan nga mga manggad nila tanan nga mga kinitaan nila madasig magpadala online kaysa kay kanyang ganyo man no makon mo kaysa gina-offer sa imo dira nga once nga mag-invest ka dira. Sa pila mo dara ka libo or ginatos mo dara gadoble. So, siyempre, maano ka man eh, maganahan ka man kung kaysa. Pero dapat no, isipo na nato no, nga ang mga risgo bala no, antes kayo na mag ano, always good. Think before you send, think before you click, think before you commit, kumbaga no. So always lang good no, nga atong sining mo impormasyon man, ilimit na nato no, nga mag pasundayag dira through sa atong sa mga social media. Kaya kisa mo ning mga pa ano man nga daan, iban sa mga cyber criminals man, iban nag ano da, gina-add niya kamo sa mga Facebook nyo, sa mga social media accounts nyo dira, tanan na lang ni sila present sa mga social media platforms. Even sa mga nag-text sa aton or mga nagtawag sa aton, nakapadara-dara-dara sa mga links kung kaysa, nga mo nag-block sa kisa katingalahan nung pati number na to, may baluan nila. Kaya kisa mahilig man kita mag-post sa mga number na to, through sa aton sa mga social media, kumpleto, tanan nga details na aton dang social media nga daan na aton kung kisa, ang iban. Ano-ano man mga biodata man. So, kumpleto na tanan, may number na dara, address, email ad nyo dira, tanan, ginabutang nyo na nga daan. Te, ano-ano man nga daw biodata ang inyo sininga, or daw resume ang inyo sininga Facebook account, or mga social media platform nyo dira. So, muna kisa, hindi man kita mag-ibot, no, nga matawagan kita direkta. Kaya nga ton sininga mga cellphone numbers, mga contact numbers na ton is naka-display online. And of course, no, sa aton sa mga accounts naman, nagunin muli kawan nga ma-hack kita dira. Always lang gid, no, nga secure gid, secure ang aton sa mga password. Hindi na aton pagpangatag-atag kundi yun dira. Kaya iban nga daan, pati yung mga social media platforms nila, kung lain ang migo, kag miga nila, hatag man nila. Pag miga nila, kag migo naman lain, hatag pa gid. Kaya kaysa muna kaysa hindi mabalan kung sinong nag-hack sa account nila. Or sinong access kay kano, sinong bago kamiga, kag migo nila, ginatagaan man nila. Tapos mariklamo nga nahack ang account niya. Kaga mo na blan, no? Kag ang iban, pag mga galagin mo lang sa mga computeran, always gino make sure gino nga log out ang aton sining mga accounts before kita mag-exit, no? Mo na blan, always mga mga ano na to, no? Secure gino aton sining mga passwords, dira. Hindi pagpabalo-balo, dira kung diin, hindi pagpamilin-bilin nga open ang inyo sining mga accounts. Kag always, no, updated kita, no, sa mga kung ano nagapalanabo or nagakalanabo sa aton sininga palibot, no, maglantaw kita sa mga balita ng mga mapuslan, ilabay nagtinos pagpapagon sa aton sininga mga social media accounts dira, no, mo nang i-ano naton, hindi nga kung ano-ano, mga wala pulos man kung kaysa, isa iban dasig pa mag-share, no, kung ano mga nonsense pala kung kaysa. So always, no, aton sininga mga social media accounts, dapat secure naton, nga dapat kita lang nakabalo, hindi naton pag panghatag-atag dira, or hindi naton pag kundi na dira nga pang pamilin-bilin, or nga nakapabayaan naton nga open aton sininga mga social media accounts. Kung may mga offer man dira o online man dira, make sure gid, no, nga may storya naton mga tao dira, no, nga kung ano man gina-offer nila, hindi kita magpag-close deal kumbaga. Ang iba na online na eh. Iba naman yung mga pirma kontrata pa through online pa. So, muna bala, no, nga, always good nga. Too good to be true, good kita. Kag to see is to believe, kumbaga man. Kag hindi kita makag, ano dira, automatic fund transfer na yun. Hindi kita sure dira sa aton sining mga transactions kang gina-deal dira online. So, mas better kaya nung nga ginaplanuhan, ginapag-isipan ginaton before mag-hatag or magpadala sa kwarta. Agon nga hindi kita maintuan. Kay budlay na nga daan, once nga sa subong rin nga timpo, kabudlay pangitaon sa kwarta, dugo, balhas, kag kapoy, pulaw, bugtaw ang ginaubra naton. Agon makita kita sa kwarta, nag-overtime kita, tapos padala mo lang dira karon sa mga katransaksyon mo dira online. Tapos mariklamo kang hindi na matrace. Kay paano matrace? Bisan na ano niya, cellphone number niya, wala ka kabalo, kay through sa social media lang communication niyo. Hindi ka man nga may harap sa mga instances man bala kung kaysa. Paano mo na karoon mariklamo? Kay way ka kabalo kung sino itong ireklamo mo. Kaya isa, pagkatapos ang transaksyon nyo, Dra, kung na-send mo na, napadala mo natin, automatic ginablock ka na. Hindi ka naman, no, Dra, hindi mo na sa ma-reach out. Kag masubo pag ikong kaisa, no, nga abi mo, kilala mo ang katransaksyon mo. Abi mo, kakilala mo, friend mo ang ginakistorya mo. Through chat, Dra, gali kayo gingamit pagid ang ila sininga. Identity, bala kong kaisa, no, so mo ng mga masubo nga kamaturan, nga kadamo sa gyapon ang gakaingan nyo. Gakabiktima, no, tungod sa aton sininga katanghan. So always ang gid, no, nga magina security and safety conscious kita. Apang kung nabiktima man ka mo, di na mag-uyuya, no, magpadangat, no, sa nga reklamo sa aton sininga mga police station or magdiritso, no, sa aton sininga regional anti-cybercrime unit 6. Sa aton sininga RACO 6, agon nga hindi na maduwangan pang ila sininga mga mabiktima. Kang iba nag-ipos-ipos lang, gali na biktima, no, kag basig ipos-ipos ka lang da, tanan gali nga family member nyo na biktima na. Ti lugar uli nyo mo balaan nga tanan ka mo na biktima na gali. Yan mo na blan, no, kung na biktima ka mo dara, hindi mag-iuya, magreklamo. Unam lang ang uya. Unam lang na nga dara mo balaan, matest, mag-gauge ang imo nga pagkatangahan kong isa. Eh, hindi ba mo nang pinaka maisog mo nga pa himoon, kundi nga magreklamo ka, agod nga, wala nasang iban pagin nga mareklamo dira nga, or ma-biktima rather, nga mga inosente pagin. Kaya the more nga nag-ipos ka dira, or wala ka nagreklamo, the more nga nagadamo ang ilasini nga biktima. Kaga siyempre, no, always man, no, ngayon no, nato, no, sa aton si mga family members man naton, any decision involving money, dapat consult magkita, no, sa aton sining family members, sa aton sining ginikanan, partner nyo man or asawa nyo, banan nyo, utod nyo or kaparintihan mo, dra, before ka mag-invest, dra, or magpadala, dra, online. Kay basta online na gani, no, may isang kasiguraduhan, dra. Mga nakapin pa ko mga investment, dra, no, may ginasang sigurado. Kapin pa ko yung mga sining transaksyon ang wala mo pa nakita personal. So muna pila ka mga panugyan nato ng always lang gid, no, nga think before you invest, think before you transact, think before you send the money, agod nga ma hindi ka maghinulsol kay budlay na nga daan, no, nga ulihin na sang ang paghinulsol naton kay siyempre why man sang una sini nga paghinulsol, eh, halos or always gid, no, nga sa ulihin aton sini nga paghinulsol. Sa aton sining oras nga launa 29 na sa hapon. By the way, no, good afternoon gid sa aton sining mga commenters sa aton, no, sa aton sining program sa subong hapon. Good afternoon gid, no, kay Mama Bryony, Bryony Inor. Dira sa banat MPS, no, thank you so much gid sa pag-monitor. Kay Sir Marcos Juan, no, good afternoon man. Dira naman sa Banwasang Kalinog, Ililo. And of course, Kaiser Jeff or Kaiser Ray Jeff Vertala. Good afternoon man, welcome. Or drangi ka naman sa Banwasang Tigbawa na Irilo. And of course, kay Ma'am Nala Rodriguez. Thank you so much, no. Dragid kay Ma'am, no. Thank you so much kay Ma'am. Dra sa Canada si Ma'am. And of course, aton sininga mapisan. Kagagwa po na aton sininga. Hey Pedro, no, sa Banwasang San Miguel Irilo. Kaiser Braya Kalibho Aliho. Thank you so much sa pag-monitor, sir, kay Sir Police Major Brian Aliho. Nagsatanan na itong sining mga ilungkops na ito na nag-monitor sa itong sining program, na madamong salamat. Kilita na naman kita by next week. Dari sa itong sining programa, ika-160th episode na by next week. Kaya this week, no, ika-159th episode na naton sa itong sining programa, no, dari sa XFM Irilo. And of course, good afternoon man, dra, kay Ma'am Jenny Lee Gabayoyo Gabayeron. Gika naman na, dra, sa Concepcion na Irilo. Sa tanan aton sining mga ilocaps, nalin, dra, sa 1st District, 2nd, 3rd, 4th, and 5th District. Lakit ang duwan aton sining ka mga mobile force companies, no, dra, sa Banwasang Tigbawan Kagasara. Thank you so much, gino, sa padayo ninyo nga pag-suporta sa inyo sining mga kapulisan. diri sa probinsya sa Iloilo. Lakit na ato sini nga mga live viewers. Sa mga civilian ato sini mga live viewers, no, thank you so much again. Sa ato sini nga pagpalayag no kada Domingo sa nga hapon diri sa XFM Iloilo. And of course, sa ato sini nga mga listeners no sa 100.7 FM. Sa inyo sini nga mga radyo dira, no, thank you so much man sa pagmonitor nyo sa programa sa inyo sini nga mga kapulisan. Sa inyo sini nga mga ilocops no diri sa probinsya sa nga Iloilo. Ginapag-greet gili ni ma'am, no? Kay Ma'am Jenely Gabayoyo Gabayeron. Happy birthday gid kay Sir Police Major Samuel V. Pinoza. Sir, happy birthday gid, sir. Sa aton sining Ilonggo Cup. Kay Sir Police Major Samuel V. Pinoza. Happy birthday gid, sir. So sa tanan, nga nagiwas sa ining birthday sa subong adlaw. Happy birthday gid sa inyo tanan-tanan. Sa sining 13th di September 2026. Thank you so much guys sa inyo sining pag-upod sa aton sining programa sa subong sining Domingo sang hapon. Sa aton sining programa nga nagdulong sang balita impormasyon, subong man inisyatibo proyekto kag serbisyo sang inyo sining mga Ilocops. Ang nasa liwan ko ni ang Ilonggo Cops on Air. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at naramdaman. Ang kalinungan kagtawayan sa aton sining probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Abayani Manuel Razalan, kag sa ngalan sa aton Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, thank you so much now once again sa aton sining Chief Executive Officer no sang XFM Iloilo, kay Doc Rimilito Oy, and of course sa management and staff no sang XFM Iloilo. Sa pagpunguna sa aton sining station manager kay katropa nga Jose Albanias, and of course kaupo naton sa subong hapon si katropa nga Jensen and katropa nga Alex. Thank you so much again. Kag sa tanan aton sining mga listeners dire sa XFM Iloilo. See you next week with Kabalikata Police Staff Sergeant Vicente Blusad Jr. naman. Ako naman ang inyo Kabalikata ko si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Inyo, Masaligan.
1: Road safety tips, slow moving vehicles, visibility. Siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sa atong salakyan at iban pa nga mga accessories ni para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage. Sa mga nagagamit sa motor, tricycle, kag e-bike, magpabilin sa pinakatuo nga linya sang dalan. Signaling. Gamiton gid ang signal lights antes magliko o kon magpunto para maalerto ang nagasunod nga mga sarakyan. Speed limits. Magpadalagat sa nagakaigo nga kadasigon para malikawan ang aksidente. Kag maghatag konsiderasyon sa iban nga mga motorista para mapaiway ang inti pag-intindihan. Ini nga pahanumdum ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga pirmi sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagpabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Ligawan man nga ipasayang sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag ligawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang ilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Ini nga panumdom ang ginadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agud nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga pirmi sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagpabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyo panimalay. Ligawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, ligawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion. Hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang ilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan.

0: ini nga panumdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
1: Ano bala ang dapat nato himuon agun hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet na ron ang mga nagpadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man o kung chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahiling mag-shopping online, magamit lamang sa hilhiti mo ng masaligan ng mga online shopping applications. Likawan kung magpadala sang kwarta, pinaagi sa mga online remittance kag online banking, ilabi na gid sa mga dalagko ng katidad. Likawan man ang mag-post sa social media sang imo manggad kagkul mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mangin alerto sa tanan nga tingon. Hindi gid magsalig kinayo. Apang, kung ikaw ang nabiktima na sa mga online scammer, hindi magkahuya nga magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagkaigong aksyon. Kagod, nga hindi na madugangan pa ang ilang mangin biktima. Tandaan, wala sang manuginto kung wala sang nagkapainto. Ini nga pahanundom ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: Apat ka mga butang na dapat naton himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device, ini isa ka pamaagi agud nga madubli ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. Ikaduha, ugaliun permi nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kon anuman nga virus o kon threat sa pagpenetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton iobserbar ang think before you click o kon paminsaron gid anay antes magpindot o kon mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kon nagapop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga strategiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account pag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ika-apat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tanaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pagpenetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sa ang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
3: Yari ang pila ng mga pahanumdom agon nga makalikaw sa fake news o kunsala, mabalita at impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sa impormasyon, hindi gilayon magpati sa mga hindi masaligan ng mga sources. Ikaduha, likawan man ang pag-share sa mga makaduluda na impormasyon nga makahatag kakukma kag kabalaka sa kadamhan. Mangin-alerto sa tanan nga tion, ilabi na gid sa mga impormasyon nga aton nabato. I-follow man ang mga official Facebook pages sang inyo kapulisan agon nga mangin-updated sa mga masaligan nga impormasyon. I-baluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agon makapadangat sang impormasyon kung kinahanglan.

0: ni nga panganundong ginadulog sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office, The Hope of the Ilocos Caps. Ano wala ang dapat naton ipuon agon nga hindi makawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulog na lugar. Ikaduha, saraduhon gid ang mga bintana kag pirtahan sang salakyan antes inibayaan. Ikawan man nga magpilin sa mga malahalon kag importante nga dokumento, gamit o kwarta sa sulod sa inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sa inyo salakyan ilabi na gid ang bintana kag kwartahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamlapit nga police station sa inyo lugar agot makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kung kinahanglan. Mangin alerto sa tanan nga tihon, hindi magkampan. Ini nga panungdong ginatulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, The Home of the Ilocos Caps.
1: Mga katropa, excited!

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang piso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zentron Plus Gold araw-araw.
1: Zentron Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zentron Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: May lagdaog na sa Gold Eagle Beer. Premyo sa Taansan Promo. Si Benji Sararanya, 60 years old. Hangin sa Haro Inoino, isa sa mga maswerte na nagdaog sang 5,000 pesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sa entries para sa chance ka magdaog sa cash prize. Grocery package kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor. Tug-tug 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See post for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH, FDA, CFRR, permit number 02938 of 2026. Drink responsibly.
3: Samsung Gold Coffee Mix.
4: Ako si Meribel, sa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kag may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang namo. Duty ka gid nga fresh.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Samsung Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Samsung Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Samsung Plus Coffee Mix.
3: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Mali nga na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
14: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka, patalikod!
16: XFM.
17: Patropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katupa, exciting!

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang ina, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Gimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Panamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bango sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabilis ang kapalika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH-FDA-CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh.

0: Mugclair Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
2: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Cellphone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C.
3: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas. Sister Pain,

0: madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ampalaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
2: Santon Coffee Mix.
3: Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang Vision X Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. Vision X Plus Soft Gel. Vision X Plus Soft Gel.
4: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
9: XFM.
10: Patroba mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM, Radyo Patrol Iloilo, alas 2:11.
1: Eksperto Legal.
2: Eksperto Legal.
1: Ang inyong klinikal legal sa kahanginan para

0: la Expertul Legal.
1: Expertul Legal
0: sa XFM 100.7 Iloilo, ang inyong klinika legal sa kahanginan. Kaupod kay katropang Jansen Crisostomo, kagsang aton katropang lawyers. Expertul Legal.
1: Expertul Legal
0: ang inyong klinika legal sa kahanginan.

0: Hapon Pilipinas, mayong hapon ng Western Visayas, mayong hapon siyudad kag probinsya sang Iloilo. Nagapangalagad ang eksperto legal. Subong kita ang Domingo. It's 13 sa bulan sang Setyembre 2026. Kag sa gihapon, ako ang inyong katropa, katropang Johnzin Crisostomo.
1: Eksperto legal.
0: Una sa tanato na nang ipagpaabot sang pagtamyaw. Good afternoon. Maayong hapon sa inyong mga katropa listeners and solid supporters. Mga class members, kamusta kamo mga katropa? And of course, aton nga mga taxi patrollers. Kamusta nga aton nga Domingo? Kamusta aton nga Sunday afternoon? Ayun, ang iban sini nagpulupahuway. Ang iban na bago lang tapos panyaga. Sini nagahigda sa ilang mga balkonahe, sa ilang mga terrace. Nag-relax mga katropa. May man buwas, Lunes na naman. Ayan, subong gina lubos-lubos ang Sunday afternoon. Nagpulupahuway. May man sini nagabalik na, nagamat-amat na balik dito sa syudad sang Iloilo. Buwas may duty na naman, no? Monday na naman mga katropa. Almost tunga-tunga naman kita sang bulan sang Setyembre. Nakita subong sa ika-third week, no? Sang September mga katropa. Sobra 15 days na lang. Takop naman ang Setyembre mga katropa. Dasig lang gid sang panahon. Diri sa syudad sang Iloilo, diri sa Haro Iloilo City mga katropa, medyo magal-umon ang aton nga panahon. I don't know sa iba naton nga mga katropa dira sa ilang mga lugar. Kamusta ang tiempo mga katropa? Kanami gid ni magtulog-tulog. Kanami gid ni maghigop-higop sang mainit nga kape. Sa mo ni nga tiempo mga katropa, ginasang aga, grabe nang init, no? Subong naman niya hapon, nag-tulot-talithi naman dari sa ito niya broadcast station mga katropa, dari sa Tabok Suba, Haro. Possibly sa iba naman yung mga lugar sini, nag-ulan-ulan na naman mga katropa. Pero anyway, no, sa ito niya mga katropa, welcome sa ito niya pag-pangalagad. Tugtob naman kita last stress, subong hapon. Magadala kayo naman kita mga katropa, isa naman katopiko. Upod syempre ang aton nga mga legal experts, aton nga mga eksperto legal. Digid lamang sa XFM 100.7 Iloilo. And of course, bago ang tanan. Aton na nga gina-welcome ang aton nga mga katropa nga nag-upod sa aton sa online, na sa aton nga mga Facebook pages, aton nga mga OFWs, aton mga overseas Filipino workers. Good afternoon. Sa aton nga mga Facebook pages sa XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Kamusta kamo mga katropa? And of course, don't forget to like, follow and share sa aton nga Facebook Live. Agud madamo pagi sa aton mga katropa ang malabutan sa aton nga pagpangalagad subong hapon. And of course, no, good afternoon man sa aton nga mga katropa nga nagupod sa aton via our official YouTube channel sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Of course, pwede man kamo maka-monitor sa aton, especially itong mga overseas Filipino workers sa aton yung official nga radio network nga application available mga katropa sa Google Play Store. Sa mga wala pa naka-download dira, feel free lang nga mag-download sa aton nga o sa inyong nga mga Android phones sa Google Play Store mga katropa. I-search nyo lang XFM Radio Network nga application. I-download. Wala ka mo sinasang bayaran mga katropa. Wala man sang monthly subscription. Libre lang, no? Nga ito nga official nga radio network nga application. Pagka-download nyo mga katropa, pag-open ninyo, pwede na ka mo makapamati sa tanan nga mga isasyunan sang XFM Philippines mga katropa. Kaya dira, iya ka XFM Bacolod, XFM Antique, XFM Rojas, and of course, XFM Calibo, XFM Iloilo mga katropa. Perfect ina sa tanyo mga OFWs nga kisa lang or hindi maka-access abi no sa Facebook or sa YouTube. Kaya gusto magpamati sa tanyo mga programa, mga drama, mga musika dito sa XFM 100.7 Iloilo. Na-download na mga katropa sa inyong Google Play Store ang XFM Radio Network nga application. Libre lang ang aton nga application, and of course wala man sang monthly subscription. 24/7 nga live audio streaming sa mga programa sang XFM Philippines kag XFM Iloilo mga katropa.
1: Experto Digal.
0: Alas 2:18 oras sa XFM. Sa itong nga pangalagad, before kita mag-proceed sa itong nga topiko subong hapon, ito na nang gina-greet sa nga happy birthday ang ito nga mga birthday celebrators subong September 13, 2026 mga katropa. Of course, una na dira, good afternoon and happy birthday kay Ma'am Ivy. May Ivy Claire Uy ang bata noon sa aton nga CEO, aton nga Chief Executive Officer kay Dr. Rimilito Uy. So what happy birthday kay Ma'am Ivy Claire Uy. Celebrate sang iyang birthday today. And of course, happy birthday man kay katropang Alvin Dennis Arabang. Ito niya ang course sa Exciting Pilipinas. Happy birthday, good sir, ha? Daw, buwas pa ko, no, ang, ang chibog. Basi ka rin mapachibog. Ya ka rin si katropang Alvin. Ang balya to, buwas lang. Saliwat, happy birthday ha, kay katropang Alvin Dennis Araba. And of course, happy birthday man sa station manager sang XFM Rojas, kay SM Joves Anesco. SM Joven Anesco sang XFM Rojas City. Happy birthday man. And of course, sa mga nag-celebrate dila sang ilang mga birthday man today, happy birthday mga katropa. And of course, happy anniversary sa mga nag-celebrate man sang ilang anibersaryo sa buong September 13. Kadamo sa ilang sang nag-birthday, no? And of course, belated happy birthday man gali kay Ma'am Izen Malio Estrera. Ma'am Izen Malio Estrera sa itong Yes to Health Clinic. Happy birthday. Oh, belated happy birthday na lang gali. Belated happy birthday. Kahapon ang iyang birthday, September 12.
1: Experto Digal.
0: Alas 2:21 oras sa XFM. Gusto nung pag-pangalagad mga katropa. Subong hapon. Aton nga talakayon. Ang isa naman ka-topic ko mga katropa. As we all know, madamo na. Gakibot kita last time katropang Alex. Hindi man siguro gita na, no? Pero madamo ang mga almost kalabanan siguro. I don't know lang kung base wala lang na istorya sa ila, wala lang na share abi sa ila. Pero amo na yan sunsubong ang aton nga tawag sini, aton nga tutukan mga katropa. Kay bangod man, damo subong ang mga pamatanon nga dawala sila yan nakahibalo about sa ginatawag nga statutory rape mga katropa. Rated SPG kita subong hapon. Ay man, when it comes sa ining layi mga katropa, sabi nila once nga makamiga sila sang sang minor de edad kag for as long as ila ining nakarelasyon. Kag syempre, hindi na natin manigar subong, no, nga tiyempo. So, ano na lang, no? Though, sa wala na lang, abi, ang, premature, premarital, ha? Premarital sex, mga katropa. Basta for as long as miguhay na, may karelasyon na, 3 years na kuno abi sila, for years na, di pwede na lang. Pero for as long, mga katropang underage or mahambagil abin natin, yung minor de edad, ang imo sining namiga, ang imo sining karelasyon. Pwede or may salab dun ikaw agabot sa muni nga ginatawag nga statutory rape. Pero ano bala ang statutory rape? Amo na yanton nga hibaloon, mga katropa, later on. Kag ano abi ang kinanglaton nga matandaan, agud nga mahambal abi nato, no, nga ang ining klase sang ginhimo, halimbawa kasi may mga kilala kita, may mga basic may utod kita, mamuna abi ang mga sitwasyon kag naga testing abi, no, so pwede ina mga katropa mag makasuhan, pwede nga ano, no, manabat sa muning nga klase sang layi, mga katropa. As we all know, no, a brief background, no, sang ining layi. Ang ining sang una, mga katropa, ang ginatawag nilang sexual consent para sa mga minors. Sang una, sa 1930 Revised Penal Code, muning Republic Act number 3815. Ang sexual consent sang una, mga katropa, is 12 years old. So, halimbawa, kung ikaw is may karelasyon, kaya nga 12 years old, and below, ha, I don't know, subong nga, may amuni nga nagkakatabo, no? Pero in caso, amuna, mga katropa, pwede ikaw manabat sa layi. Pwede ikaw kasuhan, mga katropa, muning statutory rape. Sa 1997, naghimo pagit sang layi, amuning Republic Act number 8353, o kung ang Anti-Rape Law of 1997. Gin-redefine sini ang kaso nga rape. So, ginhimo ining crime against persons. Hindi lang crimes against chastity, mga katropa. Kag na-incorporate ini sa concept sang statutory rape, sidalom sang Article 266-A o kunsang revised penal code. O galing, gin-retain sa to, mga katropa, ang age of consent nga 12 years old sa gihapon. So, kinahanglan nga may karelasyon ka nga 12 years old and below, tapos may ara ka mong sexual relation para makasuhan ka sa statutory rape. Pero sang March 4, 2022, mga katropa, amunin siya ang Republic Act number 11648 nga nagapasaka or gapata, ano, no? Kin ano sini dugangan, no, ang edad sang sexual consent, age of sexual consent sa Pilipinas. So alin sang una nga 12 years old, ginhimo na ini nga 16 years old, mga katropa. So sa subong, kung ang imo nga karelasyon is 16 years old and below, tagyabisan pa mambal mo binga karelasyon mo siya, miga mo siya, dugay na kamo, kag may matabo abi sa inyo, mga katropa, may sexual relation, pwede gihapon mapasakaan sang kaso nga statutory rape. So medyo mabugat ni katropang Alex ang mga ano sini, no, ang mga penalties once nga pamamatud-an ikaw sang nga naglapas abi sa statutory rape. Pero ano ang possibly pwede nga himuon, especially sa pamilya abi sang naagrabyado, no, or sang babae or sang minor, mga katropa? And what if duwa sila ka minor, lalaki kag ang babae? Ano ang pwede sining ikaso man, halimbawa, or ano ang ila sining pwede nga tumangon? Kaya as we all know, mga katropa, sa muning nga mga edad, just like 13, 14, kaysa agani mga bataon pa, may mga ano na no, may mga amigo na or may mga amiga na mga katropa. Pero muna nga klase sang layi mga katropa, especially kung ang ining kaso sang statutory rape is halimbawa hindi lang ano abi no, kung related pagid ya mga katropa. So may ano pagid ni, may mambalaton mas mabugat pagid nga kaso kung ang perpetrator or ang suspect habi halimbawa is ang pariente padugo kumaga sang biktima or sang minor. O pagin nato nga ibaluon later on mga katropa. Madamo na kita sininga na batian man no sa mga report man diri sa XFM, sa mga balita mga katropa about sa ininga ginatawag nga statutory rape. Pero damo sini ang nagaka-confuse siguro na kumbaga naga ano bala na abi nila, especially sa mga minors man yan eh, nga abi nila for as long as magsugot ang babae, magsugot ang ila karelasyon or may arabi sila nga kay ti miga ko man, karelasyon ko man, pwede na dayon no without ano abi kay ti nagpasugot man to siya. Pero may mga certain provisions mga katropa, may mga ginahambal diri sa layi which is amunya ang insakto. So not necessarily nga for as long as namiga mo na, karelasyon mo na, pero kay ti ano siya no, underage siya mga katropa, minority edad siya, possibly may pangatubangon kagihapon, may manabat, oh, may pwede gagawin manabat mga katropa sa layi. Sa doon nga hibaloon later on, ha, upod syempre ang aton nga eksperto legal sa inyo nga mga questions, basi may mga questions ka mo dira, may mga clarifications, feel free lang mag tawag or mag padala sa inyo mga mensahe diri sa XFM Radio Patrol Iloilo or XFM Iloilo 100.7. Pwede ka mo dira maka-comment lang na sa itong Facebook Live mga katropa. And of course, pwede man ka mo kapadala sa mga mensahe no, sa 0950-975-6970. Or EPM lang mga katropa sa itong Facebook pages. Kaya ito nila nga pagabasahon man no, sa itong pagpangalagad sa buong hapon. I-direkta ta na lang ni Guro Katropang Alex. Diretso ta na lang ni kay para dambo kita sang matalakay subong hapon. Alas 2:31 oras sa XFM. Ang ining oras sinadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa, may moringa, may mangustin, may soya powder na makabuligid sa aton ngayong lawas. And of course, para gid ni sa mga coffee lovers dira nga bisan naga hyper acidity na no, hindi nakatulog kun gabi eh, pero ga pangapigi hapon kay ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa, wala nang share sang caffeine, that is why ma-enjoy ninyo ang lasa sang kape, ang hamot sang kape, pero mas masustansya mga katropa. Kaiman puno sang bitamina kag mineral halin sa mangustin, sa moringa kag soya powder mga katropa. Alin makasigurado kamo nga kada timpla ninyo sa Santon Plus Coffee Mix, dugang ina nga vitamins and minerals para sa aton nga ikaayong lawas mga katropa. Subong nga hapon namin ginimagpulo pangape oh. Sa muni ang tiyempo. Ani ko nagapangita kamo sang kape nga natural pag makabulik pa sa aton nga ikaayong lawas mga katropa. Santon Plus Coffee Mix. Himo sang Yesu Health Incorporated, FDA approved. Kababakal sa mabuti ka sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yesu Health Wellness Center sa Ayang Building Resort Barangay Arroyo, Iloilo City sa Atubang sang Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search lang mga produkto sang Yesu Health Incorporated sa Shopee or sa TikTok Shop. I-add to cart kag check out na mga katropa. Santon Plus Coffee Mix. Nakakape ka na? May bulong ka pa mga katropa.
1: Experto Legal.
0: Alas 2:32 oras sa XFM. Kasi lang nga pag pangalagad. Dali lang, no? Sa mga katropa natin, wala pa da nakapasakop o wala pa da nakahulog sa ilang mga entries. sa itong Sunthon and XFM. Libo-libong pa-premyo. Amat-amat na ako mga katropa. Lapit na lang itong grand draw. Until September 18 na lang ang itong last weekly draw mga katropa. Bali, this week na lang, no? So, sa mga wala pa da nakahulog o yung mga inughulog pa da mga katropa, hingagawa nyo na. Ihulog nyo na. Ipadala nyo na diri ang inyong mga entries para kahingagaw ka mo, no? Para sa itong grand draw by September 27 mga katropa. So, last weekly draw is September 18 kaga September 27, Sunday ina ang aton nga grand draw. So mga wala pa da nakapasakop ka gusto magpasakop sa nga Sunthon and XFM libo-libong pa-premyo. I-collect ninyo mga katropa ang inyong mga proof of purchase sa inyong paghihaboy. Nakabakal ka mo sa Sunthon Plus Gold Capsule, Sunthon Gold Coffee Mix, Premium D3 Capsule, kag Turbo Dietary Supplement for Men, hindi nyo pag-ihaboy mga katropa. Ari lang, oh. Kinanglan nyo himuon mga katropa, kung mayroon ka mga Sunthon Gold Coffee Mix, 5 ka empty sachet, no? Is equal to 1 proof of purchase. Sunthon Plus Gold nga capsule, isa ka blister mga katropa ang kinahanglan, isa ka banig. Same man sa Premium D3 nga capsule. Premium D3 soft gel capsule mga katropa. Isa man kabanig ang kinanglan. Bali 10 pieces na nga capsule. Empty ha. And of course, Turbo Dietary Supplement for Men, 2 ka empty blister. 2 na kabilog. Ha? Kung nagkabakal ka mo sa turbo, 2 na kabilog ang kinanglan. Isulod lang sa sobre mga katropa. Ibutang sa long size nga envelope or legal size envelope. And of course, ibutang nyo pangalan, edad, address, pirmahan, kag, ibutang ang pangalan sa inyong proof of purchase. Ihulog sa itong mga drop boxes diri sa XFM 100.7 Iloilo sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Suba, Haro. And of course, no, dira man sa itong clinic, sa Yes to Health Clinic sa Ayang Building, Iloilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa city proper mga katropa. Amat-amata nyo na, oh, nagahulat ang aton nga prizes, grand draw prizes. First prize, 50,000 pesos nga cash. Second prize, 30,000 pesos nga cash. Third prize, 20,000 pesos nga cash. Kag napulo ka mga consolation prizes mga katropa. Ani sa mga wala pa dat nakahulog. O may mga inughulog pa da, amat-amat na mga katropa. By September 18, amo nang last naton nga weekly draw. So pwede pa ka modera makahulog until September 18 kay ipadala pa na naton mga katropa ang inyong mga entries na para sa aton nga sa aton nga grand draw mga katropa. Amat-amatan nyo na sa Sunthon and XFM libo-libong pa-premyo.
1: Experto Tigal.
0: Alas 2:36 oras sa XFM, gusto nung pagpangalagad, ara na sa piyak na linya, si Attorney Pat Milieza, ang aton niya eksperto legal subong nga hapon. Magkatalakay naman kita mga katropa sa aton nga topiko subong nga hapon. Magkabaulig sa aton pa-insyende, kagpahibalo about sa aton nga topiko nga statutory rape mga katropa subong nga hapon. Of course, kung may mga ara ka mga questions, feel free lang ang magpadala sa inyo mga mensahe. Ato na nang welcome si Attorney Pat Milieza, ato nga eksperto legal subong hapon. Attorney, good afternoon. Live ikaw subong sa XFM Radio Patrol Iloilo, kaupod nimo si katropang Janzen Crisostomo. Good afternoon, Attorney.
2: Good afternoon, katropang Janzen Crisostomo, kag sa tanan nato nga tagpalamati.
0: Okay. Saliwat, thank you so much kid Attorney, no, sa imong oras diri sa aton nga programa. Siguro unahon naton Attorney when it comes sa imong topiko, no, statutory rape, saliwat rated SPG anay kita sa tong mga tagpalamati. And of course, no, ang isagid sa aton nga natingalahan subong Attorney, madamo sini ang nagaka nagakasala or nagakonfuse siguro kung ano ang ginatawag nga sining statutory rape. So based aton nga lay Attorney, ano ni siya ang ginatawag nga statutory rape, Attorney?
2: Sang una, to have a sexual intercourse o nakikilawas sa babae nga 12 years o younger than 12 years bisan may consent pa ini, ina ginatawag na statutory rape.
0: Okay.
2: Subong, under Republic Act 11648, ang age of consent ginpasaka sang alin sa 12 years, 12 anyos, tugtog 16 years old. So kung magsiling kita nga statutory rape, rape ina bisan may consent pa ang bata ina bisan may consent pa kung mataon to siya, mula pa siya kalamot o kung 16 years siya o younger, mas bata pa sa 16 anyos.
0: Okay. So ang keywords niya is kumbaga even may consent, pwede siya ma-consider gihapon nga rape. So regardless attorney, syempre ang kalabanan subong basta mahambal nila nga namiga niya or karelasyon nila, bisan patuod nga may consent ina for as long as under 16 years old, mahimo gihapon nga statutory rape at attorney pet.
2: Bata ina no? By analogy, ang tanan nga babae o lalaki man nga medyo kulang sa pang-isip, ang ginakabing ina sila sa pasubuan na children o kung kabataan gihapon. So kung nakigilawas ang isa ka mat of age na o kung hamtong na nga lalaki sa isa ka bata nga 16 years o kung mas bata pa, o kung sa isa ka babae nga kulang sa pangisip, ina inatawag na statutory rape.
0: Okay, so nabilong
2: so, diri consent pa.
0: Oo, so do nabilong diri attorney pet no ang halimbawa mga ano mga babae nga may mental illness halimbawa. So, nabilong siya sa amo ni nga if ever may mga mag ano abi no may mag try or maghimo abi nga imbawa magkipag sexual intercourse with may mental illness, pwede siya gapon makasuhan under sa statutory rape attorney. So when it comes sa age of consent ng attorney na mentioning mo is 16 years old and below, how about if ang lalaki no or ang imbawa mo na magkarelasyon sila attorney and pareho sila nga 16 years old and below, pwede man gyapon makasuhan ang bata or ang lalaki?
2: Natawag nga isa sa mga exceptions nga kon ganubihanay sila nga duha,
0: oo,
2: kag hindi maglabaw sa 3 ka tuig ang distansya sang ila edad. Exemption ina. Hindi ina statutory rape.
0: Okay. So kung pareho sila nga minor, lain naman, lain nga ano attorney nga kaso if ever. Kahit ang ano is hindi man makasuhan abi ano no. Ang minor nga lalaki halimbawa kahit minor man siya eh. So when it comes sa mga muning sitwasyon attorney pet, I know kung kaisa gina-reason out sang halimbawa kung may mga madakpan abi o may ginreklamo abi nga 18 years old halimbawa ibutan naton 18 years old ang lalaki and kalabanan nga gina-reason out nila attorney is magnubyahanay man sila, may relasyon sila, kumbaga dugay na sila nga may relasyon, pero for as long as underage or under 16 years old yung attorney, wala gin niya sang ano no, nundi siya mabaton nga rason nga muna nga kahit magnubyahanay sila ya muna.
2: In general muna ang kasuguan. Okay, kon ang biktima babae nga 16 years and below, statutory rape.
0: Okay.
2: Exception kung magdubya ang magdubya na sila sa lalaki kan hindi magbulang ang lalaki sa iya sa 3 ka tuig.
0: Okay. So muna no. So regardless of kung ano man ina possibly ano man gihapon. Pero if ever abi attorney nga halimbawa kay galing kay diri sa aton hindi man pwede nga ikasal ang ano no, ang halimbawa minor kag ang legal age of attorney, di ba? Hindi man na pwede nga magpakasal?
2: Hindi na pwede sa aton kasuguan sa family code na aton.
0: Oo.
2: Ang pwede magkakasal kon of age na o kon nakalapot sa 18 years old. Pero gani, no? Bisan 18 years old na, kinahanglan pa sang written paternal o parental consent.
0: Okay.
2: Hasta maglapot sa edad ka 21. So, kung below 21 years old, kag above 18, pwede makasal. Pwede makapamana, pwede makapangasawa. Pero kinahanglan, may written parental consent.
0: So, muna, amugiman diri, no? When it comes sa mga magpakasal diri, may certain age man gyapon attorney when it comes sa pagpakasal. Pero diri, no? When it comes naman niya sa mga kaso ng ini attorney nga hindi sila ya magkarelasyon. How about naman niya kung like halimbawa mga ano nga ni, kumagama daw mga literal, siguro daw mga balgid naton abi attorney no nga rape gid siya abi. No? What if halimbawa magkadugo ang ano sini, ang ano bala? Ang perpetrator or ang suspect ka halimbawa attorney Pet, though same man gihapon ang treatment sini, or I mean same gihapon ang penalty nga ginahatag sa ila,
2: bangod kay ang rape ang nag ang aggravating factor amo ang pagkalinghod ang pagkabata sang biktima. Masunson ang penalty nga gina-impose is at its maximum.
0: Okay.
2: Okay. Ang kung may multa gin man, kung may dami, may fine, maximum man.
0: So kung mas ano sila, pareho sina tatay abi no or tiyo daw related halimbawa attorney, mas mabugat nga kaso ang ginahatag.
2: Ang penalty nila para pareho lang, aggravating factor lang ang paggamit sang imo moral ascendancy.
0: Oo.
2: Limba, ikaw ang pagkatubo mo, coach ikaw, abi, coach, maestro ikaw, pari ikaw, pastor ikaw, kaya ang biktima mo, ang minor de edad, inintaran ng mga factors naga inakadig ini nga naga pa dako pa sa penalidad.
0: Pero ano ni ang penalty gid attorney when is mapamatud-an ikaw for statutory rape halimbawa?
2: Rekusyo ang rape na daan kani nga ordinary nga rape.
0: Oo.
2: Reclusion perpetua gani.
0: Ano
2: ba gid ang statutory rape?
0: Okay, so mas ano pa gid siya no? Kay ti mas mabugat pag siya halimbawa or mas aggravating sa na-mention ni mo attorney Pet. Pero reclusion perpetua is life imprisonment, di ba attorney Pet?
2: Hindi ina life imprisonment. Ang minimum period 20 years. Pero kon ginagamit mo ang imo moral ascendancy, blood ascendancy, ikaw ang tatay, ikaw ang manong, ikaw ang tiyo.
0: Oo.
2: Ina consider ina sa pagpabugat sang pag-antoson mga penalidad. So ang maximum penalty sang reclusion perpetua is 40 years. Ang medium term abi 30 years. Ang minimum 20 years. So kung ginagamit mo ang imo posisyon spiritual man o kung political ang imo posisyon sa dugo, ikaw ang parent, ginakabig ini nga mga aggravating circumstances nga nakapabugat sa penalidad.
0: Okay, sige. May pamangkod kita diri attorney Pet. Good afternoon attorney, good afternoon katropang Janzin. Pwede bala ma-considered statutory rape bisan wala sang sexual wala may matabo siguro sa ila attorney Pet, amuning namin niya siguro no.
2: May iban sina ang penalidad, halimbawa ang acts of lasciviousness. Okay. O kon yung kabig mo ang sa ang nagbayad ikaw. Hmm. O ikaw ang tawag na nag-traffic, ikaw ang nagbugaw. May penalidad man ina.
3: Okay.
2: So bisan wa ka sang partisipasyon sa akto, pero ikaw ang nagbugaw, pariyo lang na may connivance ikaw, conspiracy ikaw.
3: Mm-hmm.
2: Sa taghimo sang taglugos mismo, bisan na consent pa ina.
3: Okay. May ari pag attorney Pet, how about kung ang minor is ari ano lang nato na daw rated SPJ na daw sex worker gid siya abi attorney Pet, pwede abi nga makasuhan ang ano sa iya nag amo man magreklamo siya bias rape.
2: Why pa ko ka sa pura si ina nga problema.
3: Hmm.
2: Pero kung gamit mo ang kasi kaya ang sex worker.
3: Hmm.
2: Tanawon naton nga gipit na siya.
3: Mm.
2: Kung ginagamit mo ang iya circumstance,
3: oo.
2: Ang iya pagka pegado, para to satisfy your lust, that is statutory rape.
3: Mm. Okay, Katie, siguro ay dano lang no, pero when it comes abi sa mga amuning circumstances attorney Pet, di naton manigar nga kung kaisa may mga minors na nga nag-engage into this ito mahambal naton nga classes ang ano no nga palangabuian, pero when it comes sa mga may mga protection man sila attorney no, may mga certain rights man sila nga hinahatag man sa ila, especially sa mga amo ni, pero amo lang na ang kaisa ano abi may mga amo ni nga minors pa lang daw ano na nila bala daw na ano na bala daw gina-engage na sa amo nga klase sang activity attorney.
2: So wala may kaso. Wala mo agaw ko istorya mo katurpang Jansen.
3: Oo.
2: Si Congressman Halusos, ambot ko na pati amo tong Halusos case.
3: Mm.
2: Convicted siya sang statutory rape.
3: Mm, okay.
2: Ay tika dane pa. Si Domain nagagawa daw ngayon pa daw sa akong cellphone o sa
3: sige
2: sa tutorial rape sa nagsugot ang babae.
3: Hmm.
2: Sa ara siya sa prisuhan, nagsunod ang bugaw, ginambalan siya nga may bata to nga bataon kung gusto niya. So at that time when he committed a crime, the age limit, the age of consent was 12 years and below.
3: Dugay na.
2: Okay. Mga year 2000 siya wala na convict.
3: Oo.
2: Kay kaga ang defense man niya Rosos nga way sa kabulo nga minor de edad.
3: Hmm.
2: Pero 12 anyos araw-araw ta nga 12 anyos di ka ka hindi ka ka
3: kabalo. Kaksa,
2: hindi ka ka kabalo. 12 anyos ta o kun 11 anyos.
3: Hmm.
2: Oo. May gas kagkakaon ng cellphone ko. Bati ano man?
3: Yes, attorney. Proceed lang.
2: Pa. Sige, sige. Wala na.
3: Mm.
2: Okay.
3: Okay.
2: Ara naman.
3: Dali lang. Katropan John Ray, i-try ba ano, daw may gagahod ko no kay sa line ni attorney Pet. Basi ano lang, sa feedback lang siguro. Okay. Dali lang. Get, ha?
2: Wala na. Kuha
3: okay.
2: Na.
3: Okay na, attorney?
2: Oo.
3: Okay. Sige.
2: Sige.
3: Okay na?
2: Sorry. So, ano to din ang isweta ang kaya gusto?
3: Oo.
2: Na-convict siya.
3: Mm.
2: Pero, nakagwa, nakapadalagan sa nakapailit bilang congressman, nadaaw pa.
3: Nagdaaw pa sa Gapon.
2: Ani, may... Kay at that time, kwan siya.
3: Hmm.
2: He was already in prison for another crime dito sa prison.
3: Hmm. Amo pa gid na actually ang amo man ang next ko nga question, Attorney Hina. What if abindi maghambal ang babayi or ang menor nga underage pa siya gali? Amo na bala. Pwede abi na maging defense halimbawa sang ano? Ngati why siya kabalo nga underage siya gali ang babayi? Amo na bala?
2: Ah, why ko kay balo kon maga kon naga kon naga dulot inang defense nga na.
3: Mm. Nga kumbaga wala kay balos ang underage or maamo na bala, pero sa subong abi nga tiempo do mahibaluan mo gid attorney, especially sa age siguro. Pero kasi abi syempre when it comes sa kung sa mga online na nga na, pwede gid tuon maano lang mapeke kung kaisang itsura bala. Pero amo na no, may mga instances nga kung kaisa wala na lang gapanugid ang babayi or I don't know, no? Kung why sila naghambal nga underage sila for the sake lang to have sexual relation, to think kali nga amo na underage gali ang minor, ang babayi. Pero amo na ang statutory rape, and hopefully madamo subong sa aton mga katropa ang makaintindi about pag about sa ini nga tawag ang statutory rape. Kasi sarili nga magkarelasyon kamo or kung may karelasyon gyud man abi ka mga minor kag ambalon abi nga may nga pwede na ano abi pwede mag sexual relation sa ila, so pwede gid kamo makasuhan ng kaso sa kay nga rape.
2: Ang limbawa na si kung anay congressman kag DENR anay DENR secretary nga si defensor si Mark Defensor Bruto, si natagam nila layuan man ila relasyon sa mga defensor di sa Lililo. Nadakpan siya, kasuhan siya, trafficking of minors. Sila na magkasawa galit, tag-iya sa isa ka nightclub, night spot sa Manila, nga nag-survey ang mga minor di edad.
3: Okay.
2: Kaya ang dipinsan, pamanto niya nga, oy, sa kabalo nga minor di edad, kaya hindi man kuno sila ga-manage.
3: Oo.
2: Di dipinsan, ilan na, tanawang ta kung mapati ang korte. Okay. Kaya ang NBI nga nag-raid at nag-panakop sa mga manager dito sa on the spot, they have gina surveillance nila. Kag ang ilang gin-report na all throughout the surveillance aware si si defensor nga ang mga babae lampokon pa. Okay, sino gindi ngalan sa congressman anay na nga naging secretary during during the time of Gloria Arroyo?
3: Mike
2: Defensor.
3: Mike Defensor. May itag-iya sila sang KTV bar sa Pasig City.
2: Kasun gali nga ang mga servidora dito disguise na nga prostitution din. Damo dira minor di ikat.
3: So amo na, no?
2: Ang depensa nila, hindi sila direkta nga nag-manage ko, no? Sila lang ang tag-iya sa building. Why sila participation sa management. Pero ang depensa nila na, nagtawon to kung mapati ang korte.
3: Okay. Sige. Kadasig lang sa ato niya oras, Attorney Pet, no? Alas 2:56 na sa hapon. Kaga wala naman kita sang may nag-amangkot pa. Hopefully, madamo ng mas naintindihan pagid natin ang ini nga ginatawag nga statutory rape, mga katropa. Kaya tingala kita kung kaisa, attorney, no, sa mga minors nga ini, may mga karelasyon nga ano bala, mas older sa ila, mas tigulang sa ila, kag amo na, no, amo na nag-

rape mga katropa. So, mas hopefully mas naintindihan pagid naton ang ginatawag nga statutory rape. So pila sa mga key ano malang ni ang mga kinanglaton nga tandaan. So ang statutory rape kinanglan nga amo na may sexual intercourse or an act of sexual assault sa mga minors, especially 16 years old and below. So kung ang perpetrator or ang suspect is above 18 years old, so syempre pwede siya manabat sa statutory rape. Pero kung pareho silang minor, no, aliba, pareho silang 15 years old, kag muna, may mga ginahimo na kanambagan natin kaginagis, may mga premarital sex nga niya ginatawag, especially sa mga minors. So may lain lang pagid sina nga layi nga pwede sila manabat. Iti, minor sila, hindi sila makasuhan sang amo na statutory rape halimbawa. Pero may lain lang nga reklamo or pangatubangon in kaso amo na ang sitwasyon, no, kung pareho sila nga minor halimbawa mga katropa. So regardless kung magka-relasyon ka mo, halimbawa 15 years old may ka-relasyon abi nga butanta 20 years old or medyo lapit-lapit 18 years old abi. Basta for as long as minor siya, kag ikaw legal age, pwede ka nga makasuhan sang statutory rape mga katropa. Lain pagid kung medyo mambalaton, kadugo ka mo sang biktima. Mabawa, tatay or ano abi, tiyo or may ano pagid, no, may relation halimbawa. Just like coach and then ang ano abi ang iyang athlete or teacher and then minor student. So yung mga aggravating circumstances pagid sina mga katropa, mas mabugat nga penalty in kaso, no? Di ang ining kaso ya sini or ang iya sini nga penalty reclusion perpetua or imprisonment up to 40 years, 20 to 40 years ang statutory rape. Di ba bugat gani katropang Jan Ray ang rape lang gid. Ayhan pa ang ini nga ginatawag nga statutory rape, no? Bal pagkagina ni Attorney Pet. Sa bugat siya. Ari pag gani may nabutang pagani diri, oh. Ang statutory rape in kaso ng aggravating circumstances siya, pwede magresulta, no, sa reclusion perpetua or maduga or ano 20 to 40 years nga imprisonment to ano pa to death. So, kung may death penalty diri, pwede pagid. Without eligibility for parole. Wala pa sang parole mga katropa. Once nga mas statutory rape. So, bugat nga klase sang kaso. Once makasuhan kasi ni. Ha? Kaya sa itong mga katropa, think twice, think thrice. Hindi nyo nalanggid pag himuon. Ha? Nga kung may karelasyon man ka mga underage. Ha? Kasi may ara giman niya, di ba? Kasi may naluyag sa ilayang 15 years old, 16 years old. Hindi man na naton mapunggan ang pagpalangga. Katropang Jan Ray, di ba la? Kung palangga, ya palangga, gina iya. Pero, amo lang na mga katropa, ha? Inyo gid nga paminsaron. Kami amo ni nga klase sang lahi nga nag-protektar sa mga kabataan. So regardless of, halimbawa, nagpasugot siya, or kay why man siya nagbato, pwede kagihapon manabat mga katropa. Alas 3:02 oras sa XFM. Rasig lang sa aton nga oras mga katropa. It's turbo time na. Turbo dietary supplement for men. May makakaglavo was ka gani basko ka kun naka-turbo ka. Imnon 30 minutes before ang loving-loving kay misis or sa inyong partner para sa mas mabasko nga parindugan. Turbo Dietary Supplement for Men. Himo sang Yasu Health Incorporated, FDA approved. Kaya bakal sa mga butika sa inyong mga lugar o bakal man sa Yasu Health Wellness Center. May comment pa diri, mas maayo pa kuno ang
ano mo na

0: ang migahon mo, kaedad mo. Oh. Kung ano mo na lang, halimbawa, imo na lang ano, kung 21 years old ka, ti 21 years old man eh. Kung 22, ti pwede mo na bisan 21, ha? So, kaedad-edad mo lang ko, no? Bala din isang comment diri. Kesa ko nung magka-relasyon ka sang minor or sang underage. Kung back-check to, mas pili ka na lang. Or hulaton mo na lang siya, katulad pang John Ray, no? Hulaton mo na lang siya mag-legal age, ha? Kung palangga mo git saya, kung hindi nagidya mapunggan, hulaton mo ang tamang panahon. Ano? Hindi gid, di gid hulat. Ati, yung munang budlay. Pero sa ito niyo mga katropa, ha? Ano na lang na ko, no? Ang kaedad mo na lang. Or kung ano ka naman, ti. Ang medyo may edad, pero dapat legal age ka na mga katropa. Hindi nga minor ka, tapos sungita ti mo sang ano, sang legal age. Kasi ano pa matambo. Pero anyway, no, sa mga muning classes ang mga decision naton, especially sa mga legal age na nga na, imbalon nyo ang mga minor eh. No? Kamu na lang ang maghambal. Especially kung balaan man naton nga hindi pwede ina. Sige, sa oras, alas 3, 4 oras sa XFM. Sa ito niyo mga katropa nga ano dira nag-inom-inom kasi nung mag-inom ka mo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo mga katropa, meron man kita nga pa-promo dulong sa ito sang Gold Eagle Beer kung mga nag-inom-inom dira subong sa Sunday namin gindi mag-inom-inom man sang beer ang Gold Eagle Beer mga katropa, meron kita nga pa-promo premyo sa Tansan promo. Kung mag-inom ka mo mga katropa sang Gold Eagle King kag Gold Eagle Beer 320 ml, hindi nyo paghihaboy ang inyong tansan. Isulod na sa sobra mga katropa. Isa ka tansan means is equal to 1 and 3 mga katropa. Sulod lang sa legal size envelope, ibutang inyong pangalan, edad, address, permahan, and ang pangalan sang store or sang sari-sari store ng inyong gitbaklan sa Gold Eagle Beer mga katropa. Kag ihulog sa mga drop boxes dari sa studio sa lot 13 and 20 Villa Consolacion, Barangay Tabuk, Subahaharo, Iloilo City. Ito nga drop box and of course sa VCS store dira man sa may San Isidro Haro. Pwede nyo man mahulog mga katropa. Saan yung mga drop boxes dari sa Iloilo. Sa iban yung mga lugar, sa just like kung dira sa Bacolod, sa Rojas, or sa Calibo, check nyo lang mga katropa ang mga XFM stations nga pinakamalapit sa inyo. Pwede nyo man dira ihulog mga katropa. Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan promo. Weekly prizes, 5,000 pesos nga cash. Mga katropa, basi ka muna ang sunod niya magadaog sang 5,000 pesos sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Huwag naging kita oras mga katropa sa langya pag pangalaga. Thank you so much, good. Saliwat kay Attorney Pat Milieza, ito nga expert to legal subong hapon. Of course, ito nga mga technical partners kay katropang Alex Saspa. And of course, kay katropang John Ray Bertis. Standby lang sa masunod nga pagpangalagad sang Extra Drive. Upod ninyo katropang Era Espinosa. Preparan nyo na dang inyong mga requested nga mga disco music. Eh, nasaot-saot naman kamo karon. Upod kay DJ John Ray. Kagkatropang Era Espinosa. Ilibati naman kita sa masunod nga Domingo, same time, same station. ang eksperto legal, ang buhilong nadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 Cog Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako naman si katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
1: XFM. Mga katropa,

0: Nangangatawan. Alam niyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
1: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinadali, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lugar.
3: The secret of health.
0: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais ng mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Bisunix Plus araw-araw.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: The secret of health.
0: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: nagtitipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ako Galis Elis and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
12: Mga katropa, inatalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes, last jazz, tubtob last jazz imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
13: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o kumbiktado. Tugtukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: College na ko!
11: XFM.
14: Katropa mo!
4: Exciting!
15: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

aqui, tropa, né? Draga Pumati, Nakatutok. Se XFM 100.7 Racho Petrol, Ilo Ilo Ang. Que tropa mo? Magandang hapon. Good afternoon sa ating tanan. Kamusta ang atong Domingo, mga katropa? How was our Sunday afternoon? Okay pa ba tayo dyan? Hindi pa ba tayo nilalamig dyan? Oh, wala pa man bala nagkulusog ang inyong mga kuwan? Oh, sus. Ikaw, katropa dyan, Ray? Wala bala nakusog ang inyong mga kuwan? Ha? Katropa dyan, Ray? Habang ko wala nakusog ang inyong ano? Pagina. Wala ka manabasa? Alsos, safe na safe ko, no? Alright! Mayong hapon sa mga kitropa natin nga nag-upload sa atin this afternoon in our program, Extra Drive! We will be with you until 6 in the evening, mga kitropa, sa pag-play sa inyong mga paborito ng disco music! O, ganino pang inyong ginahulat? Mag-request na! Dali na! Magpadala na sa inyong mga music request! All disco, mga kitropa, ha? Ang tara natin nga i-play this afternoon are all disco music! O, gani ko ni Kauda, may mga favorite disco music. May gusto pamatian nga disco music. Gusto magpabalhas. Gusto magkiay-kiay. Ano pang inyo, ginahulat. Alerts na, mga kitropa, ipadala na dali sa aton. Paagi sa pag-comment sa ating Facebook Live on our Facebook pages. XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Again, mga kitropa, we are live on our Facebook pages. Nga mahimo gid magpadala o kung padalhan sa inyong mga music request. Paagi sa pag-comment sa ating Facebook Live on our Facebook pages. XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Mga kitropa, mahimo man yung magtawag ako at mag-text sa atong hotline number sa 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Mayong hapon sa mga kitropa natin, mga drivers, no, mga nagabiyahe subong. Dari sa syudad kag probinsya sa Iloilo, kamusta ang atong money market, mga kitropa? Kamusta ang atong pagbiyahe, te? Sako man bala? Ay, damo man bala pasahero. O damo ni mga nagabalalik diri sa Iloilo City from Iloilo Province. Kiti, may klase na boys. Kiti, boys, Monday, may ano na, no? May mga opisina na. O, diba? Gani ka ba yung pangamadamo? Tapos may mapauli karon sa aton ng mga panimalay. O, kamusta? Nakapamirienda na balang tanan? Nakapainit-init na balang tanan? Kay ti daw medyo malamig. Diri sa syudad sa Iloilo. No, subong. Nag-ulan-ulan. Nag-tulatalitin. Nag-guom-guom ang aton ng kalangitan. O, te, kamusta mga katropa? Kamusta ka mo da? Carry pa ba? O, ang iba nagapamulungkot pada ay no. Nagakupkop pada sa ulunan. Ay no! Sige lang, i-enjoy nyo yan kasi bukas, trabaho at klase na naman, mga katropa. Alright, ginaisamtang ka mo nag-chill-chill, dira? Nag-hilohigda or nag-digamo, nag-luto na sa inyo mga palanya punon, nag-luto na sa inyo ng inyong merienda or ano man ang inyong pinagkakaabalahan dyan, syempre dapat mag-tune in sa ating program this afternoon sa Extra Drive. We are at 100.7 ng frequency, mga katropa, sa inyong mga FM bands, ha? Again, 100.7, mga katropa, sa XFM, ang XFM, Radyo Patrol, Iloilo. Good afternoon kay Sir Noel Berdugo Erfe, kag sa mga katropa natin, dira sa may Nunog's Eatery, mga katropa natin nga nagatulutang bayda, o, dugay-dugay, mga ananana, si katropa ninyong, mashat-shat na siya, o, diba? And good afternoon man sa mga kitropa natin, dira sa may Trias Eatery, sa Kasha Eatery, sa kay Mommy, dira sa may Dika May Eatery, hello! Kamusta? O, di, may salad patada, may chicken salad patada, may macaroni salad patada, and may, ano, may buko pandan. Char. Miskan lamig, bala pero ang imo gina-crave, lamig man gapo, no? Amo na yung mga ano yan, mga tigasin. O, diba?
Kay Sir Mayo, katarsang, ganda na ka ba na? Good afternoon, mayong hapon. Kag-amuman kay Ma'am Arlene Di Guzman. Balya, good afternoon, katarpang air pa play song, Budots, remix. Ay, grabe ha. Remix, ganyan dapat ya. Katarpang Danilin. Alright, i-play natin later on ang imong Budots. O, dapat lower, ganyan ang imo Budots na katarpang Danilin ha. Dapat maglalagtok, ganyan ang imo nga mga kahawakan, ang imo nga mga katuhuran. O. Hambalik ka trapang Danilin watching from Balasan. Alright, thank you so much. And good afternoon sa mga katrapan natin da sa may Balasan. And from kag sa mga taga 5th District of Iloilo. O, nagaulan, da Balasin niyo. Gaulan, man da bala sa 5th Distrito. O, sa ano, Agina, sa 3rd District, ano pa lang, gagulugalom pa lang siya. Nagatulotalithi. Pag-abot sa 2nd District, o, aray na siya. O, teka, musta ang inyong, ano, ang inyong panahon or ang inyong, ano, ang inyong weather sa inyong mga lugar. O, i-comment lang mga katropa, ha. Kag mag-request, no, sa inyong mga paborito nga disco musics. Haman ni Sir Mayok, patarasang Canada ka ba na pa-shoutout lang sa Bangaig ka Dios, Leon Iloilo. Kag sa sityo Pagas, Leon Iloilo pa-request, Touch by Touch. Ay, sige, i-play natin Sir Mayok ang imong Touch by Touch. Ay, sa kay Sir Paterno Sethar, Paklibar III. Good afternoon. Mayong hapon, Sir Paterno. Kamusta ikaw? Kamusta ang imo maulanon nga Domingo? Aman ni Sir Paterno Sethar, Paklibar III. Good afternoon, katropang era. God bless you always. Uy, thank you. Salamat, Sir Paterno. Ikaw man, God bless you and your family. Salamat kayo sa inyo. Padayon nga pagpamati kag pagsuporta sa mga programa sa XFM Philippines. Sa kay Sir Dwayne and Well Iman. Uy, mayong hapon kag kay Sir Stanley Cirilo. Mayong hapon sa inyo, tanan. I hope that you are all well and you are all healthy, mga katropa. And syempre to remain our ano immune system healthy and strong, especially sa mga panahon nga pabago-bago, o diba, ulan init, init na mapaktan. Ang inyong himuon, mga kitropa, to remain healthy and strong is of course, ang ato ni himuon is i-boost naton ang ato nga immune system. And one way, mga kitropa, to boost our immune system is to take Sunthone Vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C, mga kitropa, produkto sa Yes to Health Incorporated nga produkto sa Yes to Health Incorporated. O, di ba? Ang Sunthone Vitamin C ang produkto sa Yes to Health Incorporated nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee, kag sa TikTok Shop, mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Wangsang Midtown Hotel. Ang Sunthone Vitamin C, mga katropa, tandaan, amo na siya ang alkaline base nga vitamin C. Hindi magsulab ang inyong sulok-sulok, kag hindi mag-astom ang inyong tig-ab. Produkto sa Yes Health Incorporated, again, mga katropa, ha, nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, sa Shopee, kag sa TikTok Shop, mahimo gid nga mabakal. Ang inyong himuon, i-search ang Sunthone Vitamin C, pangitaon ng mind attack nga Yes to Health, i-add to cart, and i-check out. Haman ni Sir Stanley Cirilo. Good afternoon, guapa. I love you, Intercosa. Cirilo family. Cafe kita. Love, love, love. God bless. Bye. MJ Stan Gaming 01. Uy. Ano lang, enjoy lang, katropang Stanley Cirilo, sa imo nga pag-coffee-coffee dyan. O, sa kupalan tada sa pag-higop sa imo mga saboroso nga kape. Alright, mga katropa, oras natin 36 after 3 in the afternoon. Ang oras, mga katropa, ginadalong sa inyo sa Sunthone Plus Coffee Mix. O, sa mga panahon or sa mga tiempo, sa mga hapon, o sampat yun ni mga katropang ipangape. Kagun ka mo, nagapangita sa kape na manamit na healthy pa, magkabulig pa sa inyong ikaayong lawas. Ang inyong himuon, mag-inom sa Sunthone Plus Coffee Mix. Sunthone Plus Coffee Mix, himo si Megastine, Moringa, and soya powder drink mix. Ang kape nga manamit na healthy pa, ang kape nga wala sang side effects. Ini acidic, nakakape ka na, may bulong ka pa. Sunthone Plus Coffee Mix, mga katropa, tandaan, this is all natural. Nakakape ka na, may bulong ka pa, nga mabakal sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, Southstar Drugstore, All Grain Pharmacy, kag Generica.
Mapakalman mga kitropo yung Self-Employed Coffee Mixer Shopee. Kag sa TikTok Shop, i-search ang Self-Employed Coffee Mix. Mangita ng may tatak na yes to health. I-add to cart. Kag i-check out. Oras mga kitropa, 37 after 3 in the afternoon this time. Aton nga i-play ang first batch sang aton nga disco songs. Kaya sa mga kitropa naton, tutok lang, station lang, kag patunogin ang inyong mga ratsyo. Kay man, kita mag-enjoy. Dirigid lamang sa Extra Drive sang XFM Philippines.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sasakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob na prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising, functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein

0: punong paningin.
1: Vision X Plus Softgel Capsule.
0: Ang Softgel Capsule,
1: nasadyang ginawa
0: para sa mata.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
6: Sangnamati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
7: Oh.
6: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman

0: Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang rest sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
0: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TPP2Gain. Dapat dekalibre. Yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
2: Yahoo!
3: Mabibili sa beta malapit na butika sa inyong lugar.
0: The secret of health.
1: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: Santon Plus Coffee

0: Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel, ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: Pananakit at panglalabo ng mata na sinapayaan ng pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
3: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes, well, XFM.
7: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Ba't tamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
10: Mag Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
11: Santone Gold Herbal Tea.
10: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
11: Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
12: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
12: Oh, galit. Diriyo.
13: Ay, dali na.
5: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
14: Yaga, Rel Banboy na sa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santone Plus Herbal Oil.
15: Talagang maaasahan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
16: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santone Vitamin C. Vitamin C. Kasi sa 25
0: years. Sun Tone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
17: Sustopain. Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akong panarabaho. Bangod sa akong arthritis. Side-side, hindi akong mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sustopain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
18: Sustopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sustopain.
19: Symptoms persist. Consult your doctor.
18: Ibilis sa mga butika.
20: Diet na kubuwas ah.
18: XFM.
21: Patroba mo!
22: Exciting!
23: Mga katupa, exciting!

0: Tanggalin ang pamamagat, kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer.
4: Introducing Santol Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santol Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santol Coffee Mix is now available in your leading drug stores.
5: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata. Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement. Full men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigis!
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
14: Yeehaw! XFM!
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

Mga katropa, nagabalik ang Extra Drive sa XFM Philippines. Oras natin sa XFM, mga katropa, it's 5:06 in the afternoon. Oras natin, ginadalong sa inyo sa Something Plus Gold. Something Plus Gold, yung masime Angustin, ang palayang malanggay garlic and spirulina, nga produkto sa Yes 12 Incorporated. Magkabulig sa atin ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe, immune, FDA approved, and halal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Available mine is sa Shopee kag sa TikTok Shop. Pabakal sa Yes to Health, the Wellness Center. Sa iyong building in the street, Barangay Arroyo, Iliila City, at Tubang sa Midtown Hotel. Available mine mga katropa ang Something Plus Gold is sa Mercury Drugstore. Sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Sir Drugstore, All Green Pharmacy, and Generica. Ano pang inyong ginahulat? Magbakal kag magtumar sa Something Plus Gold. Para sa healthy body and stronger immunity, mga katropa, pa magbakal sang Something Plus Gold. Good afternoon sa mga kitropa natin nga still nakachunin sa 100.7 yung frequencies ng ilang mga FM bands. Mga kitropa natin nga sa Gihapon, nagatutok, nagaupod sa aton. Hello, hello, hello sa inyo tanan. Kamusta ang inyong afternoon? May ID din nga hapon, mga kitropa. Good afternoon kay Sir Mayo Katarasang. Kanado ka ba na once again? Kamusta ang aton nga hapon dira sa May Leon? O, nagagulog-alom, ulan, kagmalamig-lamig, banda ba na? Sakay, Sir Dwayne, well, Ayman, hello! Kay Sir Reynaldo Abeto, good afternoon, Gid. Hamali, Sir Reynaldo Abeto, have a blessed Sunday, get up ang erag mo. Good afternoon. Keep safe, always. God bless your family circle. More power to all the staff of XFM. Uy, salamat, Gid, Sir Reynaldo Abeto. Thank you so much. Sa imo pa dahil nga pag-suporta, kagpagpamati sa mga programa sa XFM Philippines. M. Libuna, good afternoon. Thank you so much sa iyong mga pag-upod sa atin always. Kamusta ang weather dyan sa may, ano, sa may Singapore? Okay ka lang ba dyan? Mayong hapon na sa tanan natin yung mga kitropa nga nag-upod sa atin this afternoon. Salamat sa inyong pag-tune in sa mga kitropa natin nga wala pa nakashare sa ating Facebook Live. Mga kitropa alerts, cover tools, i-share na agad ang Facebook Live this afternoon mga kitropa. Kagbasi may mga talamyawan baka muda, may mga gusto i-greet, dali na mga kitropa, ipadala diri sa aton. Again, mahimugid nga i-comment sa ating Facebook Live, sa ating Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Mahimugin yung magtawag at mag-text. Southern hotline number sa 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Honest natin mga kitropa, 10 minutes after 5 in the afternoon this time para sa second batch sa ating disco songs. Tutok lang mga kitropa sa Extra Drive. Kay man magabalik pa kita, dirigid lamang sa XFM Philippines.

0: buhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanzone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Sanzone Plus Herbal Oil.
3: Opo, si Aisel komplikado, balam ang teke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Sanzone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Sanzone Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Sanzone Plus Herbal Oil.
5: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sanzone Vitamin C.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Sister Pain.
6: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
1: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika.
7: Pa-college na ko!
1: XFM.
7: Katropa mo! Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

0: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulcer ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Oil, mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
9: Oh no!
7: Sa imo, nagpauli.
9: Aray ko!
10: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Welcome back in our program, mga katropa. Dinigid lamang sa XFM 100.7, Radyo Petrol, Iloilo, Extra Drive. Ang oras natin, mga katropa, ginadalong sa inyo sa Premium D3. Premium D3, himosa version, coconut oil, malunggay oil, and vitamin D3. Nga produkto sa Yes to Health Incorporated, magkabulig sa pagprotekta sa ating immune system against bacteria and viruses. Premium D3, ang himosa version, coconut oil, malunggay oil, and vitamin D3, nga mabakal sa mga butika, nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee, kag sa TikTok Shop, mabakal sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubangsang Midtown Hotel. Premium D3, mga katropa, protection lang ato ni kayong lawas pagi sa pag-inom. Mabakal sa leading drugstores nationwide. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search ang Premium D3, pangitaon ang may tatak na Yes to Health, i-add to cart, and i-check out. Salamat. Thank you so much sa mga katropa natin nga nag-upod sa atin this Sunday afternoon sa atang Extra Drive program. And today, mga katropa, is September 13, 2026. Ay, grabe. We are 2 days to go before half of September. Grabe ka na, sigsang panahon, no? I hope you are all well, mga katropa. And enjoy sa inyong pagpaniapon this evening. And I hope you have a peaceful night, mga katropa. Panay lang sa pagpamati sa mga programa ng XFM Philippines. Upon sa rin technical partner this afternoon, katropang John Ray Bertiz. Ako naman, ang inyong katropa. Katropang era, ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa, XFM.

panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at

0: Sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan. Sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elson Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Huwag ni nabat job ko sa akon heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagi ko sa kape. Nadamo health benefits. Muna gintilawan ko ni

0: ang pinyong Destri Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit nga relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
1: Premium Destri Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabibig sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina ha?
3: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puson ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang sore monitor.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Chronic pain, sakit. Mag-sister pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain. Basta pain, mag-sister pain, kagalang pain, fast and safe. Sister pain, symptoms persist, consult your doctor. Sister pain, mabibili sa mga butika.
10: Pa-diet na kumuwas ah.
11: XFM.
12: Patropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting dito! XFM.

0: ngangkat truk.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon.

0: atin sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Mayong gabi sa tanan aton nga mga kauturan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Lalayawon ang Diyos sa sininaman nga kagabion, sa sining unang adlaw sa simana, nga iya kita naman ginpalabot nga malipayon mga kauturan. Although atubang kita sa nagkalain-lain nga mga problema, no, mga kapigaduhon, no, mga ginatawag nga kinaiyahan, pero sa gihapon pasalamatan tang Ginoo, at least, no, buhi gihapon kita mga kauturan. Amo na pinakaimportante dira, buhi pataya, no, bisan pa kon damo mga problema. At itugyan talang na sa Ginoo. Okay, kumusta ang inyo nga mga buluhaton sa sining adlaw? I hope nga nangin accomplish kag subong man puno kamo sa mga pagpakamaayo halin sa Ginoo. Una ang maayong panglawas gid, no? Ikaduha ang financial. May ara-ara kada nga nabaton nga dako-dako gawat, ipasalamatan ta na sa Ginoo. Okay, kagsubong man katatlo ang good health, no, amo ginaya, no, ang pinaka-importante sa aton bala kon jotay lang aton dire yang kwarta, binta, basta kay maayo lang ang lawas, no, amo na pinaka-importante mga kauturan. Sige, before kita magapadayon sa aton yang pag panamyaw kag pagtuon sa pulong sa Ginoo sininga gabi, magapamati tayo sa isa ka pinasaing ambahanon nga magatudlo o kung maghatag sa aton sang leksyon mga kaabyanan.

0: Magpangamoy din ay kita mga kauturan. Amay nga balaan, ngayara ka sa kitasan sa mga langit sa sining kagabion. Amon ginapasalamatan ikaw ka ginadayaw tungod sa imo dako nga kaayo sa amon. Sa bilog ng adlaw, imo kami giproteksyonan. Salamat sa kusog kag mga grasya nga imo ginhatag sa amon. Sa sining gabi, kami naman magatuon sa imo mga pulong. Ikaw magaupod sa amon. Amon ginapangayo sa pinasay ang imong balaan nga espiritu, balaan nga presensya nga magabuka sa amon tagipusoon kagunahuna. Agod nga sa diin, kami makahangop sa imong mga pagtudlo. Agod nga sa diin, dili kami madayaan sa sini nga kalibutan. Ikaw gyud magapakamayo sa imong makanakan karon nga nagapamati sa ila mga radio subong man naga live through Facebook. Ikaw man magagiya sa akon mga bibig sa pagpamulong o yun gid sa imo kabubuton. Patawara man kami sa amon mga sala sa buhat pulong kagunahuna sa ngalan ni Jesus ang personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa tanan aton nga makabiyanan. Kagsiyapon, welcome sa aton nga palatuntunan Tinig ng Reformasyon. Kagsiyapon, live nyo makita ng inyo kubos nga alagad diri sa XFM Iloilo 100.7 mga kauturan. Pwede ka mo makakomment, makapashoutout. No, aron nga sa diin, malawagan dira inyong mga alan. Siling sa iban, malipay na sila malawagan ilang alan. Kaya siling nila, kaysang unabi, no? Kung mabatian imong alan sa mga radio, mga television niya, no? Daw artista ka man daw. Okay, so pwede ka mo ka-comment, no? Sa sinigab, makapashoutout mga kauturan sa inyong mga panimalay dira, no, mga hinigugma dira, no, mga nag-birthday dira, pwede gid, no, mga kauturan. Siya po sa ato niyang account, no, Hedren Soliano, pwede gid ka mo man makapa, maka-comment, no, mga kauturan, maka-pa-shoutout mga kaabyanan. Okay, so sa sining gabi, no, mga kauturan, ari kita sa tinion sa ato niyang mga pagpanamiyaw, no, aton nga mga kaabyanan, nga nagapamati sa ilang mga radyo subong dira sa kabukiran pagkato diri sa kabaybayunan, no, maayong gabi dira sa inyo, maayong nga pagpanhiapon nyo dira, no, maayong nga pag pahuway-huway nyo dira ang iban lapyo guro, no, iban sa kung diin nagbakasyon, diin nagkato nga mga beach subong man mga resorts, no, para sa pagbanding sa ilayang mga family. Sige, so aton gina pasalamatan ang Ginoong Dris Iloilo daw bugana ang ulan. Kaya sige di ulan. Pero sa ibang itong area Dris sa Panay, daw ito ulan daw talit hilang, dugay-dugay, init naman, no? Gamalato ang duta, no? Dito porsyon sa apakadto ka to sa San Rafael bala, no? Ambot lang sa iban nga mga lugar, no? Pero sa dito sa San Rafael, ya, no? Way ito maayuga ulan, mga kaabdan, talit hilang, no? Pero diri sa Iloilo, balikod diri, grabe naman nga bu-bu sa ulan, makauturan. Okay, so, bulahan ng Iloilo, ganun, no? Sige, may lang kung wala gabaha. Okay, so, atong ginatamiyaw, atong makabinan dira sa Panuran, Lambunaw. Sila ni Sister Vangel Bilena, no? May gabi, Sister Vangel, kumusta? Bawo, no, I miss you, dugay na tawala kita na iba. Pero silang ating huwaan ko ini nga week makabisita ko da sa imo, ah. No, may lang nga pagpamati dira sa Silvanjel, ah. No, kagpadayon lang gid sa pag-alagad. Sige, no, kag we hope na ara ka gid sa maayong nga kondisyon sa imo yang lawas. No, regards na lang sa imo dira nga mga kabataan kag sa imo nga mga hinablos kag mga apo. No, kay Kim Jib, Kim Jib, no, manaiya yang account, eh. Sige, mayang gabi dira day. May lang nga pagpamati. Okay, kagsubong man kay Brother Panoy Bilyadulid, may gabi dira. Sister Roslyn Sabakan Bilyadulid, dira gyapon sa Lambunaw. No, may gabi, Bilyadulid family. Sige, kagsubong man dirita sa Kabatuan, no, kay Brother Rick sa Dava, may gabi dira, Brother Rick, kabalo ko matik agi dira subong. Di, pasensya gid, no, nga dugay tawala kita na ya. Sa Sabado ay mata kita na ya. Dasun guru, ah, no, kita na ya naman ta. Okay, kag mailang agab idira, kag subong man sa imo pinilanggang asawa, Sister Pinky sa Dava, kag sa imo mga kabataan, Sister Stephanie, Sister Abigail sa Dava. No, sa Dava family, no? Sa imo mga uto dira, no? Maingab ilang dira. Okay, kag subong man kay Sister Kaning Sumiho Isma dira sa Barangay Lag-an Kabatuan. No, may gabi dira Isma family. Kagay Sister Marilo Saragusa, may gabi man dira Sister Magdalena Rabago. Good evening man. Kag subong man dira sa Uton aton mga kauturan dira. May gabi no kay Pastor Estrella Senior. Kag subong man kay Doc Crispin Hiko, Hiko family. Good evening. May ilang pagpamati man ninyo dira. Upod kay Ma'am. Kasubong man ang mga Sanseda family. No, Brother Emil Burakit, no, may gabi man dira sa imo, may lang pagpamati. Okay, kagsubong man dirita sa Liganes, no, atong ginatamyo dira si Brother Ronel Olbido, ang iya pinilanggang asawa, no, Sister Chuna, kagsubong man Sister Julina Sunio, no, good evening dira sa inyo, kag ang iya uto ni Brother Ronel, no, si Feliciano Olbido, no, may gabi dira, Brother. No, mailang ang pagpamati, no, always halong sa dalan samtang nagabiyahe, no, we hope nga damo pasahero, no, ti kay kagrab ni sila eh. Okay, Brother Ronel, no, God bless dira sa imo. Okay? Kag subong man dira sa Dumangas, no, si Brother Paul Dumagit. Good evening da Brother Paul. Sa imo pinalanggang asawa, Sister Mary Ann. Kag subong man kay Sister Maribel Pirotso Quales, no, may gabi dira kagay Brother John Sumugat, no, dira sa Persian housing Dumangas, no, may gabi dira sa inyo, no, sa tanan naton nga mga kauturan sa diri sa haro, no, aton ginatamyo diri ang sana kumigo na kundira, no, si Doc Erwin Lapos, no, Lapos family, no, good evening dira sa imo Doc. Kagsubong man kay Sister Marilo Evangelista, no, may gabi kag Sister Chi Faith, no, good evening man dira sa inyo. No, kag may nako nalipatan. Ah, mangdumduman ko ako na asawa da. No, Elsa Soliano, very supportive, no, sa Bulaton sa Ginoo. Sa tanan ha, very supportive. Okay? Kag sa akon nga juniora, no, nga ato subong sa Miller Cebu, no, good evening dira nak, mailang pagpamati dira. Okay? Always halong kag subong man ang pagkabuot, no, pagkabuotan padayon gin. Sige. No, sa sining gabi, I hope nga ara gid kamo sa maayo nga sitwasyon, no. Kita naton karon nga ang kalibutan grabe na gid. No, ang ambanon naga challenge sa aton nga ang Ginoo lapit na gid magkari tungod sa mga sign, no, terribly na gid mga kauturan subong ang aton kalibutan karon, ang aton sitwasyon subong, no, mga kaabyanan. Gani ang katawan sa Ginoo kon aton tun-an ang Bible kag spirit prophecy, no, mga kauturan, ini isa na gid ka warning sa aton ti kun di kita magpati sa mga pagtulunan sa Ginoo ati sa ulihi indi man kita magbasol, kay nga agi natudlo sa aton eh. Now, sining agabi, mga kauturan, i-continue tang aton pagtuon, no, about sa maayong balita, no, kung sa ilong sa Tagalog pa ni, ang mabuting balita para sa lahat ng tao. Wow. Okay? So sa aton eh, no, tanan mga kauturan nga mga tao sa kalibutan, gitagaan kita sing maayong balita, mga kaabyanan. Ano ning maayong balita ginatag sa Ginoo sa aton mga kauturan? No? Ara makita sa katapusan gid nga libro sa Biblia, Revelation 14, mga kauturan, verse 6 up to 7 ini mga kaabyanan. Amo ning gusto sa Ginoo nga dapat aton ini itudlo sa tanan nga mga tao, mga kauturan, sa bug-os kalibutan, agud nga sidin makahibalo kung ano ang dapat himuon naton subong. Agud mapreparar kita. Okay? So, ano ni mga kauturan? Nga mensahe, Revelation 14 verse 6. No? Una ni siya nga anghel. Kaya nag-isgut na dere, tatlo ka mga anghel. Unang anghel, amo na siya ang verse 6 up to 7 mga kaabinan. Now, anong challenge si Ginoo sa aton tanan? No? Sa verse 7, nagsiling siya sa mabaskog na tingog, kadloki ang Diyos, no? Kagsinire, kagdayawa siya. Tungod kay nag-abot na ang oras nga hukma niya ang tanan nga tao, simbahan ninyo ang Dios nga naghimo sa langit, sang duta, sang dagat, kag sang mga tuburan. Okay? Mga kauturan, kini nga mensahe mga kaabyanan, gihatag ni sa Ginoo kag ginsulat niya sa Biblia. Okay? Para itudlo mga kautura. Now, kita nga mga Seventh-day Adventist Church. Okay? Mga Adventista, daling istorya. No? Gihatagan kita sa pinasahi nga kapawa. Kung sa Cebuano ni kahayag. No? Iban pa ni nga terminology, dili lang kahayag nga gamay, kundi dako-dako nga kahayag. Dako-dako nga kahayag. Kinsay gitagaan ani kining mga Seventh-day Adventist Church, mga kauturan. Mao'y gitagan para itudlo sa tibuok kalibutan, mga kauturan. Okay? Now, ining Biblia sa Revelation, mga kaabyanan, Daniel, no? Ang bilog nga chapter sa Daniel, propesiya ina, until naglabot sa Revelation, propesiya gihapon, mga kauturan. Now, di natin ini maintindihan pag wala ining ginhambal dira sa Isaiah chapter 8 verse 20. Oo. Anong nakasulat nila sa Isaiah chapter 8 verse 20 makauturan? Siling niya dira, kun hindi kamu maghambal mahanungod sa kasuguan kag sa tinuhuan ni Kristo sa pagkamatod wala kamu sing pamanagbanag. Sino gihambalan sini? Mga leader sa iglesia. Oh. Mga kadalaguan like mga pastor, no? Mga kabiyanan, mga elder, mga layman, mga deacons, deaconesses, o kung ano pa nga mga members sa church. Now, siling sa Ginoo, wala kamu sing kasanag kung di kamu muhambal, duha makutong isigutan nila, to the law, number one, number two is, to the testimony of Jesus. Siling niya dira, dili kamo, wala kamo sing pamanagbanag, kundi kamo maghambal sina. Ining duha. So meaning to say, kung naghambal ka lang manungod sa Bible makauton, kag wala ni mo inagin patpat o kung ginsaysay maayo sa imo mga munog palamati, mga kauturan, di sila kabalo. Wala sila sang namasangan, wala sila sang naintindihan. Like for example, siling niya diri sa Revelation 14 verse 7, kahadlokay ninyo ang Diyos, kagdayawa siya. No? Siling niya dira, tungod kay nag-abot na ang oras nga hukma niya ang tanan nga tao. Now, ina mga kauturan, ang pamangkot, san o ikaw ginahukman? San o kita ginahukman, mga kaabyanan? Base nagpati ka nga pagbalik sa Ginoo mo papaghukom sa imo. Ha? Mga kauturan aton nga SDA, base amo na aton pagpati. Ha? Amo na makauturan nga need nga may ara kita spirit of prophecy kay dire makauturan sila niya dira nagsugod na ang paghukom history ini mga kaabyanan. Oo, kay kini si John Reverator, siya among ginatawag nga apostoles sa Ginoo. Mga kauturan, ti history na ang Roman Empire the time, amo ang nagdakop, no? Sa mga apostoles, kay John Reverator, si John Reverator, gidala dito sa Isla Sang Patmos, ginpreso mga kauturan, ginbartolina, tungod nga kay si John Reverator, amo ang nagawali sa maayong balita. Okay? Mga kauturan, ako na lang is direct, isumari, no? Ining itawag, nagsugod na ang paghukom, nagsugod din makauturan 1844. Sin una makauturan, kutunan niya 1 Peter chapter 4, verse 17 to 18. Sa iglesia sang Dios, dira nagsugod ang paghukom mga kaabyanan. Na kung hindi ta na itudlo makauturan, base tawagun ta sa Ginoo nga mga bulaan nga mga magtutudlo. Now, kadto ta makauturan sa mga dili maayo nga magtutudlo, kundi na itudlo ang minsay sa unang munugtunda. Anong unang minsay sa munugtunda? According sa Spirit of Prophecy, mga kaabyanan, fear God and give glory to Him. Ano ni ang unang mensahe? Is reform, Sabbath reform, health reform, dress reform, tithes reform, character reform. Mga kaabyanan, kung hindi natin inipag-iambal sa aton nga mga kaabyanan,
1: O kung sa bilog ka kalibutan makauturan, tindi kabalo ang tao sini. Basi makauturan kita ang sukton sa Ginoo, mga kaabyanan. Gani, gusto sa Ginoo, nga aton initudlo sa mga tao. Agod nga makahibalo, mga kaabyanan. Dipindi na sa tao kung dawato niya o kung hindi. Importante atong gitudlo ang kamatuuran, mga kaabyanan. Now, ano ang matabo sa mga tao nga dili magtudlo o kung dili maghambal o kung dili magwali sa nagakaigo nga pulong sa Diyos? Galacia 1, versikulo 8, hangtod na sa 9, mga kaabyanan. Sila nga dire, no? Di na natin basahong tanan, sila nga dire, sumpaon siya sang Diyos, 9. Ah, kung di ka maghambal sang nagakaigo, sa imo mga mibir, dahil ang problema pagit subong sang aton mga leader, no, mga kaabyanan, kay taguo nila ang kamatuoran, katulang uyon sa ila, kag uyon sa mga mimber, amo lang ila ihambal. Sorry mga kaabyanan, nga gihambal ko niya. Kiti budlay eh. No? Budlay, base siling na kay si Brother Hedrine daw gapakitan ko ano, mga kaabyanan. Gihambal na to ang kamatuoran lang. No? Kay kundi ta na ihambal, makauturan, wala sa aton sang papa, nagbanag eh. Ti gusto ta maluwas pero di man lang galit ta makapa, di man lang galit ta maluwas, di man galit ta magpalangit. So gusto sa Ginoo nga ihambal ini, agod makabalo ang tao, dipindi na lang sa tao kung iya ina pagabatunon, mga kaabyanan. Oo, pag di nimo batunon wala problema. Kaya ang Ginoo nagasugod na gani paghukom. No? Ilista niya na si Brother Hedren, nakabati na to pero gi-reject niya ang mga pagtudlo. Okay? Si Pulano, si Pulana, si Petra, si Petro, Pedro, nakabati na sa mga balita, pero iya inagin si Kway, wala niya inagin kabuhi, iya inagin reject. Pagbalik si Ginoo, sige nga Ginoo, ariyo naka-record, nakalista, ano nga oras, ano nga bulan, ano nga tuig. Di ipakita na makuturan si Ginoo. Saan o nagsugod din na? 1844, mga kaabyanan. Amuni siya mensahe sa the three angels' message, mga kauturan. Now, kundi kita makambal, ano sa inyo dire? Noibe, nagsiling na kami sang una. Kagsubong din sulit ko, nga ang bisan sino nga nagatudlo sa inyo sang lain nga maayong balita sang inyo na baton sa amon, sumpaon siya sang Dios. I imagine, sumpaon ka sa Dios, mga kauturan. Ha? Kun mutudlo ka sang balingag, mga tiko, ti subong mo lang tawa bala. May iban nga nagtudlo, ha? Nga ang Biblia daw, confusion na, kurap na. Ang spirit prophecy, amo daw, kurap man, mga kaabyanan. Ti ang pamangkot, sino aton patihan? Ang imo lang hambal, ha? Mga kaabyanan. Kaya di na ka mutuo sa Bible, di ka naman mutuo sa prophecy, sino ang patihan? Ang imo lang pato-pato nga hambal? Sorry lang mga kauturan nga ginahambal ta niya. Kaya realidad, ara eh. Oh, mga kauturan, damo subong ginapost sa Facebook nga ginabali ang mga sakto nga pagtudlo sa Ginoo. Why? It because kay hadlok sila nga maghambal sa nakaigo kay base ang ilang member hindi na magsimba o kun muhali na sa ila kay nakabati sa sakto nga pagtudlo sa rason nga ila tudloan sang mga dili amo mga kauturan. Pero take note, mga kaabyanan, mga leader, kung di kamo maghambal, times 10, ha, times 10 nga kalaglagan o kun kalalatan ang madawat ninyo kung di kita maghambal. Okay, now padayon. Silingya dire sa ikaduhang Korinto 11, versikulo 13, top 14. Ano ang pananaw sa Dios sa mga nagatudlo sa hindi nagakaigo nga pagtudlo? No, ano daw ang pananaw sa Dios o kung anong iya na balatyagon? Silingya dire, ina nga mga tao, take note ha, mga kaabyanan, especially sa mga leader sa church. No, di na kuha na ni, no, bilong na ning iglesia. Silingya dire, ina nga mga tao indi matuod nga mga apostoles, ha, take note ha, kundi mga munugdaya kag nagapakuno-kuno langa sila mga apostoles ni Kristo. Buting ganun, mga pastor, mga pare, or ano pa da, mga kauturan. Kundi ka mo tudlo kali sa nagakaigo nga pagtudlo sa Ginoo, especially sa minsay sa the three angels message, mga kauturan. Ano ka daw? Ah, pakuno-kuno. Pakunwari, nga kumbaga, apostoles siya sa Ginoo, ah, munugwali siya sa Ginoo, pero lain gali. Ah, 14. Kung sa bagay, hindi katingalahan ina. Kay bisan gani si Satanas, nagapakuno-kuno nga anghel sang Dios nga naghatag sang kasana. Ati amo na mga kauturan. Di naton mablem nga ang may amuni nga mga tao it because kay si Satanas gali makauturan ga pakaron ingnon nga siya matuod nga Ginoo. Pero gali ya maskara lang mga kauturan. Ti amo ni subong. Ti I hope mga kauturan, mga pinalangga ko nga makabiyanan, tani indi kita madisib ni Satan. No? Ang buting ganun bala, kung matuod ang imo ginatudlo basa sa Biblia, dayon i-explain anong buting ganun sina, no? Nga haum, no? Sa imo ginbasa sa Biblia, mga kaabinan. Kundi kaya ti gamit spirit prophecy. Diba? Mga kaabinan, para ang tao makahangop sa nagkaigo. Ang problema karon, ang imo ginbasa lain, ang imo pod bag explanation lain ati. Siling nila na no man tuman daw di man to amo. No. Sa amo na mga kaabinan. Now, ano pa gid? Kundi ka manug dili ka naghambal sa nagkaigo nga mga pagtudlo sa mga tao o kon sa kalibutan. No, ti subong, pwede ka maka-live eh. Pwede ka maka-download sa imong mga Facebook dira. Pag gusto ka lang ano iambal ni mo dira. Ti kon, ang imo ginambal, nagpakuno-kuno ka nga tuod, pero dili tuod, ti yung ibang tong mga tao nga wala kabalo, masunod man to sa imong ginambal. Mapati man to. Pero galiya, patalang to. Ti suktun ka na sa Ginoo. Now, kung naghambal ka sa dili matod, ano hambal sa Ginoo? Isaiah 56 verse 10 up to 12. Ano yung hambal sini sa Ginoo sa sining mga tao nga mga wala nagatudlo sa insakto? Siling niya dire, versikulo 10. Kay ang mga pangulo sa Israel nga munugbantay kung tani sa sining mga nasyon, daw mga bulag, ha? Grabe ha? Daw mga bulag kag wala sila sing may nahibaluan. Na amo na makauturan ang gapakuno-kuno. Ah, nga daw matuod man, pero di manggali matuod. Ano siling niya dire padayon? Pareho sila sa mga bantay nga mga ido nga wala nagataghol. Gusto lang nila nga magligid, magtulog kag magdamgo. Amo ni galing mga leader sa iglesia, mga kadalagkuan, no, especially sa aton mga kaabyanan nga mga nagabantay sa kasuguan. O, aray sila niya dreo, mga pangulo sa Israel nga kuntani among nagabantay sa kasuguan. Pero ang anong hambal sino? Mga bulag. Okay, ito simple kung magpabulag-bulag, kati, muna eh. Ha? Daw kaangay sila sa ido, nga di nakatagol. Ano di kakatagol? Paday nun, dali basa, makatulan ha. Unse, pareho sila sa mga ido nga dalok-dalok, nga wala sing kabulusgan. Sila nga mga munog atipan, sang Israel wala sing pag-insindi. Naamo nag-ihambal sa Ginoo, pati kasakit sini, no, mga kauturan. Ining aton mga kadalaguan, no? Mga pastor, kag kada isa sa ila, nagapagusto kon ano ang iya luyag himoon, kag nagapangita sang iya kagalingon nga kaayuhan. Ha? Mga kauturan, nga agihambal sa Ginoo sa mga pastor nga wala naghambal sa nagakaigo, mga kauturan, nga kaangay sa ido. Nga ido nga, di ba kung sagod ka ido, anong purpose haw? Una sa tanan gid, para may magtaghol kung may tao nga magsulod. No? Gwardya na sila, nagpakilala nga may tao nga dili nila kilala, kaya ginataghol siya. Kaya siyempre yung ido, ya, pag naamo na ni mo, di na yung magtaghol mo. Oo, mga kauturan. Pero kung di niya kilala, posible kagton ka pa na. No, mga kaabinan. Kaya ko, sila amo ang gwardya, mga kaabinan. Anong butsingan nun sini? Gikaanggid sa ido. Amunay sila ang mga pastor. Ang mga pastor, amunay siya ang mga munog taghol nga may magsulod nga mga lubo sa iglesia, nga tani sila na yung magbantay, mga kaabyanan. Oh, sila na yung look out sa ila mga membro sa pagtudlo sa insakto nga kamaturan. Pero nga gihambal diri nga mga ido nga wala nagatagol, kagusto lang nila nga magligid. At siyempre ligid, ginagakaon ka lang, gadako ang imutian, mga kauturan, nagsilipade, magtulog ang magdamgo, naghahandom, mga kaabyanan. Oo, ti damo, sorry lang yun mga kaabyanan ang ginhambal tani. Damo subong, tuison ang kamatuuran, kay nga para makaganar sila damo, no, mga kaabyanan. Amo man ang gunilain diri kay instead nga ikaw mutulo sa insakto, ang uban di na mutudlo para damo sang kwarta. Amo nang iban nga musiling na ina sekta relihiyon, negosyo na. Oh, datuod man makauturan nga aman. Oh. Kay damo man member, member, no, mohatag sang offering tithes. Di kung okay lang naghatag tithes kag kuan kay ti ara man sa Bible, ang problema makauturan kay wala ina sila gahambal sa insakto nga kamaturan. Amo nang budlay, amo lang ina problema dira. Oh, ay man problema amo atag ka offering tithes. Oh, kumusimba ka gahatag ka magid sina. Kay biblical man na. Ang pinakapunto sa Ginoo isugid ang kamaturan agod ang mga tao makahibalo kung ano ang dapat nila buhaton. Ang problema karon kay mostly ang mga member, ha? Hindi manamian nga tudluan sa insakto. Sa rason, mugwa kag hindi na magsimba. Te karon kung ikaw pastor, kung hindi na magsimba, te way ka naman niya, offering. Ha? Sa rason, si Satanas, mutik sa imuna una, hindi na pag-ihambal. Kaya nga, way ka na member. Dulaan ka na kulob na kaldero mo. Ha? Te kung ang tao nadlok man madukulob ang kaldero, ate, sige. Oh, di ba mga kaabyanan? Mga kauturan, delikado ta. Siling sa Ginoo, mga dalok-dalok na klase nga mga tao, wala kabulusgan. Oo, amo na mga kaabyanan. Lantawas, kibuloy. Di damo kwarta. Oo. Pero daya, nga man yung siling ta daya, kayo wala man ang resugid ka matuuran. Oo, ano pagid subong? Kining bilog nga kalibutan, gikilala nga bilog nga kalibutan, nga ini nga mga tao, sila amo ang Dios sa kalibutan, nagpatawag man gani Ginoo sila, daya man agyapon makauturan. Subong man ini nakabalos ka maturan, nga tani silang nakahibalo, pero kung isa ginadayaan, oh di kay kung kaisa. Gidayaan man ni Satanas sa mga kauturan nga man kay wala na naghambal sa kamaturan. Amo ni silang gitawag diri mga ido nga mga gin. Ha? Gintikom ang ilang mga bibig nga instead nga silang muhambal ini nga iglesia nga SDA, among muhambal sa kamaturan, wala na naghambal sa kamaturan. Kagkontrahon pang naghambal sang matuod. Amo na makauturan ang budlay. Ano sa sa Ginoo? Ha? Munog atipan sang Israel nga wala sing pag-insindi kag kada isa sa ila nagapagusto kon ano ang luyag himuon kag mangita sang ila kagalingon nga kaayuhan. Grabe. Now, 12, nagasiling pa sila. Dali, makuha kita sang ilim nun kag magpahubog na, imagine, magmadamo pa ini buwas sang sasubong. Butsing ganun makauturan ang mga tao, luoy lang gid kaayo. O sa time sa mga Israel, the time tood, amo man eh. No? Kay mga leader sa una sa Israel, amo nang ilaginhimo mga kauturan. Ang mga tao ginapabugatan nila, no? Para lang makaganar lang sila sa ila kagalingon mga kauturan. Ti amo man isubong, wala man kalainan. Ha? Sila niya amuning matuod ng iglesia, ayaw na mo guha. Amuning tinuod ng iglesia. Yes, wala problema matuod ng iglesia basta itudlo ang tudalo ang da testimony. Ang problema mga kauturan kay wala kita gatudlo. Now, ano pag isiling sa Ginoo? No? Mateo 23:2-3. Anong paandam sa Ginoo sa aton? Siling niya dire. Siling niya. Ang mga manugtudlo sa kasuguan kag mga parasiyo amo ang ginsaligan nga magsaysay sang kasuguan ni Moses. Sino ni sila? Mga isde. Okay? Pero anong ginahimo? Wala ginasaysay kung ano ang buot sing ganon kag ano ang dapat himuon. Tres, gani tumana ninyo ang ila ginatudlo sa inyo pero hindi kamo magsunod sang ila ginahimo tungod kay lain ang ila ginahimo sang sa ila ginahambal. Lantawa makauturan. Ang Ginoo naghambal sini. That time sa diri pa si Kristo. Amo nang akig ang mga parasiyo sa kay Kristo kay nga nasuntok ang ila tagipusoon kay tuod man. Tudlo sila tuod kasuguan. Pero ang ila ginahimo again sa ila ginambal mga kabinante. Subong amo gini. Oo. Tudlo kay Kristo, mutuo kay Kristo, pero ang ila ginahimo supak sa kasuguan ni Kristo. Di ba? Like example. Nagtudlo sa ngalan ni Kristo, mutuo sa ngalan ni Kristo. Pero pag-abot sa kasuguan mga kauturan, wala gatuman. O nga man, anong siling sa Ginoo? Exodus 20 verse 8. Remember the Sabbath day to keep it holy. Pero, gituman, wala. Wala. Ha? Makauturan. Ang iba naman, nagbantay sa adlaw ng Sabado, pero, dili naman bilog gituman. Ha? Di ba mga kabyanan? Ngayon lang ko sorry sa inyo. Pasinsya. Nga ginambal tani. Nga man tinuod eh. Tuod eh. Tani, makauturan kita nga mga pangulo, ihambal tang nagakaigo. Isugid ta mga kabinan, dipindi na sa tao kung hindi nila pagbatunon. Oo. Ang Ginoo gamhanan eh. Musiling ka nahadlok kay basi bakulob imong kaldero, hindi pagkadlok. Ang Ginoo powerful na iya, mga kabinan. Oo. Ginoo damo mga way kung paano ka mabuhi. Importante ihambal ang kamaturan si Kristo haw. Sa rason bisan gihingabot siya, gipatay ganis siya, wala siya nadlok. Bisa di siya magkato, makakaon man siya. Bisa di siya magkato, makatulog man siya. Amo man sa aton, subong. Kita nga mga katawan sa Ginoo, labi na kung kita ang gisaligan sa maayong balita. Isugid ta na makaturan. Nga aman, kita ang sukton sa Ginoo. Now, padayon, verse 6. Sa mga punsyon, kag sa mga simbahan, gusto gid nila nga magpungko sa mga pulungkuan nga para sa mga dungganon. Tiaris kalibutan. Gusto tawgon nga father, gusto nga tawgon nga taas, magtutudlo o kung ano pa dapat ka respetuhon. Di amo ni makabyanan. Akigid sila sa time ni Jesus Christ, kay tituod man eh. Ha? Verse 7, sa mga lugar nga mga sa mga lugar nga madamo sang tao, gusto nila nga tahuron sila kag tawgon nga mga manunudlo. Di amo na makasan. Tuod hindi. Tuod mga kabyanan. Pero kita, nga mga humble nga mga tao, di tapong patawag nga ano, kundi brother, sister lang gani. Oo. Kay nga makaturan, verse 8. Pero kamo inyo, sa mga katawan si Ginoo, hindi dapat nga magpatawag nga manunudlo, kay magulutod kamo, kag isa lang ang inyo manunudlo. Anong butsing ganun? Isa lang manunudlo. Yes, only God, mga kauturan. Only Jesus Christ, mga kauturan. Ang aton niya nga teacher. Ha? Mga kaabyanan. Teacher. Why man problema mo tawag ka, ma'am? Diba, sa mga eskwilahan na bi, ma'am, sir. Wala problema. Kaya manunudlo na sila. About na, diri sa pangkalibutan, mga kaabyanan. Oo. Wala problema. Tingin na tudluan mata sa pagrespeto. Amo na. No? Pero kung ang problema diri, kung gusto ka gid nga magpatawag ka among kagidna. No? Hindi ko pagtago-tawag nga sa akong ngalan. Natawag ako, sir. Ati amo nang lain mga kabinan. Mm. Magpatawag kagid bala magparespeto kagid. Ti may mga amo nang mga tao. So hindi na namian ang Ginoo sina mga kabinan, especially sa mga leader sa organisasyon, leader sa church, ha? Mga kauturan. Isa lang ang aton manunudlo. Sa rason gani nga ginatudloan ta nga magtawag sir or ma'am, brother or sister, nga man, magulutod lang ta diri sa kalibutan. Isa lang aton manunudlo, only Jesus Christ. Ti ining pastor mo kuton wala abi kay sindi ning iban eh. Kung tawgon ka pastor, ang meaning sina amo ang munugpanguna. Meaning munugpanguna, amo ang magtatap. Sila na ang munugtatap, mga kaabinan. Tawag pastor, uuwa mo na siya. Munugtatap, munugtudlo sa iyang mga sinakpan. Na, hindi kayo naga, padako daw sa itong ibasa gina sa Isaya, mga kauturan, kapadako sang tiyan, no? Kagakuha lang sa mga tithes and offering, o pag gusto sila, bakal sa ilang mga salakyan o ano pa dira, house and lot, pero ilagal imimber, grabe na to, kamangkabang na to, pigado kayo, kuhaan pa sang tithes. O, kay silinga amugini, yes, wala problema kay malakya stress, yes, ara man mo, mabasa man na. Pero mga kauturan, kung di ikaw maghambal sa kamauturan, delikado makabinan. Now, verse 9. Hindi man kamo magpatawag amay. Take note ha? Hindi man kamo magpatawag amay. Based on the Bible, bisan sa bisan kay sin o dire sa duta, kay isa lang gid ang inyo amay, ang amay nga ara sa langit. Tanawa mga kauturan, dili ni akon sinilutan, dili ni akon pulong, iyan is Ginoo. Suno sa Biblia, di daw kita magpatawag nga amay sa sining kalibutan. Butsing ganun bala, siyempre, naman ko'y papa, may mama man ta, no? Siyempre, mutawag ta mama, papa, no, mga kauturan. Pero kung di ni mo papa, ayaw patawag nga papa ka. Tiyan na, kung tabo subong sa kalibutan, tuod ba nga may katawag, bisan dilit ni mo papa, mapatawag islag father? Yes, mga kaabyanan, inigali mga kauturan. Ang Ginoo wala nalipay sina mga kaabyanan. Oo. Based sa Bible, amo na nga kung nagbasa tag Biblia, gapamati ta mga kauturan, maabliya to na una. O, subong gadamo katawag father, mother, nga dili man imo na ginikanan. Ha? Sa ngalan lang aara sila sa religious group, no? Kag amo nang ilang gusto nga patawgon sila nga amo na, pero against gali na sa Ginoo mga kaabyanan. Okay? So, sa ako na nasalingki na, depende sa aton kung nawaton tani or hindi. Pero amo na yung kamatuoran, makabinan. Okay? Now, verse 12. Ang nagapakataas sang iya kaugalingon, paubuson sang Dios. Pero ang nagapaubos sa iya kaugalingon, pataason sang Dios. Meaning to say, di ka magpatawag father, mother. Ah, mas maayo pa nga, tugutin na lang tawagong ka sir or ma'am or sister or brother. Oo. Kay siling sa Ginoo, ang nagapaubos, pataason. Tay kung magpatawag agad niya, butang tabi, dili ta kakilala. Oo. Mupatawagin ka abi nga, tawag ko father kay father kuya. No? Dili gali maayo mga kaabyanan. Okay? Suno sa balaan nga kasulatan, mga kauturan. Now, sinindiri pagpaandam sa aton subong, versikulo 15. Kaluluoy kamu nga mga manunudlo sang kasuguan kag sang mga parasiyo. Kamu nga mga hipokrito. Ah, hipokrito, galing na magpataas kagalingon. Magpatawagin nga pastor, magpatawagin niya nga amo ka na, father or ano ka pa. Ha? Hipokrito, tawag galing sina mga kabinan, nga mga tao. Nagakadto kamu sa bisandiin nga lugar kag nagatabok pa sa mga dagat agod nga makakumberter. O kung magkumberter ninyo ang bisan isa lang katao sa inyo relihiyon. Pero kung makumberter na ninyo, ginahimo ninyo siya nga sobra pa sa inyo kalain kagbagay gid sa impirno. Imagine makauturan, nagapaninguha ka nga magdamo ang member para damo man ang income, no? Gali mga kaabyanan, suno sa balaan nga kasulatan, ikaw lang nagtudlo nga mas sobra pakalain ang imo isigataw kaysa imo. Tidako ni mo nga salabton as Ginoo mga kaabyanan. Oo. Instead nga muto sa Bible and spirit of prophecy, pero tudloan nga ayaw nagpati sa Bible. Ayaw nagpati sa spirit of prophecy. Ha? Tanawa mga kauturan, sino na espiritu mga kaabyanan? Mga kauturan, muklata mga kaabyanan. Mga muyo ta sa Ginoo, Lord, tagae ko sang wisdom. Nga maintindihan ko ang mga pagwali sa nagkalalain ng mga tao karon. I-guide ko, Lord, nga mahangpan ko ang insakto nga kamaturan. Kay damo mo nugdaya eh. Mateo 24 verse 4 up to 5, siling sa Ginoo mag-andam kamo kay damo subong mo nugpatalang. Sa atong ginbasa, sa unang Tesalonika, si Satanas gapakaaron ingnon nga Kristo, agod patihan siya, pero gali. Antichrist gali, mga kaabyanan. Atong oras, tapos naman mga kaabyanan, mga kauturan. Sini nga gabi, dapat kita mag-andam. Last ka teksto, ako nihatag sa inyo. Ano ang tawag ni Kristo sa mga bulaang guro? Pagarpar bala? No? Himuhimo lang iya kagwalingon nga pag-insindi, mga kauturan. Anong tawag daw sina? Mateo 15, versikulo 14. Pabay ilang ninyo sila. Ha? Siling sa Ginoo. Mga bulag sila, nga munugtoy-toy. Kagkon ang bulag, magatoy-toy sa bulag, sila nga duha, mahulog sa buho. Ati, mga kauturan, delikado. Inang mga tao gali nga na against ang ila pagtudlo, sa Ginoo makutog, itawag rin sila mga bulag kung sa Cebuano pa ni mga buta. Ha? Ano ba lang bulag? Di ka kita. No? Di kung ikaw man nagpati man kay siling nimo, daw tuod man, nagsunod ka man sa iya, di duha na mga bulag, mga kaabinan. Di kung duha ka mga bulag, anong siling sidra? Mahulog ka mo duha sa buho. Amo na siling natun makabinan sining gabi. Prayer is the best nga himuon, mga kaabyanan. Oh, prayer. Anong ipangamuyo? Lord, buligi ako nga makainsindi sa insakto nga pagtudlo. Oo, mga kauturan. Damo subong ginapo sa YouTube, no, Facebook, ha? O kung ano pa da nga mga pwede ni mo i-post dira. Pero ipangamuyo si Ginoo nga ang imo ginapamatian kag imo ginatanaw nagakaigo nga para sa Ginoo, mga kaabinan. Nga man, subong damo kayo nga ginapasahan patagani, pero sa lingko ba, huwag ipasa pa ni nga manipulos nga mga wali ni man. No? Mga pagbali, maningan ba pang wali? No? Di kung mapasahan kasi na, daw makasiling ka man tuod. Pero mga kauturan, pag ang Ginoo among magtultol sa imo, magtuytoy sa imo, hindi ka madisib sa panulay, mga kauturan. Why? It because kayo nagkapangamuyo ka man. Gani, mga kauturan. Dili kita magpati sa mga pagtudlo subong nga dili na base sa Biblia kag sa Espiritu sa tagna. Especially sa mga SDA. Oh, wala na nagpati. Spirit prophecy, Bible na lagi daw. Kaya is greater light ang Bible. Yes, wala problema. Oh, are, oh, taablihan ko nyo na una kung may nagpamati nga SDA. Sino nagsulat sa Bible? Sino Espiritu? Ang sabat, Espiritu sang Diyos. Kaduha nga pamangkot. Sino na sino nagsulat sa spirit prophecy? Sino Espiritu? Ha? Di ka masiling, halain nga Espiritu. Kundi, the same spirit mga pinalangga kong kabiyanan. Ang nagsulat sa Bible, Espiritu sang Diyos. Ang nagsulat sa spirit prophecy, Espiritu man sang Diyos. Meaning to say, ining duha, walay nubo sini. Puro ni tag-as mga kabiyanan. Ha? Listen sa mga SDA.

0: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mang Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
1: Sundown Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia, ipaydipaygi ko sa mabatian kong Sundown Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
1: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Sundown Plus Coffee Mix.
3: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sundown

0: Asim Sechan, suabe hanggang sa uling patak.
1: Southern Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon. Kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng VisionX Plus, Softgel, Mylutin at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. VisionX Plus, Softgel.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
8: XFM.
9: Exciting!
10: Mga katupa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Puto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, breathing malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Legally, isa ka sales lead na kabadya ko sa isa ka si mga kapudloy sa pagpinto. Sobra git ki sakit. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minister ni Nag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
9: Maka-late na ko.
7: XFM.
10: Patroba mo.
9: Exciting.
11: Mga katupa, excited!

0: Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may taglay ding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya, at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes?

0: hypertension. Uba ka naman heart problems. Mag Sundown Blast Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Blast Gold. Sigurado ka dito. Sundown Blast Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: The secret of health. Alam mo ba na ang Sundown Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Sundown Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng diethsin. Ang diethsin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Sundown Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
2: Sundown Plus Coffee Mix.
3: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyas sa work ay ang Sundown Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
2: Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na ba ang makabasa at nakakaranas na ng

0: Kadalasan itong umaatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka! Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Hoy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes, to health.
5: XFM.
3: Santon Gold Live Testimony.
6: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
3: Santon Plus Gold.
7: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
3: Santon Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil si Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
12: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Nang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka, no. Patalikod!
3: XFM.
14: Patupa mo!
15: Exciting!
16: Mga katupa, excited!

0: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, oh, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tingin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthone Plus Herbal Oil.
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sara sa aking tutuitan ni Lilo. Sa aking call center agent. Pero may gina ko nag-upang migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibal na niya ito siya ako sa Sister Pain. Pero sigda, sige na madulang pagsakit sa aking ulo.
9: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
5: Pa-diet na kubuwas ah.
9: XFM.
11: Patropa mo.
12: Exciting.
13: Mga katupa, exciting!

0: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, bunggay,

0: pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, excited!

0: Sara, sa akong katutan ni Luisa, kapag call center agent, girl, ligil ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan ito ko siya kung saan. Sister Pain, nasigda, sige na madulang pagsakit sa aking ulo.
1: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mabuti ka.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
3: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Zip and Plus Herbal Soap.
3: Norma Oda, Pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nang gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 9:43 and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo! Balik sa phone, balopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ang may pinakalaba nga LL.
1: Wow, tuoy. Pakita, be.
0: Hindi ah, tingog ba lang ah? Ano to katuod ang nakita ko sa ako newsfeed man?
1: Nga?
0: Nga may taga Negros ko nung ano, nga nagpakuha siya ng ano, ano, testakol?
1: What? Did sa diin?
0: Ha?
1: Sa diin na?
0: Di sa tuod? Wala ka nakita? Daw mga 2 million ko no, ang bayad sa iya kung mapakuha isa ka itlog. Ginapakwinta-kwinta ko na ganyan mo utang ni Mayan mo.
1: Tapos? Daso ti ano niya, daso na ang isa ka itlog?
0: Ah, bangian eh. Oo. At least may araw man magting-magtingon pero isa na lang.
1: Amo na galing.
0: Ati kung mapakuha ka naging malang isa, duwaon mo na lang.
1: Oo eh.
0: Para plain na lang tanan, no?
1: Mm-hmm. Amo na ginitawag ang kapon?
0: Mm-hmm. Ti ikaw yaway kaya plano mapakuha.
1: Ha?
0: Kay transgender ka man.
1: Sino sili?
0: Ah, transformer gali. Hindi ka transgender, transformer eh.
1: Yes.
0: Hindi, wala ka, wala ka plano mapakuha si mo itlay.
1: Tinga ako ang kuna bi.
0: Di may araman iba na ginapakuha tapos ginababayluhan yun nila yung iyagidya ka babae.
1: Ay, kung happy naman lang siya mag-pick up sang itlay ko yan, nga abin mo. Oh, di ba na?
0: So wala ka plano ngayon pakuha mo itlay?
1: Wala.
0: Ha? May araman iba niya ginapakakas gidya, ginapabayluhan gidya yung sang iya ka babae.
1: Para ano, panik ang mangyapa magbusong.
0: Bagay, no?
1: Ako ya, kung kambiwan gid man niyang ako ni itlay sang ano?
0: Oo.
1: Sang bibingka, abe.
0: Oo.
1: Na sigurado niya balay ang makabusong kid kuya.
0: Bo! Kadi man ka pa, ha? Wala ka nakabalo kung pila na edad mo.
1: Ha?
0: Pila na edad mo subong.
1: Wala man guro sang imposible kung Ginoo ang nagakiya. Bala, oh. Pero galing ka
0: ti. Wala na yung chance ayo sa isinta sobra.
1: Galing ka ti amo na bala na
0: lamala na na.
1: Bisan ano pa na ni mo ya kabutang da sang a monarkiya, dahil ako hindi, gaya pwede, hindi gina pwede.
0: Pero ako yan, pakakas ko yung itlog yan, kung magtag 2 million man lang isa, napakompute ko na gani.
1: Ako ni baklo nilang itlog mo?
0: Oo.
1: Di pa kuha eh. 2 million na gina.
0: Pero isa lang gina, bilinan kaya isa, okay lang.
1: Buti, okay lang.
0: Okay lang, misan may gakawel-kawel, isa na lang bilin.
1: At least may apangan ka pa.
0: Oh. Ano yan itsura siya naman daw, arang daw. Daw ginawa mo na, tok, tok, tok, tok, kumawa mo na bala, oh.
1: Nagalagtok-lagtok.
0: Ay, may gabi. Nagalantaw kami di sa Karawisan. One sa San Remeo Antique. Paranaque City, good evening po. From Len, Samoya, Villanueva. And hi to Femi, Rufino, Aurelio, Aisel, Alinara. Good evening sa pamilya ko, Haranilia, Alosiman, Timson, Duhilio from La Carlota City. Mga taga-Roa City Capiz, Elizar Valiente, Brian Danico, Regina Lamparero sa Kabatuan, Iloilo. Good evening, Lifar Digno, hello. Vic Istorco, good evening. And Noren Sindao from Pasi City, Philippines.
1: Wow, so good evening man sa kay Leia Di Pedro da sa California.
0: Si ito gani si Tita ano gani tong taga ano ang taga Bato gani si Tita
1: si Marla.
0: Oh, Tita Marla.
1: Yes.
0: Nagambal siya kuno may ara ka kuno ginagreet nga napatay na.
1: No. Oh. Wala gid ko bala. Wala gid ko ya bala ga expect nga patay mo siya gali iya.
0: Bito-bito ka naman meeting sumo.
1: Hindi nang gaano ko na ga-chat ko na si may naga-reply man.
0: Ah, bali may gagamit gali sa iyang account.
1: Basi guro eh.
0: Bili niya guro siyang bata. Oh,
1: si Chai Daisy.
0: Bili niya guro siyang bata. Oh. Itong gagamit.
1: Tiga, sige, makuya. Hello, Chai Daisy.
0: Pero ga-reply.
1: Oo, oh, may ga-reply.
0: Ah,
1: iba si kung bata, eh, guro ang nagagamit eh. Nga, kuya nga siya, uy, dugay na siya yung napatay.
0: Lumutawin nga, agi kayo. Ang imo itsura sa mundo, si katropang Joy ka naman sa bungo.
1: Wow.
0: Kaya alam ka naman.
1: Sige lang ah.
0: Hindi pag ilog-iloga si katropang Joy, kaya yan ay ano ya?
1: Identity.
0: Yan ay identity, may alam. Ikaw yung butang-butang, kayo mo yung alam sa piha.
1: Ma, wala makoy ka, ano nga, amuna big.
0: Tapos si Mukilay, bangian pa.
1: Ha?
0: Ano yung butang mo, pildel pen na one uling?
1: Pildel pen.
0: Nagulot-gulot yung Mukilay ba, no? At dali na, mga katropa natin, pwede na mo tawag sa XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: Kag sa Globe, 0912-83-09-0915. Kasi yun naman ang 0912 man. 0915-8311-431. 0915-8311-431. Sulod naman kita subong sa Barangay Tagok, Kabankalan. Halin kay Rubelita Rodela. Oh, Rodela ang pangalan, ha?
1: Wow, ha?
0: Galing babae kay Rodela.
1: Ang wala na galing.
0: O, tawag na kamo, guys. Hindi yung paghulatan nga kami pamatawag. Kaya nakapoy na kami mag-dial. Subong, ha? Kamang na lang dial.
1: Makapoy, ma'am. Sige, istorya mo.
0: Uy, labi naging subong na ginatunsil ko.
1: Na.
0: Ang nabanog ako na lang ala subong.
1: Amo na kay pala inom si mo cold.
0: Hindi, ha? Gindip throat. Huwag na yan nagligad gabi. Itong karon ko no, tingon din itong kadugin man.
1: Nagsalom-salom ka naman gali.
0: Oo. Kasi ang iyang nga epekto, nagbanog ako nga tonsillitis. Kalain no, do, ang imo bilog, ang imo na din nga lang ala bala, magbatsyag, imo gali, bilog nga lawas ang ano no, affected no.
1: Dapat ano mo gula sa iya?
0: Di ano?
1: Salumon mo gula sa astaya.
0: Nasalom na gani mayo, nagbalabag gani, among nagbanog.
1: Ba?
0: Wala ka pa kaagi nga gintonsil, ha? Wala ka pa kaagi gintonsil.
1: Wala ikwandom.
0: Nga tonsilon?
1: Mm-mm.
0: Ha? Wala, meaning wala kaya ga, ano eh, ga deep throat eh.
1: Tonsiling? Amo na gani.
0: Kaya ga deep throat.
1: Amo na gani. Amo na gani. Wala ko ginatonsil kaya tayo na sa dalum-dalum. Ulat!
0: Ulat!
1: Guys, may karma ko.
0: Okay, kung na hello ah. Hello.
1: Sige, hello.
0: Good evening.
1: Ang radyo mo, anay.
0: Okay, wala may kasabat. Okay, hello. Line number two, good evening.
1: Hello, may gabi.
0: Ay?
2: Good evening.
0: Good evening. Good evening. Sini.
1: Hello? Dai. Oh, sino ni Dai?
0: Ngalan mo, ngalan.
2: Leia.
0: Taga din si Leia?
2: Isabela.
0: Uy, may taga Isabela. Pila na edad ni Leia?
2: 19.
0: Huh? Eskwela ka pa, work na?
2: Wala, Sanbay.
0: Sanbay. Pero nakagraduate ka na senior high school?
2: Ay, wala.
0: Ay, wala. Before ano work mo?
2: Ano?
0: Before ano work mo?
2: Paano sa
1: Chains
2: Oil,
1: ng
2: Revere,
1: mantika. Aha. Sabi ko ano sila yung Chains Oil.
0: Oo. Oh. Hindi, ka dealer sa mantika.
1: Mm.
0: So, na ang imo nga Kings Oil, na try mo man na padanlog? Gintry mo na gamit bilang pampadanlog, ha? Ha? Ano?
2: Agadanlog
0: na.
1: Agadanlog, hindi ako na permi. Oh,
0: 19 pa lang
1: na. Mayo dahan. Eh.
0: Oo. Sa di ka na si Isabela? Hello?
1: Di ka
2: hello?
1: Mo, oh, di ka si Isabela? Si Isabela, day?
2: Hello?
1: Leia? Leia, di ba? Sa diin ka muna yun sa may Isabela?
2: Ah? Ano lang nga?
0: Ande, liwat ba?
2: Sa may Antulanga.
0: Ah, sa may Antulanga.
1: Antulanga. Lapit na sa bye-bye?
0: Wala na da bye-bye si Isabela.
1: Sino?
2: Sayo na.
0: Huwag na da yung bye-bye si Isabela, day, no? Hello? Sabat pala da yun, duwe-duwe. Kaya mo di magsabat man. Hello?
2: Oh, hello?
0: Ang imo bala radyo, i-mute bala sa cellphone na pamatik, ay delay mo sa bat. Oh. Ano na pangita mo sa isa kalalaki, Day?
2: Ano, simple lang.
1: Ano nga simple?
2: Isan mabuot kag matig-a.
1: Ang matig-a ko no?
0: Daw ang matig-a lang tong may-ari diri mo. Ang pisan nga mabuot wala.
1: Wala na na. Ang katig-a ya may-ari kum na ti.
0: Eh lang, i-check ko ana, i-check ko ni sa piyak. May gab eh, line number 1. Hello? Ba, puto puros manita ng mga lipong nga halo aton pulos.
1: Domingo ka, Domingo.
0: Kaya na pa sa nakatan, nakasanbay sa piyak linya.
1: Tapos hindi pa sa magsabat.
0: Hindi magsabat. Oh, hello, may gab eh.
2: Good evening, Troy.
0: Oh, may gab eh. Sino ni?
2: Si Vincent.
0: Taga din si Vincent.
2: Taga si Balong.
0: Do wala ka pa katultol sa lugar mo, do may katudlo pa na ihaw. Edad mo, Vincent, pila?
2: Ang 20.
0: Ay, tama-tama, yun. Ah, Leia?
1: Leia?
0: Bon, langka man nga si Leia. Do-
1: Pagsabat man?
0: I-mute pala yung radyo, day?
1: Oo.
0: Sa cellphone lang bala pamati? Na, no, okay na pag inambalan. Budlay bala magambalong gabanaw yung mga puwak.
2: Okay,
0: okay na? Okay na, mabatihan mo na kami klaro ang diretsyo.
2: Sige, day?
1: Oo.
0: Nambal ko gidaw. O, si Vincent, ara sa piyaka linya, Leia. Vincent, si Leia. May sorry, anay ka muna kay mamati. Kami nito. Hulat bala, gambal patagani.
1: Kagina, ginapambal ka.
0: Okay, sorry, anay ka muna kando mamati. Kami fights. Na nagalambal ang mga animal. Ay, naano mo ni. Sino mauna hambal sa inyo? Vincent, ikaw o kung si Leia?
1: Vincent, ikaw una.
3: Oo.
2: Hello, lover boy.
1: Hello, lover boy.
3: Hello, good evening. Taga din ka, Leia.
2: Ang nakarik na dito.
3: Taga din ka, Leia.
1: Pagsabat man, Leia.
2: Sabihin na.
3: Nagaan, Leia, wala ko pagsabat.
0: Hey, Isabella, ako no, sa Negros.
2: Isu-isu muna sa man.
0: Damang wala man ibuot at ang kohler. Makita, taguros ang mga ano. ang mga buka-buka, nagijabala kay tanda yung mag-suryanay.
1: Ay, correct.
0: Ang mga, para sinibay kay Vincent. Vincent, buhi ka pa?
2: Isog-isog
0: mo na. Isog-isog tingog. Dali lang, tarungon tani, tarungon tani. Ano una mga pamangkot kay Leia, Vincent?
3: Pero ay, dad mo, Leia.
2: Ayan lang. Ay! Ay! Hindi ko type ng mga pamangkot.
1: Sabta lang bala?
2: Yung ka ba? Wala, gusto ko na. Tapos
0: inang
2: ano
0: inang lambing
2: tingog
0: amo na Leia.
2: Itong tingog.
0: Leia pamati bala, gasugod-sugod palang gani kadali kagin magwaan karon na. Kalma bala, gapakalam palang gani.
1: Gani,
0: ipadasok mo dayon.
1: Ano kay gachis oil masaguro mo?
0: Baligya ka lang git sing mantika, wala ka kabalo kung paano mo padanlog karon na. Liwat, pakalam ba lang ni? Appetizer ba lang kung sa pagkaon, baga? Liwat, Vincent. Vincent, arang daw, ano man, mala, do lalaki, mala, do wala man ibuot si Vincent man. Daw, matyagan ko si Vincent, daw tatlo ka bilog itlog. sige na, Vincent.
2: Ay, okay.
0: Take to. Sige, Vincent. Ayun mo pamangkot kay Leia, go.
1: Vincent, pamangkot na.
0: Daw wala ginipulos ang ilang linya sa mundo, hindi kasi magilibati ay pa no? Vincent, ang imo radyo. Vincent, pamati bala. Mangita tayo ba na kuler? Ah, taga Negros na nga.
1: Oo,
0: mga taga Negros na lalaki, dial nyo ang 0912-007-6793. Pero kung hindi pa ni Japon makasabat si Leia, ganyang diferensya. Leia?
3: ano, sir?
0: Oh. Lia, na-off mo na radyo mo?
3: Yes.
0: Na-off mo na radyo mo?
3: Oo.
0: Sigurado ka? Ano may nagsulot ng bagong caller? Line number one, good evening. Hello?
1: Ari pa yung isa, oh.
0: Wala may kasabat. Ari, kung anong isa. Hindi, lang yun. Hello, good evening. Line number one. Ay, wala man ni sila. Ari.
1: Hello?
0: Ari, dumago lang bangon sa iyang iligdaan.
1: May gabi.
0: Sino ni?
3: Hello?
0: Sinuni?
1: Sinuni gani? Sinuni?
0: Oh, naano mo ni sila ito. I-mute ang radyo bala, patsang radyo bala, amigo. Patay. Tamo. Aria, hello, good evening. Sir, hello. Sir, ang imo radyo lang kumute.
3: Hello.
0: Hoy, kahilo kami di kay ina ka pa.
3: Hello.
1: Ano ay bed?
0: Hello, hello. Hello.
4: Hello, good evening, bro.
0: Batian mo kami.
4: Oo, Troy.
0: Ito sige, ina ka pa sa kahilo, hilo aw. Gusto mo ma ano? Gusto mo bangkawan sa buong gabi? Ngalan mo sino?
3: Si James Troy.
0: Taga diin.
3: Taga Dumaraw.
0: Okay, taga Kapis. Pila na edad mo, James?
3: 23.
0: Leia, taga Kapis. Sige, Sulianay ka mo?
5: Kapis, Iloilo?
0: Oh, Kapis sa gani, Iloilo pa.
1: Sa probinsya, sa Iloilo eh.
0: Oh, province of Kapis, parte sa Panay. Sa Piyak na isla. Te, go ka? 23 years old.
5: 23?
0: Oo. Sabat na bala dahil kung mag-go ka kaya para mangita Taiban.
1: Wala ko dyan.
3: Hello.
5: Do guwapo ba? Do guwapo tingog? Do how?
3: Hello, Lia.
5: Abe, 23 pa na?
0: Mabatian mo siya, Lea? Mabatian mo siya?
5: Oo, batian ko siya.
0: Oo. Sabta bala kung ano pamangkot niya. Hindi na mag-change topic ng iban. Para tayo yun, yung Surianay. O, sige na, amigo. Bungat na una kay Surya.
3: Julia, musta?
0: Lea, hindi si Julia. Lea, Lea, hindi si Julia.
3: Lea, Troy, Lea, Lea.
0: Oh, Lea, Lea. Aliwat.
3: Gisui lang pala ya.
5: Wala.
3: Trabaho.
1: Gatrabaho ko lang.

0: Aku panik ni, mana bun?
1: Aku sudah di seburung tak?
0: Saya bawa.
1: Ah? Anda kan magnobio?
0: Ano, kisipin? Wow,
2: isin. Daw madali, tag-isabihin na.
1: Kisipin ka ng Lia?
2: Pag sa Batman Lia, ay. Ang iya ka ni Sabat, abaw pisti daw sa Batman.
1: Lia, kisipin
0: ka. Din ka sa kapis, hao.
1: Ikaw dumakaw?
0: Ay, hindi ko na kagad ko.
2: Kilidalan na na. Kilidalan na kung paruwas kaw.
1: Ay, ano man kalayo sang kaladuhan kong kinanglan mo gina saya, kaladuhan kong ginaya.
2: Naman? Siya makado.
0: Ano yung edad mo gali?
1: 23 na.
0: Sila?
1: 23.
0: 23
2: na, naman nila, ay na bungol pa.
0: Ay, ay, ay.
2: 23. Gapangita ni Guru Senyor, no? Ay, kapangat, may Arabi radyo gandar mo. Una nga uli sa bat niya. Balang i-off lang radyo. 23, edad amiga, okay. Palo up nga pabangkot.
0: Okay. Migo, migo. Ha? Migo? Ano ang pamilyar mo ang... Pamilyar mo ang king oil nga... Ano? Na... Aginahimuan mantika?
2: Mutag, advertise ka pa
1: ano, no?
2: Ang amon di ginagamit. Subong yung minola. Minola nga rikta sa arinola.
0: Kay, dati... Kay... Mga... Noong next month, pero makabalik ko ba sa Mandoriyaw? Dito, dito kita ay bayan.
2: Ah, pwede. Lapit-lapit
3: lang. Lapit lang na Mandoriyaw sa ano, ah?
2: Oo. Sa ano na, dali lang yan. Lea, sa ano na next week nga makapamandoriyaw ka? I-confirm na nga daan kayo para maka-adjust si ano?
3: Hmm. Ano nga, daw na?
0: Gaan, taka mantika mo, ilog ka ba?
2: Pamati, bala na Leia, i-confirm anay mo next week ang schedule, kay layo-layo mo na bala ang kapis pa kadto sa Mandoriyaw.
1: O, para makalihan.
0: Ay, ito na, oy!
2: Layo, gani, daw na nga kadto ka, nagit bala mo. Nakadto ka na sa kapis, ha, o, pa kadto sa Mandoriyaw.
0: Lapit lang mana sa?
2: Paano, be, mambal nga lapit, be?
0: Mga lapit na sa, ay, daw, sobra na gali, 2 oras, ay, 3 oras, ang na. Alam ko namin tatlong oras ang biyahe, Gruay.
2: Ari na lang malao, sabta na lang pamangkot ko. San o nga next week makadto ikaw sa Mandoriyaw? 13 to subo.
0: Sige, sige.
2: San o nga next week? Hindi kayo sige-sige. Sabat?
0: Makadto.
2: San o gani? Ano nga pietsa, 13 to subong?
0: Nga October 3.
3: October pa?
0: Ay, hala.
2: After 2 weeks, magali. next week, magali. Na, no, maniman, law, ay na, hindi pa ka balo mag-mat.
3: No, kaya bala, inom mantika, bala. Kaya wala man na gina-inom.
2: Wala man na gina-prito, man na, asabado. Aday lang yan. Migo.
1: Roy.
2: October 3, Saturday, pwede ka makapamandoriyaw.
1: Pwede, Troy, ha?
2: O, sige. Iatagusin mo number niya, ha? Para ka muna lang tau ganay. Okay lang?
1: Sige, Troy, ha?
2: Okay, para matapos na niya. Para matapos na niya pagkalangka.
1: Lang kapwas. Sige, Troy, though hindi man sa okay, Troy. Ha? Sigurado na, Troy. Sigurado, sa?
2: Iatago ganay. Sige, mong number niya. Kay para siktoon mo siya.
3: Kamuna lang tayo ni Suryanay.
2: Oo. Te?
1: Ay, ho.
2: Hindi mo lang pag-ibutangan na itawag mo sa ako na. Kay i-dictate ko sa imo number niya, ha?
1: Sige, Troy.
2: O, Leia, mapabuka ka na sa October 3.
3: Maka-change oil ka na, Gid.
1: Magdala ka ng matika, ipang banyos na, Troy.
2: Basi, mambal ka naman na, ano, ha? Ano to ganing isang una, ganing nasikat, ganiman? Balik yung home, puli busong.

0: kapan mauli sa busong na Troy.
1: So ang ipabusikan niya eh. Dulp, no?
2: Amo naman, ikaw, ano siling nila sa una? Was-was, bugsay, puli, nanay.
0: Basto, pag kumatugin niya, Troy, ang manok sa palay, matuka ginaya, Troy.
1: Awi! Din ka sa Dumaraw, gani? Ano nga barangay sa Dumaraw?
0: Dungsol, Troy.
1: Layo sa Ungol, laya?
0: Layo pa man, Troy.
1: Layo. Sige, ah. Amo na ni Guru chance mo nga makabiras ang taga Isabela?
0: Troy.
1: Ah, sige. Hatagusin mo number niya. Hindi mo pagbutang ha. Makomersyal. Mamusic lang kami. Then, balikan ta ka. Hindi mo lang ipagbutang gin. Okay?
0: Okay, Troy.
1: Sige ha. 7 minutes after 10. Ang time check na dulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
2: Tindog-tindog pa.
1: Ay, away.

0: para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga sugling butika.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
0: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Zantone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Zantone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Zantone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Zantone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Zantone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Zantone Gold Herbal Tea.

0: 24 minutes after 10 and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Balik na sa phone, palubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Kinadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong collagen sa mga gusto magwapagwapo mga kape ka na healthy ka pa.
1: Kag kinadulong mas aton sa premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Hi to Tita Lelani Labrador, watching from Edmonton, Canada.
1: Wow! Diba? Hindi na layo pa.
0: Hindi na yung Edmonton niya. Edmond!
1: Abas na Edmond, ha?
0: Mapulit siya sa November.
1: Wow!
0: Naka-prepare na atong pasalubong. Basi ganun mo, una pag-urong pasalubong sa aton, ipanay lang. Padalaya lang.
1: Size 38 lang po.
0: TL na?
1: Oo, TL.
0: 38?
1: Oo.
0: US size?
1: Hindi, oh!
0: Ano?
1: Siyempre, Pinoy eh.
0: UK?
1: Ha?
0: UK?
1: Okay, okay.
0: Ang bote mo. Laking tindis ang ano, US size o kung UK.
1: Gani, Pinoy gani.
0: Pinoy? Wala man sizes ang Pinoy.
1: Miara, wey.
0: Wala.
1: Ang tiambotsi mo.
0: Mayong aaga to sila, 8:20 a.m. kuno sa Canada. Mayong gabi, Mark Joseph Alahada. Hi! Sa mga taga Kanlamay Ilog, mayong gabi man, kay Jonaline, nagalantaw. Binayaan Vlog, good evening. Thank you for watching.
1: And likewise, mayong gabi man, sa kay Sir Anthony Visitacion, kami nga siya galantaw sa aton.
0: Kaga, tawag ni gani. Mayong gabi man sa tanan nato ang mga tagpalamati nga nagapangita Japon Sing Forever, pwede nyo naman dial ang XFM call and text line.
1: Yeah! Sir, 912-0076-793.
0: 0915-8311-431. Naman sa Globe ha, 0915-8311-431. Pwede na mo ka-dial subong. Ay, may taga-Kanlaon! Si Juni Junior Moncada Similiano. Hello!
1: Wow!
0: Naanang mga taga-Kanlaon. San Carlos, San Carlos daw, wala pa San Carlos kasulod daw.
1: Masulod
0: gina dugay, no? Nami ko may mga taga-San Carlos.
1: Gani man.
0: Eh, para maka Cebuano, taba. Hello, good evening!
2: Good evening!
0: Oh, nagbalik ka naman. Abi mo, maka-score ka. Nadula ka man kay Ina sa kasagsagan sa Kisuriana. Mm-hmm. Kamusang uyab nga taga-Isabela? Ang buta, hindi na magtawag liwat ka dugay siya magsabat. Goodbye! Oh, dial na liwat. Ang bago naman na XFM call and text line sa Globe. 0915-8311-431.
1: Te.
0: Te, Globe lang yalawagon kuya. When I smart ya.
1: Abe kuya. 0912-0076-793.
0: Arena, good evening. Line number 2. Hi.
3: Hello, good evening.
0: Good evening. Sino ni?
3: Hi. Si Raymond Troy.
0: Lekomyot si Moradjo Raymond. Cellphone ng pamati.
3: Okay, Troy.
0: Doon naka-intra ka naman? Wala ka ba Japon Nubia?
3: Hindi ako ma-intra. Mapakot lang ka, Troy.
0: Mapapakot siya.
1: Mapakot-pakot naman siya.
0: Mapaktan. Mala Japon naman yung papakot da. Tiyo, mapaktan naman. Ano ang anong consequence ni kung paktan naman?
3: Ate, mabalos mo ito mo,
0: eh. Hindi ah, may arang ginaya iba na konsekwensya.
1: Ano ang mundag-on?
0: Ano ang mundag-on kung pakta namon?
3: Ate, ura ato, eh. Kising to, ura ang mangkot, ano, ura ang mangkot na gintan. Eh, pwede para mapapakot.
0: Kang mapapakot ka pa, wala ka man lang gali, may itao ka namon.
3: Ano?
0: Oh, shot, di mo papakot, ano?
3: Ang mo dito eh, kasi mga kapatapray eh, ang puno, gamot, ang rupin na.
0: Tadlo nga bala, tadlo nga bala maghambal o, hindi mo na maintindihan man. Klaro ha bala, klaro ha, liwat.
3: Okay eh, ang papakot ko tayo, ano, sa puno, gamot.
0: Ano man, dali. Na, ano man yung manupakot o, kami pa yung ma-adjust niya man. Taro nga man bala magbalay sa mga istorya.
1: Sa puno, ano to?
0: Ang balon mo, Troy, ang akon papakot amo ni. Ang puno, ano to? Sugpo ni dahin. Ang puno?
3: Gamot.
0: Ang puno, gamot?
3: Sa tunga, lanit-lanit.
0: Sa tunga, lanit-lanit.
3: Sa punta, panit. Hindi na madulis, Troy.
0: Sa punta, panit. Amo na. Ang iyong papakot, ano ang puno nga gamot? Tama?
3: Ang puno, gamot.
0: Sa tunga, lanit-lanit. Sa punta, panit. Anong sabat? Dolph, ikaw anay?
1: Hindi na sa parte sang lawas.
0: Ano na yung pagkaon hindi. Eh? Pagkaon?
3: Hindi.
0: Ano ni siya? Gaya kami clue.
3: Ang bagay na, Troy.
0: Ano man?
1: Ano ko, no?
3: Bagay, ginagamit na, Troy. Mag-ano, Troy? Ginagamit na, Troy.
0: Mag, ano? Ginagamit, mag. Ginagamit, mag.
3: Lagaw sa kagubatan, Troy.
0: Sa ano ko, no? Ginagamit sa kagubatan?
3: Troy.
0: Ginapang utod?
1: Chinso? Hindi.
0: Ano man?
3: Hindi.
1: Chinso?
3: Ano, Troy?
0: Gibi? Sabat?
3: Anong tirador, Troy?
0: Ha?
3: Tirador.
0: Te, lipay ka na nga mo nang yung mga answer sa amon.
3: Ito yung roman ni
0: Idol Petro. Ano ko, no? Hindi ka man kaplastar sa imo nga ginapapakot sa amon. Kaya kami galibog ulo namon kung anong imo ginapang-mensyonar. Hindi klaro. O great na da sa imo nga mga friends. Kaya na-imber na ko, ah.
3: Ay, sige, pre. Ano, gumagot yung sa pang XFM. Kay Dr. Lamito. Ano, kay Dr. Pamilito, oy. Kami mo, Troy, kay Dolphy, tapos kay Katropang Emerson, kay Katropang Bisa, kay Katropang Teria, kay Katropang Christine, kay Katropang Makandio, tapos si Andi, dyan nga, magtatapos di matatagamte ka kay ng Rosalinda, kay Monique, kay Marjin Basinchio Marla, kay Jitin Marla, kay Abigail, kanini kay Gogo, kay Ang Batong, kay Nang Piling, kay Carol, kay Cindy. Ang mga Troy.
0: Last mo na nga tawag, ha?
3: Okay, Troy, ha? Good night, Troy. Marcus, sabi, Troy.
0: Oh, sabi ko nga niya, mag-greet ka lang, may request, mag-in.
3: Ano, please, and Troy, abo, just nila, ko kay Troy, sa mga exit and Troy.
0: Anong title?
3: Ano lang, Troy, ang
0: ambot si Muya. Ano? Pasumpa, sumpa ka pa sa akin. Ano na? Si Alina, Alina. Sige, try ko play karon dugay-dugay ha. Bye-bye. Okay. Okay na. Oh. Tandaan mo na ang ngalan, Dolpo nga Raymond ha.
1: Oo ah.
0: Blacklist mo na sa.
1: Line na
0: na. Lilayo, Vermila, papakot, do, ano, blaw, dahil ang gida.
1: Isailo, ito na sa salain niyo, presinto.
0: Oh, presinto 5 na siya. Troy, gandang gabi. Ano naman? Gahanap si Emmanuel De Hero, sang single mom. Hanap mo ako dyan sa Bakulod, sabi ni Emmanuel De Hero. Oh, hindi, tumawag ka sa amin.
1: Oo, bakit si Emmanuel pang susuguin mo?
0: JPR Saura, happy listening sa Alin sa Cadiz, Barangay Rosalem. Good evening sa mga taga Kabankalan, sa mga De La Cruz family. Good evening da, mayo lang ang pagpamati. Aning kay JPR Saura. Makuha pa kami caller, kay Biti na nga, mon nga inunano.
1: Gani.
0: Dial nyo ang smart.
1: 0912-0076-0793
0: Kag 0915-8311-431 0915-8311-431 Ha, mayong gabi, gabi-gabi, hindi ka pamati ang mga taga-barangay Bunga doon, Salvador Benedicto. Sakay, Bingbing Talidong, Suki Always. Dito tugay makadtugan ni ko makabakantita.
1: Sa may balay sa Busay.
0: Do last year pamantang gaplin na
1: ni man.
0: Wala mo mang ginakontak ang tagiya.
1: Tingala ko man gyud panawag di gani sa aton si Joan mo.
0: Joan?
1: Mm-mm.
0: Te, sano ko nung makabakantita? Sano ko nung makabakantita ni Joan?
1: Kita gani ko nung ma ano kun san oda tumakadto.
0: Ha, ti ifay na lay sana eh.
1: Mm-mm.
0: Bago magano, magano lang guro arang may ara ta day off mga November 2. Sakto man, di ba?
1: Oh, correct.
0: Iti day off naman na.
1: Oh. Sak-
0: nang ano na, nang tawag
1: pista minatay.
0: Oo. Oh. Dapat, hindi na yung tawagon, pista minatay.
1: Gali kay buhi, manaan nag-celebrate.
0: Ano, pista sang ano, buhi.
1: Mm-hmm.
0: Kay, ang mga pataya, nagpa-uway na to. Galing iti, basta mga Kristiyano, di ba? Hindi mga, mga Katoliko, no?
1: Oh, mostly,
0: Katoliko muna ang ilang ano, ilang nandan. Kagano
1: to. Pero ang totoo gyud nga pista minatay, pista dos ginaita ni iya.
0: Okay, may All Souls kag All Saints Day na
1: gani.
0: Oh, ti ano gyud dapat tig sindihan nay?
1: Ha?
0: Pista uno,
1: pista dos eh.
0: Kay, all, ang All Saints sa
1: one. All Saints sa one.
0: Oh.
1: All Souls sa two. Te, pizza dos gidetani.
0: Pero galing kayo kay isa kung kasako o ang sako na bala.
1: Hmm.
0: Basta mauna lang ang one o kung two, apilian lang nila yan eh.
1: Amo gani, ilaki sa pizza 30 para hindi gutok. Ah.
0: Sa bagay. Tapos, ate subong may arain ninyo, hindi ni maluta katama ang mga patio, sementeryo.
1: Tani eh.
0: Oh.
1: Te, pizza il ninyo, gaulan gyapon.
0: Tingin may cloud seeding. Ilagi na paulan kay para ang
1: hindi
0: ang mga tanom hindi matam-an.
1: Correct.
0: Ilabi na kay Derisato sa Negros may mga katubuhan sa isla sang Panay may mga may mga katubuhan man nga porsyon. So maski nang lanon gid nga artificial nga ulan eh. Para mabasa-basa man balahaw. Mayo lang ang imuya kay permi nagabasa.
1: Bawa. Ah. Sigurado ka.
0: Oh. Siyempre,
1: kisa gamalaman.
0: Gamalaman nung kaisa.
1: Mm-hmm.
0: Ilabi na gid kung wala ka na kwarta, mamalagi na siya.
1: Hindi man sa amusin na.
0: Mamala siya kay nga.
1: Wala madaskan.
0: Ay, dahil lang. Wala madaskan.
1: Mm-hmm.
0: Dahil lang. May caller, line number one. Good evening.
1: Hello?
2: Hello?
0: Ah, i-block kami. I-block kami kay...
1: Ano ni nga
0: manano
1: naton man?
0: Ang ilang style, hindi sila magsabat, ila lang iung-ung ang ilang cellphone sa radyo na matindihan nila.
1: Gani.
0: Para magbalik sa ato-aton audio, sakit mas dulunggan mo.
1: Ha?
0: Pagka mo na gani, kinablock ko na iadayon niya. May matawag mo maguro sa aton, biskan mga 30 na nablock ko.
1: Ay, correct ya eh.
0: Troy, wala kong globe. Ambot, hindi ko na naiya problema kung wala kaya pantawag ya. Subong bala ang mga telcos, may ara na naiabalasing pangtawag nga alikol sa tanangan network. Ang akong ganing ginagamit, Subong Dolph, Gumo ang ginagamit ko, Subong. Ang data, i-convert mo lang na into call, pwede ka nakatawag sa mga landline nationwide.
1: Ba?
0: Yes! Ang imong data, i-convert mo into call. Makatawag ka sa landline, sa cellphone. Nationwide.
1: Mayo eh, no? Mga muna.
0: Oo, unli call pa na. Wala pa na utod-utod. Oh, mautod ka lang kung madulaan ka ginawa. Balik kami ah. 10:38 ang oras. Nagapamati ka mo sa XFM. Punyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo ang phone pa lang programa sang Santon Vitamin C.
1: Ano to? Saling
0: programa?
1: Programa.
0: Imo na ya. Programa imo.
1: Imo ya programa. Ano kaya ako na gano'n?
0: Ginadulong sa inyo sa Santon Vitamin C. Basko ga imo immune system lagi sa pagtumar sang ascorbic acid Santon Vitamin C.
1: Ka kung gusto niyo sang klaro nga vision, mag-vision Next Plus na kamo para madula ang nagadopanganod balangan nagataklap da sa inyo mga mata.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Ini ang programa nga
1: Phone Pal.
0: Phone Pal, in English, Phone Pal.
1: Ang English na gan English mo pagit.
0: Hindi ah, ang irikta mo gidya balang may program Phone Pal. Phone Pal.
1: Phone Pal.
0: Pog.
1: program.
2: Ako pa.
0: Kaya malo susi mo. Lipat ka ba na Japon? Andaman niya akong pogmo na Japon. Hoy, yung gabi, we've got more songs coming up. Stay tuned.

0: ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sansaon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centrum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centrum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centrum Plus Herbal Oil.
0: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: a minute before 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Napunderik tawa. Nagulpe lang yung ting. Kadahil sige mo sa programa mga phone pal, ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kakon gusto nyo sang Cotis Porcelana, Cotis Artista, mag-clear skin herbal soap ka na.
0: Mahal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Hi kay Elizar Valiente sa Roa City Capiz. Single dad, tagal na po if okay lang. Single dad, yung muna pangita.
1: Wow, single dad.
0: Tawag ah. Dali lang gina. Sa mga taga-barangay, sa Pedro, barangays in Pedro, Puente Vedra, Capiz, naka-Bluetooth speaker, nakatutok sa Simo, ayam bot. Ito ka kapoy man ibasa sa gina-type ni Manuel man. Daw ang iya bala minsay daw para sa mga alien nga reading. Nga makaintindi alien di tao.
1: Oh, basi gremlins nga.
0: Oy, dai lang kami nabasahan ko bala. Sa dalalayon nga improvement sang artificial intelligence sa bilog nga kalibutan, ang aton nga mga ano bala, ang mga IT naton daw maalang-alangan gid sila. Wadan gid sila obra. Kay grabe gidiya ang pag-improve sang AI subong.
1: Kung sa bagay
0: halos sanan makuha na gidiya sang AI. Pati ang radio station kung isip-isipon mo, pwede lang niya nga ma-automatic, automated na lang ang tanan-tanan mo.
1: That is why gani nga ang mga composers na bala.
0: Oo.
1: Kag mga singers.
0: Madulaan gid sila.
1: Madulaan gid sila ya ubra.
0: Nadulaan gid sila ya racket.
1: Amo na gani.
0: Para sa isang aton nga jingle subong sang una sang wala pa AI. Bulay-budlay na i-produce ya, ipakanta mo gini sa may mga banda.
1: Oo eh.
0: Subong niya wala na. I-type mo na lang lyrics mo. Tapos mayo lang imo nga pala matinaan nga tsakto lang pag-pronounce ang AI.
1: Mm-hmm.
0: Di kung lawayan ka, kag na nabauingan ka bala sang pronunciation sang gakanta, pwede mo man lang ma-revise, ma-edit mo man lang. Di ba, Dolph?
1: Gani.
0: Oo, taam mo na ang pinakabudlay nga sa dalalayon nga pag-improvar sang AI sa aton nga pangabuhi. Ang mga

0: Wala labot ang may arap man siya dako nga ambag sa aton nga pangabuhi, pero kung gamito naton ang AI sa malain, laban-laban naton ang mga account mahack man na, labi na gid nga naga-digital na kita subong sa mga payments.
1: Yes.
0: Ti may arap man nga daan iban nga mga tawo nga mga oportunista, gamito nilang AI pinaagi sa pagpangaukaw nga sila ang magmanggaranon bala. Na mo na. Ti ang burnout ya. AI pa ni?
1: Ambutan siya na.
0: Inakulang gid diya ang Bisayas ang supply sa kuryente. That is why adlaw-adlaw gid diya ang rotational brownout ang nagaka-experiensyaan sa ato ng mga katropa.
1: AI man sa guru eh.
0: Muna AI.
1: Alam mo yun sila nga, ay ininto.
0: Brownout na naman. Amo na gani bala no ang aton tanihingyo bala sa mga ara sa gobyerno. Nga ano pamandang sagad kagadgad nyo da ka mga trial ng mga impeachment nga na nga hindi yung mani masolusyonan gani ang problema sa kuryente. Kadamo-damo sa problema nga ginapangatubang ang aton nga pungsod, ang ila pa na nalang ginaunaon, pila pa na kaadlaw antes matapos na. Adlaw-adlaw, nagapagwa ka muna budget million para sa mga kutso-kutso. Mala na nga mga inistorya.
1: Galing kay Tico ni, napag-imuon ni, na ipakuan ang impeachment, masagsag man ang, you know.
0: Hindi, wala ganyan. Damo-damo problema ng aton nga pungsod. Unahon tanin nila na, una-una ang kuryente. Ano man ang solusyon nyo da sa kuryente? Ang rotational brownout, okay lang na kung wala ka mo mga bata nga poon. Wala ka mo pasyente nga nag-rely sa oxygen, nga kinahanglan sing may mga respirator pa na da. Nga kinanglan sa kuryente.
1: Ang nagpaaso na bala?
0: Oo, ang mga asmahon. Naga-nebulizer. Na, di mapatay na lang ni sila sa rotational brownout. Eh. Mayo lang tani kung maka-afford sila bakal generator.
1: Correct.
0: Makapatakod sing solar. Ti okay na yan. Masugpunan ka buhay nila. Ti paano nakaroon kung garilay lang isa sa kuryente?
1: Gabag down gani ang makinay ng manumano pa?
0: Ti ikaw ya ang caller sa line number one. Anong maibulig mo sa amon na ginisuryan sa mga gabi?
1: Sige, pasidlon ta.
0: May gabi. Hello?
2: Ayong gabi, Kai.
0: Mayong gabi. Ano man,
2: Kai.
0: Ano man may bulig mo sa amon, ngita ka man, Japon Uyab?
2: Hindi
0: ah. Hindi na ah. Tadlo nga, anay maghambal antes ka mangita Uyab. Ar-ar, ikaw ne.
2: Ano? Okay ah.
0: Ar-ar, ikaw ne.
2: Yeah.
0: Oo, ari na si Dolpo na pangita mo, ari na siya.
1: Nga daw, ara ka sa dalum tunnel, ano aw?
0: Tikiduin din ni saya.
1: Okay.
0: Taglugar ni?
1: To.
0: Hindi ka pa matingala ka mga taglugar ni. Ara na sa ar. Imo na pangita.
2: I call you say.
1: Hello. Ano malagad?
2: Kamusta?
1: Ha?
2: Kamusta? Kamusta? Pwede ba kita magkaibigan?
1: Yes, pwede gid.
0: Kaibigan lang ha, wala lang ibigan ha.
1: Bakit? Bakit?
2: Gwen kami ni Tolpe.
1: Oo. Bakit?
0: Friend na gani ka mo, tapos yung mga bakit. Ano?
1: Ha?
2: Nagandahan
1: ako sa'yo. Wow, nagandahan siya kung
0: saan. Gidiskarte sa sa'yo mo.
1: Ti, kung nagapaan ka sa akon, pakita, bi mo picture, bi.
0: Hindi niya makita, kay invisible niya siya. Taglugar gani mong. Invisible, ikay taglugar.
1: Ti, paano ta ka makita kay invisible ka man?
0: Pasuhan mo sa anay kamang yan. Tuubon mo siya.
1: Kamang yan o kung insinso?
0: Depende. Pilian mo lang ng insinso o kamang yan. Sige. Te?
2: Tingo ko lang na tomorrow.
0: O sige, boss na lang ka mapakita ha.
1: Boss ka lang mapakita?
2: Yeah.
0: O tulog na to ah. Para mabuin-buin naman din color na mo na.
2: Ay, maluoy ka man, Joy.
0: Ano nga maluoy naman? Ginano ka naman, how?
2: Maloy ka man, tagahin ako.
1: Tagahan ka sa ano?
2: Aray ko.

0: Joey, imo ka ugalingon, mangita ka pang kaluluoy ka na gani.
1: Nagtiringgob man ka mo sa buong agab, ima.
0: Gani man. Isuriya kami tani, parte sa kalimti.
1: Sige na.
0: Isit na to, tulong na to.
1: Tulong na da.
0: Ay na, tamad kami
1: mga... Total, nakita mo naman ko.
0: Tamad kami mag-ininto sa buong mga kulang-kulang maningaton color. Si mo giniguro doon, ikaw giniguro basulon, di ba?
1: Ay, ako naman yung basulon niya, iya.
0: Oo, kay ti lahi mo man ako, no?
1: Sang?
0: Kulang-kulang.
1: Mga special lang.
0: Ah, special, ha? Special?
1: Child.
0: Ay, amot na, ano mo na itong program. Mabawi kami buwas, ha? Bawi kami buwas, ha? Na, ano, abig kayo katililingob, it's a sumong,
1: eh.
0: May ara, hindi ka bati.
1: Mayara nga mayara, hindi maghambal.
0: Mayara hindi maghambal. Mayara mamatawag nga amon lang audio pamatian. But 8 minutes after 11 o'clock, balik pang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Nakapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exactly.

0: ang dalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Relief sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon. Kag Vitamin D3. Iyaa mo mantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sa health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Hagin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Kag pampapasok sa ato niyong tulad. Pampagkana sang uto. Kag pampaimprove sa ato niyong immunity. By Santhon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santhon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: 29 minutes after 11 o'clock. Madamang salamat sa mga nag-intra kag nagpinamati sa phone panel nga programa. Sa mga tech on duty sa mga gabi, madamang salamat sa tanan nga station managers. Sa tanan nga XFM sa NIR kag Panay Island. Thank you man kag sa among CEO Boss Rems. Salamat and Madam Olivine Uy. Thank you so much. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Balik kami buwas ha. Ang arang wala na ginsing mga taglugar.
1: Mga tarong-tarong man bala nga mga callers.
0: Adios amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Good night. Hit after hit,
2: XFM. Hala! Exciting!

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Dapat ian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilan ko man. O kay gyud bala kay wala na nagasakit ang akong ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
7: Talagang maaasahan.
1: Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Aking tulong talaga ang Santone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
10: Diet ako buwasa.
1: XFM.
11: Exciting!
12: Mga katupa, exciting!

0: pagkakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibi sa inyong mga suking butika.
1: San Tone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Meribesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang San Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang namon.
1: San Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang San Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa San Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. San Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zea xanthine, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Eh,

0: narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, nilalasa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Sultan Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sultan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Sultan Plus Herbal Soap. Gamit na! Sultan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Hoy, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na matrini, hindi ka maligawan ang pagsakong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating mga kumulansa. Sister Pain para diro-diritso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms present. Consult your doctor.
4: Sa mga butika.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Roderz ang tangkol. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kape nga Santone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi hazel unasya sa una, gainyong ko sa ordinary lang kape. Pero sige, asub sa nga konsyon. Isa ka pala nukap ako. Sa premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.

0: ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabagyan!
2: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pay,

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga humparikos din, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuhan ko, mga kaugaran ko, kinasolve ng nang sandong kasuhan kondisyon ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santo Glass Gold.
0: Mabibili sa inyong mga suging butika.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Santo Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa, dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santo Glass Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Sentan Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Sentan Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Sentan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Sentan Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako Galisilis, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng ginbatya mo.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
4: XFM.

0: Come for Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ron, alibag diba, ko kung na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog na prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: Wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo! Oh, gwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka!
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ka. Pero dali lang gidbala. Tiyan tagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, gali. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Tanggal lang kati-kati.
2: Sanfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo
3: magaan.
2: Sanfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
4: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
2: Sanfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sight sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
6: XFM.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm. Sobragi ko nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen, kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga. Natutulog ka. Lalamya-alamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: tumutukoy sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous. Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina ha?
5: Oo, baklan ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan?
1: Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Cellphone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
1: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akong panarabaho. Bangod sa akong arthritis, sakit-sakit, hindi akong mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Magbibili sa mga butika.
5: X.

0: FM. Yes, or else.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
2: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyo pong naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At syempre, maghati na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Syempre, katuwang po natin ang Yes to Health Incorporated at ang mga produkto nito na talagang napakarami na po ang natulungan at napakarami na po ang napasaya. Sa mga kababayan po natin na gusto pong makasubok ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo po lugar. Ganoon na rin ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo po mga kababayan. Siyempre sa programa po natin, makakasama din ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algy Bakla. Doc, magandang araw po.
3: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat po natin mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome sa ating pong programa na maghahatid po sa inyo ng impormasyon paano po tayo magiging healthy at makaiwas sa mga pagkakasakit at humaba ang ating buhay ng masigla at maginhawa. Yan. Katuwang ating po mga produkto dito po yan sa Yes to Health.
2: Mm-hmm. Yan, so mga kababayan po natin dyan, ha, na gusto pong subukan yung mga produkto natin, especially sa panahon natin ngayon, ano? Sa season natin ngayon, usong-uso na naman, Doc. Ito pong mga sipon, ubo, lagnat, trangkaso.
3: Tama. May trangkaso pa ba? Iinit, tapos biglang kukulimlim at kukulan. Kaya medyo magulo, naguguluhan pati yung katawan.
2: Ayan. Kaya sa mga kabayan, kung gusto po ninyo na mapalakas ang sistema, especially yung resistensya ng inyong pong pangangatawan, uminom po araw-araw. Lalo na po yung ating ultimate trio, mga kababayan, ha? Ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po yung complete package. Yan yung ating pong ultimate trio na panangga at panglaban sa iba't ibang uri ng mga karamdaman sa ating pong pangangatawan.
1: The Secret of Health.
2: Sa mga kababayan, i-like nyo rin po at i-follow ang ating pong Facebook page, ha? Para updated kayo sa ating pong mga announcements, sa mga promos natin. At dyan, makikita nyo rin, no, sa ating pong Facebook page yung ating pong mga bagong produkto, yung mga impormasyon dyan, pwede nyo pong makita sa ating pong Facebook page, ha. Search lamang at i-like and follow ang ating pong FB page, Yes to Health Inc. At ang isa po ating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan, para updated kayo lagi, ha, sa mga bagong papromo po natin, mga kaibigan. At sa mga bagong produkto natin na ipinupost natin dyan, ha, sa ating pong Facebook page, mga kababayan, ha. At puntahan po, ha, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpa-check up ng libre, makapagpa-konsulta ng libre, mga kababayan.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Hotel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion.

0: Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santol Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit kuminom ako ng Santol Vitamin C. Mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santol Vitamin C.
2: Santol Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Secret of Health, Health Info.
6: Kayo po ba ay nakakaranas ng panakit at pangingirot ng mga kalamnan? Ako, maaaring hindi lang yan simpleng panakit ha. Maaaring simptomas na po yan ng isang karamdaman, tinatawag po na fibromyalgia. Ating konsulta kay Doc Algie, kung ano po ba itong karamdaman na fibromyalgia, Doc?
7: Okay, itong karamdaman na to ay isa sa pangunahing kondisyon na nakakaapekto sa ating buto at kalamnan, sa mga litid natin. Yung fibromyalgia ay isang sakit na hindi madaling ma-diagnose kasi nga yung mga laboratory analysis na usually ginagawa para malaman kung ano yung kondisyon mo, yung mga blood chem, yung mga blood test, hindi ito basta-basta nakikita. Isa pa, ito ho ay walang tiyak na dahilan na nakikita nila o identified nila dahil po ito ay minsan napapagkamala na stress lang or pagod lang or may iba pang kadahilanan. Kaya walang definite na cause itong tinatawag na fibromyalgia. Kung minsan, napapagkamalan din na parang psychological. May kakilala ako na talagang kahit anong pa-check up, normal naman lahat. Okay, nagpa-ECG, wala naman sakit sa puso. Pero ang pakiramdam niya, parang nahihirapan siyang huminga sa sakit ng katawan. Minsan nahihimatay pa. No. Diba? So itong fibromyalgia, mga kaibigan, disorder po ito na characterized nung malawak na musculoskeletal pain. Ibig sabihin na musculo is muscle and skeleton, okay, yung buto natin, na kasama na dito yung sobrang pakaramdam ng pagod or fatigue, yung tulog natin di normal, parang may insomnia tayo. Tapos minsan yung memory pa rin, apektado. Pati mood. Nagkakaroon ng mood issues, mood swing. At ayon sa mga pag-aaral, ito ay ang fibromyalgia, pinaniniwalaan na na-amplify niya yung painful sensation, di ba? Na nakaka-apekto doon sa kung paano i-interpret ng ating brain at spinal cord yung process ng pain and non-pain signals. Kumbaga yung nagkakaproblema. Kaya pag may fibromyalgia attack ka, kahit na konting haplos lang minsan, sobrang sakit na sa pakiramdam. Na kung saan ito ay dahilan nga sa hindi normal yung interpretation ng brain sa signal na pumapasok mula sa mga sense areas natin. Okay? Ang pagkirot po ay nakikita po yun, yung tinatawag ng mga trigger points sa iba't ibang panig ng katawan, especially itong mga binti natin, yung mga likod, yung upper back. Yan, laging sumasakit po yan, yung ulo. At kadalasang nararamdaman yung symptoms ng fibromyalgia, pagkatapos po, yung iba, nakikita nila after accident or ng surgery or matinding tension or trauma, emotional trauma, nagsisimula na itong maramdaman ng ibang mga pasyente. Kaya nga walang definite . Minsan maiisip mo parang emotional or psychological na bagay lang Ang mga kababaihan po ay mas madalas na nakaka-develop po nitong sakit na to, fibromyalgia, kumpara mo sa mga kalalakihan. For some reason, hindi natin alam At marami mga tao meron nito, kadalasan may tension headache, yung tinatawag na temporomandibular joint disorder or TMJ.

0: Diba ito yung TMJ dito yung sa panga natin. Mm. Parang sumasakit diyan kadalasan, tapos pumuputok-putok yung mga buto diyan sa panga. Pwede rin makaramdam ng irritable bowel syndrome kung saan pag ikaw hindi normal yung bowel movement. Minsan may mga tao diba pag na-excite, dumi nang dumi, diba? May mga ganun. At pwede rin magkaroon ng anxiety at depression. Kaya kadalasan napapagamanan nga itong isang psychological problem. Oo, ng isang pasyente.
1: Nako. At lingid sa kalaman ng karamihan, Dok, itong fibromyalgia na karamdaman at mga simptomas nito, matagal na pala ito na napansin ng mga dalubhasa at mga doktor. Subalit, napapaloob lamang nila itong karamdaman ito bilang rayuma ng kalamnan. Diba, yung iba, pag sinabing rayuma, sumasakit yung mga kasukasuan, mga joints. Ito namang fibromyalgia, ang termino ng mga dalubhasa dito is rayuma sa kalamnan o sa mga muscles natin. Pero ito po, mga kaibigan, ay unang tinawag na fibrositis. Mm. Dahil lang inaakala ng mga dalubhasa at mga doktor na yung pamamagaan ng mga kalamnan, yun yung nagdudulot ng overall pain sa mga muscles ng ating pong mga kababayan na nakakaranas nito. Pero later on, binago nila yung term o yung tawag na tinawag nilang fibromyalgia. Ibig sabihin, overall na panakit ng mga kalamnan mo and then yung mga connective tissues without the presence of inflammation. Kumbaga, merong time, Doc, na nandun yung inflammation, kaya sumasakit. Meron naman time na kahit walang inflammation, natitrigger yung mga pain sa iba't ibang parte.
0: Kaya nga nangyayari yan kapag na-surgery ka or gagaling mo sa isang aksidente, kahit wala ng injury, parang feeling mo pa rin may pain.
1: Nandun pa rin.
0: So, yung nga yan sinabi natin kanina, it's problem doon sa interpretation ng brain natin sa mga trigger points na pwedeng hindi naman talaga painful.
1: The Secret of Health. Ayan, sa mga kababayan po natin na nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman, ano po ba, Dok, yung mga maaari, mga possible na pwedeng pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, Dok?
0: Oo, yung definite na pinagmumulan nito, kung paano ito nabuo, anong nagkukos nito, hindi pa ito 100% naintindihan. Pero kalaunan, nakikita ng mga dalubhasa, yung koneksyon ng mga iba't ibang uri ng karamdaman or disorder, kaya tayo nagkakaroon ng ganitong uri ng problema. At ayon sa mga pananaliksika, yung ating brain and spinal cord process of processing signal ng pain, pwedeng yun ang number one na apektuhan. Dahilan sa mga sanhi, yung mga triggers na na-identify na nila gaya ng infection. For example, meron kang infection na pwedeng ito ay mag-trigger ng any pain sensation sa mga trigger points. Pwede rin genetic. O, for example, yung nanay at tatay mo or relative mo ay may malalang kondisyon ng fibromyalgia, pwedeng ito rin ay mamana mo sa pamamagitan ng genes. Meron ding physical trauma. Yung mga taong kagagaling sa aksidente, tapos matagal kayong naratay, diba? Then matagal kayo nakaramdam ng pain na hindi mo na, lalo na daw yung mga taong gumamit na ng matitinding painkiller because of pain sensation na nararamdaman nila. So kahit wala na yung cause of pain, like yung halimbawa, ikaw ay nabalian ng buto, nararamdaman pa rin. Gawa nga noon. Yung emotional trauma, for example, ikaw ay pinagsalitaan ng masama or iniwan ka ng asawa mo o ng boyfriend mo sa isang sitwasyong talagang sobrang heartbreaking. Kahit na hindi ka naman nasaktang physical, pero pakiramdam mo sa katawan mo, masasakit. Nakaranas ka na ba noon? Pag masama ang loob mo, sasakit ng katawan mo.
1: Meron, Dok. Meron.
0: Yan ay because of emotional trauma na kadalasan daw, ito yung nagiging cause sa mga kababaihan na nagko-complain ng fibromyalgia.
1: Yeah, sa mga kababayan natin, na nakakaranas ng ganitong uri po ng pahiwatig na karamdaman, mga kaibigan, mas maganda magpakonsulta ka agad sa pinakamalapit na mga paggamutan sa inyong pong lugar or pumunta kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic para ma-assess holistically yung ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Kasi tulad yan ang nabanggit ni Doc Algie, na hindi yung basta-basta kasi mapipinpoint, Doc, yung kung saan ba nagmumula yung mga panakit. Kaya nga minsan, Doc, iniinuman na lang ng mga pain relievers.
0: Oo.
1: Kumbaga parang nagiging dependent na lang yung katawan natin doon sa mga pang-relief ng pain. Oo. But actually yung pinagmumulan niya hindi po natin nakukuha.
0: Oo. Band-aid solution kasi yung painkiller. Kumbaga siya nga pala yung myalgia, ibig sabihin niyan ay pain sa ating muscle group or group of muscle. Kaya yun yung fibromyalgia. So kung ikaw ay nagpi-painkiller, oo, makakatulong yon temporarily. Mm-hmm. Pero kung hindi mo talaga ma-address yung cause ng problem, eh, kaya nga tinatawag ito na chronic condition. Mm-hmm. Ibig sabihin ng chronic, isa itong kondisyon na pabalik-balik at matagal na panahon na nagpapahirap sa'yo at palala ng palala. So, yun yung tinatawag na chronic condition.
1: Mm-hmm. So, mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas ng fibromyalgia, ay magpakonsulta na kagad or mag-seek kayo ng medical attention para po mabigyan po ano ng agarang lunas sa ganitong uri po ng mga karamdaman, mga kababayan.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Santol Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santol Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santol Vitamin C.
4: Santol Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
2: Santol Plus Coffee Mix.
6: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape pero hindi ang Santol Plus Coffee Mix. Kakaiba to dahil ito ay may soya, bunggay at santol na maganda sa kalusugan.
2: Santol Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago.
7: Ako si Carla, hirap akong pumikat. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay sa atin ng Yes Health Incorporated at ng Premium D3. Ang Premium D3 po mga kaibigan ay may content po yan siya ng Moringa Seed Oil na nakakatulong para maibsan ang mga panakit sa atin pong mga kalamnan. Lalo na po kung tayo nakakaranas ng karamdaman na fibromyalgia. Ito po mga kaibigan ay may VCO na nagkataglay po yan siya ng mga MCTs o mga medium chain triglycerides na napakahalaga po sa myelination process o yung pagpapanumbalik ng normal na myelin sa atin pong mga nerve. Yan dok yung kumbaga yung mga ano balot ng atin pong mga nerves ano. Kumbaga sa wire, meron silang outer protection ano na yun yung mahalaga para hindi magkaroon ng mga short circuit mga kaibigan ano or mga grounds kumbaga ano. So sa ating nerves meron din pong ganun na balot, tinatawag po yan siya na myelin sheath mga kaibigan ano. At ang yung mga MCTs meron po yan siya mga protein na napakahalaga para sa myelination process mga kaibigan ano, upang maiwasan po yung anumang problema sa atin pong nervous system mga kaibigan. Premium D3 mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika sa inyo pong mga lugar. Ganun din sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo mga kaibigan. Kaya puntahan po ninyo ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpa-check up na rin, makapagpa-konsulta ng libre at maka-avail ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
8: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
9: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpa-check-up mga kaibigan, makapagpa-konsulta dahil napakahalaga po. Tulad ng lagi po natin binabanggit, early detection is a must. Mas maaga nyo pong makikita, malalaman kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman, eh mas madali po yung gamutan, Doc. Ano? Napakabilis ng gamutan. Lalo na pagka yung sa first ano pa lang niya, first onset pa lang nung sakit mo, napakabilis po ng recovery rate po ninyo mga kaibigan. Kumpara dun sa mga napabayaan na ano, na ipagpaliban na gamutan at ang mahirap dun pagka nagdulot na ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, eh yun yung mas mahirap-hirap na kondisyon sa pangangatawan mo, ganoon na rin sa bulsa, Doc.
0: Tama yan. Kasi anumang sakit na lumala, syempre, mas marami na yung concern, lalo ng doktor. Hindi na kaya ng mga painom-inom lang yan, ng supplement pagdating ng panahon na ito'y lumala na. Mm-hmm. Kaya nga, ang the best way, meron namang option ngayon, bukod yung tinatawag nating lifestyle medicine, yan yung naturopathy, holistic healing. Pwede po kayong pumunta, lalo na sa Yes to Health Clinic, sa ating mga wellness center para magabayan po kayo. Kasi ang papel ng isang naturopath ay parang mapa yan.
1: Mm-hmm.
0: Okay, na ito yung gagabay sa inyo kung paano nyo mararating yung healing. Dahil alam nyo, marami po mga pwedeng gawin. Depende rin yan sa kondisyon. Kaya hindi pare-pareho yung tao . Minsan kailangan mo most of the time talaga personalize yung program, yung protocol. For example, mayroong isang tao, ang daming sakit, mataas yung cholesterol, may high blood, may problema sa kidney, mayroon pang problema sa diabetes. So, ang pinaka the best way na nakikita namin, una, tanggalin yung cause ng problem, yung mga nagtitrigger sa metabolic problem na yan. Ang isa sa binibigay namin, yung detoxification or cleansing program, which is napaka-raming variation ng cleansing. Kung yung pasyente ba, kaya ba niya ng ganitong protocol ng cleansing o ito yung klase ng cleansing na tolerable sa isang pasyente, di ba? So, sa clinic po, nakikita natin yan, may mga assessment rin tayo, tools na ginagamit katulad ng ARDK, katulad ng Quantum or Infinitus na pwede mong malaman early kung ano yung weaknesses. Kasi alam mo, ang sakit naman, hindi naman nagiging sakit agad-agad yan. Nag-uumpisa yan sa tinatawag na deficiency or weaknesses na kung saan ito ay nag-iiwan ng malaking tama doon sa normal process ng katawan natin. For example, masyadong maraming dumi ang colon mo, hindi na makapagtapon ng dumi. So, yung toxins na iipon sa katawan. Nabiburden yung kidney, nabiburden yung liver mo. So, if you detoxify the colon, mas magiging magaan sa katawan mo yung trabaho niya. Okay? At yung paggamit mo ng supplement, mas nagiging matipid. Kumbaga, instead na you need to take for a longer period of time, eh, yung iba, after 1 week, maganda na yung pakiramdam nila. Pag nakita nila o nagawa nila kung anong tamang program, anong diet na kailangang i-focus nila, ano yung dapat iwasan nila, yun po ay ibinibigay namin sa ating Yes to Health Clinic o Wellness Center. Kaya ang ating pong consultation, araw-araw na mga kaibigan, you can visit our consultation para po mabigyan namin kayo ng inyong kailangang gawin at kung ano yung tamang dosage, tamang duration ng pag-inom ng mga food supplement.
1: Ayun. Kaya sa mga kabayan po natin, ano, yung pagpunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, very beneficial po yan para sa inyo, mga kaibigan. Ano? Kahit na yung, minsan kasi yung iba, Dok, nagre-reklamo. Ano? Mm. Dok, bakit na tagal ko nang umiinom ng mga supplementation? Iba't iba ng mga kapsula inom ko, eh hindi pa rin nag-i-improve yung pangangatawan o yung karamdaman niya.
0: Oo. Tama naman yun. Siyempre, kahit sino naiinip, eh, ang dapat tingnan natin, i-consider natin yung situation. Yung circumstances behind. Eh, yung iba nga, di ba, pag nag-take ka ng maintenance, hindi naman yun na panandilian lang. Lifetime yun.
1: Yun nga.
0: Oo, sabi ng doktor mo, hindi mo kailangan ihinto yun. Lifetime. So, di naman tayo nagre-reklamo. Diba? So, pag lifestyle modification or ang target is nutritional, hindi rin natin sukat kasi yung, ano, yung tinatawag na timeline kung kailan mag-re-recover yung katawan natin. Pero ang pinaka-the-best kasi noon, gawin mo lang yung tama. Kasi napakarami din naman na nabibeya ng kagalingan using alternative medicine, natural healing. Oo, makikita nyo. Usong-uso na nga ngayon, di ba? Yung mga herbal medicines, ano? Kaya nga yung iba, napepeke eh. Nakakabili ng mga fake na supplement. O kaya siguraduhin nyo po na sa Yes to Health ay nanggaling yung inyong supplement na kung gusto nyo pong talagang authentic, FDA approved at talagang mabisa dahil yung quality ay di kalidad, ano? Para maging mas maganda po yung inyong recovery at hindi masayang yung inyong gastos. Mm-hmm. So, yun po yung may offer namin dito sa Yes to Health and other services na pwede naming gawin po sa inyo. Counseling, nutritional therapy at marami pang ibang mga modalities.
1: Ayan. So, puntahan po mga kabayan, ha? Ang ating pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagbisita sa ating pong Yes to Health Clinic at sa pag-take ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
10: Morning, nasa Yes to Health Naturopathic Clinic Quezon City po tayo. Sir, ano po ang pangalan natin, sir?
11: Domingo Aquino.
10: Taga saan po?
11: Taga Cugio, Antipolo.
10: Sir, user kayo ng Santol Plus Gold, Premium D3 at Santol Vitamin C?
11: Opo.
10: Sir, before kayo nag-take ng Santol Plus Gold, Premium D3 at Santol Vitamin C, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan?
11: Dati ako po, ano, lagi akong hinihingal. Kasi minsan po ako ay nadala sa ospital. Sabi sa akin ng doktor, eh, wala ba daw nakita sa akin sakit?
10: So, ibig sabihin sir, hinihingal kayo, pero sa, may mga test ba na ginawa sa inyo?
11: Mayroon po. Sa awal na Diyos, wala man po sa akin nakita.
10: Pero ang nararamdaman nyo, ang hingal,
11: hingal pa rin siya. Hingal po, opo.
10: Kahit negative sa mga test.
11: Opo. Ngayon, simula pa ako uminom ng Santol Plus saka Premium D3 saka yung vitamin, sa awal na Diyos po, inawala naman.
10: So, ibig sabihin sir, yung hingal mo dati, after mo nag-take ng product ng Yes to Health, ng Santol Plus Gold, Santol Vitamin C, at Premium D3, nawala yun?
11: Opo.
10: Nawala ang paghingal?
11: Opo.
10: Wow. So before sir, ang ininom nyo ay Santol Plus Gold lang?
11: Yes po.
10: Yan. Pero nung dumating na si Premium D3,
11: saka yung vitamin,
10: yun, sinabay mo na
11: sila? Opo. Sinasabay ko po ito yung umaga.
10: Wow. Sir, ano masasabi mo sa Premium D3?
11: Ang masasabi ko po ay nakakatulong po sa akin. Yan. Simula po ako nag-inom ng Premium D3 sa kaling vitamin C. Sawa na Diyos po ay nawala naman.
10: Nawala yung pagka?
11: Yes po.
10: Okay. Sir, ano ang masasabi niyo sa mga nakikinig sa atin ngayon na meron din paghapo, hirapan din huminga, na gusto din gumaling katulad sa inyo?
11: Sana naman yung mga nakikinig at hindi na pa nila alam, ito ang the best, yung Premium D3 sa kaayong vitamin C, saka po yung Santol Plus Gold.
10: Wow. Ano nga ulit pangalan din, sir?
11: Domingo Aquino po.
10: Saan po?
11: Taga Cugio, Antipolo.
10: Thank you, sir.
1: Yan, si Tatay Domingo, maraming nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes 12 Clinic. At sa ilang araw, ilang linggo doon, ano? Pagpunta sa clinic natin. Mm-hmm. Eh, talagang nakita niya, na-feel niya yung pagbabago sa kanya pong pangangatawan, mga kaibigan. Yung gaan ng pakiramdam, yung mga nararamdaman niya dati na hindi niya nararamdaman sa kasalukuyan. Ayan, nagpapasalamat si Tatay, ano? So, sa mga kababayan po natin, na nakakaranas din ng kaparehas sa problema, kaya Sir Domingo, okay, puntahan na po pinakamalapit ng mga Yes 12 Clinic dyan sa lugar po ninyo, mga kaibigan. At simulan na ang pag-inom ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Now, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. May maiwan ka, Doc, ng mga mensahe sa atin po mga avid listeners.
0: Okay, tandaan po natin na ang sakit, huwag nyo titiisin, ano? May pamamaraan na pwede makatulong po sa inyo na siguradong giginhawa ang inyong pakiramdam. Marami na pong sumubok, marami nang guminhawa. So mula po sa Yes to Health, sana po pakinggan muli ang ating palatuntunan bukas sa ganito ring oras at mga himpilan. At ako po inyong Mantay Kalusugan mula po sa Yes to Health Media Center. Si Doc Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ang ating pong Certified Naturopathic Practitioner. At ito po yung lingkod, Sir Michelle Quinas. Pansamantalang kapalam, bukas po ulit magkarinigan tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Dito lang yan sa ating pong mga XFM stations nationwide. Hanggang sa muli, magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa inyong pong patuloy na pakikinig at pagtangkilik sa ating pong mga produkto. Hanggang sa muli, magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
12: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Yes to Health!
14: Kaso rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthon Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
15: Xanthon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
17: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
19: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
20: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Nalabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
19: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
21: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
22: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
21: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
24: Santon Plus Herbal Soap.
25: Norma Oda, Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
24: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
26: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
27: Ako si Giselle Shoson, sang Dineas Lapas, nagpasalamat sa XFM kay Dr. Rimlito Uy sa akon na nadag-an na 3,000 pesos cash. Kani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Madamong kasalamat.
26: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! DOH CFRR permit number 00980 of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: tropa. Kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong mga drama na ginatiguluhan. Endless Love. Lunes, tubto Biyernes. Last Jess, tubto Last Jess Emerja sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
1: Kung mamati ka sa X-FM.
2: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
1: Kung mamati ka sa X-FM.
2: Sang namati ko sa X-FM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
3: X-FM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!
6: Sister Pain!
7: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakon sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ko akong lalisa. Sister Pain para dero-derecho ang trini.
6: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain!
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga buti ka.
9: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mayaga Pilipinas, mayaga wisin Bisaya sini ang exciting Pilipinas diri sa XFM ang Radyo Patrol Iloilo.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Ang exciting Pilipinas mga byan mabatian sa XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo on FM band. Sa mga nagamonitor sa aton sa ilang mga transistor radio sa mga salakyan ninyo, pabatian kami sa 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radio on FM band. Sa mga luyag magpamati, maglantaw kag magpadalasing ilang opinyon sa mga isyu kag mga informasyon nga ginatalakay naton, mahimo kamo nga makamonitor kag makapadalasing inyong opinyon sa XFM Iloilo 100.7 XFM Radio Patrol Iloilo. Sa doon natin ka mga Facebook pages sa mga nagapamati sa aton sa mga naglain-lain nga lugar sa bilog nga kalibutan ng aton nga mga OFWs. Maying aga, maying udto, maying hapon, maying gabi sa inyo, lain-lain na bing time zone natin eh. Pero bulan sa September mga katropa, mga abyan, September 14, subong adlaw, Lunes, the first working day of the week. Gani sa aton nga mga ginikanan, kag sa aton sini nga mga kabataan, maghimos na kamo, magbugtaw kag magbangon. Basta working day gani, bugtaw kag magbangon. Pero kung mga weekend, pwede man bugtaw kamo, pero ligid-ligid pwede man. Subong nga mga ginikanan, masako na sa paghimos ang ilang nga mga ilikoton para sa aton nga kabataan. May klase subong mabian, wala sang ulan nga nagtupa diri sa syudad sa Iloilo as of today. Kahapon may mga manipis nga pagtupa sa ulan sa pila ka bahin sang probinsya kag syudad. Pero mo nila patyagan naton nga baskog nga ulan for the past few days sa Iloilo, sa Iloilo City. Pero may ara galing nga malugar sa kabanuhanan, wagi da ulan no. So mga aga wala sang ulan, hindi madanlog ang dalan, manami ang panahon pero matulutugnaw na ang huyop sang hangin. Sa mga street sweepers naton aga, panis sila bugtaw kag magpanglimpyo sang aton nga mga dalanon, maayong aga sa inyo. Una tigid ni sila nga palakpakan sa aga kay kun maayo lang ang panahon. Alas 3, alas 4 ga bit-bit na ni sila sing ilas ini nga masilhig kag mga daspan. Agud limpyo na aton nga mga dalan pagbugta mo sa aga, pagsilak sang adlaw, masanag na. Bawka nami isang mga streets naton malimpyo kag wala sang mga higko bangod sang aton nga mga street sweepers nga aga pa nagabugtaw.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: 44 minutos na nakaligad ug nami isang aga naton subong patukaran ta bala mga katropa ta sang medyo mapagsik nga musika para sa bulan sang Setyembre. Damo na ni nga mga fiesta, damo na ni mga kwarta na galinagaw diri sa Pilipinas para nga magpagsik ang aton nga ekonomiya. Ang aton nga mga OFWs medyo paldo-paldo nagkapadala 61 plus pesos na ang baylo mga bensang isa ka US dollar. Tama-tama lang niya no? Para mga bensang November, December medyo paldo ng pamilya sang aton nga mga ginapadalaan sang dollar remittances. $30 billion kada tuig mga byan mas uminos ang ginapadala sang aton nga mga OFWs diri sa Pilipinas nga nakahatagid sang dako nga bulig sa aton nga ekonomiya. Amo na mga katropa nga aton nga mga OFWs kun sino man ginapadala andi tipigin nyo sang maayo ang kwarta nga ginapadala nila no. Bangod mga byan, maaga abot ang panahon nga hindi man na forever sila dito eh. Magidad na sila dito mga 50 kung medyo maluya na bla, gusto man na nila magpauli diri sa Pilipinas for good. Sa mga asawa, sa mga seafarers naton, dapat tipigan nyo ginang kwarta ang ginapadala nila ha. Kaya kabalo ka mo, hindi basta-basta ang mangin siman. Kapin pagid subong, na medyo delikado ang mga international sea naton, ilibin na sa Middle East, na sige-sige pa mabin ang kinagamo sa tungas ang Amerika, kagsang Iran. Makapila ka beses na sa kada semana nga may mga seafarers nga mga mapiktuhan, maipit bla. Makasiling katakon diri sa land base lang mga stray bullet. Pero dito ya mga byan sa abroad, sa mga kadagatan, stray missile. Yung meaning mga nagatalalang bala nga mga missile. Although guided missile, maniniproiban nga may sablay man, kakatalang man sila. Di ba nagkakapiktuan? Pero mga byan, as of now, no? Bangod nga beer na, nagasugod na ang beer mafia, nagaamat-amat pagsik ng aton ekonomiya. Ang maluya lang sini kag ni mapagsik amo ang aton nga electric power supply kay kun mag brown out gani huy-huy pako sang iban. Nagapadayon gapon mabian ang rotational brown out diri sa syudad. Kag subo man sa mga kabanuanan sa probinsya sang Iloilo, hindi nato mapaktan kun saan ini magatakop ang ning rotational brown out nga nagalawig tatlo ka oras, an average of 3 hours nga brown out sa dili mapaktan nga oras, sa dili man mapaktan nga mga lugar. Sa syudad man o kung sa probinsya sang Iloilo. Samtang nagataas ang demand sang power supply, samtang nagatakop ang tuig o kada last quarter sang kada tuig, nagataas ang demand sang energy supply mga ben. Diyan mo na nga nag-suffer kita sang rotational brownout. Nonetheless, pag sikonta na lang ang aton sining mga binulan sang beer, beer kay diri mga binagapagsik ang aton nga ekonomiya, huh? Good to nga magpagsig, magpagsik, magsigla ang aton nga bulan sang beer para sa aton mga party makers, party goers. Ari matahom nga musika para lang balang ang malimtanta. Stop complaining siling nila, no? Kung ano man ang aton ka mga buhi subong, ang garanon ka man, average ka man, kung imol ka man, nagireklamo ah. Kada adlaw, pasalamat lang tayo. Instead of complaining mga katropa, pagbugtaw ta sa aga, thank you Lord, nagabugtaw pa ko. Thank you for another beautiful day, O Lord. Salamat sa paghatag sang food provisions sa nagligad nga adlaw. Pagsikunta ng bulan ta sang September!

sa Pilipinas, mga katropa, 51 minutos nang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga. Sa ato nga pagpangalagad sa Platuntunan Exciting Pilipinas, sa hining abahin maabyan ang ginadulong sa inyo sang Santone Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Amuni maabyan ang resulta. Kung mag-inom ka sang Santone Vitamin C ang alkalize kun aga, magabakod ang aton immune system. Kahibalo ka mo, subong, nagabaylo-baylo ang panahon kung kaysa matugnaw, kung kaysa medyo mapaang man. Tapos kung kaysa abdan ka sang ulan, hindi ka kapreparar bala. Ubo, trangkaso, kagsipon gid ang madangatan mo. Amo inagani, nga ginarekomendar naton sa inyo nga magtumar ka mo sang Santone Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang vitamin C, mga abyan, mga katropa, amon yung pinaka-iloy-iloy sang vitamins, no? Amo na nga aga pa magtumar kita sang Santone Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Bisan wala pa kamo makapamahaw sa aga, kaya wala nagahilab ang sulok-sulok ninyo. Tapos yung malapang apis ang Santone Plus Coffee Mix. Hindi una, anay, pagbugtan nyo, bangon ka mo, init ka mo sang tubig, ka magtimpla sang Santone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix, may moringa, oil extract, may mangustin, kagmay, soya powder drink mix. Kaya balok ka mo ang soya powder drink mix, amoy na yung nagadugang pananam sang sabor sang Santone Plus Coffee Mix. Kag naga, nagatinir ang kainit blas ang kape, 30% nga nagadugang ko nagatiner ang kainiton sang kape kung may ara ini nga creamer. Ti sa Santone Plus Coffee Mix ang nagaserbi nga pampa-maintain sang init niya, amo ang soya powder drink mix. Kaya balko mo ang soya powder drink mix, puno man isang sustansya, kagamo ini nagaserbi nga pamangil sang inyong sulok-sulok. Amo yun ang rason nga ang Santone Plus Coffee Mix mag-inom ka mo, bisan wala na kamo sing iparis nga tinapay o pandisal, hindi maghilab ang inyong sulok-sulok, kay ara ang soya powder drink mix. Sa mga nagaminupos nga mga kababayanhan nga may mga ginasuffer nga insomnia, hindi bala makatulog dayon sa gabi, agud to nga makaangkon kamo sa medyo malawig-lawig nga sleeping hours antes kamo magtulog. Antes kamo maghigda sa katre, inuman ay kamo sang Santone Plus Coffee Mix. Kaya ang Santone Plus Coffee Mix may ara nga properties nga makapabulo balanse balasang hormonal imbalances ninyo nga ginasuffer sa mga babae nga nagahana nga maga menopause o kunyara nagid sa menopausal stage. Tistingin nyo para nga makaangkon kamo sa malawig nga panahon sa inyo katulogon, ining ma-fully charged kamo. Kaya kababayanan nga kulang ang tulog mga ben, mga katrupa, nag-airitable na pagbugtaw nila sa aga. Nag-aarab la, arabuton. Tiyagod to nga maatap na ang pagka-arabuton niya antes mag-higdas katri, apem na nyo. Sang Santone Plus Coffee Mix. Makabulig ini sa ila. Sa ila sining ginasuffer nga menopausal. Sa mga lalaki naman, nga mga nagasuffer sang diabetes, aning naguntat na sa pag-inom sang kape, bangod na hadlok na nga magdugang, mag-increase ang ila sining blood sugar. Tiuna, agod nga magkambyo kamo sa inyong kape, halin sa regular nga kape nga may kalamay, sa ilo kamo sa Santone Plus Coffee Mix. Kaya ang Santone Plus Coffee Mix, wala inimabian sang kalamay. Ang nagapatamisin ni sa iya mong regular o kung natural nga sweetener nga stevia. Wala man ini sang caffeine, ining nagapa hapdi sang sulok-sulok ninyo, bala kung matamaan ka mo inom sang kape. Nga regular. Ang Santone Plus Coffee Mix, wala ini sang caffeine. Wala sang caffeine, wala man sang kalamay. Pero puno sang sustansya, at tingin ninyo sa mga may diabetes. Ining naguntat na sa pag-inom sang regular nga kape, bala. At tingin ninyo, kaya mag-enjoy gid ka mo sa pag-inom sang Santone Plus Coffee Mix. Ining nakakape ka na, nakabulong ka pa, may food supplement ka pa gid. Mga taga na kita kwarta, nagligad nga simana sa aton sining Santone and XFM libu-libong pa-premyo. Something ina-claim nilang ilang premyo din nga 3,000 pesos. Nag-ano man sila, nag-bit-bit man sila sing ilang dessert ba? Kasaba cake. May recording kita na katropang genre, no? Sang nagdaog ba? Nagligad ba na pa? Kay mga abyan, sa inyo pagbakal sang mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga amo ang mga masunod, isa ka blister sang Santone Gold Capsule, isa ka blister sang Santone Vitamin C, isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santone Gold Coffee. May ara na kamo tag isa ka entry, ha? Agud to nga makaangkon kamo sang kahigayunan nga makadaog sang tag 3,000 pesos kada semana.
ang ini nga mga produkto sa Yesto Health Incorporated baklo ninyo. Kay mag-entitle sa inyo sing isa ka raffle entry, sulatan ninyo sing inyo nga pangalan, address, contact number kag ang inyo nga pirma. Idalon nyo lang diri sa station sa XFM Iloilo 100.7 o kung sa diin man nga mga XFM station worldwide, worldwide, nationwide, Negros Island Region kag sa Panay Island, mga katropa. Diri sa XFM Iloilo, nahamtang kita sa lot number 13, lot number 20, Barangay Tabuk Suba, sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk Suba, Haro, siyudad sang Iloilo. Ang ihatag natong landmark, amo ang Iloilo Supermart, Tabuk Suba Branch. Magtabuk lang, makita ninyo ang Solomon Integrated School. Sudlo nyo lang ina nga karsada. Sa una nga bangga pawala, dira kamo usoy kag magtulot ang la, kay makita ninyo ang antena sang XFM Iloilo 100.7. Palapit lang kamo kag magkaway-kaway, kay automatic nga mabukas ang gate. Ihulog nyo diri sa amon nga drop box para nga ang inyo nga entry mahulog ninyo sa Dropbox. The more entries nga masend ninyo, makaangkon kamo sa mas madamo nga kahigayonan nga makaangkon sang tag 3,000 pesos kada semana. Hingagaw kamo, hingagaw. Kay dali na lang aton nga grand draw sa September 28. Katro pang January, no? September 28 ang grand draw naton. Lipat ko, kay naka no, tabi kapon mo. Hingagaw ka mo, hingagaw, kay may nagahulat sa inyo nga 50,000 pesos. 50,000 pesos bilang grand prize winner, mga Biyernes. First prize. Yadi pa ni, timing gini ni para sa bulan sang September. Sa second prize, nagahulat ang 30,000 pesos. 30,000 pesos, mga Biyernes, nga padya cash. Sa third prize, may 20,000 pesos nga cash prize. Kag may ara kita, napulo ka mga consolation prizes. Napulo ha, nga may inog panagtag kita nga tag 3,000 pesos. Ini mga katropa, sa grand draw na ini. Gani maghingagaw na kamo samtang nagahilapit ang grand draw. Kon mabakas man lang kamo sini, mga rapol-rapol ni Bla, mga pa-promo-promo ni, dito sa aming istasyon, hindi git kamo gutumon, bro.

0: Mga nagtagta na yung mga cash prices, blah. Saling na akong kung mabakas lang ka mo magpangtipon sa mga entries, mga biyanda ko ginang chance nga makadaog ka mo. Ari pagayad, mga atagbay kita, premyo kada simana, mga katropa, sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Promo. Magbaka lang sa Gold Eagle Beer nga 320ml o kung Gold Eagle Beer King, Gold Eagle King, sa inyo nga mga suki nga tindahan. Isulod ang tansan sa sobre, mga katropa, isulat ang pangalan, edad, address, kag inyo nga contact number. Lakip na ang pangalan sa tindahan nga ginbaklan ninyo sa Gold Eagle Beer. Ihulog ina sa mga drop boxes malapit sa inyo nga malugar. Pwede man ninyo nga i-dagundagon dire sa XFM Iloilo 100.7 sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Haro ha. Dira sa Tabok Suba, Haro, may araman kita nga ginpamtang drop box sa Vilma Store. Sa VC Store sa Barangay San Isidro, Haro, may isa kita ka drop box ang ginpamtang. Dapat kada Miyerkules ang hapon, kada semana o kada Miyerkules, makumpleto na ninyo sa paghulog ang inyong mga entries. Kay kada Huwebes, ginatipon naton ang tanan ng entries. Kay ginapatigayon kada Biyernes ang raffle draw o kon weekly raffle draw. Magpamati gid kamo sa XFM 100.7 sa inyo nga pagdaog. O kung i-follow ang XFM Radio Patrol Iloilo, ang XFM Iloilo 100.7, amoy ni mga Facebook pages naton para sa announcement of winners. Base blanga nag-daog ang inyong pangalan, nag-abutan ang inyong pangalan, tapos o ay magkamumakibalo, pati ma-forfeit gid ang premium nyo, kanugon pa. Tag 5,000 pesos kada simana. Ang inyong panagtagsang Gold Eagle Beer sa weekly raffle draw, no? Ang ilang grand draw, mga katropa, sa masunod mga tuig, may mga ginatigan ng mga grocery packages, may mga cellphones, may mga cash prizes man sa ilang sining grand draw. Pero next year pa ina, no, Pebrero 20, ang ilang grand draw sa next year, sa 2027. Magbakas lang, magmamam lang sa Gold Eagle Beer, agad itong makaangkon sa chance nga magkadaog sa 5,000 ka pesos kada simana. Yadi pa man, inom-inom, mamamama, malini, proti may padya ka blang nga pala abuton blak. No? Ti kada simana na, 5,000 kada simana. Ang oras, mga katropa, 2 minutes after 5 o'clock na sa palatuntunan, Exciting Pilipinas, Drima, Bian sa XFM, mga Radyo Patrol Iloilo.
1: Exciting Pilipinas! Exciting
0: Pilipinas! Papasiplat iyanay kita sa ato nga kasaysayan. Karun galingad lang, mga Bian, September 14, 2026, ang paghiwat. Ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao magahiwat, mga Bian, sang ila pinakaunang regular parliamentary elections. Nagamarka ini, mga Bian, sa isa ka historical event karong adlaw ang pagpatuman sa ilang eleksyon. No. The first parliamentary election, mga Bian, sang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kapay pa nga mga matawangin na sing eleksyon sa sini nga adlaw. Hindi lang gin mag tamaan bla ka. Iba na bi, may mga grupo nga nag-suporta sila kandidato nga tamaan gid bala ka die hard daw. Actually, ang ibang mga kandidato, mga magkaribal sa politika daw, hindi man gid dya magpinatyanay. Ang nga pinatyan na yung ilang mga supporters. Dapat may baloan git subong, mga Bian, kung madayon o kung hindi ang eleksyon kay ka-confusing blah.

0: kung madayon o hindi ang barangayan sa ngunit kabataan elections. Oras mga pian, 4 minutos na nakaligad sa atak na ng alas 4 sa aga. Dugang mga balita, hapat-pat naton sa inyo ha. Ang mga balita lokal, nasyonal, dugay-dugay, magapara kita sa mga balita. Makuha kita mga balita na gikan mga pian, sa aton nga news center sa XFM Iloilo 100.7 para sa aton mga pian nga tagpalamati nga nakabugtaw na bla. Kag nakaligid-ligid na. Magapanumbalik kita mga katropa pagkaligid lamang sining malipot naton kag importante nga mga pahanumdom.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o collagen.

0: Herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Tila ba may hangin sa tiyan?
3: At masakit sa pakiramdam?
2: Kabagyan! Mag Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
4: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
5: Sister Pain.
6: Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika.
7: Maka-college na ko.
5: XFM.
7: Patroba mo. Exciting.
8: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santhan Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
5: Santhan Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santhan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santhan Gold. Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako natilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santhan Gold Coffee Mix. Ang iyang katamison, ang iyang kaiso, kag ang iyang ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santhan Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
5: Santhan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santhan Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santhan Coffee Mix.
5: Vision X Plus.
0: Marami na ang natulungan.
11: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Subala si Sheena Andres.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. Nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare. Pare. Oo, ikaw.
5: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
2: Santhan Plus Herbal Soap.
14: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santhan Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santhan Plus Herbal Soap.
5: Manamigis!
2: Santhan Plus Herbal Soap.
1: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
13: Oh.
1: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo at umiinit naman sa

Oras sa Pilipinas, 11 minutos na nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga sa Exciting Pilipinas program sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nag-celebrate kang kadlawan niya subong si Pope Leo XIV. Happy, happy birthday to our Pope Mabian, Pope Leo XIV. Gahiwas niya ang kadlawan subong adlaw. No? September 14. Anyway, sa mga nagtamyaw gali sa akon lasang happy, happy birthday kahapon nga adlaw. Bisan pa ano na dayon man ang birthday, habi ko gani kon ma-postpone la. Kaya daw, parmi kita nag-postpone sa mga dalago ng mga events eh. Bisan mga gagbay ng events daw ginaplano nga i-postpone la. Salamat gid sa mga kabiyanan ko, sa mga kakilala, sa mga kapirintihan na nagtamyaw sa akon sang akon kaadlawan. Ang adlaw sang pagkabunag la. Thank you Lord para sa akon personal nga pagpasalamat. Salamat gid nga nakaabot kita sa sining edad. Dito lang pagyambala budlar ng bistobla. Thank you so much to those who greeted me on my birthday yesterday. And also to all the girls that I have loved before, salamat gid. Sa pagdumduman sang kadlawan, bisan mala past na pero dumduman gyapon nila birthday bla. Salamat, salamat kid ha. Sa mga katrupa ko nga nagmulaman tinerman sa gagmay nga preparasyon, salamat gid. Importante hindi ang kadakuon sang Pasko eh, kundi ang kung ano lang bla, pwede matipuntipunan bla. Suggestion ganun sa iban nga mga financial expert. Why will you spend much money para sa pagkaon kaya gilim noon sa mga tao nga iban di mo kilala, hindi mo man suod? Galing sa ato nabing nga mga Pinoy. Instead of celebrating, instead of preparing food, iban ang option nila nag-travel na lang. Gabalo biyahe na lang. Galing kita daw tradisyon na natin bla. Gamay o dako man yung celebration, okay lang ha, no? Tradisyon na sa mga Pilipino nga sa kada birthday. Bisan ano lang dangtan ha, okay na. Mga biyan, ginasuprir gapo nato ng rotational brownout sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. So ginapanan Audrey base may pagnubo sa balayran sa mga kuryente bla. As far as more power consumers sa karon nga bulan sang Setyembre. Kung ano nga rason, sunod sa kay Mr. Rafael D. Durilag, ang manager sang Energy Sourcing Department, sang more mga katrupa nga ini kasunod sang mando sang Energy Regulatory Commission o kung ERC nga pagpatuman sang secondary price cap sa wholesale electricity spot market para sa Visayas kag Mindanao. Kabay pa eh, no? Kabay pa. Bisan bala nga may mga nagaluntad nga rotational brownout para nga mabuhin-buhinan ang pag-ugtas ta kag ang pagkumud-kumud naton, dapat lang nga mapalupaumpawan man kita sang energy supplier naton, distributor naton nga amo ang more diri sa syudad sang Iloilo ha. Yan payag sang more mga binigdihimo ini sang ERC bangod wala na nakasunod ang law of supply and demand sa pagkonsumo sang kuryente. Ginahalimbawa niya mga binigakon ang presyo sang WISAM sang Agosto para sa ginabayaran tang 18.59 per kilowatt hour para sa Visayas, mahimo ni nga magdubo sa halos 54% kung 847 kilowatt hour na lang ang maimplementar ang regional price cap order. Kay subong abing ginabayaran ta gahuluhan boy kun mas uminos sa 14 pesos eh no. Sang nagliligad nga mga binulan. Kay kun mapanubuan ini, kabay pa maayo ni nga balita. Mangin 8 na lang, 8 tub-tub 9 pesos na lang per kilowatt hour. Kun maimplementar mabian ang cap price cap order, nagakulugan ini nga maganubo man ang blended generation rate sang more power sang ginabulobanta nga piso. Mabalaan ta na eh. Subong pira ginabayaran ta gani per kilowatt hour katulpang dyan na 14 pesos more or less no. Diri sa Iloilo o sa Visayas region, an average of 14 pesos ah. Tikon panubuan sang 54% mangin 8 na lang, 8.47. Bantay-bantayan tani kabay pa nga mapatuman ini mga biyan, dako ini nga bagay matuod, no?
Para balang mabuhin-buhinan ang pagkumod-kumod ka kapag ugtas-tas ang tatlo ka oras nga brown out. Sa dili lamang mapaktan nga oras o kung panahon, kag sa dili man mapaktan mga byan nga mga lugar.

0: Para sa Pilipinas, 17 minutos na nakaligad sa tak na ng 5 sa aga. Mabihan sa iban pang mga balita. Kaunta mga balita, mabihan nagikan sa aton nga news center. Ano ang balantayan, mabihan karon nga adlaw sa magapadayon nga impeachment trial para sa kay Vice President Sara Duterte? Ang unexplained wealth sang vice presidente ang iyang asal-en. Amo ina ang pagatalakayon karon nga adlaw Lunes sa pagpadayon sing impeachment trial sang aton nga vice presidente. Igaplastar ini mabian sang mga membro sang prosecution panel ang mga nagkalain-lain nga mga ebidensya angot sa ginaaligar nga indi mapaathag nga manggad kayamanan sang aton nga vice presidente sa ginapadayon nga impeachment trial. Subong adlaw balantayan ini kung paano explain kagipatag sang vice presidente nato ng iyang kayamanan. Siguro kalakip sang mga pag-ausisaon mga abyan amo ini ang salin niya ang statement of assets, liabilities and net worth sang vice presidente kag ang mga record bala mga katrupa sang mga kumpanya nga ginaangot sa iya kag sang iya sini nga bana nga si Man Scarpio. Kaya balo kamo bisan wala niya sa pwesto si Vice President Sara Duterte kag ang iya nga bana milyonaryo na ni sila ya. Bisan hindi pa siya mga ayo sang confidential funds, intelligent funds sa iya sini nga pagpungko bilang vice presidente kag concurrent deep ed secretary, bisan hindi siya maggasto, bisan hindi pa siya abi nag kamal sang confidential funds sang duha ka mga talatapan, milyonaryo na ni nga daan si Vice President Duterte. Abi nyo ang mga confidential fund nga hindi mapatag subong kung paano gigasto. Ang bisan, wala sang confidential funds ang vice presidente. Milyonaryo na ni sila ya. Tiyan mo na ginapamangkot, iplastar karon mga abyan sang prosecution panel kung paano nakaangkon. Sang damo-damo nga wawart ang vice presidente ta. Iway mata kabalo, base kung may mga negosyo man siya mo, no? Base kung may mga pantatan man siya, may mga... may mga balutan, may mga aros kalduhan, may takbalo. Base may ara man sa lang mga lapad nga duta sang rice field. Nga sige-sige man patubas. Naway kita kabalo kung nga ah. Tiyan mo na iplastar karon sang prosecution panel din ka nagkuha sang milyon-milyon mo. Amo na way kita kabalo, base may talabahan man siya o may pantatan. Ano pa ang pwede nga negosyo nga pwede magmanggarano naman ni ka dako. Amo ni ka paano sa makangkos ang dako ang kwarta. Tiyan mo na usisaon. Subong adlaw, base nagahimo man siya sa mga siyumay. Oh, amo na mabakal sa mga street food la. Base nagapanano man siya sa sandiya. O, itakbalo. No? Usisao ng salin niya, kaga mga record, mga biyansang mga kumpanya nga ginaangot sa iya. Kagsang iya sining bana. Nga ako nagasagod ka pantato, ay katsansa magmilyonaryo katropang dyan riyaw. Magsagod ka bi free range chicken, ay katsan sa magbilyonaryo. Magbaligya ka bi siyumay, mag-homemade ka bi, ikaw bigay mo sa siyumay kag magbaligya, hindi ka, ay katsan sa magbilyonaryo. Magpangtanom ka to bi saging, kailapad to ka sagingan sa Mindanao. Kag mag-barbecue ka, baligya ka higit ka sa adaw, ay katsan sa magbilyonaryo. So karon nga adlaw balantayan, tatlo ka mga testigo ang natalana nga ipahamtang sa witness stand. Kalaki pang isa ka retirado nga Sandigan Bayan Justice kag mga opisyal gikan sa Office of the Ombudsman. Mga opisyal pagidi nagikan sa Securities and Exchange Commission. I-check dito ang mga kumpanya nga registered sa pangalan ni Vice President Sara Duterte kag ni Man Scarpio para ma-justify nila kung nga ang sila ang nagmilyonaryo. Kaya balo ka mo, may ara nga ginapiprar ang prosecution panel mga 1,800 ka mga dokumento gikan sa bangko kag ang mga buwis kag iban pa ang mga financial records nga ginapahamtang, ginaplastar sa prosecution panel subong bilang kabahin ini mga abyan ha sa mga ebidensya bala sa Article 2 sa impeachment case. Didira may baluan kung ano ang mga negosyo. Kung mga legal kag mga okay man ang negosyo sa vice presidente, okay man na. Pero questionable kaya katrupang dyan rin, no? Kung magbaligya. Pero hindi man na. Nga ako nagbaligya ka talaba kag barbecue. Basi damo man niya mo. Nga mga karinderya, barbecue stand, talaba stand, ang ginapanagyan sa vice presidente, yung rason nga nagmanggaranon siya. Pero mabalaan ta na karon na. Balaan ta na karon mga abyan. Nga nagtimbuok lang kwarta yung. In politics, you will not become rich unless you are corrupt. Suno sa rubaton, kag suno sa isa ka prinsipyo, sa isa ka US president, lipat lang ko kung sino nga presidente ni. In politics, you will not become rich unless you are corrupt. Sa piya kabahin ko atabi mga balita ta sa field, si katrupang Romel Paclibar araman maghatag sa aton sang situation report. Kabay pa, medyo manami ang sitwasyon ta di syudad. Okay, first working day of the week. Unang adlaw mga biyansang pagtrabaho sa mga government employees kag sa mga private companies. I-check naman ang linya ta nagikan sa provincial capital. Kagiban pa nga mga balita nagikan sa probinsya sang Iloilo po sa kay katrupang Febe Burs Morales. Kaya balok ka mo mga katrupa, ang pagbaha sa pila ka barangay sa Zaraga, New Lucena, kagpututan sa itong nagligan ng Agosto 20, bangod mga bin nga wala pagli matapos ang dredging sa sapa sa libong kugon Zaraga kag subaman ang pagbutang sang overflow. Amuna mo, amuna gani ang mga pag-ubra sa mga drainage system, sa mga flood control projects, sa mga dike mga bin, ginapatuman, ginahingagaw, ginan actually during summer season. Agad to mga biyan, pag-abot sang rainy season, why na problema? No? Ugalan may ara nga mga kontratista, mga biyan, nga bisanti gilulan o brown nila. Ang mga drainage system, kung mga flood control nga ini, untimely blaw, no? Basta gani nga mga infra projects, sa giban pa, either government projects or private, kalabanan sina, summer season ginobran eh. Tigilinit blaw, no? Hindi ma-disturbo ang trabaho sa mga construction workers kag madasig ang curing period sa mga simento bla. E-check tami si katrupang Febe Burs Morales pagbasang pila ka barangay sa Zaraga, New Lucena kag pututan sa tung nagligad nga Agosto 20 bangod mabin wala gili matapos ang dredging sang sapa sa libong kugon Zaraga. Sa detalye katrupang Burs, please come in.
1: Bangod sa nga ginhimo na overflow o conflashing sa mga mangoma sa creek kag wala matapos na dredging na sa barangay Ilbong Kogon na gintungod na rason sa municipal engineer sa Zaraga ang pagbaha nga nagapikto sa Nilusina kag pututana. Ginpatpat ni engineer Michael Libuon, municipal engineer sa Zaraga na ang wala matapos na dredging sa Department of Public Works and Highways sa creek ka sa barangay Ilbong Kogon rason sa pagbaha sa sigangaw bangod ginpauntat sang tagiya sang duta sa kilid sang creek ka kay hindi siya gusto manapakan sang heavy equipment ang mga kahoy sa iya propiedada. Ang pagbaha naman sa highway sa Inagdangan Sure kag Norte bangod may magamay nga box culvert suno kay Libuon na ilagi pangayuan bulig sa DPWH apang wala pa makabalo sa ahensya. Ginpayag ni Engineer Libuon nga kung malimpyuhan ang creek sa sigangaw pagkadto sa Libong Kugon na kapag ako ang box culvert sa Inagdangan na masulbar man ang baha sa pila ka mga barangay sa pututan kag ni Lucena. Natukiban man nga ang ginpahimuan sa mga mangumasang flashing nga o kon overflow ang krika agod magpasakas ang tubig sa talamnan na fish trap kag mga basura rason sa paghina sa ilig sa tubig nga nagsalta pabalik ka sa ni Lucena kag pututan sa Agosto 20 nga baha. Nagpatawag sa committee hearing si Mundihara September 10 o pod kanday board member Rolando Distora kag Rolito Kahiliga ginibitar man ang mga punong barangay sa New Lucena pututan kag Zaraga ginbaha. Ginibitar man ang taga National Education Administration na DPWH 4th kag Sex Engineering Office Provincial Government Environment and Natural Resources Office PDRMO kag Office of the Civil Defense. Ang inyong balita ngayon, doon sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM, 100.7 Radio Patrol, Iloilo. Ako si Katrupang Philly Boyce, Tibor Morales, XFM News.
0: Nagdala sa aton oras, mga katropa, alas 5.27 na sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Subong maabyan may isa ka low pressure area nga ginabantayan ang aton nga pag-asa sa guwa ini pa sang par. Siguro makaangkon kita sang maulanon nga panahon base karon pa sa hapon. Ang epekto abis ang low pressure area nga ini sa guwa pa sang Pilipinas ara sa pinaka norte nga bahin sang Luzon. Pero sa Western Visayas mga katropa, mangin maayo ang panahon naton subong. May tsansa lang nga magatupa ang lapta-lapta nga pag-ulan, pagpangilat, pagpanaguob, bangod sang habagat. Pero karon ni naguro sa hapon, no? Makasarangan lamang tub-tub mabaskog ang huyop sang hangin sa Region 6 nga magadalasang kasarangan tub-tub mabalod man nga kadagatan. Muna nga, kasi na muna yung tubig, haba akong hangin, habagat lang, pero medyo aligmat man kita kung mahimo pa lang. Kung wala magiging importante nga kalatuan sa pinaagi sa sea travel, pulo pa iway lang. Pero check tang linya sa pag-asa kay ti low pressure area. Sagwa pa man inya, no? Sa Philippine Area of Responsibility. I don't know, mangkoto na itong pag-asa kung ano gid ang direktang efekto sini kung may ara gid man ining LPA. Sir Ferds Robin sa pag-asa. Aming aga, Sir Ferds.
2: Yes, sir. Good morning sa mga salamat. No? Sa latest analysis sa mga ilaw, ang easterly song English na dahil diyan sa Lintulag. Kasi hindi ko among nag-apit sa aton nga stream na ito. So, pag nagkita sa Sir Messiah, si Sir Tony Ferber, kita, may posibilidad sa mga pagulang pangyat na gulog ng parte sa region talang localized thunderstorms. Sa karon may pag ng monitor kung dahil sa isang agahon, nara sa 3,200 kilometers silangan sa Eastern Visayas. Kaya sa kroon is wala sa bilatang epekto sa anong nabayan na pinusunod natin. Kaya posible man mag-develop, medium chance na mag-develop siya sa kapag-draw. Kaya malayo hindi siya mag-develop ng bilatang epekto sa anong nabayan na pinusunod natin. Samtang kasarangan, hindi na pinusunod na hangin na rin sa labad na kanakasundan ang mababay sa Western Visayas at bikin na may ito pinusunod at ang mga pinusunod sa kapag-draw. Temperatura, yara sa 24-24 degrees. Adlaw maabot lang alas 5:30 sa aga o matutulunin alas 5:55 sa hapon. Amun natin later sa please, pwede siya yun, matapagin na lang.
0: Thank you so much, Sir Robin. Sir Ferds Robin, may aga sa pag-asa.
2: Yes, thank you, sir.
0: 30 minutos na nakaligid sa takt ng alas 5 sa aga, wala sang direktang efekto. Mga 3,000 kilometers pa ang distansya maabyan sa Philippine Area of Responsibility sining low pressure area. Kung may aragid man direktang efekto ini sa pinaka-nortigid nga bayan sang Northern Luzon. Ang mabatsagan nato nga pag-ulan, lapta-lapta nga pag-ulan, pagpanagub, kagpagpangilat diri sa aton nga rehiyon sa siyudad kag sa probinsya sang Iloilo. Dalagi hapon ini sang hangin habagat, no? Sa piyakabahin, may pila ka mga mangunguma subong medyo nagayom-yuhom pagkatapos ang first cropping nila kaya medyo maayo ang ilang pagpatubas, no? Pagpatubas mga biyansang mga produkto sa kaumahan. As far as rice farming is concerned, medyo okay subong. Ang second cropping, tiga kinanglan sang tubig mga biyan. Pero subong na, first cropping, bisan ang mga rain fed ba lang ang mga talamnan, okay lang kay daw naka tuluti bawa sila, mayo man eh, no? Oras mga biyan, 31 minutos na nakaligad sa atak na nga alas 5 sa aga. Ang bahay nga nadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Kaya balo ka mga Turbo Dietary Supplement for Men. Amo inimabian ang produkto sang Yes to Health Incorporated nga naghatag solusyon sa aton silinga mga katrupa nga gakalipat na ang ilang junjun nga maghimo sang ila obligasyon. Ang ilang junjun nagatinamad na kag wala na pirme nagatambong sa flag raising ceremony kaya nagahuloy una. Kag nagkakalipat na sa isa niya ka-function, pirmi-pirmi pangihi na lang. Si Junjun nila daw wala ang nablatsan sa mag-ubra sa iya sa pagka-obligasyon. Nga nagpapagsik sa ilang partner, bala. Ti ang Yes to Health Incorporated, mga katrupa, nag-produce sa isa ka-kapsula nga maghatag solusyon sang malawig na nga problema sa mga kalalakinan nga nag-edad 50 pataas kay nagakatulog na pirmi si Junjun. So ang Yes to Health Incorporated pinaagi sa Turbo Dietary Supplement for Men. Makapabugtaw liwat sang madugay na nga nagakatulog si John John. Kun luyag ninyo nga ibalik ang nagakayaba nga performance sa kama, mga katropa, magtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men nga may maka kag klabuwas ka nga mga ingredients. Amoy ini, mga katropa, ang main ingredients sang Turbo Dietary Supplement for Men nga pinakabakod makapabalik sang nagakayaba nga performance sa kama nga daw iya sang huramintado nga kabayo, nga daw iya sang rabbit nga desperado. Kita nyo rabbit nga desperado magtira daw kilat mo. O kung daw iya sang sadista nga pato, kita nyo pato magtira daw gapang barina. Among ina ang resulta sang Turbo Dietary Supplement for Men. Basta 30 minutos antes ang inkwentro, antes ang championship, pagunto nga may chance pa ka mga mag-champion, tuk-on nyo dayon ang Turbo Dietary Supplement for Men. Kay makita nyo gid, mga katropa, kag mabatyagan ang efekto ni Turbo Dietary Supplement for Men. Ha, 30 minutos antes ang inkwentro, ha? Agunto nga magabalik ang sigla sa kama, magabalik ang intimate relationship ninyo sa inyong asawa. Masulbar na ang problema ninyo. Parte kay Junjun kay sa Turbo Dietary Supplement for Men. May halayan ka na, may salabitan ka pa. Bisan basa pa nga tuwalya ang ipakabit kag ihalay mo. Kayang-kaya. Sunugan sa kay Petring, bisan kaldero pa nga may unod nga pinamalhan. Kayang-kaya. Testingin ninyo. 30 minutos mga katropa antes sa inkwentro, ha? 30 minutes before. Kaya dira nyo magin makita kag babatyagan ang pinaka high peak o kung pinaka peak effect ni Turbo. Ang Turbo, sarang ninyo mabakal sa mga butika nga malapit sa inyo nga mga lugar katulad sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, ang All Green Pharmacy kag si Generica. Maing aga sa mga katulpata sa Puong Lambunaw, sa kay Enrique King Librodo. Kumusta kamuda? Lapit na lang, ah. Lapit na lang mabuksan ang irrigation sang niya. Pinagi sa Halaor River Multipurpose Dam. Sa Prudente Pharmacy, sa kay Ray Cagrea, maing aga. Kay Mr. and Mrs. Anthony and Helen La Cuesta, maing aga gid. Salamat sa pagbisita. Your presence add color sa celebration nila. Salamat gid. Hello, guantalang gamay, ha? So, bawang sa aton nga katropa dira sa Lunok, itiri sa kay Mr. and Mrs. Jobin Caballero nga nagapamati man sa aton ang iyang mga angkas riders, mga delivery boys, ang Shopee kag Grab nga nagapulupangapinad sa sining matinon sa Lunok, itiri. Kag dira masalaga paniapon sa mga butuda, Bulilaw Tricycle Owners and Drivers Association. Salamat gid sa inyo man nga pagmonitor. Kag ang mga taga-Batuda, Bakhao Tricycle Owners and Drivers Association, amunay nagakater sa mga pasero, bala, nga mga call center agents kay ang palibot sang sininga barangay mga abyan, like Bulilaw, Bakhao, very accessible gid ni sila sa mga call centers diri sa syudad, eh. So ang ilang nga mga tricycle drivers, 24 hours nga nagabiyahe. Kaya kung tricycle ang ginasakyan sa mga call center agents nato, medyo makaminos-minos balay ko parar sa mga taxi. Safe man sila, no? So salamat. sa pagmaniyos ang tricycle, kay balo ka mo, hindi git ka mo kuntani. Makaagi sa mga main roads mo, galing kay Tisley na, ano man sir, ah? Gabi man, ah. Dis oras man sa gabi, ah. Di mo na gani, dapat halong git, no? Makahatag sang importante nga information para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Mabian ang presensya kong tani ni Man Scarpio. Makahatag ang sang pinaka-importante nga information, no? Ang abogado nga si Manasis Carpio Banabla ni Vice President Sara Duterte. Kung ipatawag ini bilang witness, eh, sa impeachment trial sang iya sini asawa. Pero hindi mo man ini siya mapilit, gid, magtambong. Oh. Ginpayag mabiyan sang mga taga-prosecution nga makahatag man sang importanteng informasyon ng bana ni Vice President Sara Duterte. sa mga allegasyon sa prosecution bangod ang mag-asawa ang makakonsiderar nga co-owners sa mga naglain-lain nga mga assets kag mga kwarta sa ila sini nga pangalan. Tiga presentar ng mga biyan sa Senado sang prosecution subong adlaw balantayan tani mati kamo ha. Sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 sa mga lilisuan sing inyong radyo bla sa mga nagamonitor sa aton sa radyo nila. Ang Article 2 na sa impeachment complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte ang talakayon nga nag-aakusar bala sa asili nga pag-angkon sang hindi mapatag suno sa ila sa aligasyon nga mga manggad kag mga propiedad eh nga may kapaslawan sila nga ipakita ang tanan nga mga propiedad nga ini kag ang ila sining nga mga kwarta sa ila sining gideklarar nga statement of assets liabilities and net worth o consultin nga ginaligas sang prosecution mga abyan nga nagaconstitute sang culpable violation sang konstitusyon kag betrayal of public trust. Di bantayan. Bantayan nyo si Mong ha sa XFM Radio Patrol Iloilo. Amo na nga samtang nag-drive ka mo, nag-umalamaniho ka mo sang salakyan ninyo, ilisua lang ninyo ang inyong mga radyo sa FM banda 100.7 MHz sa mga lilisuan sang inyong mga radyo. Alright? La 5.38 ng aton nga oras, i-check man nato ng aton nga patrol, pinagay sa kikatrupang Romel Paclibar, nga aga pa naglumpat mga biyanagudto nga makahatag sa aton sang situation report sa palibot sang syudad sa mga kabanuhanan nga iya nga naagyan o kung nabisitahan. Sa linya, katrupang Romel Paclibar, maing aga.
3: May katrupang Alvin, medyo masrasa na ako na katrupang Alvin. Sa bunga aga, dari sa syudad sang Iloilo. Makita natin nga daw wala chan sa mag-ulan sa bunga aga. Pero hindi mapaktan katrupang Alvin.
0: Hindi masaligan
3: na. Hapon, mm-hmm. Oo. Kung hapon abi ano ang do hindi siya malipat bala. I don't know lang diri sa syudad sang Iloilo pero sa mga portion sa probinsya sang Iloilo may mga part kung kaysa nga kung may mga chimpong kaysa nga nagaano naga tupa ang manipis nga ulan kay Trapang Alvin.
0: Kagay man nga mga taga kabanuhan na nagalaom sila nga maulanon sa mga panahon kay ti magalumon mo.
3: Oo.
0: Ugali patalang na his gapon gali na katrupang Romel.
3: Oo.
0: Para gapon siya.
3: Ang kung kaysa bala may mga chimpong siling mo doon may nagtutod sang ano sa, or may nagauling gali wala his gali na tuod kay Trapang Alvin.
0: Oh, kagiban so, siling nga maulan ni karon okay ni gali may mga kabanuan ang gali nga wala gali ulan pro
3: to may ara
0: mm-hmm.
3: Dito sa Banwa sa San Rafael sa nagligad to
0: nga nagaulan di sa aton
3: sa isa ka bulan kay isa pa lang ta nagulan kay Trapang Alvin
0: gani man oh nga ang amo ni yung klase panahon nan. Amo ni ginasilinggit nila nga ano bala? Ang ginasilinggit nila balang climate change may epekto gid no.
3: Oo. So amo na nga galing kay ti damo man nagahambal nga base lawig ko no ang epekto sang El Nino subong atuig kay Trapang Alvin.
0: Hasta pagani ko no sa ano sa early parts ng 2027 mabatyagan ang El Nino.
3: Oo. Tiban gani na ako kilala sige nga matama data pananom saging baling tanom balinghoy
0: ang mga mabato bla sa init
3: oo mga muna mga ta balinghoy saging kahit maski hindi mo na yung pagbunyagan katrapang Alvin naga produce na sila yasang tubig sa lawas nila mo
0: na oo
3: amo na nga maski ano ka singkal sang init mabuhi git sila gyapon kag mamunga maski gamay lang bunga kon may bunga katrapang
0: ang saging gid ang pinaka ideal nga itanom ta during summer season kay mabato na sa init mo
3: oo
0: kag damo man abi damo man bisang mapuslan ta sa saging
3: oo alin sa saha eh
0: alin sa saha
3: alin sa saha puso
0: oo
3: dahon niya kung patilawa siya katapang Alvin eh bunga
0: isa niya isa-isaon tabla isa-isaon tabla sa dahon ano ang mapuslan ta sa dahon anong
3: pwede mahatag pwede mo maputos niya? Sa kakanin
0: yes katulad sang
3: alopis sundol
0: suman
3: suman ang tawag nila nga aripahol bala ang
0: dua ka klaseng alopi mo may alopi nga balinghoy may alopi nga pilit
3: Oo. Pero yung sulang namit, did aloping pilit kita pang Alvin.
0: Oo, sa dahon pa lang na, sa dahon pa lang na, mapuslan ta.
3: Oo, dahon.
0: Pwede man gani ihamil, ihapin.
3: Sa tinigang.
0: Oo, sa hamil mo sa tinigang, sa dalom niya para maghamot-hamot. Pwede man gani magprito ka kung isda, ihamil mo.
3: Oo, pwede kalaha. Man, kung wala taklob kaldiro mo, pwede man mataklob.
0: Kaya kung ibutangan mo kung sang saging, ang butangan mo sang dahon sang saging, ang kalaha siya na magprito ka, hindi magpilit ang isda.
3: Oo.
0: Kag ang ginaprito mo, bla.
3: Hindi ka mapaso eh.
0: Oo, hindi siya magpilit. So isipon mo, pila pa lang nakabang bagay nga mapuslan ta. Nagikan pala sa dahon pala na sa saging.
3: Oo.
0: O, kato kitabi sa bunga.
3: Oo, bunga.
0: E butang ta, sabalang abin, sabalang abin.
3: Sabada mo klase, pwede mo matanok. Pwede mo mahimo nga
0: ang sa putsil. Ang pagtanok, pwede hilaw, pwede man luto.
3: Pwede hilaw, pwede luto.
0: O, pwede hinog, okay. Mm. Ano pa?
3: Sakot mo sa putsiro.
0: Mm.
3: O, imuon mo nga banana queue.
0: Kung luto na.
3: Kung luto na, banana queue, pwede man. Tapos, imuon mo nga kumbo. Kung medyo tanang na tanang, isa pala ka pang Alvin.
0: O, pwede git.
3: Pwede makumbo. Kung dunot na gid siya, pwede mo mahimo langgaw.
0: Hindi, pwede mo mahimo nga banana jam.
3: O pwede man. O langgaw.
0: Langgaw pwede man. Oo.
3: Oo.
0: Pero kung hilaw, pwede man nga lupakon, ilupak
3: oo,
0: la.
3: Oo, kung hilaw.
0: Ambot, iban si mga millennial people, basi wala ni makinchinis ang linupak.
3: Oo.
0: Paano magubras ang linupak?
3: Bayuhon mo.
0: O hilaw ang saging na.
3: Tangkon mo siya,
0: tangkon nanay.
3: Tangkon nanay. Tapos, bayuhon mo sa lusong.
0: Hmm. Gamit
3: tapos
0: ang
3: sa butangan mo
0: gamit
3: halo
0: ang
3: eh halo eh
0: dumduman mo halo
3: aw ah aba mo sa una kagi ko ya kada sa una ka pang Alvin wala pa layo wala ang ano tawag
0: galingan
3: na, ang galingan
0: sa umay
3: ang traveling or kung karga sa truck sa salakyan traveling
0: kagi ka so, panghalo aw
3: aw ah
0: ang halo ay nisla kintindi mga millennial people sabong kayo balok ka mga banwa mga katropa ang halo hindi ni mga inefektibo kung wala sang lusong.
3: Natural.
0: Oo. Ang lusong, daw puno inisang kahoy nga dako, bla. Nga ginbuslot, nga ginhook, ang ano ni pagtawag si man, ginlokaban.
3: Ginbuhan nila.
0: Lokaban sa tunga. Oo. Tapos, may medyo pulungkuan sa kilid, eh, para balas-balos ka mo, bla.
3: Oo.
0: Ang halwa mo nang ginahanot nyo, butangan nyo sang humay, ang medyo buho-buho nga parte sang lusong, kagbayuhon. Bulos mas manami kung bulos-bulos mo.
3: Oo.
0: Medyo dasig bla. Nan. Pwede man ang purpose ng halo kag lusong, siyempre amo na pagpabayo sang humay para nga mangin bugas.
3: Oo.
0: Pagkatapos mo bayuhon, panginan mo pa sa nakatrupang Romelo
3: or magluwas kung hindi mo pahanginan kula bihangin taphan mo
0: gamit
3: kalalaw bla gamit
0: kalalaw.
3: Oo.
0: Iban sino ba kin chindis ang inang istorya
3: ka mo? Bagong tumo. Mga nag mga natawo sa 2000 pasaka. Hindi nakilala sa halo kag lusong katro pang Alvin.
0: Ang lain ng halo ila kilala ya.
3: Oh, laban-laban eh.
0: Tapos shout balik na balik sa... na kita. Balik na kita sa linupak la.
3: Sa linupak. Oh, kuni linupak butangan mo siya kalamay either wash sugar or ang pula na black
0: pagkatapos nga pagkatapos nga na bayo na eh
3: tapos na bayo na so pwede mo na siya maputos man sa dahon niya pwede man nga bilog-bilogon mo lang pwede man pwede man nga preserve mo lang sa pinggan katra pang Alvin
0: tapos so, ano pag ginapapos lang ta sa agay
3: lawas niya eh yung,
0: hindi, ang puso pa puso
3: puso ang puso niya pwede mo masakot sa laswa. Pwede mo masakot sa tail kababoy.
0: Yan.
3: Oo.
0: Ulo kabangros.
3: Oo, ulo kabangros. Pwede mo nga...
0: Insalada.
3: Kung wala nagin, insalada.
0: Oo.
3: Oo. Langgaw lang kulang.
0: Oo.
3: So, munang puso. O munang... ano tawag niya? Ang mapusla lang sa puso.
0: Oo.
3: So, sa lawas. Sa lawas, kung linghod pa siya, pwede mo masakot sa manok. Kung natawag nila nga inubadan nga manok.
0: Kuhaon mo na iubad niya. Ang pinakatunga-tunga nga parte sa stem sang saging, haligi sang saging. Okay.
3: Tapos, sa uma, kung wala ka inugbakal feeds, kag may baboy ka, may pato ka,
0: yes.
3: May bibi ka, Maski kanti kini ka trapang Alben, gurugon mo na siya.
0: Tuktukon mo.
3: Tapos, simbugan mo sang upa. Upa sang... upa ba lang magpagaling ka, upa niya. So, simbugon mo na, isagulon mo. Patuka mo sa manok, kapato, gansa da, kung damo sa pat mo da. Or baboy, kung may baboy ka.
0: Mga alternative ni nga mga feeds, ah.
3: Oo.
0: Pero ang ubad, sang saging, damo git purpose na.
3: Oo, damo ah.
0: Ilakot mo sa sinabawan mo nga bisaya nga manok, nga may munggo, katubad pa.
3: Oo. Tapos mataktan mo munggo.
0: Bako na mito.
3: Oo.
0: Pwede man gani nga lakot mo man sa ano pa gani nila. Baboy, pwede man, oh?
3: Oo, til baboy. Til or limpo sa baboy.
0: May munggo man ba?
3: Oo, may munggo. Pwede man.
0: Kalabanan sa mapistahan, amo gina. Bisaya ka manok, may munggo, kagubad mo ka na mito.
3: So, mo lang purpose sang... saging katropang Alvin.
0: Oh, ang panit sang saging pwede man magamit.
3: Pwede ma ano, mahanig mo kundo. Mahanig mo sa mga pwede gani mihimo lobid katropang Alvin eh.
0: Ang panit sang saging pwede mo ang iablang nga panit na sa sulod nga bahin ibanyos mo sa guya mo nagabataon ka mo.
3: Ay na siya.
0: Oh, gapapino man sang kutis.
3: Oh, tapos iban bulong man sa pilas katropang Alvin papatugon sang dugo bala.
0: Pero dagon sa sang Clear Skin Herbal Beauty Soap.
3: Ate mo lang na.
0: Bala mo Clear Skin Herbal Beauty Soap ya isa kasi mana mo lang nusto sa guya mo.
3: Hindi ka dito kas dito ka sa umati, sulo sang saging ka lang anay. Doon dire ka sa siyudad, Clear Skin.
0: Clear Skin Herbal Beauty Soap sa mga dalagindeng. Sa mga dalaga, sa medyo malaon-laon na. Ang mga binayaan blas ng ilabanaw?
3: Oo.
0: Ang mga separada? Ang mga byuda? Kag ang medyo ang tapos na blang ilang kasal, ang annulled na blang kasal nila? Nga may handong pa magpamana, gamit din sila sa Christian Herbal Beauty Soap. Kay dira, makapang mana, makanubyo pa sila sa ikalawang pagkakataon. Garantisado na. Isa kasi man ang gamit nila katropang Romel? Galain na. Oo. Makita, ginibin din siya. Kunin ni maghamis, kaputi.
3: So, bulo ba taon pa? Pero sa aton nga do, medyo may, alam, may edad-edad na, papel dilihan.
0: Sander lang. Sander. Hindi ano gani ang gina-priming antes magpintabla?
3: Ang metal primer?
0: Hindi, ano gani na, bla?
3: Rust converter?
0: Hindi, antes ba pintahan, bla? Kulyada, ano na? Antes
3: magpinta, ginasel brass?
0: Hindi ah. Kundi na anuan mo na, naliyahan mo na.
3: Oo.
0: Na masilyahan mo na.
3: Oo.
0: Ang gina-priming bla?
3: I-prime. Masilya, pakinis.
0: Masilya, pakinis na eh.
3: Oo.
0: Ang primer ah, ano ganit na.
3: Metal primer?
0: Hindi antes bla pintahan bla, rin sa bibig ko mo. Masilya. Pwede man masilya.
3: Masilya.
0: Masilya yun.
3: Coating.
0: Hindi na ni madala aton, Goro. ano nga misulmins ang papel de liyan? Kapin pa, why kay mo? Kapin pa, pag-iras ang munggo, blaw, kakakoob?
3: Oo, 120.
0: Masilya, kinangalan mo. Pero sa mga kababayanan, isa kasi manal daw, Clear Skin Herbal Beauty Soap lang ang tirahon mo. Makita mo, ginibirin siya. Ano pa to man?
3: Sa alas 5 sige tayo.
0: Aling kita to sa saging din sige kita sa musilyaw. Akadula na ta. Dali lang yan, dali lang bla kay Ari pa ko di inog patpat nga exciting nga story mo. Dali lang bla kay kabalo ka mo may ara nga mga dahil lang gid ay ano ka na di panuagan sang migo ko. Kung sino man ang mapalapitan sang isa ka tawo nga magbaligya sang salakyan nga Kia nga hatchback ni bala. Katulpang Romel ang gray. Hindi gid ka mo magbakal dayon ha kay ina isa ka ginkauti. Kinawatan nga salakyan. Kag kun may ara gani magpalapit sa inyo sa pag-offer sa sineslakyan, bisan tunga lang kuno kun pila lang kuno i-down ma-process niya, i-report niyo din sa pulis ha. Basta ginatanyag niya sini nga salakyan Kia hatchback. Ining wala bala buli katropang Romelao. Ang salakyan oo.
3: Udol buli niya.
0: Oo. Kia color gray. I-report nyo sa polis ha. Kung ni gani, usisaan nyo anay kay scammer ina. Why pa na ito makuha ang pangalan, ginaano pa na ito na confirm pa kay ang kilala ko na biktima bla. So ginapalerto nyo man ng iban nga mga car dealers, iban nga mga car buyers nga base may mag-approach sa inyo magbaligas ang isa ka Kia hatchback color gray. Hindi nyo rin pag tukba, hindi kailangan ka man mag-internetan. Instead yung sisaan nyo anay kag mangin maidid ka mo sa pagkilala sa identity sa isa ng mga tao. Kaya uso ni sabong katropang Ramel.
4: Oo.
0: Ang ahente kag tagiasang salakyan. Ang ahente, amon yun ni ka-front, bisan pila lang siri down mo, 20, 50, okay na. Tapos after few days mapalapit ang tagiya ninya nga gid baka mo na hindi na iya sang nagbaligya siya akong tagiya sila gali igo magmura ko na iban sila
3: scam sila gali
0: oh partner sila ang tagiya gid mismo sang salakyan kag ulo hinti niya
3: yes.
0: Nga kuno abi gin kuha sa iya gin rintan kun gin karnap tapos gin baligya ti ikaw imuya failan niya kakuno kunyari sang karnaping o or anti fencing law
3: oh.
0: Ti kun ikaw hindi ka man gusto niya mabalaw ba bayad ka na lang.
3: Bayad ka na lang.
0: Ti iban damo damo na biktima tag 50 mil tag 100 mil gin daw nila iban huya na lang magpaano bla. Kay abis ang iban amo na ni kamarot sa aton sa car dealing lutsan pata damo na bla.
3: Oh, oh
0: galing kay ti sa mo na eh 53 minutos na nakiligid sa takna 5 bla.
3: Ah, gani.
0: Oh.
3: Shout out anay kay Pareko James Cooper. Oh, thank you sa kape. Presyo sa managapon ng balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Ang presyo sang isda, aloy 240 peso kilo, tilapia 150 peso kilo, tuloy 100 peso kilo, bangros 180 220 peso kilo, mataan 220 peso ang kilo, pagi 140 peso kilo, salmoniti 150 peso kilo, ang kasaga 350 peso kilo, pasayan 320 to 350 peso kilo, karaho 150, meraman 160 peso kilo, tamudyos 200 peso kilo. Ang pulao 180 peso kilo, gurayan 140 peso kilo, lison 250 peso kilo, ang bansa tag 250 peso sa kilo. Ang utanon, ang talong 80 peso sa kilo, amargoso 70 to 80 peso sa kilo, rabanos 80 to 100 peso sa kilo, ang okra mayra 40, may 50, may 60 pesos. Ang gatos, patula 60 peso sa kilo, balagay taga 60 pesos ang bungkos, ang balatong tag 80 to 100 pesos ang bukos. Ang panakot, ang ahos sa gihapon 120 to 140 may 150 pesos ang kilo. Kamatis 60 to 70 pesos ang kilo. Bombay 70 pesos ang kilo, tub-tub 100 pesos ang kilo. Sibuyas dahon 300 to 350 pesos ang kilo. Ang luya tag 130 pesos ang kilo. Good morning sa kay Kapupots Florentine, kasi sa mga taga-barangay, katropa-katropang Alvin, good morning. Sa kay nung boy, kay Nanay Toto, kay Mama Imang, kay sa Batakan Boys, sa kay Nato, kay Timilay, kay Nini, kay Timon, kay Mama Iba, good morning. Sa kay nung Nonong, sa Raranya, good morning. Sa kay taga 3S, Eteri, sa taga Lumbuyan, sa Nokin, good morning. Kay Bongbong, ito, ano ba? Kay Security Guard Moreno, good morning, katropang Alvin. Sitwasyon kag presyo sa mga nagapangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclebar, XFM News.
0: Nagdala sa atin oras mga abyan, 55 minutos na ang nakaligad sa takna. Nga la 5 sa aga sa palatuntunan exciting Pilipinas naga ano galit kita naga condole kita no sa aton sininga kakilala diri sa ato padlang sa aton nga istasyon na our deepest sympathy and condolences sa nagtaliwan nga partner ni Inday May diri sa kilid ng aton lang karinderya ipaibalo lang Inday May sa aton ha. Kung saan o ang paghaya kag saan o ang lubong kay anunsyo tadi sa programa ta. Pero nagabuilogit kami sang kasubo. Sa kasubo, Inday May nga ginaangko ninyo kag sang inyong pamilya sa pagtaliwan ni Sir. No? Well, kung makuha abing pangalan niya, magdugay-dugay ko ang kong pangalan ha, para makumpleto bala. Kag makibalo man ang pamilya niya sa Niway, mapang pamilya niya sa kabanuhanan sang probinsya sang Iloilo. Para nga bisan sa amulan niya pamaagi bla maka pulo-pumpaw kita kag makapahaganhagan kita sa kasubo nga ginabatyag ni Inday May sa buwasa ikumpletuhon tang pangalan sang nagtaliwan nga partner ni Inday May diri sa tupad lang naton sang istasyon. Oras maabyan sa Pilipinas, 56 minutes after 5 o'clock o 57 minutes na la 5:57 sa mga taga Palagon Pabia sa RN Frozen. Maing aga sa mga customer kag sa tagdumalhan sa kay punong barangay Noel Groy sang Palagon na Pabia. Sumaman sa kay Kap Alvarado sang barangay Bakaw Mandurriao Iloilo. Salamat gid sa mga taga tubang sang barangay hall kag sa gym nga mga vendors naton dira. Gapangayo to sila radyo ho tagaanta kamo. Siguro sa kada corner tagi sa isa lang no. Sa Kailari Acuesta sang barangay Bakaw, salamat gid sa pagmonitor sa aton nga programa sa XFM Radio Patrol Iloilo. 57 minutes after 5 o'clock mga biyanway kidrap manaon. Salamat gid katropang Ramel Paklebas, salamat gid sa report ni katropang Faby Birds Morales. Upod naton diri sa technical side si katropang John Ribertis. Magabalik ako mga katropa, kaupod ko si katropang Era Espinosa sa Express Balita sa Aga. Para sa XFM ang Radyo Patrol Iloilo. Ini si katropang Alvin Dennis Sarabang, XFM News.
4: Mga katropa,

panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukong. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan.
Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Kasi hazel na siya sa una. Ganyan ko sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga kong siya, isaga pala nung kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix.

0: Ikaw na?
1: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiyan tagali mabayad sang tuition mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ay, dali na.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
3: Kung vitamin C, tandaan. Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anong manguri ng sakit. Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
4: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Jay!

0: RSX FM Philippines, XFM 100.7, ang Ketrapaw mo station, Les Is On Set.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakas ng panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong! Diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express Balita sa aga Lunes, Setyembre 14, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagpangunang nga balita, una kita sa balita lokal. Resignation sa mga barangay officials sa barangay Lino Bayan Tigbawan, wala gina-approve ni Mayor Virgilio Teruel. Congresswoman Garin naghingyo sa mga opisyal nga i-considerar ang extension sa resignation samtang gina-resolbar ang reklamo sa GT Poultry Farm.
1: Ito ka mga loose firearms gin turnover sa Barutac Viejo Municipal Police Station.
0: Anom, sa 12 ka mga pasahero sa ambulansya nga nakabunggo sa poste sa streetlight sa Barangay Hines, Kabatuan, nakaagom sang minor injuries.
1: Auto na tumbas ang nakabunggo sa poste sang streetlight sa Pututan.
0: Pick up nga maupod kontan sa prosesyon na aksidente sa Hamtik-Antike.
1: Bureau of Fire Protection noton, may duha ka mga ginasundan nga anggulo sa nagluntad nga sunog sa ancestral house ang pamilya Hinov Batin sa barangay Butong Kahalitan sa sunog, naglabot sa 1.1 million pesos.
0: Duha ka mga butanding, nakitaan sa baybayon sang taguhangin ahoy.
1: Transformer ginkawat kag ginkarga sa tricycle sa MH Del Pilar Haro.
0: Kag grand draw sing Sunthone kag XFM libo-libong pa premyo nagahilapit na. Masobra 100,000 pesos na cash prize nagahulat sa mga grand winners. Kag sa detalye naman o kung headlines naman sa Malita National, mag-utod nga Cayetano nagkapauli na sa Pilipinas.
1: Mga aligasyon nga ginahaboy kay Senator Alan Peter Cayetano, iya nga ginapas sa Diyos na gidlang.
0: Grupo sa espesyalista ginporma sa pag-examen kay House Speaker Martin Romualdez.
1: 11 votes kinahanglan agud nga ma-overturn ang ruling nga 16 votes threshold sa pag-convict kay Vice President Sara Duterte.
0: Vice President Sara Duterte ukon kinahanglan nga masuportahan ang ebidensya nga ginaligar threat ukon pagpamahog sa iya kabuhi.
1: Pagpanikasog ni Senator Rodante Marcoleta kag Jinggoy Estrada nga makapartisipar sa impeachment trial batok kay Vice President Duterte hindi pag-intrahan sa impeachment court.
0: Senator Loren Ligarda nagpangayo sang moral support gikan sa iya mga kaangay nga senador sa piyak sa mga aligasyon nga iya ginatubang kag masakit.
1: Encroachment sa Laguna Lake mas naglapad pagid.
0: 165 ka mga OFWs na kabaton sang 8.3 million pesos nga bulig halin sa DMW.
1: Kapitan sang barko nga nasunog sa Coron, Palawan, may salabton.
0: Balita International, Indonesian passenger ship ginreport nga missing matapos nga wala nakita sa Java Sea.
1: Magulang nga babae ni late King Harold na patay sa edad nga 94.
0: Kag 44 pilason isang naaksidente ang train sa France. Entertainment news, labing unang Pinoy nagdaog sa Ford Mr. Cosmopolitan sa Vietnam.
1: Kag sa sports naman, Gilas Pilipinas gintambakan ang Kazakhstan sa Asian Games 109-78.
0: Kag sa extra wow balita, ulo sang buhaya na bukaran sa sunod sang bagahe sa airport sa Italy. Lasa is oras sa XFM. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C Alkaline Base nga Vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C mga katropa produkto sang Yes to Health Incorporated makabulig sa aton ikayong lawas sila bina sa pagprotekta sa aton immune system batok sa mga masakit. Epektibo, safe, immune, FDA approved, kagalal certified, available in all leading drug stores nationwide. Mahimo mo order sa shop kag sa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at ubang sang Midtown Hotel. Ang Sunthone Vitamin C mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Sunthone Vitamin C pangitaon ang may tatak na Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Lasa is 17 sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Ginextend ang effectivity sang resignation sa mga opisyal sang barangay Linobayan Tigbawan matapos nga wala gina-approve ni Mayor Virgilio Teruel. Sa lakay punong barangay Rene Tanyo, ila gina-considerar ang hinyo ni Congresswoman Janet Green matapos nga personal nga nagpadulong sa ila barangay kag nagpakigsapol angot sa ginareklamo sang pumuluyong GT Poultry Farm. Ginatag sa opisyal nga extension lang sang effectivity sang ila resignation kag wala na kun wala nila gina-withdraw nga mga barangay officials ang ginpasang resignation. Matandaan na Agosto 20 sa East, nagpasas ang resignation ng tanan ng mga opisyal sa barangay Linobayan sa opisina ni Mayor Teruel kag mag-epekto kunta ni sa Setyembre 10 o kung sang Setyembre 10. Bangod sa ginapahayag na wala ginaksyonan sa LGU nga problema sa poultry farm nga ginareklamo sa mga pumuluyo sa madugay na nga tion.
1: Gin turnover na sa Barutak Viejo Municipal Police Station ang 7 ka mga loose firearms kadunga naman sang padayon nga kampanya angot sa restrict, track and turn in ukon o plan 3389. Ang among nga mga armas ang una na nga gin turnover sa mga barangay officials. Ginatagan man sang bugas ang mga benepisyaryo sa dalom sang among programa. Nagapangabay si Police Major Francis Batallones, ang hepe sang Barutak Viejo Municipal Police Station sa komunidad nga kung may ara sila sa inahoptan nga armas magpakig-out lamang sa ila nga talatapan kag i-turn over ang mga ini.
0: Lasa East, 19 oras sa XFM, sa dugang balita lokal, nagkaagom sang minor injuries ang anom sa 12 ka mga sakay sa ambulansya sa Dr. Ricardo E. Ladrido Memorial Hospital sa nakabunggo sa poste sa streetlight sa barangay Hines, Kabatuan, Iloilo. Sunod kay Police Captain Mary Den Herbolinga, ang hepe sa Kabatuan Municipal Police Station. Halin sa Park Regency, ang ambulansya kagpabalik na kuntani sa Lambunaw sa natabo ang aksident. Dun sa empleyado ang sakay sa ambulansya nga nagtambong sa aktibidad. Sa investigasyon, may problema ang sarakyan antes ang ila pagbiyahe. Nadamage ang bumper sa ambulansya tungod sa aksidente.
1: Nagdugo naman ang ilong sang driver sang naigo sang airbag matapos nga nag-activate sa nakabunggo ini sa poste sang streetlight sa kagsubaman na tumbang sa lakyan sa barangay Dawis, Pututan. Sunod sa kay Police Lieutenant Jerry Habulan, ang officer in charge sang Pututan Municipal Police Station, halin sa syudad sang Iloilo ang direksyon sang driver kagpauli na kuntani sa barangay Iwa, Ilaya sang natabo ang aksidente. Tungod nga madanlog ang dalan, nagtiyog ang auto antes na tumba, rason nga na-damage yun ang bumper sang amo sa lakyan. Wala sang nadalahig sa kun wala sang maluba nga napilasan sa amo nga aksidente. Express Balita Saga.
0: Express Balita Saga. Lasa is 20, mga katropang oras sa XFM. Oras, ginadulong sa inyo sang Something Plus Gold. Something Plus Gold, di mo si mangosteen, ang palaya malunggay, garlic, kag spirulina. Produkto sang Yes to Health Incorporated nga makabulig sa aton ikayong lawas ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system batok sa mga masakit. Makabulig sa mga katropa na aton nga may mga bukol-bukol sa lawas, may mga high blood, diabetes, kag heart problems. Something Plus Gold supports health, mga katropa mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Kaangay sang Mercury Drug Store, sang Rose Pharmacy sa TGP, Southside Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Ang Sunland Plus Gold, mabakal man sa Yes Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Ubang sang Midtown Hotel. Lasa is 21 sa iban nga mga o sa iban pa nga mga balita lokal, nahulog sa kilid nga porsyon sang karsadang pick-up sa barangay Igbukagay Hamtik Antike. Sa impormasyon nga nakuha sang XFM Iloilo News team, nagaupod sa prosesyon ng pick-up sang tuyo kuntani nga mag-atras ang sarakyan apang nagderetso. Setyembre 11 sang may nabungguan man nga tricycle kag delivery van nga nagresulta sang kamatayon sa angkas kag pagka-hospital sang drivers and tricycles sa amuman nga lugar. Disyembre 5, 2023 sa nahulog ng series bus nga may body number nga 6289 nga nagresulta sang pagkapatay sa mga pasahero, lakip na ang driver.
1: Duha ka ang gulo ang ginasundan sa Bureau of Fire Protection Uton sa sunog na naglunta't sa ancestral house ang pamilya Hinobatin sa Barangay Butong Uton. Sunod sa kay Senior Fire Officer Juan Diogracia sa Hunya, arson investigator sa BFP Uton, posibleng electrical o kunmay na biyaan nga ginaluto ang ginalantaw nga rason sa ginhalinan sa mga sunog. Human sa mixed materials ang nasunog ang puluyan. Totally gatid ang puluyan kag nabilin ang kalitan sa 1.1 million pesos. Wala sa gin-report nga napilasan sa nasambit nga sunog dugang pa ni SFO1 sa Hunya.
0: Sa dugang nga balita lokal, nakita sa mga residente ang duha ka butanding kun whale shark nga ginatawag sa hiligay noon nga baliran sa baybayon sang taguhangin ahoy. Magluwas sa duha ka mga nakitaan, isa pa gid ka babay nga butanding nga may bata ang nakita malapit sa Silagon Mangrove Eco Park. Madumduman nga may nakita man sadto nga butanding sa Punta Burig kag Dasidman. Ginpahayag ni Mayor Lloyd Espinosa ang pagpakita sa mga butanding ang pamatuod sa Manggaranon nga biodiversity sang kadagatan sang ahoy nga nagasuporta sa tanan nga sa isang marine organisms.
1: Oras, las 6.23, ang ining oras, ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Padayon nga ginapangita sa mga kapulisan ang apat ka mga kalalakinaan nga ginaligar nagpangawat sang transformers sang kuryente sa Barangay Marcelo H. Del Pilar sa Distrito sang Haro. Pasado las 12:30 sang kagahon sang nalabayan sang mga concerned citizens ang grupo sa mga kalalakinaan nga nagakarga sang transformers sa tricycle. Sang ginpalapitan sang concerned citizen gulpi lang nga nagdalalagan ang mga ini. Kinapatihan nga nagsakay ang apat ka mga lalaki sa Upod, Manila nga may dala nga motorsiklo na recover sa Iloilo City Police Station number 9 ang ginabiyaan nga transformer kag subuman ang tricycle nga wala pa sang plate number. Base sa initial information, hindi more power ang nagapanagiya sang among transformer. Ginatumod pa sa mga otoridad kung nag-function pa ang transformer kag kung sa diini nakuha sang mga suspitsado.
0: Sa 6.5 sa katapusan ng balita lokal, nagahilapit na mga katropa ang Grand Draw sang Sunthone and XFM. Libu-libong papremyo sang XFM Philippines. 50,000 pesos ng cash ang nagahulat sa maswerte nga mabunutan upang magabutan sa first prize. 30,000 pesos ng cash sa second prize kag 20,000 pesos ng cash sa third prize. Magluwas diri may pulo man ka mga winners ng magadaog sang consolation prizes nga tubtob 5,000 pesos. Patigayunon ang grand draw sa Setyembre 27 sa XFM Rojas City, Capiz. Samtang patigayunon ang pinakaulihing weekly draw sa Biyernes, Setyembre 18. Ganit sa mga wala pa nakapasakop ang kinahanglan nga proof of purchase amo ang mga masunod. 5 empty sachets sang Sunthone Gold Coffee Mix, isa ka banig o kung isa ka blister pack sang Sunthone Plus Capsule, isa ka banig kun 1 blister pack sang premium D3 soft gel capsule kag duha ka blister foil sang turbo dietary supplement for men. Isulod lang sa legal size envelope ang napilian nga proof of purchase kag isulat ang inyong pangalan, edad, address, cellphone number kag pangalan sang gingamit nga POP. Ibulog sa Dropbox sa XFM 100.7 Iloilo Broadcast Station sa La 13 and 20 sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk, Suba, Haro, Iloilo City, kung sa Yes Wealth Clinic sa Yolo Street, Barangay Arroyo, City Preppers at Tubang sang Midtown Hotel. Ano pa ang inyong ginahulat? Mga katropa, maghulog na sa mga entries. Bungod, the more entries you send, the more chances of winning sa Sunthone and XFM libu-libong papremyo. Express Balita Saga. Express Balita Saga. Nabatian ang detalye sa mga nagapangunang balita lokal sa Ilokita sa detalye sa mga nagapangunang balita nasyonal. National News. Nakabalik na sa Pilipinas sa mag-utod nga senators Pia kag Alan Peter Cayetano makaligid nga nag-travel abroad sa nagligad nga adlaw. Sa Facebook post ni Senator Alan nangabay ining nga hagan-haganon ang pamulitika bangod madamo na sang problema ang pungsod. Matandaan nga madasi nga naglapta sa social media ang pagpadulong sang mag-utod nga Cayetano sa luwas ang pungsod makaligid nga ginimbestigaran o kung ginpaimbestigaran si Senator Ping Lacson ang government projects sa Taguig. More solutions, cooperation and collaboration dugang pas ang senador. Payag sa senador nga nasurpresa siya nga ang iya ginatawag nga routine, quiet and short trip anang issue sa diin ini ang naga-attribute sa mas toxic nga political environment.
1: Ginapas sa Diyos na ginlamang ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga aligasyon nga ginahaboy batok sa iya. Sunod sa senador nga ini ang kabahin sa isa nga pagpakigbato sa Pilipinas, Lake Constitution, amuman ang kay namatarong sang kada isa ang mga kaso nga ginapaog sa iya. Lakip man ang investigasyon, intriga kag pagbago-bago nga mga akusasyon. Ginpahayag ni Cayetano nga wala siya sang may ginaapinan kundi ang lay ginlamang. Bisan pa nga mabugat ang kabaylo sa tunga sang very partisan kag winner take all nga klases ang politika sa Pilipinas, ini ang iya nga ginahimo. Gintulod ni Cayetano ang pumuloy sa pagpangamuyo para sa pungsod kag pagpasalig nga siya ang padayon nga magpakigbato para sa Pilipinas kag sa mga Pilipino.
0: Sa Eastbound, tinuwefin mga katropa oras sa XFM. Ang oras ginadulong sa inyo sa Sunthone Plus Coffee Mix. Sunthone Plus Coffee Mix ni Miss Mangosteen ang palaya malunggay o kung ano sa Mangosteen Moringa kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pa, ang kape nga magkabulig sa atong ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe, immunon, FDA approved, kagalang certified, wala sang side effects. Makabulig sa mga katropa natin nga may mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas. Sunthone Plus Coffee Mix, FDA approved, kag halal certified, available sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP Southside Drug Store, All Grain Pharmacy kag generika. Sa piyak abahin, ginporma ang grupo sa specialista gikan sa University of the Philippines General Hospital sa pag-examine kag patigayon sa diagnostic test kay House Speaker Martin Romualdez. Niyang kasunod sa order gikan sa Sandigan Bayan nga Independent Medical Evaluation. Sunod sa UPPGH nga ang grupo sa mga doktor na magpreparar sa comprehensive medical report kay ipasa sa Sandigan Bayan kay iniyang manginbasihan sa rekomendasyon sa PGH kung kinahanglan niya magpadayon o kung kinahanglan nga magpadayon sa pagpabili ng kongresista sa ospital. Ginpasiguro sa among ospital nga ang evaluation ang patigayon objectively kag professionally kasunod sa highest standards sa medical practice.
1: Nagakinanglan sang 11 ka mga boto gikan sa active nga 20 ka mga senador judges ang kinanglan agud nga ma-overturn ang ruling sa pagset sang 16 votes threshold para kung ma-convict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial suno sa impeachment court. Ginpayag ni impeachment court spokesman Reginald Tunggol nga 11 o kung napulo ka mga buto lang ang kinanglan sa din wala madala sa isip si Presiding Officer Chis Escudero. Nabunuan nga si Dalm sa 1987 nga konstitusyon, 16 votes ang 24 ka mga senator judges o kung 2/3 of all members of the Senate ang kinanglan agud nga ma-impeach ang Vice Presidente. Bangod 20 ang aktibo nga mga senador, 11 ka mga affirmative votes ang kinanglan agud nga ma-overturn ang ruling ni Escudero nga panubuon ang threshold dalin sa current interpretation nga votes out of 24 senators sa 13 kaboto sang mga 20 active members sang September 23. Wala naisip sa mga active senators sanday senators Jinggo Estrada, Rodante Marcoleta nga napriso bangod sa kaso nga plunder kag si senador Ronald De La Rosa nga nagapanago pa tubtob sa karon bangod sa warrant of arrest nagikan sa International Criminal Court kag si senator Loren Ligarda nga nagapabulong pa abroad sa wala mahibaloan pa kag matumod nga masakit.
0: Express, Sa piyak nga bahin, kinahanglan nga masuportahan ni Vice President Sara Duterte ang ukon sang ebidensya ang nabaton nga pamahog sa security halingin sa 2023 sunod sa Philippine National Police. Nagapangabay si PNP spokesman Colonel Alan Ray ko sa Vice Presidente nga maghatag sa impormasyon angot sa ginaaligar nga threat agod ini ang maimbestigaran. Sa mandato, hindi lang Presidente ang kinahanglan sang nga proteksyonan kundi pati man si Duterte bilang ikaduhang mataas nga opisyal sang pungsod. Nagpaandam ang PNP sa publiko nga bisan pa nga nakalak ang mga profile Facebook. Mahimo gihapon ini nga maimbestigaran sang pulis in kasong may sala nga nahimo.
1: Oras sa Pilipinas, 6:32 na ang inibahing inadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Hindi pag-intran sa Senado, kag-impeachment court, ang pagpalikasog ng Senator Jingo Estrada, kag-Rodante Marcoleta, nga makapartisipar sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Ginpayag ni Senator Ping Lacson nga ang nagapatigayon sila sang caucus, iya ginapayag nga ang concern nga posible sila ang mabutang sa pressure para kay Lacson nga mas makapaayo kung ibilin ang amo nga mga butang sa mga abogado sa pag-argue sang ilas nila nga kaso kung luyag nila nga magpartisipar paagi naman sa Zoom o kung online. Sang damlag lang, nagsulat si Marcoleta nga akon nga naka-address kay Senate President Sherwin Gatsalian kag impeachment court presiding officer Francis Chis Escudero nga naga-insist sang ilas nga kinamataron sa pagboto bilang senator judge sa piyak sang pagka-detain sa kaso nga plunder.
0: Lasa is 33, oras sex FM mga katropang oras, ginadalong sa inyo sa Premium D3. Premium D3, himo sa version coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3, magkabulig sa pagprotekta sa atong immune system, batok sa mga masakit. Protection na aton ikayong lawas, batok sa mga bacteria, kag viruses, paagi sa pag-inom sa Premium D3. Ang Premium D3, mga katropang mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Ililasit at tubang sa Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop i-search ang Premium D3, pangitaon ng may tatak na Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Sa dugang balita nasyonal, nagpangayo sa moral support sa Senator Loren Legarda gikan sa iya mga kaangay nga senador sa piyak sang plunder allegations batok sa iya angot sa incomplete solar energy projects nga nagabalor 10.44 billion pesos amuman sa sakit nga iya ginatubang sunok kay Senator Ping Lacson. Pagigbay ni Lacson nga makaduha ka beses sila nga nagsugilanon sang senadora kag wala ini nakamensyonar kung mabalik o kung bala mabalik sa Pilipinas o kung hindi. Pahayag ni Lacson nga nag-apilar si Legarda sa moral support gikan sa ila. Kinalauman ni Lacson nga malampasan ni Legarda ang iyang mga ginaatubang akusasyon kag health issues.
1: Mas naglapad pa ang encroachment sa Laguna Lake base sa verification sa Philippine Reclamation Authority. Sunod sa kasi na Turping Lacson, halin sa Ginabulabanta, 85 hektaryas, yara na karon sa 170 hektars ang na-verify nga natabunan sa duta. Naibaluan nga ang Laguna Lake ang una nga ginapanawagan ni Lacson nga imbestigaran bagong sa ginailigar nga manumali nga paggamit kag pag-usik sa kwarta sa gobyerno.
0: Lasa 6:36, sa piyak ng bahin na kabato ng 165 ka mga overseas Filipino workers na naka-experience sa crisis o kondistress situations sa 8.3 million pesos nga bulik gikan sa Department of Migrant Workers. Ginpahayag ni DMW National Capital Region Director Falcone A. Esmillar ang pondo ang parte sa pagpanikasog sa gobyerno sa idalom sa uplift initiative sa pag-assist sa mga OFWs kag ila pamilya. Mahimo nga mag-inquire ang luya nga magka-avail sa mga OFWs sa DMW Central Office, Regional Offices o kung Migrant Workers Offices.
2: Fresh balita sa aga.
1: May salab doon ang kapitan sang MV June Aster sa pagkasunog sang barko sa Coron, Palawan, sunod sa Philippine Coast Guard. Sunod sa kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, padayon nga ginapangita ang kapitan. Dugang pa ni Cayabyab nga nakabaton sila sa informasyon nga posible buhi si Sarmiento kag nakita nga kaupo ng iban pa nga mga crew members sang barko makaligad ang amo nga insidente. Gina-verify man sang Philippine Coast Guard ang amo nga informasyon.
0: Lasay 37 mga katropa na batian ang detalye sa mga nagapangunang balita national. Balita national ngayon yung nabatian, ginadalong sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus, Imusolutin, Beta-Carotene, Vitamin E, and Zeaxanthin. Nga produkto sa Yes Wealth Incorporated, magkabulig sa atin ikayong lawas, ilabina sa pagprotekta sa aton, o kung magkabulig sa atin mga poor eyesights. Kung kamo may mga cataract, pterygium glaucoma, kag poor vision. Ang inyong himuon, magbakal, kag magtumar, sang Vision X Plus. Makabulig sa mga katropa naton nga may mga problema sa mata. Produkto sang Yes Wealth Incorporated nga mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at tubang sang Midtown Hotel. Mabakal sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Vision X Plus. Pangitaon ang may tatak kay Yes to Health, i-add to cart kag i-check out.
2: International News.
0: Lesa 6:38 sa Ilokita sa detalye sang balita international. Missing ang Indonesian passenger ship sa Java Sea makaligad bangod sa malain nga panahon. Sakay sang barko ang 243 ka mga pasahero. Halin sa Surabaya kag padulong kontani sa South Kalimantan, Banjarmasin sang wala na na-locate. Padayon sa ang search and rescue operations sa mga otoridad sa mga biktima. Naibaluan nga naibaluan nga nagasalig ang pulmoloyo sa barko bilang nagapangunang mode of transportation sa Indonesia sa pihak sang kamahasang plete sa eroplano.
1: Dugang ang mga balita sa luwas ang puso, ginkonfirma sa Royal Palace ang pagkapatay sa magulang ni late King Harald nga si Princess Astrid sa Norway sa edad nga 94 anyos. Nakatambong pa sa lubog ni Harald ang prinsesa sa Miyerkules antes na patay. Si Harald ang nagapungko man sa trono sa sulod sang masubra tatlo kadekada matapos ginbustlan sini ang iamay. Nagalabot o kung nagpalabot sang simpatiya sa Royal Family ang Department of Foreign Affairs.
0: Lesa 6:39 sa katapusan ng balita international, pila sa ng 44 matapos ng aksidente ang train sa Normandy, Northern France. Sunod sa French Railway Operator, kritikal ang kondisyon isang isa sa 44 ka mga injured. Sa kaisang train ang 180 ka mga pasahero sa natamo ang insidente. Inrespondihan sa 140 ka mga bombero ang mga biktima. Bawad sa natabo, temporaryo maging suspend ang operation sa train. Lesa 6:40 mga kitropa, nabatian ang detalye sa mga nagapangunang balita international. Sa Ilokita sa detalye sa aton balita entertainment.

0: Labing unang Pinoy nagdaog sa Fourth Miss Cosmopolitan sa Vietnam. May dugang detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
1: Sa Fourth Mr. Cosmopolitan ang labing unang Pinoy nga si John Eric Bonifacio sa Nha Trang, Vietnam. Magluwas na rin nakuha man ni John ang special award nga Best Catwalk at Best Physique. First runner-up sa Fourth Mr. Cosmopolitan si Kokis Nokaroro sa South Africa. Second runner-up si Tong San Troy Manimom sa Thailand. Third runner-up si Enes Katingkaya sa Turkey. Kag fourth runner-up si Fran Caceres sa Spain. Kun matandaan si Tiembre 7 tuig 2025 ang nakuha sang tiglawasang Pilipinas nga si Kenneth Marcelino ang first runner-up sa third Mr. Cosmopolitan nga ginhiwat sa Bangkok, Thailand. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Sports News.
3: Pagkaroon sa nagapangunang balita sa Sports Gilas Pilipinas, gintambakan ang Kazakhstan sa Asian Games sa score nga 109-78. May detalye si katrupang Jansen Crisostomo.
4: Gintambakan sa Gilas Pilipinas ang kupunan sa Kazakhstan sa score nga 109-78 sa nagapadayon nga Asian Games sa Nagoya, Japan. Ini ang unang adaog sa national team sa Group C matapos ang inlutos sa Bahrain sa Biyernes, Setyembre 11. Ginpangunan ni Jerick Ahanmisi ang Gilas matapos nakaimo sa 22 points samtang nakabulig man si Robert Bolick sa 20 points, Calvin Optana nga may 12 points, Cedric Bearfield nga may 11 points, kag Xavier Lucero nga may 10 points. Sunod nga tubangon sang Gilas ang kupunan sang China subong Lunes, Setyembre 14. Naibaluan nga wala pa sang pierde ang kupunan sang China sa Group C. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.

0: Balita sa Inampang, inyong nabatian mga katropang inadalong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men. Ang imo sa makakaglavawas ka. Baskog ka kung nakaturbo ka, 100% natural, safe, and effective. Mabakal mga katropa sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Turbo Dietary Supplement for Men. I-add to cart kag i-check out. Available sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sang Midtown Hotel. Turbo Dietary Supplement for Men, mga katropa sa liwat. Himo sa makakaglavawaska, produkto sang Yes 12 Incorporated, nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
1: Extra! Wow! Bonita!

0: 6:44 sa detalye sang aton extra wow balita. Ginaimbestigaran sa subong sa Italy ang lalaki nga nagdala sang bagahe sa airport nga may unod sang ulo sa endangered nga buwaya. Sunod sa mga otoridad, nag-abot ang Italian passengers sa Casile Airport na gikan sa Miami, Florida. Sang gininspect ang bagahe sang lalaki nakitaan sang customs police ang dried nga ulo sa buwaya ginputo sa ordinaryong wrapping paper. Nagapate ang mga otoridad nga nakalusot sa security inspection sa Florida ang bagahe. Gin-confiscate sa customs police ang specimen kag ininbestigaran ang suspect bawal sa pagdala sa ulo sa protected species kung wala sa permit o kon certificate. Pananglitan nga mag-convict, mahimo nga magbayad sa multa ang lalaking 20,000 tugtog 200,000 euros o kon masobra sa 1.4 tugtog 14.5 million pesos. Posible man mapreso ang lalaki sa 6 kabulan tugtog 1 katuig. Naibaluan nga protektado ang mga buhay sa idalom sa Washington Convention o Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Kinadumilian sini ang illegal trade sa mga endangered animals kag plants. Ibaluan nga may pila ka mga souvenir shops sa Florida nga nagabaligya sa dried nga ulo sang buwaya. Apan sa piyak sini, gin klaro sa Italian authorities nga illegal sa giyapon ang pagdala sini sa iba nga pungsod, ilabi na kung wala sa may nagakaigo nga permit. Grabe nga pa sa lubong, ulo sang buhaya.
1: Basi kon ano lang ni, basi kon abuhi, ano gani, original.
0: Oo, dried ka to.
1: Dried, o. Basi kon imuun nila ni Blang, ano lang, ng gani ni, ng bulalo. Pabukalan
0: ni. Dried naman na siya, may sabor pa na siya kung ano.
1: Ati kon pabukalan mo, pabukalan niya, basi magwa pa man ang yas ni nga dugos, bla.
0: O, iyangat, ano, oo. Basi may damil pa man nga
1: nagbili. May damil pa man, kapin pa ko medyo sungak-sungak klase buhaya ni. Pero din nalang yung buhaya ni, hindi ni sa...
0: Halin sa Miami.
1: Oo, kay sa Miami, Florida, damo buhaya da, kag damo yes. Mga manog.
0: Oo.
1: Daw pari-pariho lang ang klima, tabla sa Miami mo.
0: Oo.
1: Kag damo, gina yung buhaya nga nag-ataka sa, ano, sa mga balay, kag mga manog. Oo.
0: Minilyon ka tapang Alvin ang iyang, ano, ang iyang fine. In case, kung after investigation, mabalaan nga yung mga salabton siya.
1: Oo. Pero yung mga buhaya, kag mga snake hunters, ni ginabalik nila ni. Why nila ginapatay?
0: Oo.
1: Hindi sa ato niya sa Pilipinas, makadakot pa lang magkalya.
0: Patay da yun.
1: Adubo, royal da yun ni buhaya eh. Pa-shout out sa kay katropang Iking Librodo sa Barangay Poong Lambuno, Ililo, Bugok, La Rosa. Kag sa Locusta Clan, dira sa Barangay Poong, sa kay Kapitan. Lipat ko sa pangalan ni Kapitan sa Barangay Poong Lambuno. Salamat, ginsap ka pamati. Sa XFM, ang Radio Patrol Iloilo. Ginapay balot naman gali, katropang era, ang ato di Blatupad Balay nato na, si Ginoong Lauro Villarina, nagtaliwan sang nagligad nga duha kadlaw ang iyang bangkay ari na sa ilang puluyan sa kilidang naton diri sa barangay Tabuk Suba sa Villa Consolacion, no. Wala pa natala na actually ang lubong ni Ginoong Lauro Villarina. Ang pamilya ang nagapahibalo kag naga-extend kita sang aton nga kasubo, no, our sympathy and condolences sa pamilya Villarina sa pagtaliwan ni Ginoong Lauro Villarina.
0: Express Balita sa Aga. Mga kitropay, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga, Lunes, Setyembre 14, 2026. Good morning sa ating mga kitropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, binman nga parte sa kalibutan. Good morning. Mayong aga sa inyo tanan, mga kitropa. Happy Monday sa mga kitropa naton nga nagapamati sa aton subong aga, sa mga kitropa naton, mga drivers. Nga ara na sa Dalanon, sa siyudad, kag probinsya sa Iloilo. Keep safe, mga kitropa, maghalunggid sa inyo nga pagmaneho. ho. Good morning, Mai, sa mga katropa naton, aton nga mga ginikanan, aton mga Iloy nga nagaluto subong, mga nagapangape, nagadigamo, maayong aga gid sa inyo tanan. Mga katropa naton, mga nagapamahaw, happy happy Monday mga katropa kag, keep safe sa inyo tanan. And belated happy birthday kay katropang Alvin Dennis Aramang.
1: Na dayon gali to kapon?
0: Ay na may na dayon na.
1: Na dayon eh, pero oh, padayon ang tapigid karon eh.
0: Kung, ba? Ano oras?
1: Depende na kung ma-release to bla ang ano ta? Ma-release tong ginapaabot ta bla kay katropang Jansen karon ko na no. Ako bala to kay paring Nonong to.
0: Oh wow.
1: Tiraon ta tong pagkaon ni
0: Nonong. Tiraon ta si katropang Nonong.
1: Oh, patri para ta kay mga pulupan niya agad ta to kung magabot na bla. Kung ma-prove na sa World Bank to bla. Oh,
0: wow, World Bank. Asa World Bank kali ko
1: alin. Kay hindi ni basta-basta sila mag-release eh. Oo. Oh, oh. Dapat sila dagko mga collateral mo. May mga oil drilling ka. May mga transportation corporation ka.
0: Ti
1: embot doon i-approve nila to. Ang gin-submit ko lang to, may ang ano kon tuburan kong bubuni.
0: Mudawagid nga salamat sa mga katropa natin nga nag-upon sa atin this morning. Mayong aga sa kay good morning sa kay Ma Mary Ricabar. No, good morning guys sa iban pa natin yung mga katropa kay Sir Rinaldo Abeto. Good morning and happy happy Monday kay Ma Mermites, sa kay Sir Rani Santisas, kay Ma Mariah Crispo. Good morning sa kay Sir Paterno Paclibar the Third. Good morning guys amuman kay Bernas J.R. Rogel Henson, kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio, kay Zarf Bracamonte Onerap. Good morning mayong aga kay Sir Rinaldo Abeto, kag sa iban pagin natin yung mga katropang nga nag-upod. Sa Maymay's Bukuhan, good morning, guys. Sa mga aga pa na nagapang buko, good morning. Mga katropa natin sa Nunong's Eatery, sa Acacia Eatery, good morning, guys, mga katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7, Radyo Patrol Iloilo, kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Aramang, XFM News.
2: Mga katropa, exciting!

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Hoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
0: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
2: Ang hita po, itur po ako. Halos po yung pananakit ng aking katawan, ng aking paninihin ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilaw ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilaw ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Halos yung kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
0: Sunzone Plus Gold, mambibili sa mga butika.
1: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Sunzone Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Sunzone Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Sunzone Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Sunzone Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Sunzone Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Sunzone Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating narinig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Sunzone Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
0: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Jess, ang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
0: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
0: The Secret of Health.
1: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
0: Sunzone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Sunzone Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
0: Sunzone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa!
4: Ay.
5: Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
1: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na para bang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: The Secret of Health.
1: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
6: The Secret of Health.
1: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
6: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
0: Maraming salamat.

0: Magazine ang ating immune system araw-araw. Mang-Chan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Chan Tone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Chan Tone Plus Gold. Mambibi, sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Chan Tone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Chan Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Iba ka sa lahat.
4: Sample Plus Coffee Mix, iba ka sa lahat. Tamang tapang, sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel, Premium D3, ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
8: para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sa Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
12: Ako si Elsa Suliano, Santa Bea, Iloilo City. Nagpasalamat sa XFM kay Doc Rene Tuoy sa akon na nadagpan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat!
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. Libu-libong pa-premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. Libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Jackpot!

0: email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong mga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes. Las 10, tubtob Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
2: Kung mamati ka sa X-FM.
3: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa X-FM, ginatawag nila kong agi.
2: Kung mamati ka sa X-FM.
3: Pero subong nga nagpamati ako sa X-FM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
4: Yeehaw! XFM.
5: Katropa mo!
6: Exciting!
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas

0: aray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil. Garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya para sa maginamang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansol Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansol Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Sister Pain.
4: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakin sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ko akong lalas sa Sister Pain para dirigarito ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
3: Sister
5: Doctor.
3: Sa mga butika.
6: Check!

0: FM Exciting Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, and guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix Mission X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Mission X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, kailangan na ako.
0: Mission X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.

0: Namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
1: Oh no!
0: Sa imo, nagpauli.
2: Aray ko!

0: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Diet na kumbuwasa.
2: XFM. Katropa mo!
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

Orsa XFM 100.7 Iloilo alas 7:23. Bullseye. Mayung aga sa inyo tanan, mga suki naton nga matag palamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye. It's a Monday, Lunes, sa ato sa ring pagparagad, September 14, 2026. Bullseye. Manayanayang butlak sang haring adlaw today diri sa siyudad sa Iloilo. Nagabiti ng init as of this broadcast time. Well, today, ang kalabanan siri sa mga public schools, elementary kag high school, wala klase. Bangod man may duha kadlaw ginhatag para sa wellness and mental break sa mga maestra. They cannot be forced to report to office, bisan pa admin works lang. Today and until tomorrow, ihatag para sa mga maestra. May break gani mga estudyante, mga maestra, wala. So ang guwaya sa ni, it's a health and mental break para sa mga teaching force sa mga government schools, elementary kag high school. Balik ang klase on the 16th, that would be Wednesday. Para sa tanan sa mga government, gobyerno lang ng mga eskwelahan. Bangod man kay abinin nyo, kabataan na may mental problem or may mental health issues. Pati mga malamay may mental health issues man ah. Bullseye! Nga, kung maestra kay mo ya, kung taas mo ya tinunan, taas mo ya nga degree nga na-graduatean, natapusan, hindi ka na ya mag-suffer sa ginatawag nga mental health issues, ha? Bullseye! O, diba? So, importante ini nga mahatagan man break ang mga maestra without mga second thoughts bala. Why pagpangraduha nga ay basi patawag ako, ay basi pariporton ako. Bangod man, it is highly recommended. If not, there was a specific instruction nga hindi pwede pabalikon ang mga maestra sa eskwelahan on the 14th and the 15th. Kabahin sa ila sini nga, taugon talaga, wellness break. Bullseye. So, sa tanan sila yung mga estudyante, kita ninyo, why gawat may nagapilang estudyante sa mga government school subong, no? 14 and 15, bisan pang, supposed to be first working day and school day of the week. Pero why kati may nakitaan dali sa siyudad sa Iloilo, nagapilang ang mga kabataan, masakay sa jeep, makadto sa eskwelahan. Well, sa ato sa ring pagparagad, welcome gid ang ato sa ring mga suki, ng mga tagpalamati diri sa siyudad, sa probinsya sang Iloilo, sa kutob sa malabutan sa ato sa ring pagwaragwag. You're listening to XFM 100.7 Iloilo. Morning frequency sa una sang Z100. Nagapalayag na pala tuntunan Bullseye. Ako naman ang inyo sa ring katrupa, katrupang Josel Panias. Bullseye! Sa mga nagamonitor sa aton online sa duha tanan ka mga Facebook pages ang XFM Iloilo, ang XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page kag XFM Iloilo 100.7 wherever you are. Good morning from Iloilo City, Philippines. Ini na ang palatuntunan, Bullseye. Sa nagapanguna nga mga balita kag informasyon, today hiwaton ang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Magapili dari sang 80 tanan ka mga seats Bangsamoro Parliament. Sila maga-comprise sang Bangsamoro Parliament. Sa naibaluan nga una kontani inigin talana ang eleksyon, nagligad pa nga October 13, 2025. Pero may nagwa ang desisyon sang Supreme Court nga naga-declare nga may duha ka mga district laws nga unconstitutional kagin exclude sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang Zulu, kundi ang southernmost part man sang Pilipinas, Zulu. Ang Zulu, based sa plebisito, majority sang ila sang mga residente sa Zulu nagbuto yang hindi sila magupod sa BARM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. That's why nga ang Zulu sa eleksyon subong, they will not participate. Hindi sila yang mag-intra kay nagbuto sa plebisito ang mayoriya sa mga taga-Zulu
nga hindi tanda magpaidalom sa BARM kundi mapaidalom sila iya sa sistema sang central government sang Republic of the Philippines. The right now, ladies and gentlemen, ang mga seat allocations during the Bangsa Moro Transition Authority Parliament, kundi nagpili, ang mga seat allocations were given to the following. 38 of the 80 seats were given to the Moro Islamic Liberation Front nominees o Konimay left nominees. The other 38 nominees came from the national government. So, amo na yung nag-composed karon 76 ka mga miyembro sang parliament. May ara ang Bangsa Moro Transition Authority Parliament. So, ma-elect sila. This will be elected this time not by virtue of appointment. Pumuluyo niya mapili kung saan ay sino ang ila iya niya butuhon niya magabugos ang parlamento sang Bangsa Moro. So right now, ladies and gentlemen, may mga kandidato nga nagapadalagan. Just like for example, Al-Rashid Balt, Randolph Parcasio, kag Abdul Rahman Mangudadato. Kaya ini ginakomprise ang madamo man siya nga mga probinsya kag syudad dito iya sa Mindanao. Anong masubo nga balita? As of yesterday, tatlong patay kinsing pilason sa Rambol nga natabo dito iya sa Cotabato City. Ginpaidalom ang Cotabato City under COMELEC control. Ginpaidaloman ang Maluso, Basilan under COMELEC control bangod sang maggamo sining eleksyon sa pagpili sang miyembro magabugos sang parlamento sang Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So tinguan ta nga makakuha sa dugang sining update, ladies and gentlemen, dito iya sa Mindanao kay masubo ini nga balita nga may natabo dito yang pinatyanay. Actually, ang ginumpisahan si Sandig sa ato sining mga informations nga nakuha, ang nagsugod ini sang mga supporters. Ang mga supporters sang mga kandidato nagtinipon-tipon kay nagbinaisay, naglabot sa punto nga nag-violente ng sitwasyon, may linupok, resulta tatlo ang naghugaplak, tatlong patay, 15 ang pilason. That's why nga immediately upon receiving reports, ang Commission on Elections ako ng COMELEC nagpaidalom sa Cotabato City under COMELEC control. Tanong mo tambalon kung under sa COMELEC control ang Cotabato City kag ang Maluso, Basilan. Nagakaulugan yung COMELEC will be the one running the affairs of the entire city. They will be taking over the command sa police, sa local government units officials. Ang COMELEC ang magahari. In short, sini, wala sa may makahulag nga sinuman nga maisog dito nga tao without the blessings and approval of the Commission on Elections. Ina, bangod kay ang lugar ginpedalom sa COMELEC control, pati ang operation sa local government units, deployment sa police, deployment sa military, pati na ang deployment sa mga employees. Employees sa local government units, ha? Pati na mga civilian employees, ha? Ang Commission on Elections amo ang mag-take over. Sila ang maghatag command. Sila ang maghatag approval kung may kinangnan approval. Sila ang maghatag go-signal kung may nagakinangnan sang go-signal. So with that, ladies and gentlemen, ginakabalak-an lang sa mga pumuluyo. Kailain niya mga Muslim kung mag-inaway. You know, may ginatawag sila yang rido. May ginatawag sila yang inaway ubusay lahi. Sa umpisa, ina, gamay lang ang konflikto. Pareho sabi may mapatay, mabalos man ang pamilya sang napatyan. Astanan mabinalusay na lang tawag sina rido. Ubusay lahi nga sahi mga biyansang inaway. So amo nang ginakabalak-an dito sa Cotabato City. Kay base kon mag-escalate ini pamilya por pamilya. Hindi gani, grupo por grupo. Kahit mga supporters ini sa managapadalagan sa parlamento dito iya sa may Cotabato City nga magabugos ang
parliamento sang bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sang dugang sini karon nga update dari sato sini nga pagparagad sa gihapon sa palatuntunan Bullseye. It's so sad, ladies and gentlemen, nga nadagaan niya ang eleksyon sa bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So kon na sa iban-iban lang ang mga lugar ini natabo, nagrinabuab na ni. Ha? At pamangkot sini, ano ang mangin policy? Ano ang himuon sang central government under the present administration with this situation nga naga luntad karon dito Yesco Tabato City, with this what we call as violence nga natabo dito Yesco Tabato City, ano ang order coming from the President of the Republic of the Philippines? Wala pa kita maabiyan makabati sa mensahe halin niya sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas. We are expecting that any moment from now, ina kon maghatag sa statement ang presidente to assure the entire Filipino nation and to assure sa mga nag-istar dito iya sa nasakupan sang bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao that everything will be okay. Nga tanan, okay, kahit under, tawag dato sa ni, kontrolado pa bala sang gobyerno. Ina, mga abyan na nga to sa ni ginapaabot. Because if the president as the commander-in-chief of the armed forces of the Philippines and of the Philippine National Police ang maghambal, botamalon sa ni, may direksyon na na. Ha? So may ara na bala needed ng additional deployment dito iya sa Mindanao. Base kon mag-escalate ang situation, ang aton sinidari is prevention. Ha? Ma-prevent ka mag-escalate ang situation, kay mabudlay kon maggamo. Kay nga, at the most, ang poder ara pa may last ace pa ya ang central government, the president has the last ace. Ha? Sa kamot niya, ang katapusan nga alas, kag pinakamataas nga alas ara pa sa iya. Nga paidalom ang lugar, maybe under the state of emergency due to violence or if not under the state of martial law. Ano mo nang ginakabalak-an ta, ladies and gentlemen, lain niya ang mentalidad niya sa mga Muslims. This is not to demean sa ato sa mga Muslims, Muslim brothers and sisters. Ha? Pero lain ilaya mentalidad mo. Ha? Dari sa ato niya, pagkatapos may matabo, makanay-kanay na. Pero sa ilaya, malawig ina posibleng inaway. Labi na gid kon may ara sa mga dalagkuan nga mga tao nga pareho sini mga nagakandidato sa parlamento dito iya sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa BARM, ang mga apektado na dari kiti mga supporters nila nagilinaway. Nagalawig ini. Kita nyo may mga away kag konflikto sa Muslim area sa Mindanao. Halin ka dari sa Lanao, pakadto ka dito sa Cotabato, ha? Pakadto ka dito sa Zamboanga, pakadto ka dito sa Basilan. Di ba lang madamo Lanao, Lanao pakadto ka Maguindanao. Madamo sa mga nagakinabo Cotabato is a Muslim area. Madamo sa mga nagilinaway nga magpamilya nga nagakinahanglan deployment sang batalyon, ha, hindi gani brigada sang Armed Forces of the Philippines para lang ma-maintain ang peace and order. May ginatawag sila yung away pamilya por pamilya. May mga armas to high-powered firearms. Kaya hambal gani ka taga Mindanao, sila nga kung may talamnanan kay mutong malapad, pagkatapos niya kilala katoyay ang may klukwarta, kinanglan siya magparado kag talamnan mo, amanog arado mo, ginasunod sila nga sang gwardya naga, ha? Naga-uribay siya kay M16. Oh, magpa-harvest ka sila niya. Kung pilak-bilog, imutong manograb, kung may pag-arab pa, pareho sabihin ni masulod sa mga harvester, sila niya kung pulok-bilog, imutong manograb to, pulok magbilog, wardya mo to. Ha? Nagasunod sa buli sa manograb. Kay kung hindi, ipagsundon sa naga-uribay, man niya at malagba, aposil, sila niya, may maagaw, git sila niya sa talamnanan mo. Ha? Ginpag-arab mo lang pag-uyas, magamal ka uyas bla na treser den, humay den, sila yung hakwaton ng tanak ibanto,
Hindi timos niya maghatag sina kon ha gatubang si imo siya niya AK-47. Tama na dito may mga bes nga sa pagparado pa lang labi na gid kon na may nakakursonada dito ang mga tumandok ang nagakatabo sini isog man niya manugarado nila sa una to mo ha traktura abi for example parado mo sa traktura at labnan mo or gani banglid mo ah ginapalayugan niya lupok ya mo. Ha, tingin na imos na palupok ka man eh. Buta malun siya eh. Ang palupok ka una, nambal nga, untate na. Oo. Ti pagpalupok mo, ha, kung ikaw tagiya sa duta, ang pagbati sang nagpalupok ka una, ang buta malun siya na, hindi ako ya pagpahuga mabato, taken kanimo. So that's it, ladies and gentlemen. Hopefully, hindi na mag-escalate pa ang sitwasyon. Hindi na maglabot sa punto nga magdamo pagid ang mga ilinaway kag-konflikto. Kati dito parang ini sa Cotabato City. Remember nga Cotabato City is a very progressive city man actually. And a Muslim-controlled area. So, isa ini sang ginabantayan, ladies and gentlemen, amo na tesla kapanatik kuya. Kung may ara sa mga fanatics sa politika, isa na darang taga Mindanao, amo na sila ya kung mag-idolo sang ila ya, nga mga idolo. Katulad dumduman yung sang una may mga istorya, nga si Fernando Po Jr. Nali gani, may pelikulas Fernando Po Jr., pagkatapos daw mapatay sa kay ginasapute, ginatiro yak Muslim yang tilon sa una. May mga pa-showing sa unas barangay mo. Ha? Ginagamitan na nang sa mga projectors para may mapa-showing kasang ha? Kahit konting pagtingin ni Fernando Po Jr. ginasapute sa katapusan niya minutos, di mapatay at tanan niya kontra. Samtang ginasapute si Fernando Po Jr. ginatadtadya katiro ka mga Muslim to nga panatiko kay FPJ, ang tilon nga mambala pat yon nga idolo ko ha. So that's it ladies and gentlemen. Ang mga uso sa unang pelikula ng pagwabla, iyan ni Ray Malonzo, iyan ni Fernando Po Jr., iyan ni Eddie Garcia, iyan ni Rudy Fernandez, ha? Mga Lito Lapid, mag-showing ganina sa unang barangay, gagutok yung basketball court mo. It's already 7:40 in the morning sa ato siring pagparaga dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Well, sa dugang pa yung siring balita kag informasyon, ginabantayan ta ang paghiwaton siring continuation sang impeachment trial against the Vice President. Ang mainit na ginahambalan karon, ladies and gentlemen, ang party iya sa threshold, gin-open nila ini subject for discussion. Nang pamangkot sinis, ang threshold, maghambal ikaw threshold bala, ang numero to convict, ang numero to acquit. Ha? Ara ina napagkit sa ato sininga constitution. So nabutang dira, 2/3 of all members. Maghambal ka 2/3, duha sa tatlo ka parte sang tanan nga miyembro sang Senado. Now, if we speak about membership, anong butang balon sina? Ha? Nga ikaw na pilian? What if wala ikaw makatambong sa sesyon? Wala ikaw makatambong sa trial? You are still a member of the Senate? Majority mo, or if not 2/3 of all members. So if we speak about the composition of the Senate, it's 24. Ti ang 2/3 sa Sena, 16. So kung 24 mga senador ta, 16 ang numero to convict. Ang hambal yan ni former Chief Justice Hilario Davidi, you need 7 to acquit. You need 16 to convict. Ngang isa diin, ha? Ti ang isa, arada presiding officer mo, di ba? So with that, ang Senado as an impeachment court, nag-invite sa mga framers of the Constitution, the tatlo ini ka mga anay Chief Justice, ang ila sila gin-invite, and that includes
isa sa mga framers of our constitution. Kon ano balang botambalon sini? Because may circumstance bisubong nga present sa Senado wherein we cannot say nga 24 gid sila subong. Why? Number one, si Bato is nowhere to be found. Number two, Jingo Estrada is behind bars. Number three, Marcoleta, Senator Marcoleta is behind bars. Number four, Senator Loren Legarda is outside of the country. Basically, 20 lang gid ang mga senador ta aktibo subong. Ha? 20 lang gid ang aktibo ng mga senador nga naga-attend, nagtambong, kagpadayon sini nagupod sa impeachment trial against the Vice President. So if we speak about 20, granting for the sake of discussion, this 20, kuwaon mong two-thirds. Ti 21, guwaya sini, 14 is the number to convict. Kung 20 lang, ang ato sini nga mga senador. Ha? Nga isipon, galing kiti 24 pa sila. Kiti member pagyapon sila sang Senado mo, two-thirds of all members mo. Kay ti paano lang ang isa ka tawo nga napilian bilang senador, paano ma, nga ang isa ka senador hindi na miyembro sang Senado? Number one, kon mag-resign. Number two, kon mapatay. Ha? So mag-resign, mapatay, o kon ginpahalin by virtue of the decision of a court. So tatlo lang gid ka pamaagi para nga ang napilian o konsenador will no longer become a member of the Senate. So may nag-resign, allows. May napatay, allows. Patay huya, goro base. May ara sang ginpahalin sang korte by virtue of a court decision, he or she was removed as member of the Senate. Allows. Suspension may ara sang korte. Pareho sabi, gin-suspend karon si Jinggoy for 60 days sang ombudsman. Ha? Suspension lang na, pero he is still a member of the Senate. Karon gina-question ini kay damo kuno ay ka-participate, paano kuno maka-decision sila, paano sila maka-come up sang sensible sininga decision to weigh all the things again discussed because they were not present. Ha? Ini mga abyan is still debatable because ara sa konstitusyon na binabutang mo, two-third of all members ang kinahanglan para ma-convict, pilagin man bala ang membro sang ato sining Senado. So ti mayon kay mga framers of the constitution will be present and mga previous chief justices, mga former chief justices will be present to shed light on this matter. Actually, the impeachment court has given its ruling already. On the first day that Senator Judge Cheese Escudero assumed sang palangakuan as the presiding officer of the impeachment court. Escudero with the consonance, with the agreement, with the support. Nobody objected. Sa iya sining ruling saying that the magic number to convict is 16. Nung pamangkot sina, who can reverse that decision? Who can reverse that decision? If they go beyond that decision of Cheese Escudero, what was the statement given by Cheese Escudero? Hambal ni Senator Cheese Escudero, those who will question the decision or the ruling of the impeachment court, they can go to the Supreme Court to avail of themselves sa ginatawag sininga judicial review. So in this case, medyo nagdugang ang balaisan, nagdugang ang tilimbangon, kay kondisyonan ini sang mayuriya of members present sang Senado to change sang threshold to convict or acquit the Vice President who is in trial right now, apamangkot sina that goes against the ruling and those goes against the ruling made by Escudero, those who will question kadto sila sa Supreme Court for judicial review. Amo nang hambal ni Cheese Escudero? Unless otherwise, lamunon niya, kagtunlon niya, kagpanginwalaon niya, ang ginhambal niya.
But ladies and gentlemen, again, nagdugang ini sang balaisan. Nagdugang ini mga abyan sang punto nga ang tao, ambal, daw kasukasaw, ambal ni Chase Primero, ruling niya 16. Subong isubject sa ginatawag sininga deliberation. How can you deliberate a thing that has been decided already? So the only remedy given by Chase Escudero at the time, and according to interpretations of some members of the officers of the court, mga abogado, ngati ang pinaka-the best sini is dalon sa Supreme Court for judicial review. And let the Supreme Court interpret provisions of our Constitution. Because the only institution that could interpret provisions of the Constitutions and with finality provisions of the law and laws for that matter, amoy ang Korte Suprema. Pero ti ini mga abyan, we don't understand, for the sake of liberality. Di pa matiyan ta? Kay no less than Senator Erwin Tulfo questions sini mga abyan through manifestations before the impeachment court kung pilagid man bala ang threshold sa pag-convict kag pag-acquit sa Vice Presidente who is on trial right now. Ina mga abyan, ato ni karon nga hambalan. We came across with this legal opinion. Pabati ta na karon. Number one, legal opinion pertaining sa ginatawag naton sining the threshold to convict. Pilagin man bala ang threshold to convict. And number two, ang palamang kutanon as to all members. Anong butaman sa all members? Ang tanan niya ginbuto? Bisan pang iban sini, masiling nato sini nga, seem to be temporarily non-functional. Non-functional because they're no longer attending sessions. So, makonsider sila sa gyapon kabahin sang all members. Ina, mga abyan, may legal opinion dira ang isa ka kinilala sini nga Dean of College of Law. May iyang interpretasyon sini. And so far sa pagpamati naton siya sa mga legal opinion, the neutral man is as far as interpretation of laws ang pag-aambalan. So ipabati tana sa ato sa mga pagparagad dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Bullseye. Isa pagid ka balita ato sa mga pagatarakayon, ladies and gentlemen, ari-ay. Ang karsada dira sa tiring kabatuan, maayo pa ginlukad because it will be replaced. It's removed and replaced. Mga 1.3 kilometers ina. Malapit dira sa may Bangga Airport. Why pa man kalabot gida sa Bangga Airport? Kitabukan ina dira sa puntaya mo. Pakadtos Taytay. Kung halin ka Santa Barbara, ang crossing airport, Pakadtos Taytay, belongs to Kabatuan. Ang tiring, ari di dampi sa eskwilahan, bla? Kundi sa Maracaagi, dara sa 3rd District. Apat na ka lanes mo. 2 lanes in, 2 lanes out. So, 4 ka lanes. Ang magtimbang duha ka lanes, left and right, bago inigin siminto. It was reconstructed bago. Ang sa tunga, ginsampawa nila sang asfalto. Para nga ti daw gwapo man lang taon. Actually, yung iba niya mga pungsod, they are practicing that. Pagkatapos na simento, just like sa Middle East area, pagkatapos na simento, ginahapin na nila ng sang plastic. Nang nasudlan bala sang mga abuno, bla, nipis ka plastic, and then sampawa nila sang asfalto. Para nga kung magubang asfalto barato, madasig lang bayluhan. Ano pa madasig sila dito magubra? Pareyos ni. Kung matuhop na gani sa tubig, ang asfalto, nagabitak-bitak, nagalitik-litik, kag nagaluyon, kag nagahiwod-hiwod, kung mag-init. So, ang gahiwod-hiwod, kung mag-init, agyan sa mabugat, sininga mga trackings, gumaya, ginasuptan sa tubig, nagakaguba ang asfalto, kay kontraya sa asfalto, ya tubig mo. And ang sobrang init. So, karon ginbutangan nila sa asfalto sa tunga. Actually, do mga 4 inches gorong asfalto ini katropan dyan, right?
So pagbutang sang spalto, mayad pa. So ginlukad nila, ginremove, hayko no, i-replace. So ginkatingala sa tao. Gara sa barangay tiring kabatuan. Siya mayad pa man sa linyang karsada nga ginlukad tanaka taga Department of Public Works and Highways 6th District Engineering Office base deras Putotan. Sino gani ang district engineer? Da si Engineer Alcantara, no? Ato ni karon nga kuhaan sa sabat, ha? Special assignment with Katropa Tibon. Ikaduha, ang way pakadto dito iya sa may Binggawan. Kani, ang crossing Binggawan, ara na da sa unhan sa barangay Libot na da, no? Or Kalinog, Baryo Kalinog. Ang crossing pakadto sa Binggawan. Binggawan bala lugar ni Mayor Matt Palabrica kag board member Mark Palabrica bala. Karon dito sa luunhan niya ano gani nga barangay niya Ngingian, unhan sa Agbao, no, Ngingian, gin chug kag binayaan sang kontraktor mayad pang karsada, ha, Kabagyaw, Kabagyaw na dayang crossing, no. Ang sa right side mo, Kabagyaw. Okay, Kalinog. So, crossing Binggawan. Karon, dito ya sa Ngingian, sakop inisang Binggawan, mayad pa simentado na damo. Ang nag-connect sang Kalinog kag Binggawan, almost simentado na the entire stretch. May mga porsyon nga may guba. May mga palak-palak bla. Nang mambal ka tahaw, guro timplada sa simento, no, parang palapalak. Pero ang dira yung area yung inareklamo, subong, gin-chug-chug. Kita nyo nang doon ang gabarina na kaginabuoan ng karsada pagkatapos ginalukad. Kay subong, practice na ini, ginahimo 1 foot ang kadamulon sa simento, ang tinabuan niya lang ang may ara sang dako nga kabilya. Ang kada span bala, every span, may kabilya. Hindi gani every span na. Kaya kung magambala, ikaw nga span, pila lang gani naka meters, every 3 meters, or every 5 meters, every 10 meters, supposed to be sa kaspan. Hindi. Ang siminto, subong niya, kumpurmi niya kung 50 metros na daya ang ubrahon, why na daya ti kabilyadas to nga? Sa puntala na, sa isugpo naman sunod, para hindi magbingat. Ha? So with that, ladies and gentlemen, gin-chug-chug. Pag-chug-chug, pinabayan sang kontraktor. Ha? Gaugtas karon to, ang managabiyahi pabinggawan, tricycle, motor, habal-habal. Kaya nga, masimplang kay moto ko nalang langon, kaya dalag kong buho. Siguro doon tama la inumol, kaya gin-chug-chug. Pagkatapos pinabayan, sinong kontraktor? Sakop kaya po ninisang 6th District Engineering Office sa DPWH. Nga na ba, si opisina na daras Putotan. Tikita nyo ni kundo ano ka, tama ka, ano ganini? Delikado para sa mga motorista. Labi na kay ang mga taga Binggawan, damo da ang may mga motor. Kaya ang ginagamit nila sini, kung magkadto sila dara sa Banuas ang Kalinog, kaya ito sa Kalinog, kumpleto na halos mo. Pila na kabilog, baladera ang mga dalagkuan ng mga supermarket sa ho. Ha? Ara manda ang mga tawag dato sini, fast food chain. The biggest so far nga area. Ginatawag ini nga drive-thru sa fast food chain sa Bilog e Iloilo, located aras Kalinog. May blaka tropang ira. Iya sa ano ganina da? Ha? McDonald's ang may pinakadako dira nga drive-thru in the entire province of Iloilo, if not in the entire Panay. So ti dira nagakadto sa may Kalinog ang mga taga Binggawan. Ti bakal to Jubilee. Bakal to McDo. Di gani, sila nga mang unlimited rice kita dito sa mga famous sining mga chain bala. Sang mga kalanaan nga nag-offer only rice. Ti karon, ladies and gentlemen, ang kalabanan sini nga mode of transportation motor. Magambal ka sa poblasyon sa Binggawan,
Why gawa balay ito? Siguro mahambal ka, guro. 80% sa balay ito may motor. Dulong estudyante, ang iba nag-eskwila sa may Kalinog. Diba? Kay may college dala sa Kalinog. Arad ang West Visayas State University, Kalinog Campus. Ha? So, dira sila gail-eskwila, gauli-uli, tanda pabinggawan. Ha? Layo man taad, pero ti, nami kita na kung balay, turugan mo, imo balay bla. Pagkatapos, laing kita na ang daha ni nanay kag ni tatay mo. Bisan, ha, simple lang yun nga, dapli ko no, basta irima ako mo, doka namit ko no, magkaan eh. So, ti pinabayan, ina, ladies and gentlemen, ang na-report sini, ano katropang hiram, may natumba nga motor, hay nakibot ko no, sa Sabado it gabi. Ah, sa barangay ngingian man eh, Kalinog, may natumba nga motor, nakibot mo. Kay gin-chug-chug-chug, wala early warning device and devices. Wala sang pahibalo nga nag-notify sa mga nag-aagida, mga motorista, nga gin-chug-chug-chug na mo ng karsada. Ha? Wala. So, kibot lang gin ang mga motorista. Ti karon gamay man ang guma sa motor, duha man lang iya sini nga kariton, duha man lang iya sini nga guma. Gamay landa nga santi ganito tamala ulin nga bato kon kay sa malapakan sa motor, guma sa motor, ha? Nagasimplang kag nagabinansuli na kon kaysa. How much more ining daw tamala inumol sini nga buho nga ginchug-chug sang kontraktor mayad pa man ang karsada pero ginchug-chug nanda. Why oh why? Damo sa mga gubaon niya karsada. You want sang gubaon niya karsada? Ha? Aryo, ang ginpaubra ni Congressman Lawrence Defensor, actually, tiway man niya sala. Ang isa kay ginpaubra niya mo. Kadto ka bala to halin sa mapili, bala sa grande? Crossing, mapili grande. Pakadto ikaw sa Banwak Badyangan, kumpira kapil asto na pihak ang karsada. Aragyan ini kontani sang mga roro bases, alagyan sa mga roro trucks, shortcut alin sa Central Iloilo, pagkadto there is Dumangas, and vice versa. Damo sa mga gubaon kitang karsada, ladies and gentlemen, may mga wala pa kita matapos nga mga karsada. Tanawan yung highway, sakop lang sa 6th Engineering District Office, ha? Sa DPWH, tanawan yung karsada, halin lang kita sa Kabatuan, Katropan General. Pakadto lang gid mismo yas Kalinog. Ha? Pila pa bala ka kilometro ang wala matapos darang construction sa road widening. Wala pang tapos hasta subong. Nagakalumot-lumutan na dugay-dugay, ha? I-remove and replace chug-chugo naman na sa taga DPWH ay malamda kuno ang karsada. Sobra din pulok tuig edad na, chug-chugo nanda. Wala pa matapos sa road widening. Pagkatapos ang mga mayad pagawa nga karsada, chug-chugo nanda kagpabayan, parihos man natabo dari sa may barangay Tiring Kabatuan. So these are the things nga dapat kalabot inis attention ni Secretary Vince Dison. Secretary, ha? Ano ni? Ha? Ang pamangkot sini, gabasila sila sa data, gabasila sila sa ila sininga database sa DPWH. Oh, come on guys, you're given two eyes unless otherwise crossed eyes, for you to inspect, for you to see. You were given a substantial size sang utok, para pandaron tang brain cells for us agud to magbinag-binag what is best for our money, para iya sa development, construction, reconstruction, rehab, repair sa ato sa mga infrastructure projects just like that sa mga karsadahan. So where it goes, di inini nagkalad to, ladies and gentlemen. Ha? That's why nga we are being termed as the rational animals. We are all animals. That's why don't get angry. Kung ang tao, gani maghambal si mo, animal kang klasik bata ka. Because we are all animals. May iba niya.